0: Doon, ha? Diin ini nagkahinabo. Ano ini ang mga pictures? Para ma-appreciate ninyo mas better sa ato sa ring live stream sa Facebook, arada ipresentar ini tanan-tanan. So, ipabati ta sa inyo ang mga ginapang presentar ng mga pictures under description kon ano ini, ladies and gentlemen. It's already 8 o'clock in the morning.
1: Yung mga yung picture na po yan ay nakunan po sa MADSI o kaya tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamayari po ni Boss Elizalde Esco sa may Pasay.
2: Yung, so ito, sa Pasay ito?
1: Yes po sir, sa MADSI.
2: Ilan ang karga pagka ganyang helicopter?
1: Kaya sir ng ano sir ng mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa kilo eh. Kaya nga makikita nyo po kinikilo po yan sir eh.
3: XFM.
2: Di malinaw.
1: Yan po ay yung aming kasamahan sir na pilit nilang iniipit noong siya po ay naglilingkod kay Boss Aldi. Kaya pinilit niya pong umas dahil ginigipit po siya. At nakatunayan po, ano po yan, talagang pinatrabaho po siya sa sino General Santos.
2: Top, sino to?
1: Si, ano yan sir, si Neres po. Neres. Geraldine Neres po.
2: Okay.
1: At yan po ang marami ding alam po. Pinatrabaho po yan. Kaya pinuntahan po yan mismo ni Colonel Dominguez doon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o kaya yung mga yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torre.
2: Klaro ko lang ha, ito ay isang sundalo, general.
1: Yes po.
2: Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya.
1: Opo sir.
2: Nasaan na siya ngayon?
1: Sa ngayon po sir, hindi ko po alam sir kung nasa Jensan pa po or nasaan po sa ngayon. Kasi ang huli ko pong pagka-usap sa kanya nung ano pa po, last February po. Yun lang po yung huli namin pag-uusap.
2: Next.
4: Sabihin mo kung ano yung building.
3: Ano yung... XFM.
4: Ayan, yan.
1: Diba sa'yo? Sa ano yun po sir? Sa townhouse po. Unit 8 and 9.
4: Yung bahay po na nakaalay dyan ay Unit 8 and 9 Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So,
0: si Attorney Baligon.
4: Dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung daladala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit 3 to 5 meters nakikita nila yung mga mambabatas at dyan nila nakita ang katulad ni na De Lima etc. No? So sige. Malapit lang talaga.
2: Next. Sinong ano? Okay.
3: Hello. XFM.
5: Hello sir. Ako si Rainy Boy Julian sir. Ako po yan sir at nakasama ko yan sir si Tap Orly Gute sa ano, nandun kami sa ano sa Baudi Masinloc. May meeting naman noon sir na sa ano nasaan kasi ako noon sir kay PRP kung tawagin si Boss Bernard Peralta, yun yung mga PR ng mga congressman saka senador. Yan okay. Po yung ano nakasama ko noon siya sir si Tap Orly Gute.
2: Okay, so ito yung patunay na kasama nyo si Orly Gutesa. Okay? Tama, ito yes, yung sir. Litrato.

0: matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Gotesa. Maraming salamat po.
1: XFM.
0: Yung naka-itim, yun si Master Sergeant Orly Gotesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Juwini Kadyaw. And then yung naka-ano, naka-red, yun si Sergeant Holyan. And then naka-puti, ako naman. Yan na po, maraming salamat.
2: Thank you. Oh, ano tong picture na to?
3: Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Yung nasa gitna po. ICC investigator po.
2: Atas na, nawala. Okay. Ano to? Bakit nyo kasama? Saan to?
3: Yan yung unang dating nila, sir, December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir, eh. Maalala ko nga yan, sir, bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator po.
2: Alam mo yung pangalan?
3: Si, maalala ko, sir, si Robin Croft, ang ano niya. Kasama din nila Chantal Daniel, sir.
2: Next.
1: XFM.
3: Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator sa Citadines, Makati po yan. Meron pong kapihan dyan sa baba ng Citadines, Makati. Anong tawag doon? Nakalimutan. Basta dyan po lagi silang tumatambay, sir, pagkatapos ng mga activity po nila.
2: Yan yung tatlo,
3: sir, na babae. ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung umiinom, si Chantal Daniels.
2: Malala mo kung anong year to?
3: 2023 po. December din.
2: Next.
3: Ayan. Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Advice din po ni Mark Teksay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya na, as proof po na nag-ano kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinesekreto ko pong kuhaan na picture, tapos sinesend ko po sa group chat namin.
2: May kasama ka ditong kasama mo sa security?
3: Yes, sir. Si Master Sergeant Romil Galapon, si Sarge Laruder po. Kasama ko noon. At saka si Sarge Gamboa po.
2: Next.
3: Yan naman po, meron po kasing marketplace doon sa malapit po sa Citadines. Pumunta po sila doon. Then nakuhaan ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan nila Chantal Daniels.
2: Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki kang tinuro kanina eh.
3: Maalala ko, sir, nasa mga pito sila, walo, sir, na investigator po na dumating.
2: Magmula airport, sundo, hanggang sa pag-alalay, kayo kasama?
3: Yes, sir. Araw-araw po yun.
2: Kotse, inyo?
3: Yes, sir. Kotse po ni Salto. Kung may balik nyo po kanina doon, sir, may ginamit po kaming dalawang... Sige pa po, pabalik. Yan po. Yan po ang ginamit namin pagsundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon. At saka itong GMC na black po, bago rin po yan noon.
2: Ano to, Sarge?
3: Ito po, dito po ginagawa yung... pag-iimbestiga po ng ICC. Sa Maidas po ito, presidential suite po. Diyan po nila ini-interview, sir, yung mga witness na kuan na pinapadala po ni Senator Trillanes at sila po nag-iimbestiga po.
2: Mga ilang witnesses ang nakita nyo dyan?
3: Marami po yan, sir. Year ano na to, sir?
2: Sige, pwede kong magsalita. Kung nare-recall ninyo.
3: Year ano na to, sir? 2024, pangalawang balik na ito ng kwan, ng ICC. Doon na po yung sunod-sunod, araw-araw po yung investigation po nila. May kasama ko po, ito magpapatunay po, si Sarge Laruder po, si Sarge Tube, si Tapgala po, si Sarge Valderrama po.
2: Sige, Sarge, go ahead. Hindi, yan, may mic siya.
4: Sir, actually, maraming mga ano investigator dyan. Papalit-palit lang sa every, ano sir, pagtapos ng trabaho nila, iba naman ang investigator, papasok dito.
2: Sa Makatwid, yung una, December, eto 2024 na,

0: Tapos, dire-diretso.
1: 2024 po. Tapos nagtigil naman sila. 2025 naman sila bumalik po.
0: Sa bawat dating, mga pito.
2: Yung ICC po is dumadating po lima. Tapos papalit-palit na po sila bago. Iba naman ng grupo na investigator.
0: Ito, Maydas, Hotel Pato ni Saldi noong panahong yan.
2: Yes, sir.
3: Yan rin po yung ano, kasama po yan, karugtong po yan ng kuhan, sir, ng dining kanina. Pagka wala pa pong kuhan, dyan sila nagpapahinga. Sa Maydas din po yan.
0: Doon sa mga pag-interview na nakita nyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita nyo doon?
3: Ang maalala ko po, yung inimbestiga po nila, sir, ang nagiging witness po.
0: Yung pwede naman yung witness o kung naalala nyo, o kung mismo may mga opisyal ng gobyerno na kasama.
3: Ay, hindi ko po alam kung opisyal si Senator Trillanes po noon eh, pero siya po ang unang na-meet nila. Then, yung sa mga witness naman po, si maalala ko si dating mayor po, Jed Mabilog po. Ako po kasi yung nagsundo sa kanya sa lobby, sir, eh, papunta sa taas.
0: Sarge?
2: Sa akin, sir, ang nakapag-meeting, si Sunny Terlianes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Remolla, nung time na ako na nagpalit kay Mark.
0: Ulit?
4: Dahan-dahan. Pakiulit.
2: Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months...
0: Mark Texay.
2: Yes po.
0: Okay.
2: Bali, ako na po yung assistant ng ICC.
0: Nakita mo, nag-meeting dito.
2: Sa Maydas, yes sir.
0: Sa Maydas?
2: Yes sir.
0: Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying?
2: Yes, iba rin yun sir. Then miniting din namin yung pumatay kay Kian doon sa Bilibid Prison, yung tatlong pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin is si Senator Trillanes.
0: So yung dito sa meeting na to, nang kasama si Senator Trillanes, si Boying at saka si General Torre ba? Binanggit mo?
2: General Torre, sir. Sa bahay po niya sa Bel Air.
0: Sa Bel Air. Dito?
2: Yes, sir.
3: Correction, sir. Dito sa Maydas, sir, puro witness lang po ang...
0: witness lang?
3: Witness lang ang meeting nila, sir.
2: Yes, sir.
3: Alas kadalasan lahat, mga police po yun.
2: Marami pa yung iba, sir. Hindi lang namin matandaan sa dami ng miniting ng ICC. Alo-alo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po.
0: Okay, next.
5: XFM.
3: Ito naman sir yung holding area. Kasi minsan sir nagsasabay yung witness sa Maydas sir dumadating. Kunwari sir may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay sir sa kwarto na yan. Then bago pagkat natapos yung naunang meeting po, sila na naman.
0: Yung mga witness sinusundo nyo rin?
3: Yes sir, sa lobby na po ng Maydas.
2: Yes sir.
0: Ay hindi galing sa bahay nila, ganun, sa lobby na?
2: Yes sir.
0: Next.
3: Yan yung room, sir, ng holding area.
0: Residential, top floor.
3: Hindi ko nakuhaanan, sir, eh.
0: Okay. Balik mo na.
5: XFM.
3: Ito yung kasama ko, sir, na ano, religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-escort ng guan ng ICC investigator, sir. Kasama rin po siya. Kaya inahabol nila yan sir kasi marami ring alam yan sir eh. Marami ring mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito sir.
0: Nasaan siya?
3: Nasa Jensa na siya ngayon.
0: Okay. Next.
3: Ito sir yung pagpunta namin sa Bucor kasama yung mga ICC investigator po.
0: Na-recall nyo sino pinuntahan?
3: Ang maalala ko lang sir yung head ng Bucor sir eh. Sa may...
0: May tawag doon. General Katapang.
3: General Katapang, siguro sir yung one, kamit nila noon. Kasi nandun sila sa parang may lumang bahay dun sir na exclusive lang sa official sir eh. Doon sila nag-meet.
0: Next.
5: XFM.
3: Ito sir yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin sir, active police po yan.
0: Sino
3: si,
0: siya?
3: Si Sir Bermundo sir. Siya yung nagdadala sa amin, sir. na tropa na siya nagdi-detail, sir, sa pag-escort ng mga ICC investigator po.
0: So active siya ngayon?
3: Yes, sir. Oo, sir. Ito yung time, sir, na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po.
5: XFM.
0: Ano tong video na to?
3: Iyan yung time, sir, na pumunta kami ng Bucor, sir.
0: Naalala nyo sinong binisita nyo?
2: Yung time namin, sir, yung tatlong police po, sir, na ano, na in-interview.
0: Yung kay Kian ba yan?
2: Yes, sir. Yes.
5: Next. XFM.
0: Ano to, Sarge? Ano to, Sarge?
4: Dere lang asta. So amo niya mga narrations with pictures and videos. So nga na ibaluan nila kung nag-ano ang mga taga-ICC, din sila nagtener, sanday sino mga kamiting. Ang mga kamiting lang din na mentionar, just like that of Gerald Torre. Nga rin si Gerald Torre, ha? Si Ombudsman Boying Rimolia. At the time, if we're not mistaken, DOJ Secretary. Tapos kamiting mandere, at the time, si former Senator Antonio Trillanes IV. Nang pamangkot sini, anong partisipasyon nila sa investigasyon sa war on drugs ni Duterte kag ang pagpadala kay Duterte dito iya sa The Hague. So ang gingamit sini nga hotel, Midas Hotel. Who owns the Midas Hotel at the time? 2023. Ang nagapanag-iya si Saldico. Ha? In short, si Saldico man ang nagapanag-iya sa Midas Hotel. Who owns the vehicles nga ginagamit atong mga aras sa pictures? Si Saldico. Ha? Sanday sino naga-finance? Ang nagapakaon kag ang nagagasto? Ang narrations dere sa mga previous nilang mga testimonies, si Saldico. Ha? In short, dakong papel ni Saldico sa investigasyon sang ICC diriya sa Pilipinas sa pagtipon sa mga ebidensya, mga testimonya, mga witnesses against sa kay former President Rodrigo Duterte. Pero ang nagagasto si Saldico, diin naghalin ang kwarta ni Saldico. Tihambal sa mga bodyguards niya, ginadulong manang. Ha? Sana sino nagadulong kwarta kay Saldico? Makibot ka mo kay may ginmensyonar dari nga duha ka tao ang nagdulong kwarta kay Saldico. Ha? Tiyang para sa Ilaya, anay baluan na nila magluwas sa pilambilog na nagadulong kwarta kay Saldico. Kaya ti si Saldico nagagawa karon nga bagman mo kolektor. Ang nahibaluan ni Laya, ang ginadeliveran sang kwarta, senador, congressmen, government officials, members of media, and several other personalities. Ha? Well, ang sunod sininga video ipakita namon sa inyo, makibot ka mo kay may mga resibo labi na gid sa mga congressmen kag senators. Hindi lang simple-simple nga resibo, but ha, volume of pictures. May mga pictures pa sang tao mismo, sang balay nga gindeliveran nila. Pruweba nga ini sila kasulod really sa balay, and they have some business sa balay. Ha? Kani sino nga mga balay? Mga commercial kita nay kay ipabati namon sa inyo. Kon sanday sino ang mga balay or sino ang mga gindeliveran nila? Senador, congressmen, top government officials. May duha ka miyembro sang media nga nadala sa. Si Arnold Clavio sang GMA. Ini siya nabilong sa grupo sang mga PR, mga press relation or PR man ni Saldico. Mag-meeting gani sila na Sir Tendi Guzman ara si Arnold Clavio. And nakaambit man kuno sang ha, kwarta na sulod sa paper bag. Ikaduha, si Montolfo, Ramon Tolfo, i-columnist utod ni Senator Irwin Kagrafi Tulfo. May gina-deliver man nga kwarta sa iya. ang frequency. Makibot ka mo eh. Ha? Frequency magkamal. Daw ano kasako ang delivery? Weekly? Ha? Twice a month? Once a month? Once a year? Bulto? Paldo? Ato na karon niya i-discuss. Kag ano ang pamatuod ha, sang mga deliveries sa mga congressmen kag senators? Ano iya ang papel ni General Nick Torre? It's already 8:21 sa ato sa ring pagparagad. Mainom kami anin katropa Alex sa Santon Nobla. Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix kay Bao daw ginauhaw kami ka balita magamo ni. Kabots dira sa barangay katropa Kapians Molo Plaza daw ginauhaw kami kabots sa mga balita pareho sini. Ha? Good morning anay sa kay Sherwin Marco Wee. Sa kay shout out sa ka tropang Josil. Good morning gid. Sa kay Mary Glenn Cordero Texon, good morning. Sa niya miga Hermite mahaw ka na. Ako ay nyo na pamangkot ko kapamahaw ko kuno ay haw. Kapamahaw ko iki lang. Sa kay Apple di up Tabatasan, good morning gid sa niya sa Tasan family sa Tulunan, ha? North Cotabato ni. Gapamati dari sa aton. Ama ni Ma'am Hermite, sabati kay Ma'am Mary Glenn Cordero Texon. Sini niya, good morning ma'am. Good morning also kay Virginia Pareño, kay Rudy Pareño, Benji Pareño, kay Marivic Pareño Taasan sa San Pedro Molo. Halin siya kay Apple. Siya sa Tabsing family, sa Bagumbayan, Crismore Sultan Kudarat. Siya, good morning Linda. And also sa Taasan kay Hilado family sa Zone 3 Ongkaharo. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning. Kamusta nanda kay Mr. Sa kay Glenn Amoroso, good morning and thank you for listening. Sa kay Roberto Laruan, sa kay Faith Yap, good morning. Kay Apple Tabanda dira sa Leon, good morning. Kay Agustus Labios dira sa Lugta, Lawan, Antique. Sa kay Cap Boots Florentine, kamusta Cap Boots? Sila niya watching live sa Molo Plaza Kapihan with Sir Francisco Tapicolin Jr. Sa kay Baby, sa kay Tita Nining, kay Sir Expose. Kay Attorney Robert Parcon, good morning ida. Kay Attorney Floyd, kay rada sinong Peter Himinianong, good morning. Kay Jobol, kay Cap Pato, good morning ida kay Cap Pato. Kay Andy, kay Honey, kay JJ, kay Ta Bobot, good morning. Kay sa tanan niya nagapangapedera sa barangay Katropa, Kapihan sa Molo Plaza. Times like this, just call the name, Cap Boots Florentine. Morning ida Cap. Sa kay Tena, ha? Tin, good morning, gid. Tina Joy Halbuna. Bla, good morning, sir. Nagapamati ang Lady Guard sa Asia Pacific sa imo programa. Oh, dara sa Asia Pacific Hospital, no? Good morning, gid. Dara sa may Ongkaharo. Good morning and thank you for listening. There is XFM. Sa kay Randy Ran Santisas. Selling, I'm listening. Sa kay Glenn Amoroso niya, damay si Mabilog. Baka sa sunod si Andres Bonifacio madamay na. Why pagani si Jose Rizal? Hindi ah. There's a semblance of truth sa cinema narrations. Hindi lang natin ma-certain if ang tanan nilang inusugid, lun sa'y kamaturan. Kaya ba si kon may ara, hearsay lang. Ha? Kamaturan, pero hearsay. Lain niyang kamaturan, niya mapamatudan, may resibo. Lain niyang kamaturan, niya hearsay lang. May ara matuod, pero mabudlay, ipamatudan. Ha? Pero matuod. Only that, before the eyes of court, dapat nga bastante ikaw sa ebidensya. Ha? Inaya sa kriminal. Ti sa administratibo, ya, preponderance of evidence na kinanglanon mo. In short, natabo gid man ini. Oh, paghambal natabo gid man ini. Tuod gid man ini nga to kamo dito sa amo ni nga lugar sa amo nga oras paghambal huo te laban naban suspendido kana na. Debla, pero ti sa kriminal ya i-ascertain mo gid nga nakabaton gid man siya mali-malita ang kwarta. Pila ka malita, sigurado kang unod sa malita, kwarta. These are the things nga mabatian mo sa kurte. Ha? During the mga cross-examination lang inatawag. I-cross-examine mong witness or i-examine mong witness, i-present mong witness. With that, ladies and gentlemen, sana sering na naton, ining mga sugid nila, may pruweba, babi. Hindi lang photos, but also videos. Hindi lang simple nga sila nag-posing, kundi pati sa balay sang kilala tatobla tong pula gate jablay pabati na mo na karon nakipakita ara dang timbang sa sulod sang balay hambal sa isa gani ka marinsay ha nagdulong selinya nakakain pa ko sa loob diyan eh yung ulam po namin eh ganito eh ha gin-deliver niya pagkatapos may video nga ginaisip kay diyang maleta ang nagaisip sa malita yudikakakya ha taga sulod balay sang gin-deliveran ha may iban pag idari nga mga revelations ladies and gentlemen dari sa ato sari nga pagpakaragad sa palatuntunan Bullseye. Namit man premium D3 coffee mix cup boots mo. Ha? Slibla ng kape mo sang premium D3 coffee mix. Bla. Kiti nami ini kay may vitamin D, kag vitamin D3. Kinanglano sa lawas ta para makalikaw kita sa type 2 diabetes. Bala. Ma-reverse ang imo sining insulin resistance nga kondisyon parang makalikaw ka sa type 2 diabetes. You know, isa sa mga patimaan nga may insulin resistance ka na, gamat-amat na burak gabarak-barak na, gabaraw-baraw na imo sining tangkugo. Nan! Laban-laban sila, may insulin resistance ka na na. Pa-check up ka na. Maghamba kita insulin resistance, hindi ka pa man diabetic. Pero kung magsigi ina, mangin diabetic ka. Amo nang patimaan niya, gabaraw-baraw ang imo sining lebet ang imo sining tangkugo. So, inom ka mo sa premium D3 coffee mix kay may vitamin D kag vitamin D3. You have the power of the sun in a cup. Ah, diba? Anong power of the sun? Because we get vitamin D from the sun. So, ara na vitamin D sa premium D3 coffee mix. Then you have the power of the sun in a cup. Mabakal sa mga butika, nga suki ninyo, mabakal sa clinic, sang Yes to Health, sa Yes to Health Wellness Center, ara na sa A Young Building, Yulu Street, Iloilo City proper, atubang ina sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon. Ara de si Dr. Empinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Eason nga mag-a-assist sa inyo. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Oras sa XFM 100.7 Iloilo brought to you by Playtime. It's 8:28 in the morning.
5: XFM.
6: Exciting!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
9: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
8: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy?
11: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
7: Santon Plus Gold.
8: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The secret of health.
8: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
7: The secret of health.
8: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes to health.
5: X FM.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Santon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold, Coffee Mix.
19: Po si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
20: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Vision X Plus!
20: Marami na ang natulungan!
21: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
24: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
23: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
27: 7 Plus Herbal Soap.
28: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
27: 7 Plus Herbal Soap.
29: Bili na!
27: 7 Plus Herbal Soap.
30: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
31: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinaw Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kag kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung ₱3,000 cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
30: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang ₱3,000 sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
32: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
33: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
34: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
35: Oh.
34: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
35: Aray ko.
36: Exciting!
37: Mga katrupa, exciting!

0: Sarta, ah, mag-upod kagalito sa grupo ni Sherwin Gatsalian, ni Tito Soto, ni Ping Lakson, hindi ikaw dayon mapasakaan kaso? Pusay! Titanawa si Jinggoy kananindugan. Bisan gintawgan sa kunosang babae nga powerful and influential. Why siya magsugot? Di kundi lupot liwas Jinggoy Espirisuhan. Ha? He is the most vulnerable among members of the Cayetano Group. Kaya nga, di may duhanan sa ka-previous cases of plunder mo. Butang balon, guba ng kredibilidad. Pusay! Nang taong hambal mirisi. Ha? Siya pa madudla sa una, kag sa ikaduha, siya may ikatatlo pagid. He is the most vulnerable. You see, ladies and gentlemen? Okay, ari pagid. Iniya, congresswoman ang gindeliveran kwarta. Suno iya sa mga miyembro sa Philippine Marines sa una, kag security detail ni Saldico. Hindi lang ni basta-basta. Ay, kami video pa di. Aghilira yung malita mo. Ha? Ang unod ko no kwarta. Delivery sang kwarta sa balay ni Congresswoman Stella Kimbo nga nagbulos sa kay Saldico nga chairman sang Committee on Appropriations sa House of Representatives. Di ba nag-resign si Saldico as chairman sang Senate sang House Committee on Appropriations and then nag-resign as a Cubicle Party List representative? Pag-resign niya, nagbulos si Stella Kimbo. Asawa ini, if we're not mistaken, ni Congressman Subong Miro Kimbo. Din nga ni siya sa Marikina. Sa Mordera, no? Kung di tayo magsala. Si Congresswoman Stella Kimbo, now, former Congresswoman na. Nagbulos naman nga Congressman Subong, husband niya, si Congressman Miro Kimbo. Ari mga abyan ang narration sang nagapakilala miyembro sang una sang Marines or soldier. And then, nakadeliver sa malemaleta nga may unod ko ng kwarta sa balay ni Congresswoman Stella Kimbo.
1: Sir, ni ano yan, ni Ma'am Kimbo, Stella Kimbo. Doon sa may Chirapura po sa Quezon City po. Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na walong large saka isang medium size. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Binbiyahi po. Staff saka po yung sekretary ni Ma'am Stella Kimbo po yung babae, sir.
2: So si Attorney Henry kay Congressman Saldico.
1: Yan po si Attorney Samuel Binbiyahi po.
2: Samuel Binbiyahi.
1: Opo, sir.
2: Staff ni Attorney ni Congressman Saldico.
1: Opo, sir. Yan lang po, sir.
0: Gahilira, malita. May green, may pink, may black. Kasubra pa sa primary colors ba?
1: Sa bahay po yan ni dating speaker po sa Portitonara, McKinley Road po.
2: Ito?
1: Yes, sir.
3: Kanino, kanino?
1: Portito, McKinley Road.
4: XFM.
1: Sa loob po yan ang bahay, sir.
4: XFM.
2: Bakit may picture ng particular na delivery na to? Sino bang kumuha dito?
1: Kasama po namin nung kumuha dyan, sir, pero hindi kasama dito sa 18.
2: Mga 20 maleta.
1: Yes, sir. Opo, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas dyan 25 to 30 na, sir.
2: Sino ang sumasalubong sa inyo? Sa bahay ni Speaker Martin Romualdez.
1: Yung mayordoma niya, sir, si Ate Jocelyn.
2: Siya lang.
1: Yes, sir, siya lang.
2: Ate Jocelyn.
1: Yes, sir.
2: Anyway, nandun ata kay Sarge yung pangalan pagka nakuha na.
3: Nasa telepono.
0: So that's it, ladies and gentlemen. Picture sa delivery sa kwarta sa balay ni Congresswoman Stella Kimbo. Tihi po subong si Kong. Di ba teacher ni sa sauna, former teacher? Galing kiti na Bulabog man to, Riloya worth a million, Bagya worth a million, kagiban pag isinima

0: kay kon ang assessment dari sa mga observers kon hindi ma-impeach ang vice presidente sa subong impeachment, laban-laban, why na? Formality na lang election sa 2028, most likely Sara Duterte ang madahog sa 2028. Inaya mga obserbasyon sa mga just like Congressman Neil Tupas, Congressman Junjun Tupas, kung hindi ma-impeach si Sara, si Vice President Sine, impeachment, laban-laban, why na? It's just a formality na lang election sa 2028. Inaya mga assessment, sang iban sining mga political observers. Why na galing tachempo sa ato sining pagparagad? Hambal ni Faith Yap niya, mahibi, gid ka mo next election. Ay, te, bisan mahibi. Mahibi, hay pierde. Pero te, daog man sa kabi, te. Oh, pierde ko sa hindi. Ako, bisinador. Pierde ko sa eleksyon. Ha, dol? Pero te, may malita ko, ya. That is more than that what I can earn as a senator, as a congressman. Pierde ko dahog. Ha? Pierde sa, ha? Pierde sa, no? Sa plastada, daog sa partida. You see? Amo nang hambal, ti malam din ako, hindi na taka mag-senador, mag-congressman sa sunod. Tiwain mo kay hindi ka din galing mag-senador ka, mag-congressman sa sunod. Ha? Mali-mali, tama nang nabalon mo ya. Mali-mali, tama nang dulo mo, kontod ni. Oo, oh, di ba? Amo nang pierdi sa kwenta, daog sa partida. Misit, tambal ka unge. Ah, salamat gid sa inyo pag-upod sa ato, sa inyong pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. We'd like to thank students from West Visayas State University nagupod sa aton dari mga student interns from the College of Mass Communications sa West Visayas State University. Unahon ko gid sa tupad ko si Malia Andre Taytayan. Sala ko sa nagligad. Abi ko Andy. Si Andy galiya bata yan ni ano no. Iginman. Si Andy Iginman ha. Okay. Sa kay Malia or Malia. Maliha Andre Taytayan, kay Mark Hill Bagaan, kay John Lawrence Cabaya, kay Lois Jenica Tabukanon, kag Sofia Joy Talagara, kag Princess Usita. Lunsay ni mga taga West Visayas State University College of Mass Communication. Sino tamiyawon yun to? No. Pulo pa tamiyos, laga hulat-hulat sa mataas ng grades ko, no? Kaya, no? Kaya sino? Kaya si Rafi Galan. Good morning, gida, sa ano, College of Mass Communication sa West Visayas State University. Thank you for joining us dari sa XFM sa programan Palatuntunan Bullseye. Kung pansit mulo naman kinanglan ninyo, namit nga pansit mulo, kapising pansit mulo. Ara sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, sa SM City, kag sa Atria. Available da. Kung catering services naman kinanglan ninyo, exclusive venue para sa inyo sa mga gatherings. Ara da ang The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MS Del Pilar, Haro. Why da problema? Lapad nila sining space. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kon car wash needs, ara da ang quick and clean car wash kilid sang Alta Chera Church. Pulidong agi, pangitayo na si Mr. Franz Fuentes. Sa technical side, upunta si Katrupang Alex Saspan, Katrupang BJ Serada. Para sa XFM 100.7 Ililo, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagkadnerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala kong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ooh, wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma, ikaw na?
9: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mangko sina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
14: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
16: Madiet na kubuwas ah.
10: XFM.
17: Exciting!
18: Mga katrupa, exciting!

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.

0: Clara? Ay, maayo kay Ari ka na. Dali, ilis na sang uniforme mo. Kagbuligay ko, anay, ha? Kay kadamos ang ginahimos ko nga lulutuon.
1: Dali lang ba lang, ma? Kabalo ka na nagigilibiyon to si Tita Susan kag si Tita Edna? Kiwala nang kapauli kagabi si Jody kag si Cheska?
0: Mm. Ano?
1: Oo, ma. May mga pulis tugani sa ilabalay mo. Wala ka kabati sa patrol car?
0: Wala. O hindi. Tuod ka, Lara? Wala makapauli ang ilang mga bata?
1: Oo, ma. Ano abi kay permis sila ng galaga upon sila nagbiyo? Base kung nag-ilok na to sila.
0: Ay, dire ka lang, Lara, ha? Magwa ko to.
2: Ma, bakadto ka to?
0: Oo, madali lang ko, ha? Hindi ka maghalin sa balay, ha? Makadto ko to sa ilan ni Susan kag Edna. Diyos ko, kung matuod ina, nga wala makapauli ang ilang mga bata, base kung ano lang natabo sa ila? Ay, kabay pa nga nag-ilop lang sila matuod. Parehos ang hambal ni Lara. Tag-indi lang na may malain niya natabo sa ilang? Ma? Ang patrol car? Nagapakanto diri? Wala, Lara. Anay ka, papahigad ko ba na? Ay! Doon ka damo sa ilaw? Sila nagdulog sa tubang sang balay ni Weasley? Ara! Nanaog ang mga pulis? Papalapit ko dira, ah!
3: Liga mo!
0: Jonas? Ikaw?
3: Mano ka? Ha? Maningad-singad ka naman? Nabuang ka karon na. Ngayang mapalapit ka na? Dali disigado. Hindi ka magpalapit na. Iba, si kung madala ka na karun sa kamera. Wala ka kita nga kadamo midya, oh.
0: Ma, may salakyan sa midya matuod. Wala ko nakita. Kaya nakafocus ko sa patrol car.
3: May lang gani, kinaabtan ko pa ikaw. Sobra ka pa ka maniningan sa miga mo. Abi, dali di sa sulod. Dali ta manilag sa sulod sa gusaranta. Dali na.

0: ato ng patrol car. Naglakad na lang sila. Kaya wala sang tao ang balay ni Wesley.
1: Anay ka bala, Jonas? Paano nga wala sang tao? Kaya doon nakita ko man si Wesley kaina na nag-text-text sa iyang kwarto.
0: Ha? Nakita mo si Wesley?
1: Oo! Nakita ko gid siya nga nagasige pa kadto pa kari samta nag-text. Tungod bukas ang kristal niya nga bintana. Mga isa ka oras lang kang nag-abot man ang patrol car.
0: Nan, amo na nang ginasiling ko nga may ginatago gid nga hindi amo ang lalaki ngayon na.
1: Ay, daw ka misteryoso matuod sa iya bala mo? Daw lain siya sa iba nga pariyo niya? Ay, Jonas, makadto ta bala sa ila ni Edna kang ni Susan? Mamangkot ta kung kamusta ng update sa ilang mga bata.
0: Ah, hindi na ah. Kabalo ka gid yung nagasalasala pato sila sa pagpangita sa mga bata nila. Dali na, masulod na ta sa balay.

0: Ba? Ara si Wesley si Eugsaran? Ay, malapitan ko siya. Wesley!
1: Ba? Nang? Ay, ari ka man.
0: Ay, maayo ka nakita ko ikaw. Nakahibalo ka bala sa natabo? Ginpangita ka diri kagabi sa mga pulis?
1: Ano? Ginpangita ako sa mga pulis? Ay nga, aman na nga. Anong natabo?
0: Wala kasing ideya?
1: Wala man. Ano nga?
0: Ang duha mo kaabyan ng mga lalaki, bala? Atong nanubius ang duha man kadalag dinding diri sa ato ng subdivision? Ginapangita sila. Kay wala na makita ang ilang mga nobya?
1: Ano?
0: Oo. Pila na kuno kaadlaw nga wala makapauli ang duha nga to. Kagsang hindi na makita sa ilang pamilya, gin-report nila sa pulis agud pangitaon. Kag amo na eh, ginapangita ang duha nila kanobyo. Ang imo bala mga abyan? Agud pa mangkuton parte sa natabo.
1: Ay, amo gali. Ay, wala gid ko bala sang ideya nang masako abi ako sa ako negosyo mo. Ay, sige nang ha. May katuan pagali ako. Malakat ko anay ha.
0: Ah, Wesley.
1: Hmm?
0: Nakahibalo ka bala? Kundi ang duha mo ka amigo nga ato?
1: Ay, pasensya gid nang ha. Hindi gid man kami sa do close eh. Sinilang kami yang nagkilalahay? Tungkol sa mga circle of friends blanamon. Ah, sige na nga. Malakat na ko.
0: Ay, ato. Naglakat na siya. Ay. Nagalikaw siya nga pamangkuton ko. Parte sa duha niya kaabyan. Matuod bala nga hindi sila close? Pila kaadlaw nga nagtinir ang mga lalaki nga ato sa iya balay. Hindi close? Ah, nagaduha-duha na gid ako sa Wesley nga ini mo?

0: ko. Nadakpan ko ng isa takakaopod na pusher sa Himamaylan.
1: Matuod. Hindi manabi ka balo maghalong mo. Dutang kuloy.
0: Hindi ah. May nakatiktik siguro nga pusher siya. Uy, Jigo. Malayloanay kita ah. Basikon may nagapanilag naman sa aton.
1: Huwag sinong manilag sa aton. Pino tayo mag-ubra. Uy, ikaw ah. Pinapandamanta ka ha. Hindi kagid magtabi na sa miga mo nga si Gina ha.
0: Wala ah. Si Gina pa ya. Nga kainusinte na ya sa iya.
1: Basta hindi ka lang magsalig ah. Kinanglan nga hindi kita madakpan. Bisan ano ang matabo.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Ako si Juliel, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

Dudagi ko na bala sa hulag sang amiga kung si Honey mo. Kagwala labot sinha. May dalago pa nga krimen nga natabo sa among barangay. Halos, hindi na makapahuway ang pamilya sang duha ka kabataan nga gin-report nga wala nakapauli sa ila balay. Ay, nagatubo ang akon kahadlok. Nga base kun amo man sining matabo sa akon anak. Nga nagadinalaga na. Gani ginapaandaman ko gid siya nga magpauli. Samtang temprano pa. Kay man, mabudlay na eh. Kay kariit na gitsubong sang panahon.

0: Oh, anong natabo? Nga nga daw, wala ko na makita ang amiga mo nga nagkakanto dito sa balayhaw.
1: Ina man gani, ginakatingalahan ko ga eh. Daw pila kaadlaw na nga, wala kami nakakita ay. Ah, base kong masako lang siya ah.
0: Kagano manabing sakuan niya?
1: Dabu ang kabalaga mo. Kung nagausig ako sang tiyon sa pagpakigatubang ko kay Hani, nagakumod ka man. Anay subo nga nagtawhay na, ginapangita mo man siya.
0: Namagulang ko gani.
1: Base kung may ginaasikaso lang siya nga importante ah. Makadto gina siya diri, kung wala siya sang ginasakuan ah.

0: Naglakat pala sila ni Chin-Chin.
1: Ah, pirmigin man na sila naglakat, ah. Nagabakasyon sila sa Masami Subong. Kiti, madamo na sila sang kwarta mo.
0: Hindi, ah.
1: Om,
0: hindi kuno sila mong bakasyon, ya. Masaylo sila kuno sang lokasyon, anay. Para nga makapahuway.
1: Ay, anika. Ah, anak, amo malagi hapon. Magbakasyon, magpatawhay. Amo malagi hapon, anak.
0: Hindi, ma, ah.
1: Ah? Ano man gali?
0: Sila ni Chin-Chin. Masaylo kung nung gani sila sa lokasyon. Para nga wala sang maistorbo sa ila.
1: Mm. Ano? Amo inang ginhambal niya?
0: Oo. Wala ka naging sabira ni Tita Honey, how?
1: Wala siya nakamuno. Ah, Julie, anak. Pamangkutaabi si Chin-Chin. Kundiin sila subong. Kag kung anong ginaobra ni Mama kag Papa niya.
0: Ikaw na lang pala pamangkot, ma. Mingahay lang ka mo ni Tita Honey, bro.
1: Ikaw gani ang ginapapamangkot ko. Kay wala siya nagkakontak sa akon eh. Ay, anak, sige na bala. Pawala ka lang, ah. Inang, doso wala lang bala. Pamangkot na si Chin-Chin kung anong ginaobras ang amay niya kag Iloy.
0: Oo, ah.

0: itong balay?
1: Kaga nga nagapamangkot ka sina. Hindi ba lang nga naghambal na ako sa imo? Nga dire kita anay sa balay nila ni tita mo. Para nga makapatawhay kita. Kaga mo dito sa lugar nato ni.
2: Eh, hindi kid lang.
1: Paghipos gani chin-chin ha? Lakato bala? Kay may tawgan ako.
2: Ano nang ginatawgan mo man? Permi ka lang naga-cellphone. Wala ka na sang chimpo sa amo ni Bonbon.
1: Ah! Kasabad man nga! Ano nga wala sang chimpo man? Ang tanan nga chimpo, ginahatag ko na sa inyo. Kadalag ko na bala sa inyo, chin-chin? Ano gigang gusto ninyo, how? Ili-ilihon ko pa ka mo?
2: Pamangakit ka gidaw!
1: Ginasilingan ka gani nga lakato! Ari mo ay!
2: Ay!
1: Hindi ka magpakita sa akin, ha?
2: Ay, oh! Kano niya si mama man? Dutay kong ambal! Nagapangaki siya dayon! Sang una! Hindi man siya amo sina! Dason! Kasadya pa sa akin! Subong niya! Dokpermi siya may ginatawgan! Kag dokpermi lang nagapisik! Nagalaan kita nga kung buot sila ni Papa. Pareho lang sila. Mainit ko gani. Malayas na lang ko mo.

kanina pa ako nagatawag kay Hani? Apang busy gid ang iyang telepono? Hindi ako makalusot? Karon naman ako manawag ah. Tapuson ko lang anay ang akong helikopter.

0: Nakatapos na ako sa akon mga ulubrahon dali sa sulod sang balay. Anay ka bala, kay taugan ko naman si Honey.
1: Ma? Ma?
0: Oh, ba? Jirly? Na ah?
1: Nakachatay kami ni Chinchin?
0: Oh, ha? Chatay?
1: Oo, inang nag-istorya bala sa messenger.
0: Oh, uti, ano ko no?
1: Nung gambal siya sa akon, ma. Nagasunggod siya ko no kay mama niya. Pagusto niya nga maglayas.
0: Ano? Ay, nga ako no?
1: Kay, dulan ako no sa chimpo si tita sa ilan ni Bonbon.
0: Uy, nga aw.
1: Permi lang siya ko no maging naistorya sa cellphone. Tulason, nagapainit permi.
0: Ano? Uy, matuod wala ina, Jirly?
1: Di, amo mo nang iachat sa akon, ma.
0: Uy, amo gali inang rason na nagatawag ako. Hindi ako makakontak sa iya. Kay permi lang siya may kahambal sa iya cellphone.
1: Ma, naluigid ko bala kay Chin Chin.
0: Ote,
1: ginambalan ko siya eh. Nga hindi siya maglayas. Kibasi kung matabo man sa iya, ang natabo sa ila ni Jaja. Nga wala na makita hasta subong.
0: Ote, anong ginhambal niya?
1: Siling niya. Mayo gani nga madula na lang ko. Para wala na sila sa ngutasan.
2: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
6: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan, boxing gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santo Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santo Gold.
0: Santo Plus Gold. Santo Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santo Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santo Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Klavo Huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:50 na sa aga. Kagaling oras ang buylog, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasumusang katarata, glaucoma, kagatiridium. Nagaburon na bala ang aton nga pananawan, kinanglano na aton nga magtumar sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule, ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok kag sa Lazada, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro. Ang tagsa tahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa pareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Sentro.
0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang Sentro sa Miyerkules ng edisyon. Petsa 17 sa bulan sang Hunyo, ikatatlo sa apatanan ka mga Miyerkules. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang mga kauturantang padayon nga nagabantay sa sitwasyon kag nagakahitabo sa aton sa nga pungsod? Kamusta ang aton nga mga drivers? Kamusta ang aton nga mga katropa, listeners, and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamusta ang aton nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda? Kabay pa nga padayon kita iyang magpaninguha sa aton sila nga mga taga palamati sa mga drivers naton. Inahinay lang sa pagmaneho sang inyo sila nga mga salakyan, wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Amo nang masamin naton nga pahanumdom sa aton sila nga mga drivers, hinahinay lang kay ang aksidente unay. Slowly but surely, importante nga kon nagapamasada ka, ang imong pasahero makalabot sa ilatag sa kamang destinasyon nga safe. Liwat kita nga magapangalagad at tubtub kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Natural lang aton sila nga pag-sentrohante ang nagakalinabo subong sa Senado. Sa subong aga, ti may ara sang special session ang Senado pag sa special session kadungan sa pag apili sang bag-o nga Senate President, tapos nga naka buo sang bag-o nga mayoriya sa Senado sa aton sini nga mga katropa. Sa mga nag-celebrar sang birthday, happy birthday, birthday mo. Kag sa mga nag-celebrar naman sang anibersaryo, happy anniversary. Sa mga nag-hiwat sang kafiestahan, ay dali na lang galing fiesta, katropang BJ sa San Juan, no? Dali na lang ang San Juan, hindi bla ang San Juan is 24. Dali na lang ang kafiestahan sa San Juan Mulo. Kag mga banwa nga nag-celebrar sa kafiestahan in honor sa kay San Juan de Bautista, ang ilang siling patron mga katropa. Sa aton nga pagpangalagad sa mga nagapamati sa aton ang tiyempo, subong maginot kung nakakasagwa. Kung kaisa, nanotice na ton nga nagkapin pa kon hapon, mayara sa mga lugar nga nagapulo panaliti, pero way ga dugay ang pagtupa sang ulan, no? Do pariyo man sa sitwasyon sa Senado, katropang BJ, no? Pabago-bago. Pero ang importante sa subong sa aton, sa mga tagpalamati, sa mga kauturan naton, sa masingkal nga init, di kita magsagay ka patama sa pag-expose sa direkta sa silaksang adlaw. Kapin pa ko na mga senior citizen ka na or may mga comorbidities ka kay kadelikado sa init. Basi tumba ka bala, wala pilasaw.
1: Centro.
0: No, sa aton sa nga mga katropa. So sa aton sa nga pag-pangalagad, madamo kita sa mga paghahambalan, especially ang natabo nga special session sa Senado sa Subo nga aga. Kay Subo nga aga last 9 nag-conduct sa special session. And sa pag-conduct sa special session sa Senado, ang unang agenda ti amo ang pag-elect sang bag-ong Senate President. Napilian nga Senate President sa bag-ong mayoriya sa 20th Congress amo si Senate President Win Gatchalian. Napilian man sa bag-ong mayoriya ang Senate pro tempore nga si Senator Tito Soto the third, and Senate Majority Leader naman si Senator Migs Subiri, no? Sa aton sining mga tagpanamati ang bag-o subo nga komposisyon sang mayoriya amo kanday sa grupo niya. Ang bag-o subo kiti si ang previous ang daan nga mayoriya nga ginapangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano, nangin minoriya naman sila subong. Kay sa subong aga nag-attend sa sesyon, daw expected naman ni katropang BJ, no? Kay prior sang special session ni may mga naglapta nga mga laragway nga si Senator Joel Villanueva. Nakita nga upod sila nga tatlo ni Senator Mig Subiri kag ni Senator Win Gatchalian. Kagati may mga previous nga pronouncement si Senator Joel Villanueva. Masadto ti ari ni siya na bilong na sa grupo sang Cayetano Black. Pero upod sa bag-o nga mayoriya subong. So nag-attend siya kaina, nagpakita sa session, sa special session nga gipatawag sa Senado si Senator Joel Villanueva. So ang ika-13 si Senator Joel Villanueva. So sufficiente ang ilang numero agon nga makapili sang bag-o nga Senator President. Di sa nagligad to ya, una na yang nagpakita, naglumpat, nag-silo sang grupo si Senator Chis Escudero. Sa aton sini nga mataga palamatiti ang grupo subong nga sadto ginatawag nga minority, subong sila naman ang majority. So sa pagpanguna ni sang bag-o nga Senate President nga si Senator Win Gatchalian, Senator Tito Soto, Mig Subiri, Ping Lacson, Bam Aquino, Senator JV Ejercito, Senator Risa Honteveros, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Lito Lapid, Chis Escudero, kagang ika-13 sa Senator Joel Villanueva. While ang nabilin sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, nga subong ti sila na ang minority, si former Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Bunggo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, si Senator Robin Padilla, Pia Cayetano, si Senator Loren Ligarda, Senator Mark Villar, tahimik lang, kag si Senator Camille Villar, si Senator Bato de la Rosa, kag si Senator Jinggoy Estrada. So 11-13, so may bago ng mayoriya ang Senado subong. Pero kung magbasa ka sa mga komentar sini katropang BJ, pusa gid ya eh. baldagid yaka turpang BJ sa public opinion.
1: Centro.
0: Baldagid, balda si Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero, balda sa public opinion mo.
1: Centro.
0: Sa simpatiya, abe. Ah, pierde. Pierde ko ng taon mo. Basahon mo sa mga Facebook post.
1: Centro.
0: Bisan sa Facebook page sang Senado. No, sa aton sa nga mga taga Palmatiti, si Senator Chis Escudero naibaluan sa aton sa nga mga taga Palmati. Kag naibaluan man sa aton sa nga mga kauturan nga ini sila ang nalakip sa mga nalawagan nga mga senador, si Senator Chis Escudero, si Senator Joel Villanueva, Senator Tito Soto, no? Senator Erwin Tulfo, pinakaulihin ng kahapon sa pag sa ginpatawag nga pag tilipon, di man to matawag nga Senate Floor Ribbon Committee hearing, kay tiway man ganito sang isa ka senador, ni isa ka senador, why man to sumay nagtambong, ang guwaya sa tugapon is press conference si Senator Akiko Pangilinan, dala pa, no? Sa aton sila nga mga taga Palamati. May mga bago nga komposisyon sang committee chairmanship sa Senado santo sa pag-boto, no? Sa aton sila nga mga katropa, ari-ari. Sa aton sila nga mga taga Palamati para ma-refresh, no? Sa aton sila nga mga taga Palamati. Ang bag-o subong komposisyon, ilabi na ang bag-ong committee chairmanships, no, sa nagkakalain-lain nga mga committee ba sa Senado. Di natural ang nagligad nga sa nagligad tote ang Senate Floor Ribbon Committee chairman amo si Senator Erwin Tulfo, subong ti may ara na sang bag-o nga mga committee chairmanships, no, sa aton sini nga mga tag Palamati. So are si are ang mga committee chairmanships sa aton sini nga mga tag Palamati. Mga miyembro, no, mga katapo sang nagkakalain-lain nga mga komitiba nga gin-elect sang bag-o nga mayoriya sa subong 20th Congress. Are Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, ginbutuhan nila ang chairman si Senator Bam Aquino, members Senator JB Hercito, Chis Escudero, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo. Sa Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Code, ginapangunahan ang chairperson si Senator Kiko Pangilinan, members si Senator Risa Honteveros, sa Pinglacson, JV Hercito, Bam Aquino, Lito Lapid, Chis Escudero. Committee on Basic Education, si Senator Bam Aquino, isang nagligad before pamansang pag-reorg sang committee chairmanship sa Senado, katropang BJ daw siya ni ang chairman bala. Siya ng chairman sang Committee on Basic Education si Senator Bam Aquino. So ginbalik sa iya. Members si Senator JB Hercito, Risa Honteveros, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo kag Joel Villanueva. Senator Joel Villanueva. Sa Committee on Appointments ba? The powerful ni katropang BJ ang Committee on Appointments. Sa aton sila nga mga tagpalamati kung sa mga committee, bapa juicy position eh. No? Sa aton sila nga mga tagpalamati, si Senator Pinglacson, mga members ha, Senator Pinglacson, Mig Subiri, Joel Villanueva, Risa Honteveros, Tito Soto, Rapi Tulfo, kag Senator JV Hercito. Ang Senate Electoral Tribunal members, si Senator Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Chis Escudero. Ang Science and Technology, ang members there, chairperson si Senator Bam Aquino, member si Senator JB Hersito, Kiko Pangilinan, Risa Honteveros sa Committee on Justice. Siya ni ang magapresentar sa Senado sa joint committee. Chairperson si Senator Kiko Pangilinan, ang vice chairperson si Senator Ping Lacson, member si Senator Risa Honteveros, Bam Aquino kag Joel Villanueva. Sa Committee on Rules, bauti importante man ang Committee on Rules sa Senado. Si Senator JB Hersito, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Joel Villanueva. Aripagid, ang Committee on Health, Demography and Members, sa nagligad nga set sang members, ang chairperson, sinikod ko magsala si Senator Risa Honteveros. So subong, sa bago nga mayoriya, siya ang ginbutang, siya ang gin-elect nga chairperson sang Committee on Health and Demography. Nagligad ni daw sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, nagkanto ni sa kay Senator Bunggum. So ang vice chairman si Senator JB Hersito, ang mga members si Senator Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo kag Senator Ping Lacson. Sa Committee on Energy, si Senator Erwin Tulfo, si Senator JB Hersito, ang members si Senator Risa Honteveros, Bam Aquino, Ping Lacson, si Rafi Tulfo. Ang Committee on Finance, ang chairperson si Senator JV Hersito. Ini ang ginabugusan sang 20 ka mga miyembro kag tanan nga mga senador magluwas lang sa Senate President nga magaserbe as ex officio capacity and

O kag tanan diri nga masunod nga senador magluwas lang sa Senate President nga magaserbe nga ex officio capacity kag regular member. Sa Securities and Exchange Commission, kutob sa mga naga-apply sang sang kumpanya, no? Securities and Exchange Commission, ang Vice Chairperson si Senator J.V. Hercito kag Senator Ping Lacson. Ang Ways and Means, ang Chairperson si Senator Ping Lacson, Vice Chairperson si Senator Bam Aquino, Risa Honteveros, Kiko Pangilinan, Chis Escudero, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo kag Joel Villanueva. Ang Games and Games and Amusement, mga kwanbla, mga kasino ni Kadropang BJ, mga games and amusement bla, kung may mga kasino nga kinanglan mo na isang endorsement talin sa ilan eh. Ang games and amusement, ang chairperson si Senator Lito Lapid, ang vice chairperson si Senator Erwin Tulfo, members si Senator Chis Escudero, Ping Lacson, Erwin Tulfo, kag si Senator Joel Villanueva. Gamay na lang mga importante nga mga committee chairmanships ini sa aton siling mga tagpalwati. Ang ethics privileges sa members, ang chairperson si Senator Tito Soto, ang vice chairperson si Senator Kiko Pangilinan, member si Senator Rapi Tulfo kag si Senator Ping Lacson. Ang public services, importante man ni ang public services. Ang chairperson si Senator Rapi Tulfo, si ang vice chairperson si Senator J.B. Hercito Bamakino, members Lito Lapid, Risa Honteveros, Kiko Pangilinan kag Erwin Tulfo. Are local government. Local government katrobang BJ. Senator J.V. Hercito ang chairperson, ang vice chairperson, si Senator Ping Lacson, members Rapi Tulfo, Kiko Pangilinan, Risa Honteveros, Joel Villanueva, Lito Lapid kag Bam Aquino. Ang migrant workers di amo ni siguro ang dapat talupang doon ang mga overseas sa Filipino workers naton, mga OFWs ni katropang BJ. Migrant workers, chairperson si Senator Rapi Tulfo, vice chairperson si Senator Joel Villanueva, members Lito Lapid, Erwin Tulfo, Bam Aquino, Risa Honteveros, J.V. Hercito, kag Kiko Pangilinan. So muning mga committee or nagakalain-lain nga mga committee chairmanship sa aton sini nga mga katropa. Nga nagauyat, no, giniliher no ang sa committee on sa Senate Tablo Ribbon na committee. Kailan kay sila wanta kung sino ang mapungko as Senate Tablo Ribbon na committee, no, sa aton sining matag palmati kiti ang Senate Tablo Ribbon committee. Sa aton sini nga mga ataga palamati, isa man ini sa mga importante kay nga diri nagkasalalay ang pagpadayon sa investigasyon may kang tanan sa kontrobersiya sa flood control projects, sa flood control scandal nga tay daw halos amo ni ang ginhalinan sang pag-change sang leadership sa Senado sa aton sini nga mga taga-palamati katropang BJ, di bla, daw mo ning nag-ugat tanan-tanan, no? Sa binangigay yang pamangkot sina diri sa aton sini nga mga taga-palamati right after nga mayara na sang Senate, bago nga Senate President, dito back to business na dapat, no? Katropang BJ, back to business na sila. Kay di daw halin sang nagliligad nga masiniman na nagliligad nga pag-umpisa sa sining tension sa Senado, parte sa pag kawatak-watak sa aton sining mga senador daw kadamo sa mga measures nga waay matalakay, no, sa aton sining mga taga panamatiti. Ang balantayan sinadire sa bag-usubong nga liderato, no, sa idalom ni Senate President Sherwin Gatchalian, kung ano ang mangindireksyon
sa imbestigasyon, may kang

0: Kanan sa flood control scandal.
1: Centro.
0: Kaya mo ni ang isa sa mga gina bantayan sa aton sering mga tagpalamati.
1: Centro.
0: Ano ang mangin direksyon? Right after nga ti kahapon may mga naguluwa nga mga bag-o nga mga personalidad. Mga anay Marines nga nag-upod kahapon sa presscon nga pahayag may kang tanan sa flood control scandal nga may mga involved nga gindeliveran sang mga mali-maleta nga kwarta. Sana all, no? Siling sang iban, di bali nga mapierde ka sa sunod nga eleksyon. Ang importante, paldo kasubong.
1: Centro.
0: Diba, Jeng? Bisan mapierde ka sa binutuhay, ang importante, paldo kasubong.
1: Centro.
0: Di ko madeliveran ka sa butang mo, minimum mga pulo lang kamalita. Bisan di ka na maglagan na siguro sa pagka sa sunod ng eleksyon, ha?
1: Centro.
0: Diba, Jeng? At least naka mali-malita ka.
1: Centro.
0: Diyan mo malana ang ginalantaw subong. Ano ang bag-o nga direksyon sa bag-o nga liderato sa Senado? Ano ang mangin direksyon sa investigasyon sa flood control scandal? At ibalanta madamo sa mga nadalahig. Hindi lang mga senador, kundi pati na ang mga congressmen. Ang mga high-ranking officials.
1: Centro.
0: Nga nagpakanamit matapos nga
1: Centro.
0: Nakabaton sang mali-maleta nga mga kwarta.
1: Centro.
0: Damo pa ni ang matabo katong pang BJ. Mas ginabantayan niya subong sang tawo kung ano ang mangin resulta kag kung ano ang bag-o nga direksyon, mangin direksyon sang investigasyon sa flood control scandal. And at the same time, secondary da ang parte sa impeachment trial with Vice President Sara Duterte sa bag-o nga liderato sang Senado sa aton nga mga tagpalamati. Sige, more updates sa aton sering nga pangalagad kay hulat man kita sang official statement ni Senator Alan Peter Cayetano katro pang BJ. Anay may bag-o nga liderato. Subong daw why ka Facebook Live si Senator Alan Cayetano? Why ka Facebook Live, no? Ang last yung Facebook Live kahapon pa, no? Tapos nag-post parte sa iyang pag-step down as Senate President right after niya may yara na sang bagong mayoriya. So, kung nang taon mo ito daw, nag-concede na siya, no?
1: Centro!
0: Pero daw ay pasang official statement si Senator Alan Peter Cayetano pagkatapos sa siling pagpili kay Senator Win Gatchalian mga katropa nga bag-o nga Senate President sang 20th Congress.
1: Centro!
0: Sa aton nga mga katropa, ating pamangkos na dira ano ang mangin kapalaran sa investigasyon sa flood control project. Sa flood control scandal. Amo nang ginabantayan subong. Amo nang ginapamangkot sang aton sining mga kauturan. Last 11:17 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo sa aton sining mga taga palamati. Mag-break tanay katropang BJ. Balikanta ang dugang pa nga mga balita kag impormasyon sa aton sini nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. Sa please stand by.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, gwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yun.
6: Ah, dali na.

0: Lipton Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Lipton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Lipton Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Lipton Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
3: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain. Mag-assisted pain.
8: Kamkarang pain.
3: Fast and safe.
8: Assisted
3: pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Assisted pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
11: Eh, palira, dula, tagal, barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Las 11.26 ang aton oras, pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning and happy listening, Anay, no, sa mga nagapanyaga dira sa Just Doing Eatery sa Balabaguharo. Good morning, happy listening, Landa. Salamat gid sa pag-monitor, ilabi na sa kay Ma'am Gigi Doronila, kag sa ila sining mga personnel dira, no, sa kay Ann Entreguinia, kag sa mga nagapanyagada, no. Happy listening lang. Good morning, happy listening man sa kay Sir Rinaldo Abetos. Good morning kito pang Mario. More power, keep safe always. God bless always. Also kay Nong Fred Bilbao. Nong Fred, ang importante sa Nong Fred, bisan ano nga kinagamo, kag bisan ano ka kinagubot sa mga senador ta. Importante yan, Nong Fred, happy lang tayo. Importante nga healthy kita yan, Nong Fred. Ha? Good morning, happy listening, Landa. Why ka sugat sa buhay mo nga apo? Ha? Kinong Fred? Dira sa St. Clair Subdivision sa Hibawan sa distrito sa Mandurya. Okay, Ma'am Aloha Bueco, good morning. Happy listening. Also sa kay katropang Rodolfo Dilapos. Centro. Atong coordinator sa XFM Taxi Patroller. Centro. Kamusta ang biyahe sa aton sining mga XFM Taxi Patrollers? Centro. Centro. Siling sa aton nga mga XFM Taxi Patrollers, gani kung si katropa Rodolfo pa, siling nga mamati na lang kita sa ila. Iti, why naman kita sini mahimo? Importante katropa Rodolfo, sige agyapon ng aton nga ang pangita, kag sige ang aton kayod. Centro! Centro! Kay... although nga siling sang iba sa aton nga mga Taxi Patrollers, kinanglan man aton nga mag... mangin mabinantayon kung ano ang nagkakahinabo sa aton sining mga senador. Centro. Pero si importante nga nagakayod kita, ka nagapangita kita para sa aton nga kinawala. Centro. Plus 11:29 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pag pangalagad kay Babin Kanayunan dira sa Maymay sa Bukuhan, kay Sir Jimmy Berdin Garisma, good morning, kay Mrs. niya. Also sa kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Centro! Sige, honta lang niya, Paring Boy, sang kadto sa clinic, to kag magbakal turbo, kag Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Dibla, Paring Boy, good morning lang kay kagawad Helen Mortel. Dira sa... Ungka Haro sa mga barbero da sang Vince Barbershop. Good morning. Happy listening. Kay kagawad Rodrigo Montaño. Centro. Sa aton nga district coordinator sang class sa Kalaparan Arevalo, kay kagawad Alan Ilanggos. Also sa kay kagawad Tony Itoriaga. Centro. Kay Sir Busayong da. Sir, good morning. Ang presidente sang senior citizen sa Kalaparan. Kay kagawad Arlene Evangelista, dira sa Demokrasya Haro. Good morning. Kay Naibikbik Mandarico, Naibik. Kamusta na da? Ga-monitor ni si dira sa Barangay Demokrasya Haro. Sa kay Mister ni kagawad Arlene Evangelista. Good morning, happy listening. Kay Ma'am Elina Complesa. Good morning. Happy listening lang. Salamat gid sa pag pamati, no? Pag monitor diri sa XFM 100.7 Iloilo sa aton sining mga taga Palmas. Ini nga bahin sa aton nga pag pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Hindi lang siling basta-basta nga makapangapi kamo, ang importante nga mayara kamo sang health benefits nga makuha. Ang mga ingredients nga mangustin, ang ingredients nga garlic, spirulina, turmeric, may glutathione and collagen, plus sang real coffee beans para sa mga coffee lover. Hindi lang basta-basta nga kape, importante ang mga nutrients nga nagasulod sa aton siling lawas. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa aton sila nga mga taga Palamati, ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, isa lang ini sa mga variant sang aton sila nga kape. Ang Santon Plus Coffee mixed ay kaayagyapon. Ang kape nga para sa tanan, may mangosteen, may moringa, kag soya extract. Ilabi na sa mga kababayan, handa nga may hormonal imbalances, kag prostatitis sa mga kalalakin handa. Mga kabataan, pwede gidya kapangapis ang Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga para sa mga diabetison. Kayo ay isang kalamay, kundi stevia ang iyang sweetener, and may vitamin D3. Sa tatlo ka mga variants ang kape, piliin nyo lang. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kag Premium D3 Coffee Mix. Mabakal na ton sa Rose Pharmacy, Mercury Drug Store, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generic ka kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Naka-standby ang aton nga mga katropa reporters kaya ikaduhang adlaw subong sang ano na isang simulation na katropang BJ, no? Siyong sa linya, si katropang Febi, Romel, si katropang Romel. Check na si katropang Romel Paklibar, live report, nagikan sa Banwa sang San Joaquin. Live report. Sa ikaduhang adlaw sang simulation, katropang Romel, sa report, please proceed, Mel.
1: Katropang Mario, bagla na tapos ang SIMIX nga ginapatikayon diri sa barangay Ingkugtaw sa Banwa sang San Joaquin. Sa ikaduhang adlaw sang territorial defense operations exercise, so kung pag-ugyon katupang Mario diri sa Banwa sang Miagaw kag Banwa sang San Joaquin. Nangin bisita diri ako nagkadto sa SIMIX si Governor kon Iloilo, Governor Arthur Defensor Jr., si PDRRMO head Colonel Salinas, Mayor sang San Joaquin, kag ang iban pagid nga mga matag-as nga opisyal sang Philippine Army, Philippine Navy, kag mga iban pagid nga mga ahensya sang gobyerno katropang Mario. Ginpatigayon ini ang scenarios diri sa lugar nga kusadiin do may nagdungka baladol nga mga terorista sa kilid sang dagat, kay kilid sang dagat ni siya mo. So dito ginabangan sang tropa ang mga nagdungka kag dito nag-inkwentro katropang Mario. So ginpalupok diri ang kanyon sang Philippine Army 2 tapos ang mga chimay truck ni bala sang Philippine Army kag ang iban pagit nga mga tropa nga nagahulat kag nag-intra sa SIMIX diri doon nangin cast bala katropang Mario sa SIMIX diri sa San Joaquin, Iloilo. After sini ma-proceed kami sa Miagaw para sa 1 o'clock nga press conference katropang Mario.
0: Okay, so ang makita tadi katropang Romel nga ginpalupok nga ano na yung kanyon ni katropang Romel, ano ang balaya is live gid or ano?
1: Live pero wala siya bronze.
0: Okay, why bronze? Okay.
1: So blank ano to siya, blank ka amo.
0: So ini ka tropa Romel, ang simulation nga ni in preparation if in case nga mayara sa mga terorista or sa kupon kitabi sang iban nga mga lahi, no, do something nga muna, no, ang katabo ini sa San Joaquin ni subong kahapon. Yes. Ikaduwa na ni kadlaw, ikaduwa na ni nga adlaw kag kahapon do miag auto yagapon ang simulation, no.
1: Sa ano to kahapon niya sa
0: dagat, takas. Tiyari ya
1: sa dagat.
0: Dagat na ni. May scenario mang kapon tong ano, dagat man.
1: Basta mo nila in bike line man to kahapon ang scenario, subong line naman niya katropang Mario. Susubong bago na natapos, nagpabalik na ang mga tropa. Iban pagid nga mga do ano lang do la, do tutuod bala. Kahit damo gani sa mga taga diri mismo sa lugar ang naglantaw sang SIMIX. Pero may mga panugyan man ang Philippine Army, may rekurida sila. Naging pahibalo sa diri sa barangay, kag sa kaiping pag niya kabarangayan, nga may patigayunon nga SIMIX sa ang Philippine Army, kag ang Iloilo Provincial Government sa sing Territorial Defense Operation Exercise Katarpang Mario.
0: Okay. Duwala ni Kadlaw no haling kahapon asa subong. So but silingon amo ang katapusan eh. Katapusan ng Kadlaw.
1: Katapusan. Mm. So after the recon di karon may press conference do halin pa sa national nga tawag ni OCD ang ari diri tapos ang mga tag-as ng opisyal eh, sang Philippine Army, Philippine Navy, BFP, PNP, ang nakita ko din ginaari diri katapang Mario. So sila ni karon ang mapatawag sang press conference dito sa Camp Monte Claro sa Banwas ang Miagaw.
0: Okay, ang press conference na karon na katropa Romel bali assessment na sa duwa ka adlaw nga ginhimo nga simulation.
1: Yes.
0: Okay.
1: Tapos na closing ceremony sa pagtapos na sang programa katropang Mario.
0: Okay. So gina testingan nila ang mga ano ni ang kanyon ah. Pero why niya bronze ah? Live man siya pero
1: may mga aktwal nga lupok pero blanco na siya katropang Mario.
0: Oh, grabe nga.
1: Kasi grabe nga lukpanay ang ina mo sobra mga 30 minutes siguro no to 1 hour.
0: Kung mga lapit.
1: Ang Simix.
0: Kung mga lapit-lapit. Kaya doon mabungol ko siguro, no?
1: Oo. At isa ang kaina dito nga nag palupokit si Governor
0: Arturo Pinsor. Siya ang butong sa kan?
1: Si Dr. Raul Banyas.
0: Oo.
1: Si ang mayor sang San Joaquin.
0: Oo, si Mayor Abad.
1: Mayor Abad naman ang nagpalupok at rumunin natin dali sa iyang lugar. Ang nag-ginhiwat ang ninyo Territorial Defense Operation Exercise o kung pag-ugyon 2026 katropang Mario. May together ano to ni? Together we prepare, together we prevail.
0: Amo nang ilang ano subong nga tema?
1: Oo.
0: Together we prepare ano to?
1: Together we prevail.
0: Together we prevail. Kung preparado ka katropang Romel, di ikaw gid man may babaw eh.
1: Oo, naturally.
0: Anang alaga na nga kung natakihon ka nga, kung hindi ka preparado, takihon ka, natural, mapierde ka gid lang.
1: Oo. Dito sa beauty, ni tawag nila di, ang...
0: Kita ko sa video, no, gatubangin sa dagat, no?
1: Oo,
0: ano nga barangay naman?
1: Igkugdaw.
0: Igkugdaw? Di na after sang Banwa or before sang Banwa?
1: After Banwa, bali after na sang Lawigan.
0: Ah, okay.
1: Do boundary na ni sang Antique, kag sang ano, sang Iloilo. Dari ka maagi sa Kustal.
0: Malapaw ka pa sa Chulas?
1: Oh, lapaw pa sa Chulas.
0: Ah, okay.
1: Hmm. Lapaw pa tabla sa ano, sa Basang-Basa.
0: Ah, malapaw ka pa diyan sa Basang-Basa.
1: Oo.
0: Do pa kadto na Antique, gali boundary na sa Antique na.
1: Antique. So diri ka maagi sa nini do sa ubos Coastal Barangay Skid sang Antique kag sang San Joaquin kag sang Mario.
0: Oh. Grabe gyud ko ako nara kada gyud kong feeling mo, anong feeling mo kung nara kada Milman?
1: Ah,
0: anong feeling mo kung nakakada nga naga
1: kung intro?
0: Kung tuntuod
1: kulbaan kay?
0: Oo, oh, tuntuod na ya mo, hindi na ya tuntuod na yang lupok ya, hindi na ya siling iaya or sa cellphone lang.
1: Tuod gini ya katropang Mario kay ti actual mo. Galing kay ti amo lang na blanco lang ang ammunition nga gamit. Masi dito sa ano sa tawag ni do kanyon tawag nila. So muna gin ginaktual nila katropang Mario. Muna sa mix tawag nila. So damo mga nalago usyo so man gin iba na. Damo man tawo nga naglag. Tati do halos kalabanan ng mga kaiping nga kabang kabaranggayan ang nagpa-participate sa WD ari man ni Kina sa pag observant katropang Mario kapag bulig man sa gitpatigayon nga sa mix diri sa San Joaquin, katropang Mario.
0: So after sa activity nga na katropang Romel, mabalik na sa Miagaw. Why na dayon after sina why na sang simulation pa?
1: Pre-con schedule, pre-con 1 o'clock tapos closing ceremony.
0: Okay.
1: Dito sa Banwa na sa Miagaw katropang Mario.
0: Oh. Sige.
1: Opo diri kay intern hindi ko nakilala. Sa kaya sa gambal dol. Lois. Oh, Lois kag Markel. Oh. Si Mar- balita kita dolog sa inyo.
0: Si Markel. Markel ah. Markel.
1: Oh, Markel. Oh.
0: Tabi ko na may.
1: Doon sila galing kay do. Lakalan kami abig istorya na. Idol kay oh. Nahuya sila sa akon.
0: Oh.
1: Hindi tapos na huya man ko sa ila.
0: Ti huya na kamoy na. Di sige ah.
1: Oh, ini nga balita kita dolog sa inyo sa Santol Plus Gold, Santol Plus Coffee Mix, Santol Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Pakibar, XFM News.
0: Live report Central. Thank you kay Katropang Romel Pakibar, live report nagikan sa Banuas ng San Joaquin, no, sa ikaduwang adlaw nga simulation na exercise kahapon to sa Miag-Aw and subong sa San Joaquin sila. Pero after sa simulation sa San Joaquin, mabalik sila sa Miag-Aw for presscon and closing ceremony sa siling simulation nga ginumpisahan na kahapon.
2: Centro! Centro!
0: So, preparasyon man ni Katropang BJ, ah, no? Ay, base at takihon, tabla sang sang iban nga pungsod bla. Anong pinakalapit nga pungsod na naka-interesa ka? China?
2: Centro! Centro!
0: Kaya may nagambal nga, diba, kung sa simulation ng itamayos na eh. Ang importante nga nag-preparar ka. Mas may na nasang saway ka nag-preparar eh, diba? No? Sa atong sila nga mga taga-palmati. Last 11:43 sa atong oras. Sa atong nga pag-pangalagad. I don't know kung mga malabota ang kalinog kay mayara sang insidente nga natabo subong ilang aga may asawa nga gintiro sang iya siring bana ang bana daw member sang Philippine Army, no, and then pagtiro niya sa iya siring asawa, pagkapatay sang asawa, commitment siya sang pagpakamatay kay tropang BJ. Natabo ni sa banwa sang Kalinog, try naton kon malabot naton ang hepe si Police Captain Melvin Mercado, ang hepe sang San Joaquin Municipal Police Station. Pero balikan tala ni Katropang BJ, mabuhay kita na sa aton siling matagpal matitry ta kung malabot pa ang Kalinog Municipal Police Station. Mabalik kita pagkatapos ng aton ng mga commercials.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Cellphone Plus Cold.
6: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
5: Cellphone Plus Cold.
2: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Cellphone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: Las 11:51 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro. Good morning kay Ma'am Angelo de Monteverde, also sa kay Ma'am Hermite. Good morning. Happy listening lang kay Ma'am Kisuna Ramin. Good morning kay Maninay Grace Madarico sa Israel. Kamustalda Maninay kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Good morning, happy listening. Kay Ma'am Dali Iraya, no, dira sa Canada, nga naga pamati sa aton nga pag pangalaga. Daw lang alang gid malapot naton ang Kalinog Municipal Police Station, no, si Police Captain Melvin Mercado ang hepe sa Kalinog MPS. May kang tanan ini sa asawang gin tiro patay sa iya bana, indi nang bana gin utas niya man kabuhi niya. Pinagi sa pagtiro sa iya siring kaugalingon. Sige ko bantayan sa ibang mga news and public affairs program diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa, nagkabaton sa pasidungog si Mark Lapid, Chief Operating Officer sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa giniwat nga araw ng kalayaan ng Gawad Filipino Awards. Ginbato ni Lapid ang pasinungog nga natatanging Pilipino sa larangan ng paglilingkod sa tao at sa bayan bilang pagkilala sa iyang pagpamuno, dedikasyon sa serbisyo publiko kag may dako nga nabulig sa pagpauswag sang sektor sang turismo sa pungsod. Ginkilala man si Lapid sa iya mabakod nga liderato pinagi sa pagpangunang sa mga nagapangunang mga programa sa infrastruktura kag iban pang mga programa nga may tinutuyo nga pabaskugon ang turismo kag lokal nga ekonomiya sa nagakalain-lain nga lugar sa pungsod.
1: Sentro.
0: Ang Nagawad Pilipino Awards nagahatag sa nga pagkilala sa mga individual kag organisasyon nga nagapakita sa nga kahusayan, integridad kag pag-ulikid sa banwa, kabahin man sa pag-dumdom sang araw ng kalayaan sa diin ginakilala ang mga Pilipino nga magaserbi inspirasyon pinagi sa ila pagserbisyo kag pagpalangga sa pungsod. Sa karon ginapamunuan ni Lapid ang CHESAC, ang ahensya nga sa idalom sang sektor sang turismo nga nagadumala sa pagpatindog kag pagpauswag sa mga tourism infrastructure projects kag lubos nga nagapabaskog sa industriya sang turismo sa Pilipinas.
1: Sentro.
0: Last 11:54 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad daw alang-alang kita sa aton sidi nga matagpalamati. Pero antes kita magtakop sa aton sidi nga mga katropa, importante nga aton ni kayong lawas katropang BJ, no? Ulik dantang aton ni kayong lawas kay budlay ko magkabalatian ka kay ko magkabalatian ka dako nga problema. Ay bisan may kwarta ka, maubos gid kwarta mo kung magkabalatian ka. Para malikawan naton ang mga balatian, magtumar kita sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C Premium D3 nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang mga suplemento nga nagabulig agud nga may protection kita, malikawan naton ang mga pamalatian. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Ginakabig ining mga suplemento nga the ultimate trio bangod sa mga health benefits nga makuha naton nagikan sa Santone Plus Gold. Malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes kag iban pa nga mga klase sang balatian. Opda naton sang Santone Vitamin C, ang alkaline based kag nanasidik nga vitamin C, subuman ang premium D3 nga mayara sang vitamin D3 ginpabasog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. So prevention is better than cure. Magtumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide. And kung nag-problema ka mo, nga ubo na lang nagatiga sa inyo, ang junior no, daway na. Tumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kaglabuwas ka, 100% natural, safe, and effective. 30 minutes lang before ang labing-labing kay Mrs. magtumar sang isang kapsula, kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kung naka-Turbo Dietary Supplement for Men ka. Makasunod na ang XFM News sa Nationwide sa pangalan sa atong nga technical partner katropang BJ Serrada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Cayetano out, Gatchalian in. Senator Sherwin Gatchalian, inihalal bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session.
2: Headlines. Pagtatalaga ng chairman sa iba't ibang komite, isinagawa matapos ang leadership change sa Senado. Majority block nagpapatuloy sa pag-aproba ng panukalang batas na kasama sa priority measures ng administrasyon.
0: Headlines. Senator Joel Villanueva pinuri ng Gatchalian block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado.
2: Limang kongresista na halal sa Commission on Appointment sa special session ng Kamara.
0: Ateneo players dumalo naman sa investigasyon ng CIDG at NBI sa pagkamatay ng dalawa nilang teammate na sina Rene at Divine.
2: Balitang regional, kauna-unahang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Iloilo, opisyal nang sinimulan.
0: Balitang international, higit 1.1 billion na bata sa mundo nakararanas po ng tatlo o higit pa na climate hazards.
2: Sa balitang showbiz, Maxi at Vinyas Deluxe kasama sa cast ng Die Beautiful The Musical.
0: At sa sports, mga katropa, mga Ateneo player nagsalita na rin sa matinding batikos matapos po ang trahedya sa training camp.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News

0: Day, June 17, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamagitan ng XFM 104.7 sa Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa pamamagitan din po ng XFM Zamboanga.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po ng balitaan, opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa pagsisimula ng special session na ipinatawag ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinalitan niya sa Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula po sa mga senador, sapat para makuha ang liderato ng mataas na kapulungan. Naging game changer ngayon si Senator Joel Villanueva para magkaroon ng quorum at makakuha ng 13 vote, sapat na at legal para iayos muli ang liderato. Dahil po dito, nagwakas na ilang linggong sigalot sa loob ng Senado. Bago ang special session, binitawan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon bilang Senate President. Matapos aminin na mayroon ng sapat na bilang ang kabilang kampo para makapili ng bagong leader ng Senado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cayetano na hindi siya hahadlang sa isang legitimate voting at handa po niyang tanggapin na magiging pasya ng kanyang mga kapwa senador. Ikinit man niya na ang kanyang laban ay hindi daw para sa posisyon kundi para sa katotohanan. Partikular na sa usapin na umano'y korupsyon sa mga flood control project. Tiniyak din ni Cayetano mga katropa na magpapatuloy siya sa paglilingkod at pagsusulong ng kanyang mga advokasya bilang senador.
2: XFM News Nationwide.
1: Pagkatapos mahalal ni Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, agad namang inayos ang lineup ng mga mauupong chairman sa bawat komite. Dahil dito nanumpa si Senador Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore. Itinalaga rin si Senator Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairperson ng Committee on Rules at Majority Floor Leader. Sa Committee on Blue Ribbon naman, mananatili si Senador Erwin Tulfo bilang chairman, habang itinalaga bilang mga vice chair sina Senador Kiko Pangilinan at Senador Ping Lacson, kung saan miyembro ng komite ang bawat senador mula sa mayorya, maliban na lamang kay Senador Chiz Escudero. Samantala si Senador JB Ejercito ay tinalagang senior deputy majority leader, habang si Senador Joel Villanueva naman ang bagong deputy majority leader ng Senado.
2: XFM News Nationwide.
0: Pagkatapos po na magtalaga ng mga komite katropa, agad na inaprobahan ng Senado sa pangatlo at pinal na pagbasa sa gitna ng special session ng mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship kina basketball player Benny Boatwright at wrestler Matthew James Ramos. Pasado na rin sa uling pagbasa ang panukalang nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchids. Nagpapatuloy naman po ang pagtalakay ng majority block sa iba pa mga priority measure na kailangan bigyan ng aksyon ngayong session.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinuri ni Senator Ping Lacson sina Senator Joel Villanueva at Senator Chiz Escudero dahil umano sa pagkapahalaga ng mga ito sa kredibilidad at kaayusan ng Senado. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa special session ng Senado, sinabi rin ni Lacson na mas nais niyang hindi na muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nais niyang umiwas sa karagdagang tensyon at pagkawala ng mga kaibigan sa politika. Gayunman niya, tatanggapin lamang niya ang posisyon kung walang ibang senador na kukuha nito. Gayet niya, may iba pang mas karapat-dapat na mamuno sa nasabing komite.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Joel Villanueva, pinuri po ng Gatchalian Block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Pinuri ng mga senador ng Gatchalian Block sa pangunguna ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ni Senador Joel Villanueva na umanib sa bagong mayorya ng Senado upang maisulong ang mga panukalang makatutulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Naging 13 ang bilang ng mga senador na dumalo sa special session ngayong araw matapos sumama si Villanueva sa bagong mayorya. Matatanda ang kabilang siya sa kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tinaguri ang Brave 13. Sa sesyon ngayong araw, naghain si Villanueva ng Senate Resolution Numbers 447 at 452 na nagnalayong magbigay ng agarang ayuda at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbigay pugay si Gatchalian sa naturang hakbang at sinuportahan ito ng iba pang senador, kabilang sina Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at iba pang miyembro ng bagong mayorya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ipinakita ni Villanueva ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasantabi ng personal na interes upang unahin ang kapakanan ng mga nasalanta ng kalamidad. Nagpasalamat din si Tulfo kay Villanueva at nagpahayag ng suporta sa mga panukalang inihain nito para sa mga biktima ng lindol. Naniniwala si Tulfo na dapat manaig ang serbisyo publiko kaysa politika, lalo na kung nakataya ang kapakanan ng libo-libong pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa mga miyembro ng Gatchalian Bloc, mahalagang maipasa agad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagdating ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila.

0: bagong minority na pumasok na sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan po ang Philippine National Police, mga katropa sa mga taga-suporta na iba't ibang grupo na manatiling kalmado at igala nga ang batas sa gitna ng special session ng Kongreso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa na ang kapulisan sa anumang posibleng protesta. Pero binibigyan din na mahalaga pa rin ang mapayapang pamaraan ng paghahayag. Mahigit sa 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado kasama mahigpit na seguridad at inspeksyon sa mga papasok sa lugar. Tiniyak ng PNP na manatili silang apolitical at tututok lamang sa pagpapanatili ng kayusan at seguridad.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na mahalagang mapakinggan ang Senate Blue Ribbon Committee ang testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, layunin ng pagdinig na matukoy ang mga nasa likod ng sinasabing korupsyon sa kabila ng mga kinakaharap umano niyang imbentong kaso dahil sa kanyang pagbubunyag. Ibinahagi rin ng senador ang posibilidad na maaresto siya sa mga susunod na araw, ngunit tiniyak na hindi ito makapipigil sa kanyang pagtutok sa imbestigasyon. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan si Marcoleta na itutuloy niya ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng katiwalian sa gobyerno.
1: XFM News Nationwide.
2: Ikinalugod ni House Majority Leader, kabilang chamber naman tayo mga katropa sa House of Representatives. Ikinalugod po ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang pagkahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. At sinabi niya umaasa silang magiging maayos ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan sa ilalim po ng bagong liderato. Habang tumanggi naman ito na magkomento kung makatutulong ang pagbabago ng liderato sa pag-usad ng impeachment case laman kay Vice President Sara Duterte. Kasabay po nito, mariing pinabulaanan ni Marcos ang aligasyon mula sa mga umano ay dating bagmen ni Zaldico na nakatanggap siya ng maleta ng pera kaugnay ng flood control anomaly. Tinawag ng kongresista ang mga akusasyon na pawang kasinungalingan at iginiit na hindi dapat pinaniniwalaan ang mga nagpakilalang fake Marines.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan naman ni Senadora Laila De Lima na tuloy-tuloy o ni ML Party List Representative Laila De Lima na tuloy-tuloy nang uusad ang impeachment trial matapos maresolba ang usapin sa liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman De Lima na maaari nang magpatuloy ang impeachment proceedings nang walang sagabal at makapagtuon na ang Kongreso sa mahalagang tungkulin nito. Kabilang ang pagpasa ng mga makabuluhan at tumutugong batas para sa mamamayan. Ayon pa sa senadora, panahon na upang ituon ang pansin sa katotohanan, pananagutan at mahusay na paglilingkod sa publiko. Matatandang nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado nitong mga nakaraang araw na inaasahang magbibigay daan sa pagkapatuloy ng mga nakabinding usapin sa Kongreso, kabilang na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inihalal ng House of Representatives ngayon pong araw ang 5 kongresista bilang mga member ng Commission on Appointments sa isinasagawa o isinagawang special session pa rin pinatawag ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nahalal sina Representative Paolo Ortega, Representative Jose Teves Jr., Representative Franz Pumarin, Representative Wilfrido Mark Enverga at Representative Mercedes Alvarez. Isinagawa pong eleksyon sa ilalim ng pamuno ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos kasabay ng pagbubukas ng plenary session dakong alas 9 kanina ng umaga bilang bahagi ng pagtugon sa mga priority legislative measures ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Senador Pampilo Ping Lacson na kailangan pa rin ang boto ng 16 na senador o 2/3 ng kabuuang 24 members ng Senado upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Gayunman sinabi ni Lacson na nasa Senate Impeachment Court pa rin ang pinal na desisyon kung paano ito bibigyang interpretasyon. Ito ang pahayag ng senador matapos ang naging 90-day preventive suspension ni Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong graft at plunder case. Ayon kay Lacson, malinaw sa kautusan ng Sandigan Bayan na hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang suspendido. Binanggit din ni Lacson ang

0: Posibleng absurdity kung marami pang senador ang masuspindi dahil maaari umanong mauwi lamang sa automatic acquittal ang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, humarap sa hiwalay na investigasyon ng CIDG at ng National Bureau of Investigation, mga katropa, yung ilang manlalaro po ng Ateneo Blue Eagles kaugnay sa pagkalunod nga ng kanilang mga teammates na sina Rene Paterbonya at Divine Adili. Ayon sa ulat, ilan sa mga players na kasama sa team building activity sa Dipakulaw Aurora kung saan nangyari ang insidente ay dumalo sa CIDG probe. Samantala, sina Grayson Rogers at Sultan Barua ay kabilang din sa mga nagpunta sa NBI para magbigay ng kanilang salaysay.
0: DepEd naglabas ng pahayag sa insidente sa pribadong paaralan sa Cavite. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng panatin XFM Mega Manila.
3: Live report.
4: Nagpahayag ng pangkabahala ang Department of Education o DepEd sa insidente sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite, kung saan ilang mag-aaral ang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa pamunuan ng paaralan at kaukulang ahensya upang matiyak ang suporta, tulong at intervensyon para sa mga apektado. Nakaantabay din ang Regional at Division Office para sa karagdagang assistance. Inilin ng DepEd na igalang ang primasiya ng mga bata at umiwas sa pagpapakalat na hindi beripikado impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binigyan din ang kagawaran na ang kaligtasan at mental health ng mga mag-aaral ay nanatiling pangunahing prioridad. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, alas 12:17 na ang tamang oras mula sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahingan sa pamagitan ng 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 89.5 sa XFM Pagadian, at sa 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa regional report. Kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise. Diyan po sa Iloilo, opisyal ng sinimulan. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
5: Opisyal nang sinimulan sa lalawigan ng Iloilo ang dalawang araw na Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise o ang Pag-ugyon 2026. Ito ang kauna-unahang pagsasanay sa uri nito na sinagawa sa rehiyong Visayas kung saan pinagsama-sama ang puwersa ng militar, pulisya at mga lokal na mga emergency responders. Layunin nito na sukatin ang kahandaan ng mga otoridad at ng komunidad sa mga krisis, kalamidad at maging sabanta sa seguridad. Pinangunahan ang naturang pagsasanay ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force Spear ng Armed Forces of the Philippines kasamang iba pang mga katuwang ng mga ahensya. Isinagawa ang unang araw ng pagsasanay sa Miag'aw, Iloilo kung saan nagsagawa ng spillover scenario at missile attack scenario sa nasabing bayan. Samantala, sa ikalawang araw naman isasagawa ang coastal invasion scenario sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Lubos naman ang pagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng naturang mga bayan dahil na sila ang napili na mag-host ng kauna-unahang Inter-Agency Defense Exercises. Naniniwala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na malaki ang maitutulong ng nasabing pagsasanay, lalo-lalo na para sa kahandaan ng lahat.
6: This is really an exercise. It is an exercise for the whole Iloilo provincial government, the whole Iloilo province family under Bagong Pilipinas Presidente, under the More Progress, 4K for More Progress mantra of the province. In mobilizing our people, our partners, our resources in facing the threats that we can. Why are we doing for as long that we continue to experience what we are experiencing now sa buong mundo? Hindi namin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari. Nangyayari ngayon yan. Sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come here. For as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency to conflict, we should be prepared to protect.
5: Napakinggan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa panayam ng XFM News Team. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: Breaking news. Breaking news.
2: Napapasok lang ng balita ang katropa sa Senator Francis Jesus Cordero, ang nakatakda pong maging presiding officer ng impeachment court matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na susuportahan ng Senate Majority ang kanyang paghirang sa posisyon. Ayon kay Lacson, naniniwala po mayorya na si Cordero ang pinakaangkop mamuno sa impeachment proceedings dahil sa kanyang malawak na karanasan sa batas bilang isang abogado. Inaasahan ding magiging mahalagang papel ni Cordero sa pangasiwa ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag formal nang nagtipon ang impeachment court sa July.
3: Breaking news! Breaking news!
0: Samantala, mga katropa, higit 300,000 na halaga ng ilegal na sigarilyo na Samsam. Dalawang negosyante arestado sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
3: Live.
7: Arestado ang dalawang negosyante matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isang bypass operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Tucanon sa bayan ng Aritao sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na JP 36 anyos at Sunny 44 anyos, kapwa residente ng Talavera sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nasamsam mula sa mga suspect ang kabuang 574 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 373,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang bypass money, dalawang Android phone at isang Mitsubishi Adventure na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na aktibidad. Ayon sa pulisya, nabigo umanong magpakita ng anumang dokumento ang mga suspek na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagmamayari at pagbebenta ng mga sigarilyo. Isinailalim sa wastong inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon, habang dinala naman ang mga naarestong suspek sa PNP Aritaw para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Tricycle driver na putulan ng kaliwang kamay matapos tagain ng lasing na suspect. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
8: Naputulan ng kaliwang kamay isang 59 anyos sa tricycle driver matapos tagain sa Barangay Badang San Jose Antique bandang alas 10 ng gabi noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Elias Buchoy, 59 anyos at isang tricycle driver. Samantalang suspect ay kinilala kay Elias Makoy, 26 anyos, walang trabaho at kapwa-residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Manua, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, sinabi nito na minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle at ihahatid kasama ang nordedad na anak nang dumaan sila sa at ng bahay ng kamag-anak ng suspect sa anumano nagiinuman sila ng mga kasama ito. Habang dumadaan ang biktima, sigawan umano siya ng suspect na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sumagot naman ang biktima na babalik pa siya sa lugar. Nang makabalik si Buchoy, nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa lumabas ang suspect na may dalang itak at bigla nitong tinaga ang biktima. Sinubukan pa umano ng biktima at pigilan ang pag-atake dahilan upang mapunan ang kanyang kaliwang kamay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect kung agad ding naaresto ng mga otoridad. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima upang mabigyan ng karampatang lunas habang ang naputo na kamay ay narecover sa lugar at ibinigay sa pamilya para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa 92.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katapang Cesar Mariano, XFM News.
0: Lalaki patay matapos mabangga ng van sa Naga City, Cebu habang tumatawid sa daan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Live report.
7: Napatay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Tinaan, Naga, Cebu kagabi, Hunyo 16. Kinilala ang biktima na si Josecito Zabate, residente ng Caimito, Gimbawian, Pinamungahan, Cebu. Ang sasakyang sangkot ay isang Nissan or van na minamaniho ni Melbert Aquino, residente ng Barangay Pardo, Cebu City. Batay sa paunang imbestigasyon ng Naga City Police Station, binabagtas ng van ang northbound lane na mula Cebu City na mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong tumawid sa highway ang biktima at tinamaan ng paparating na sasakyan na nagresulta sa matinding pinsala. Agad ay sinugod sa paghamutan ng biktima para sa emergency treatment, ngunit idiniklara ring dead on arrival. Nasa kusudiya na ng pulisya ang driver ng van at naharap sa posibleng kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: At katropa, itinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabac muling namataan sa barangay Katagupan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Muling namataan ang itinuturing na pinakamalaking buwaya sa barangay Katagupan sa munisipyo ng Balabac, Palawan itong June 14, 2026, araw ng Linggo. Dati na itong nagpakita kung saan ikinagulat ng mga residente doon ang laki at haba ng nasabing buwaya. Ayon kay Aris Sara, residente ng munisipyo ng Balabac, ang buwayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong munisipyo. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandaan na ang barangay Katagupan ay kabilang sa mga lugar na may pinakamataas na naitala ng crocodile sighting sa bayan ng Balabac. Ang ilog ng Katagupan ang itinuturing na may pinakamaraming buwayang naninirahan sa buong bayan. Dito rin naganap ang dalawang insidente ng pag-atake ng saltwater crocodile sa dalawang mangingisda na ikinasawi ng mga ito. Samantala, ayon sa mga residente, normal na umano para sa mga taga-Balabac ang makakita ng buwaya dahil bahagi na ito ng kanilang pamumuhay araw-araw. Bagamat delikado, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ang mga ilog at baybaying kilalang tinitirahan ng mga buwaya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Thank you, Gerald. Katropang Brian, may isang LPA na mataan sa labas ng PAR, layong 2,000 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas, medium sands na maging tropical depression within the next 24 hours.
0: Katropang body, samantala mga katropa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Partikular na sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa mga sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa.
2: Pinapayuhan pa rin po natin yung mga katropa natin na maging handa magdala po ng palangga sa init at gayon din sa ulan dahil sa pabago-bagong panahon.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
3: Balitang International.
2: Hatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iniulat ng UNICEF na nasa higit 1.1 billion na bata sa mundo ang nakaranas ng tatlo o kay higit pang climate hazards gaya ng baha, tagtuyot, matinding init, bagyo at wildfire. Pinakamadalas daw po na kombinasyon ng drought, extreme heat at heat waves na nakakapekto sa milyong bata, lalo tigit sa India, Pakistan at Nigeria. Ay sa ulat, halos lahat ng bata sa mundo ay exposed sa kahit isang climate risk at lumalala pa ito sa nakalipas na 20 years.
3: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napini o napili sina Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andre at Season 1 finalist Venus Deluxe upang salitang gampanana ang karakter ni Teresa Echavarria sa Die Beautiful the Musical. Ayon sa direktor, taglay ng dalawa ang talento, karisma at lalim na kailangan upang buhayin ang iconic na karakter na unang pinasikat ni Paolo Ballesteros. Sinabi naman ng filmmaker na si June Robles Lana na excited siyang makita ang sariling interpretasyon ni na Maxi at Vinyas sa entablado. Ang Die Beautiful the Musical ay adaptation ng award-winning 2016 film na tumatalakay sa identity, pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Nakatakdang magbukas ang production sa July 2027 sa Rockwell, Makati. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3. Katropa, inamin po ni Ateneo player Sam Reyes at keeper Alas na patuloy nilang dinadala matinding lungkot at epekto sa mga batikos at death threats na kanila pong tinatanggap sa social media matapos ang pagkamatay ng kanila mga kasama sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Reyes, masakit ang mga paratang laban sa kanila dahil mismo ay sila ang nakasaksi sa trahedya at nawala ng mga kaibigan. Ibinahagi din po nila ang guilt na nararamdaman matapos ang insidente habang sinabi naman ni Alas na tila dalawang beses silang nawalan. Dahil bukod sa pagkawala ng kanilang teammates ay sila pa umano ang sinisisi ng ilan. Pinabulaanan din po ng dalawa mga kumakalat na allegation online kabilang ang paggamit umano ng kalagdagang pabigat sa isinigang water activity. Nilinaw po nila na nakitang kagamitan sa mga larawan ay controller lamang ng drone na ginamit sa rescue efforts. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players.
1: XFM News Nationwide.
2: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayong pananghalian ng Wednesday, katropa, June 17, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Veras.
0: Ako si Brian Dipas.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
10: XFM.
11: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
12: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
11: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Dramatika sa XFM.
1: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Mangyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa ka edisyon sa ato sa ring pagparagad para nga istoryahan ta kung paano ta malikawan na mapamaratian. Kalakip man dari ang mga nagkakabagay nga mga supplementation nga kinanglan sa inyo sa ring mga lawas. Depende ina kung kaisa sa ginapakita man nga mga simptoma bala sa lawas ta, mga mensahe sang lawas ta. Pero antes pa man mag-abot ang mensahe nga ina, kinanglan nga pabaskugon ta nga to sa ring immune system. Kaon kita sang mga masustansya nga mga pagkaon. Kay kun maayo lang pagsagot ta sa lawas, taway na sa mga sinyalis nga ay may problema ikaw sa atay, may problema ikaw sa baga, may problema ikaw sa korason, may problema ikaw sa kidney. Hindi ina mag-abot kun healthy lifestyle lang ato sa ring gina-practice. Kag sa ato sa ring edisyon naman sa pagpangaragad, istoryahan ta naman ang nakapreparar sa ring mga health tips and informations para sa inyo tanan. Ang programa The Secrets of Health, live kita mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kung may ara ka mo nga mga palamagutan nun, feel free sa pagpadala sa inyo sa ring mga questions, EPM sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo or i-comment sa ato sa ring live streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Or hindi gani, i-text sa ato sa ring text hotline 0950975-6970. And syempre sa ato sa ring pagparagad, hindi kompleto kung wala nga ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ato sa ring pagpangalagad. Kag sa ato sa ring mga suki nga mga tagpanamati. Mga Facebook Live viewers naton, kumusta ka mo dira no? Kabay pang aragyapon ka mo sari sa maayong kahimtangan, maayos sa ring pamatsyag, kag wish na mo ni Sir Josil nga puno kita sang paghigugma.
0: Kahibalo ka mo, dapat niyo una higugmaon ka o galingon ninyo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ang paghigugma sa isang katao, nagtuhaw lang inisya. Pag-abot siyang tiyempo. Pero una sa tanan, from day one nga narealisar mo gali, nga ang kabuhi talipot lang daris babo sa kalibutan, love yourself first. Amo nang nahambal nila nga hindi pagpalanggaon ikaw sa iban nga tao kung nakita sa tao nga iban nga hindi mo palangga ko galingon mo, Doc Leo.
1: How's to, Sir Josil? Kay kita man mismo bala malipay magkita mag-encourage o kung ma-inspire kita, Sir Josil, magbulig o kung magpalangga man sa mga tao nga makita naton ginapalangga man nila kag ginabuligan man nila sa ikaw galingon.
0: Kay speaking about pagpalangga, tama ini kalapad nga halambalanon, pagpalangga sa ko galingon, pagpalangga sa sisig katao, pagpalangga sa sapat, pagpalangga sa nature, pagpalangga sa kwarta. Pero dapat nga palanggaon tagid ang masustansya tani nga mga pagkaon, Dok Leo. Kay kun palangga tana, hindi tana paghambal nga hindi takon magkaon, Dok Leo mo.
1: Correct, Sir Josil, no? Hindi man ta magsiling na itsapwera tang iban, Sir Josil. Kay may mga basic needs sa kita. Pero ang isa sa pundasyon sang husto nga panglawas, Sir Josil, kun isa sa hiligi sa ni among nutrisyon. That's why dako katama ang rason nga palanggaon naton nga aton jogalingon pinaagi sa paghatag sang husto nga nutrisyon.
0: Kung hindi nyo masudlan sang kwarta ang maleta, sudlan tabi sang utanon kag prutas, Doc Leo.
1: pero kung ako magtadaw, Sir Josil, nami kaya akong kwarta.
0: Kay makabakal prutas kag utanon, Doc Leo.
1: Sobra pa, Sir Josil.
0: Pero ang utan kag prutas, pwede mo man makwarta.
1: Pero galing nanti lain ni kong kwarta nga dahil, Sir Josil eh. Kaya habal nila kong kwarta, makabakal ka sang prutas kag utan kag iban pagid sining makinang lanon, Sir Josil. Pero kung bulubas nanti ng unod sang meleta, pati ang lote nga talamnan sa nisang utan nun, makabakal ka.
0: Laban. Pero ti diri kita mag-focus iya sa ato sining pagpalangga sa ton ko galingon. Ang ato sining love affair with ourselves and our love affair sa mga pagkaon, Doc Leo, kay team iba niya nagapalangga sa sala kapag ka nukleyo, abi.
1: Hindi man, Sir Josel, maglayo sa hambal sang iban bala nga nabiktima sang paltik nga gugma.
0: Oo. Naghigugma ako sa sala nga tawo. Ang iban naghigugma sa sala nga pagkaon ng Leo.
1: Correct, Sir Josel. Pero sa primero pa lang nami gina Sir Josel ang pamatyag mo. Kasi may mga expression kita nga ko nang isa gani kapamatan o no ka isa ka individual, pero may nag-smile, nag-atuban sa cellphone, nag-chat, kag namalipayon, may mga expression kita, Sir Josel, sina nga sa primero lang na masadya. O kung sa una lang yan masaya. Kaya sa bala nun, bala Sir Josel, nga sa magkahagugma, nga madumduman ka storya, langas-langas niya, kung madula ka sa akon, mapatay yun ako.
0: Mm-hmm.
1: Pero naabot mag yun panahon, Sir Josel, hindi gaman silang dayunay, nagbulagay sila. Unang pista patay, gibistahan niya sa sementeryo, sa babae, waya makita. Oh. Kaya yung pangita, tani ko na kung napatay, ginman.
0: Huya, guro, ara. Pero ti, kung naghigugma kita sa mga sala sining mga pagkaon, it's just like the song that says "Killing Me Softly."
1: Correct, Sir Josel. Kaya ang pagkaon abi either amat-amat nga nagapabakod sa aton o kung amat-amat nga nagapaluya kag nagapatay sa aton, Sir Josel. Kumbaga, hindi man ta dayon kasubong balasang isog, Sir Josel, nga hilo.
0: Mm-hmm.
1: Nga pag-inom, sorry ha. Nga ang iban sina, mangin kabangdanan sang dako, Sir Josel, nga problema. Pero ang punto sa pagkaon, amat-amat kita nga ginapapagsik sini, ginapabakod o kung amat-amat kita ginapaluya o kung makapalipot sa nga ton sa nga lifespan.
0: Masami ginikantang palandigan na ton, we have the right love at the wrong food.
1: Wrong food?
0: Mm.
1: Kag I'm not sure, Sir Josel, no? Ang time siguro per meal lang ginsakto man . Kung noon na unaon pag-abot sa nutrisyon, Sir Josel, ang time yung husto pag-abot sa aton sa nutrisyon. Kaya hambalan noon bala kung isa ka the best gamimo na ton sa lawas nga mapakamaayo ini tani ginhimo na ton 20 years sa nagligad pa, Sir Josel. Pero kung may man na ton nilang mahimo, the second best time is now.
0: Speaking about our love affair with foods, Doc Leo, pero ang ato sininga love affair with foods, it doesn't mean nga ma-healthy ng ato sininga lawas. What if ang ato sininga ginahigugma nga pagkaon, Doc Leo, starts killing us softly? Ano ini nga mga pagkaon, Doc Leo, masiling naton ha? Amat-amat nga magapatay sa imo. Bisan pa daw ano mo siya kapalangga. Nga makitaan mo palangga ni sa picture daw ginagutom ka na, Doc Leo.
1: Mayara, Sir Josel, nga nagalaway na ganyan mo. Picture pa lang na, ha? Makitaan siya sa commercial. Buto balon, Sir Josel, kung may paghigugma kita, kasubon sa paghigugma sa aton sa isang katao, mayara kita sinisang ginatawag mabakod o kung strong emotional attachment. Amo man sa pagkaon na ton, Sir Josel, nga kung makakita kita sang isa kapagkaon, like, hambalon gaman nato, na ipokrito, makita ko ng paborito ng pagkaon, Sir Josel, daw baliwalaon talang.
0: Mm-hmm.
1: Siguro pwede, daw mapakuno-kuno kita, but deep inside, may attachment kita para dira. Pero ang problem lang si Sir Josel, kung ang attachment na ito, pag-abot siya sa pagkaon, pag-abot siya sa nutrition, hindi tanto ka-nutritious, hindi masyado ka-favorable, kag hindi manami sa aton sininga ikaing lawas sa pagkabilugan. Pila sini ka mga ehemplo, Sir Josel, ano? Makahambal kita nga may attachment na kita sini sa mga pagkaon. Okay lang kung husto, nutritious nga pagkaon, pero in moderation gyapon, sakto gyapon sa nga quantity kung kadamuon. Kung ang isa ka pagkaon, Sir Josel, masami mo na ginabalik-balik halos adlaw-adlaw, mahilig kasi ni magkaon sang mga matamis o kung makalamay nga mga pagkaon sa ilim nun, kag sobra-sobra nga pagkaon, Sir Josel. Nga kung hindi mo yun mahimo, daw kulang gid ang imo sininga isa ka adlaw o kung kulang imo sininga kabuhi, Sir Josel, hindi kompleto kung hindi ka makatilaw sini sa pihak nga hindi sila paborable sa aton lawas.
0: Kaya pamangkot malang diri, Doc Leo, why is it nga nag-indulge na lang gid kita sa mga unhealthy foods bala? Nga ang pagpalangga, ta kung tanawon to subong, judge yourself, ha? Mm-hmm. Nga daw, laban-laban niya ang ginapalangga, taga ginapangita, taga ginakailawan, ta. Amo ni mga unhealthy foods, Dok Leo.
1: May hambala nun kita, may madalom, Sir Josiel, nga diskusyon sina mo about sa ginatawag matutod niya pagpalangga o kung gugma.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang gugma, kung Sir Josiel nga matutod tagpagpalangga, is not feeling, but principle.
0: Ah.
1: Amo ni problem naton kati nagabase kita sa ni Sir Josiel sa aton sa ni nga balatyagon kung nga may attachment kita sa ni sa mga pagkaon bisan pa hindi healthy. Ano ang pila naton sa ni ka mga o kung ano ang pila sa ni ka nagahigot sa iban pag-abot sa ni sa mga pagkaon bisan hindi healthy sa ila sa ni nga lawas. Number one, taste and pleasure. Manamit mo.
0: Mm-hmm.
1: Sino ba lang na gusto sang namit, Sir Josiel?
0: Na pasundan bali ang taste buds ang naton, ha? Sang mga naganigusyo sang pagkaon nga not so healthy.
1: Naginigusyo ko pa mo, Sir Josiel, kung napigaw mo lang?
0: Laban. Why man ti negosyo nga nag-siling, Dok Leo, nga kaon ka mo darisugpunan sang pagkaon ang kabuhi niyo.
1: Pero kabalo ko, Sir Josiel, ha? may mga ginatawag naturalist sa sining panahon na ton. Ngang ila siniyang advokasya, kang kampanya, yeah, is healthy living, good man.
0: Mm-hmm. So ti isa dira, ano no? Taste and pleasure. Pagkatapos, if we speak about emotional comfort, Abidocleo, paano naton ini ma-relate sa inatawag naton sa ninyo na sobrang pagka-attach naton bala sa mga unhealthy foods?
1: Ba, initungod, Sir Josiel, sa kadamo, bala nga stressor sa palibot, bala? Ang tao kung masami nagaka-stress, di may emotional, mangitagi sa sang emotional comfort, Sir Josiel.
0: Oo.
1: Gakrave siya sa mga matamis, mga makalamay, nga mga kalanon, kag mga ilim nun. Ang iban man din nagakaon sinang mga bisan bawal to reduce anxiety, provide comfort, kag ti isa, Sir Josiel, sa ni great feelings of happiness. Tidri ko yung malip pay mo. Hambal pag isang isaho ka na balansa na, Sir Josiel, kung sa wayon mo, titri ko yung malipay, no, labot mo.
0: Oo. Oh. Anong paki mo?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Oh. Hawak ko ang beat. isa pa dali ti childhood experiences, goro, Dok Leo, kaya tinakatilaw na sila sang bata pa, pagkatapos daw, amunang naandan sang bata pa sila, niya daw nami to, bibalikan ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, ano, kaya hindi gima manigar, ngang mga naandan sang kabataan, daloon gini nila pagdako. Amo ni Sir Josiel, yung isa ka ginatawag panghuna-una nga daw gusto ko gid nga medyo may gamay kita nga modification pag abot si Nidre.
0: Mm.
1: Kaysa masami, mabatian ko, Sir Josiel, sa maginikanan nga na-encounter ko bala may mga edad-edad nga may hypertension, may diabetes, iban pa nga problema, Sir Josiel. Siya kami do ko yung na kami nagkakaon, iyas ang ginabawal mong ina.
0: Mm-hmm.
1: Like too much yung mga oily, mga sugary. Siya kahit may sakit na kami iya, ang mga bata na lang namon ang ginapakaon namon sila.
0: Hindi ka magkaon kay basi kon temprano ka pamdulas kalibutan, pero ang bata mo ay maginahalungan basi. Mm-hmm. Bata pa, hindi ka labot sa edad mo bala. Tituod, no, sa mga okasyon, celebration, nambot sino nagtudlo sa aton niya kon may birthday gani, dapat may blow ka ginya cake.
1: Mm-hmm.
0: Sino katudlo sa aton niya kung magfiesta, gambisyon niya kita, bisan gamay-gamay lang maglitson.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, sino man nagtudlo sa aton niya kung mag-abot ganing tiyempo sang kuchitsa, bala, pares ni mga holiday breaks, bala, bira-birahan ta dayon ang pagkaon, supot-supot kita sang aton sini nga pundo, pagkatapos mamakal sa mga pagkaon, kag bira-birahan kaon, kag bira-birahan inom, bala, Dok Leo.
1: Kabahin na bin ni Sir Josiel sa aton sa nga kultura, kag tradisyon eh. Ang pagkaon.
0: Mm-hmm. So ti ining childhood experiences, amo gid ni kay ti mga kabataan, amo ning masami sini invited, no, ay kadto ka to birthday ni katutubo mo, birthday ni suon mo, birthday sila ni kasin mo, birthday sila ni sang ano, bata ko, ah. Mm. Ti pagabot didto, bo mga kabataan, pagkita nila ka cake, ti indi niya kumon yung pagkaon, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Amo na dayon ang unang udakan, Dok Leo. Laban-laban kon kabataan imo nga guest, ang una mo ubos cake kag ice cream.
1: Tapos ligaran sa ni tatlo kadlaw kon isa ka semana, naghilingo-hingo ang kabataan.
0: Tapos gareklamo kay nanay niya, nay, na tuslok lang ako, nakahuya-huya ko na, naglamuti siya niya nga daw hindi mapali haw. Mm-hmm. Galing mo kay taas-taas ng blood sugar. Na ang pamangkot sini kay ti it's as if ini nga pagkaon daw nagaka-addict kita, no, it becomes addictive, Dok Leo. Anong may ara, Dok Leo, nga daw Mambal na to. Kung wala ina nga pagkaon, bala, matyagan mo, daw hindi kontento, kag daw hindi kompleto, bala pagkaon mo. For example, ang iba na ana, dabi soft drinks do kleyo. Kada tapos lang pagkaon, daw hindi mabusog, kag hindi busog pa matyagan nila kung hindi kinom soft drink.
1: May hambalanon kita, Sir Josiel, nga kung gusto kita mapabilin nga maayong aton sa nga panglawas, dapat mas maalam kita sa sa nagahimo sang pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: O kung sa mga kalanon, Sir Josiel. Kaya nga man, sunod, sige hambalan, Sir Josiel, kagaina, tigin na tunan mo. Kung paano ining mga kalanon mapush sa publiko. That's why lifestyle disease, Sir Josiel, isa na siya ka public health concern man eh.
0: No.
1: Kaya ti publiko sa ni ang biktima sa mga kalanon nga ini, kapin pa ang mga hindi tanto ka-aware. Kaya nga man nga nagyaka-addict ang tao pag-abot sa ni sa pagkaon, inibangon nga ang mga pagkaon o kung kalanon, Sir Josiel, nga highly processed, often contain large amount of sugar, excess salt, may ara sa ni isang healthy fat. Kag ini, Sir Josiel, ginasiling ko sa previous naton sa ninyo mga diskusyon, may tatlo kita kaabiyan sa kusina kung kabalo kita magamit. Ini ang kalamay, ini ang asin, kag ang fats.
0: Mm.
1: Pero kung gamiton man ni Sir Josiel sa hindi nagakaigo, amo maning amat-amat magpatay sa aton, kag amo ni ang usual o kung masaming sangkap sa mga processed, especially highly processed ng mga kalanon.
0: Ginhatagin na sa aton, pero dapat kay balo kita magamit according to the limit sa ato sining lawas. Kaya ang asin, ginhatagin man na bulig panimpla para may sabor ginaluto ta. Ang mga ginatimpla ta pagid niya iban kay ginaluto, ginatagan kita sang kalamay para nga gamiton, hindi man tama gid katamis. And on a controlled volume or dosage. Problema sini kay nga nanamitan kita, Dok Leo, sang tama katamis man. Most of us, hindi tanan ha, most of us, kalabanan sa ato, nga ang nagatakam-takam kikita kon doon nagalunay-lunay sa batang katamis nga mabatsyagan ta, Dok Leo.
1: Tungod, Sir Josiel, nga mo ganin mo, ti-engineered ni Sir Josiel mo, gintunaan ini, bangod ini mga sangkap, nagpukaw sa aton sining ginatawag dopamine.
0: Mm.
1: Ang dopamine nga ini amuning chemical associated with pleasure and reward. Kag sa sigi-sigi naton nga pagbatyag sa ni Sir Josiel nga kun makatilaw kita kanami sa aton pamatyag, daw rewarded kita. Kapin pag itong kay sa Sir Josiel, ginagmay naton sa ning achievement, ang impression sa iban sa ni gaan ko man reward nga kun tugalingon. Deserve ko nga mag-milk tea. Deserve ko nga mag kung ano-ano nga sudlan dira nga mga sikat nga mga kalanaan, Sir Josiel. Diri kita sini nagyakabiktima, Sir Josiel.
0: Amo gani kay tikon suguon ta kon kaysa ka pobrahon ta mga kabataan bala. Hambal sige, pagkatapos yung baklan ta kamo ice cream kag soft drink.
1: Mm-hmm.
0: Nga wa gid ti minagahambal abing sige pagkatapos yung tangkan ta kamo kasaging kag kamote.
1: And besides, Sir Josiel, kung ginapobra ta man ang kabataan naton, hindi tungod part sa ila sa nga training eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga nagubra sila tungod sa ila sa nga reward na ginatanaw.
0: Halungan nyo kung ang inyo bala nga indulgence, ang inyo sini nga sobra nga kagustuhanan sa pagkaon, nag-result na sa sobra-sobra sininga amount intake ang pagkaon bala. Delikado ina. Even healthy foods kung masubrahan kita, may discomfort kita mabatsyagan sa ato sininga tiyan.
1: Correct, Sir Josiel, ti much more pagid kung hindi healthy ang imo ginapasulod sa masami.
0: Oo. So ti ang sobra-sobra nga consumption nagadulot ina sang discomfort if not balatian sa aton. Pero are tagaan, mangkot lang kay Dok Leo habi pa inyo marita kay Dok Leo kon may check ka mo da kon ikis ang mga delikado nga mga pagkaon bala, Dok Leo. Nga hindi lang ginakonsumo ta, hindi lang ginakaon ta, most of the time gina overconsume ta, Dok Leo.
1: Waya na sumay maaking sa aton, Sir Josiel.
0: Sometimes ko, no, truth hurts, Dok Leo.
1: Pero mas mayo ko lang na, Sir Josiel. May humbalanon kita, Sir Josiel, nga, and open rebuke is better than secret love, eh.
0: Oh.
1: Sige lang, kayo may panguntra man kami diri karon ni Sir Josel, may pang-neutralize mo kami diri karon ha. Ano ba na ining mga ginatawag makatalaga mga pagkaon nga commonly ma-overconsume naton because sa ginatawag pag-stimulate sa ni sang release ang dopamine. Amuning nagabatsag kita blas ang pleasure kag reward. Pila sini ka mga pagkaon Sir Josel lang ang ginaangot sa ni sa health problems kun masami naton ginabalik-balikan nga kaunon tag imnon. Number one gida, sugary drinks.
0: Ang matamis.
1: Yes, mga makalamay, mga matamis, nga mga pagkaon o kung mga ilim noon, Sir Josel.
0: Oo, kay kita nga mga Pinoy, according to studies, we have a sweet taste buds. Amuning mahilig kita sa matamis, kita ninyo ang mga fast food chain nga may mga international branches. There is aton matamis ang timpla. Kanto ka naman dito in some other places, it's like Europe, medyo maulo aslom ang timpla. Lain ang timpla diriya sa Pinas, sa timpla sa ibang sininga lugar. Amuna nga nabantugan kita, ang mga Pinoy may matamis kuno nga taste buds, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josel, ano? Kag makita taman dira, kung indikasyon man nila, Sir Josel, o kung nagapabaluman na na, may hint kita sina nga mabasa dira, pag-abot sini sa health sang mga tao sa sina nga pungsod.
0: Mm-hmm. So, sugary drinks. Tay ano yung sugary drinks? Tay isa sa honta pa, hindi lang ko sang branda. Soft drink, number one. Tapos di sa aton niya pagpangapi, anon to us, labi na gid kon indi stevia ang yasin nga sweetener ang isa ka kutsara kon ka isa nga ginalinga kape apat ya kutsara ang yasin nga kalamay ti kon kaduha ikaw mga pisa kadlaw that's already 8 tablespoon kay balo kamo nga ang isa ka soft drink iya ining tag 12 ounce bala ma pito la na ka kutsara man ganing unod ya so butaw ka duha ka mga pi nga ang imo sining nga ginkalamay is ordinary nga sugar walo na nakakutsara kung sa pulo pagani Dok Leo mo
1: correct
0: so delikado ina and then ining mahilig bala sa energy drinks sa Dok Leo delikado man ini bangod man kay damo na sa mga cases already scientifically ano ni diagnosed ta nga may mga nagpinagusto sang inom sang energy drinks nga nagbalalatian number one nga balatian nila kidney.
1: Correct Sir Josel no may na balaan ko sa ni nagaobra kun gabi sa call center pagwa niya sa ni Sir Josel sa aga hapit sa Changi bakal soft drinks bakal chicheria. Amo na serbi niya nga para sa iya kaunon niya antes siya magtulog. Do ay maabtan siguro isa katuig, igro solo sobra isa katuig.
0: Oh.
1: Kag naigo iya kidneys.
0: So delikado ina ha. Why man kita nagapamahog sa inyo pero hagan-haganan nyo lang. Kun inyo gid man maunta hagan-haganan nyo lang. Tunga subong pagkasunod ni adlaw tunga naman dinyo pag himuon nga isa sa aga, isa sa ugto, isa sa hapon nga kung kisa kompleto pang energy drinks kag soft drinks kun kaisa 3 times a day pero ang pagkaon kung sa 1 time lang bala. Isa darati ano pa gid no pagkaon nabi fast food Doc Leo
1: correct Sir Josel ano ang mga mahilig sa fast food bala burgers fried chicken kag even ang potato ni Sir Josel ang fries ni bala nga malaba sa ding patatas timi mga risgo ni sila sa ikaing lawas Sir Josel nga mapataas ukon mapadako kun sige sige kita kaon sa ni
0: amo ning ang iban nga ni gasiling na lang man Doc Leo nabal nila so siling niya. Pakpak na lang kulang sa akon, dugay-dugay, manok na ako mo. Kay manok sa pamahaw, manok sa panyaga, manok sa panyapon, mag-snacks, manok pagid, chicken skin.
1: Pero hambal, sang nabalaan ko sa Sir Josel, no? Sir Doc, mayo-ayo lang na mo ko ng manok mo pagintani. Isang gakaon ka, aning native bala. Ngao ay ginsigi kaon. Why sige patuka sa nisang commercial feeds. Why sa nisang damo ng bulong or antibiotics salin sa nisang farm. Mas okay-okay lang compared sa masami na itong gina-order nga ining mga gina-consume mo sa masami.
0: Kung mga sinabawan, guro, kagdamo sang kapayas, kagdamo sa sang balunggay guro ti makasiling kita nga makapian-pian Dok Leo.
1: San pa ano?
0: Hindi nila pagpatamaan gid ka urab ngang isa ka bilog balakon kay saga panihol ka pa. Nila pagpatamaan because anything in excess is not good for our body. Ti ang pinaka trigger gid diri number one sa ato sini nga na andan Dok Leo. Oh, hari subong chimpo na nataglas eh. Ang mga processed food si kay kapos lutuon ni Dok Leo. Kung kaysa gani initon mo lang hindi na kinanglan lutuon mo.
1: Magluwas Sir Josel sa processed food no, liba mga frozen. May ara pag idya Sir Josel nga readily available nga baklon mo na lang ang nakaputos mo.
0: Oo.
1: Ti ara yung mga chips na ton, ang cookies, crackers. Ti sinoba lang nagsiling na puno ina sang fiber how. Nga damo ina sang vitamins and minerals. Basi sa label sang iban siguro may ara siguro sa sulat.
0: Bitsin guro kag preservatives Dok Leo. Magranon?
1: Bastante.
0: Oo. Kaya ang mga preservatives nga ini and iba niya mga ingredients nagabulig lang ni panamit pero ay nagahimo healthy and healthier ang ato sa nang ginakaon.
1: Correct Sir Josil, may nagpamangkot din sa akon sa na siya Dok nga ang ako paghimo ko sang apple juice. In fact, pag kihad ko sang apple, way palang dangatan, pila-pila ka minutos, nagpulada yon or nag-change ang color yun from whitish abi. Pagkatapos niya, ang ginhimo ko man nga juice, nalimtan ko lang, way pag ganing half day daw, naglain na niya sinisabor.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang ginbakal ko sa niya dito sa department store daw, pila na ni kabulan, okay lang yapon na.
0: It's because of preservatives. Mm-hmm. Daw pares lang, again, preserve mo bala ang lawas ang tao? Tig-asa, hindi sa manimaho, pero puno naman sang makamamatay nga compound.
1: Mm-hmm.
0: Nga rada. Ti, ang isa pag-indari Dok Leo, ano eh? Ang mahili kita bala magamal. Tiwag kita pangyam isda.
1: Oo. Pagka, usual kin Sir Josel, pagkatapos ang kaon.
0: Mm-hmm.
1: Kami ti may balamang kutanon kita Sir Josel nga pagabuti ya sa health. Kinahanglanon gid bala ang dessert, kinahanglanon gid bala ang pangyamis pagkatapos kaon.
0: Mm-hmm.
1: Muna pinakapunto, dira nga ang iban sa nimasiling nati pang dula sang sumod, etc. etc. Pero ang kamaturan sa Sir Josel, hindi ta kinahanglan ang mga matamis pagkatapos naton sa nikaon. In short, hindi na to kinahanglan mag-dessert o kung magkaon sa kung dira ang kinalamayan pagkatapos naton kaon. Sa rason nga, pangkuha sumod, pang kung ano pa dira. Kaya mahimo Sir Josel na mag-neutralize na sa pilasri ka mga sustansya dito sa sulod na rin sa aton sa rin mga ginkaon.
0: Pero kung pala kaon ikaw sinisa mga unhealthy foods, ari prangka niyang pamangkot Dok Leo, paano kita siniginapatay Dok Leo?
1: Sang amat-amat Sir Josel.
0: Killing me softly gidya.
1: Ay hindi gulpi kati kung gulpi na karon ko lugi manguro na gusto Sir Josel.
0: Ati kon magamo na guro mga ay may nagabatyag na nga daan mahambal nga birabirahan ko blakaon sila sa amo ni kay para buwas niya nila bugtaw.
1: Mm-hmm.
0: No. So killing me softly gali no. Amat-amat.
1: Inablang amat-amat pagkatapos kon daw bulubugat Sir Josel mo hospital ka. Mm. Tapos pagwa mo sa hospital may maintenance ka. Tuloy-tuloy lang ah. One plus tada bala. Pero hindi conducive sa aton sa nga health span, sa aton sa nga life span Sir Josel makadugang-dugang.
0: So kon pala kaon ikaw sa mga unhealthy foods, the more ang consumption nimo sang calories.
1: Correct Sir Josel, excess ang calories kung nagapalanobra ini te ang aton sa nga lawas Sir Josel ginastore sa ni ang extra nga calories as fat.
0: Mm. So kon ma-store na as fats, duhala ng equals niya obesity kag overweight.
1: Primero, overweight lang anay Sir Josel, ano?
0: Oh.
1: Kung hindi pag yun na-manage, kaya sige-sige man ang imunsaring lifestyle nga, nag-excess pero may imunsaring calorie consumption na kung ginapasunod sa lawas, patuloy o kung padayon sini ang weight gain pagkanto sini Sir Josel sa obesity. And then, kung nag-sige-sige, pag hindi na Sir Josel, tidira na nag-amat-amat sa Sir Josel batyag, kung pabatyag ang mga sintomas kag-signs sini isang chronic diseases.
0: Oh, high blood, diabetes, stroke, heart disease, damo pa. Muna na ang umpisa, Dok Leo. May ara, kung kaysa abi nga iguon, i-heart attack, Dok Leo, one time lang mo.
1: Correct.
0: Pasalamat ka kung makasurvive ka pa, ka makabalik ka pa sa normal mong panginawi.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung hindi ka na ganit ka-survive, atiya mo nang hambal nila, ahay langit pa balon sa imo eh. And next to that, kung may ara ka na high blood, diabetes, pagkatapos may heart disease ka na, organ damage si Dok Leo, hindi lang per se because hindi na normal ang pag-function sa mga organs mo, plus ang mga ginapang-inom naton sini para sa inyo sini nga balatian. That also includes deterioration sa ato sining internal organs, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kay ti kon sige-sige hindi umo improve o kon ma-modify imo sining lifestyle, kay ang ambalan nun bala, Sir Josil, nga hindi mo kuno ma-reforma ang isa ka bagay o kon hindi mo kuno mabag-o ang isa ka bagay kon hindi mo ni pagkabigon nga sala.
0: Mm-hmm.
1: Tama wala kon hindi. Paano mo baguhon ang isa ka bagay para sa imo tsakto?
0: Now.
1: Paano mo baguhon ang isa ka bagay para sa imo namit? So that's why, Sir Josil, may dapat di kita sininga i-reforma sa aton sininga mentalidad ng panghuna-huna. Kaya nga man, kung magsigi-sigi ini ang aton unhealthy lifestyle, mahimo nga makadamage ang aton organ, aton kurason, aton atay, aton kidneys, aton sininga kaugatan, and eventually, Sir Josil, magalipot gadang aton sininga kabuhi.
0: Oh, ako on tagag sa hindi na hindi kay gikilabot kay edad ni lulo ni lula mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa aton nga pag sinalayabi, no, self-examination na lang, abi, si saon ta ko galingon ta. May mga warning, Dok Leo, sa unhealthy relationship na aton sa pagkaon.
1: Kung may toxic relationship kita, Sir Josil, sa aton sa rin nga isang katao, sa panimalay, sa ginatawag, sa workplace, may toxic relationship kita, Sir Josil, sa pagkaon.
0: Oo.
1: Kung hindi ininangin healthy, ano ang mga ginatawag patimaan sini mga warning signs nga hindi healthy ang aton sa rin nga love affair sa aton sa

0: ko sa tuman.
1: Mo na ubos ko gid ba?
0: Mo na ubos. Kapin pa kon makatig abala Sir Josel makauna una nga ay na no man way man ko magtunga-tunga sto tani kin tigana ko man sunod adlaw iban ba? Sobra nga gakaon Sir Josel bisan di gutom pagkatapos feeling guilty after eating and then constant cravings. Gusto ka magkaon sa masami kag isa pagit sa ni Sir Josel ini bala nagakawat-kawat ka kaon.
1: Oo. Masyaga mo doon ka panamkon sa mga babae, bala.
0: Correct, Sir Joseph. Kung kaisa daw ng huya, kapabala nga makita sa iba ng emotion ni masami gina-crave ng mga pag-count, actually sign ina nga hindi healthy ang emotion ni relationship. Kaya nga man, tanawa bala ng mga nag-solo sideline sa paghigugma, bala, o kung pagpulo-palangga, bala.
1: Kalit-kalit.
0: Hadlock ka na yung mag-upon sa publiko mo.
1: Oo.
0: Pilapagit sa ni Sir Josel amo ang ginatawag frequently overeating. Hindi lang basta nagkakaon kundi masami sobra-sobra ang pagkaon. And then isa pagit sa ni using food to manage emotion. Masiling lang nga di amo niya nagapakalma sa akon. Amo niya nagaparelax sa akon. Makaon to cake na ganami akon matyag. Ganami akon sa ni paminsaron.
1: Ma-rewardan ko galingon ko kay ti naka-move on ako nan.
0: Isa pagit din na Sir Josel ano. And then losing control around certain foods. Ang hambalan noon bala Sir Josel na gina-remind ko ni bala sa mga client bala nga matubang na ton ko nagapangayo konseho Sir Josel. Ang pagkaon why sing pinsar. Why ini sang gitatawag tiil nga basta lang malukso ya pagkadto si mo babalin pinggan mo. Kita iya ang may pinsar. Ang problema karon kun instead niya kita ang nag-control sa appetite, ang appetite amo yung nag-control sa aton, dira ang dako, Sir Josel, sa nga problem pag-abot sa ikayong lawas.
1: So, dapat mangin conscious kita sa tanan niya ginapasulod ta sa ato sa nga ba-ba. Again, kung magpamakal ka mo, abi have an idea kung pila ka calories dapat lang ang limit sa lawas ta. Pareho sabi kung kaysa mang groceries ka mo, why na kita galantaw iya? Sang iya sining content kung pila ka calories da makuha ta, pilang porsyentong fats, pila ka grams da makuha nato sining sodium o kon salt and so on and so forth. Abi dapat mangin conscious kita mo ninga kun kaisa ang iban nga mga rasa kadugay mag panggrocery dok layo. Kay ginabilid pag inilag na tanaw nya pilang calories sini. Kita ya pagkikita nato nga naming label, ala dasok ta lang permiso ato sining basket. Asta sa punto nga mambal tinamit ya mo di ako na hambal ni kumari to hambal amo di hambal katapad balay ko but you are not considering ang imo sining ay kayong lawas kun anong demand ya sang lawas mo amo na dapat ang aton sining unahon pero sa mga cases like this if we say about and if you are saying about aton sining love affair with the foods Doc Leo hindi manigar. May mga ara kon kaisang ma-engage gid, ma-indulge gid. Gakalipat ang iban nagakahidlaw gid kay naanad na sila. They're trying to control kag disiplinas ko galingon nila pero naanad na sila. Ano ang pwede makabulig sini diri Doc Leo sang kakulangan sang ato sini nga lawas sang mga nutrients bangon kiti super indulge kita sa mga unhealthy foods Doc Leo.
0: Sa una, Sir Josel, madumduman ko may mga talaga bala nga matchmaking. Pag-abot bala sa mga ginatawag alang-alang pang pagpili sa hindi pa ready mga kabig na ito niya panghuna-una sa pagpili sa partners kabuhi bala Sir Josel.
1: No.
0: May hindi ko malimtan sa una ang hambalan noon nga hindi ka magsalig sa imo sa nga emosyon.
1: Oo.
0: Hindi ka lang magsalig sa imo sa nga balatsyagon. Ah, kay ara o, oh, una lang na, sa una lang ka naman ipayon. Hindi mo na lubos sa kilala inang taong ina. Abi diri ka kay Kwan ho. Kay ari nami ginila pamilya, manami ni batasan, etc. etc. Ang punto Sir Josel, ang rason kag motibo sinang nagatudlo sa imo para sa iya ginagiyahan niya ikaw kung ano makapaayo. Kasubong bala sang leksyon nga makuha naton sa aton suning nga ginatawag love affair with food nga amat-amat nagapatay sa aton kani makapaayo butang balon hindi tanan na gusto ta hindi tanan na ginahigugma ta maayos ko galingon ta
1: amo nang hambal nilang instead of loving it abi pangita kamo sang iban kag birabirahi da karon isa ko lang ni hambalon birabirahi nyo romansa kaon pareho sabi mga masustansya nga mga pagkaon no? Fruits and vegetables But speaking

0: about supplementation. Kasi in love da kita abi sa mga unhealthy foods do kleyo eh. What shall we do? Ang himuon ta na lang kay mabudlayan gid man kamo sini sa adjustment period. But make sure abi nga masuplementuhan ta lang ko galingon ta abi do kleyo no. Sang mga rich in vitamins and minerals kag sa natural sining pamaagi para ni magtinamad man ato sining lawas. Ikaw proseso dari ang nutrients so prosesuhan na hindi nga hungiton mo lang tanan kag gulaton mo lang man ang lupsop lang lawas ko dokle ug tinamad man sinang lawas ta kay hindi na magfunction normally ang ato sa mga body organs sa sistema bala. So ano naman diri dokleo ang papel para sa mga super indulged kag super in love sa mga unhealthy foods? Papel iya sang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santon Vitamin C.
1: Malikawan tani na ton, Sir Josiel, ang mga risgo sa ikaing lawas, kag sa mga balatian, Sir Josiel. Kung una-una pa lang gintanom na ton sa ton pinsar nga ang paghigugma, hindi lang balatyagon, kundi prinsipyo, Sir Josiel. Maghambal kita nga prinsipyo, Sir Josiel, masami na ton na batian, ay, malunggay, malang to. Ang palaya, mapait. But hindi na feeling, Sir Josiel, hindi lang ng taste. Kundi principle, ang likod sina, ano bala ang makuha nimo sa malangto nga ina? Anong makuha mo sa mapait nga ina? Like for instance, atagan ka muna mo ni Sir Jones sa isang example. Kung ara ang aton sa paghigugma sa hindi maayos sa mga pagkao, nag-amat-amat patay sa aton. Kabigo na lang nato ni na Sir Jones, yung superficial love ah.
0: Puppy love.
1: Oo, puppy love siguro. Dire kita sa true love. Pagkitaon ta ang true love ta.
0: Amo nang hambal nga hindi lang kay ikaw ang nagahigugma kundi siya ginahigugma yaman ikaw.
1: Kag labaw pa sa paghigugma mo sa iya. Wow. For instance na no, ang ginatawag moringa, Sir Josiel. Ang moringa nga ginatawag ini man nga miracle tree. Ginatawag man ini siya nga ginatawag queen of all vegetables. Paano siya makasuporta pag abot ya sa aton nga ikaayong lawas? Kapin pa kon ang termino, Sir Josiel, nga daw nagbuang na bala kita sa hindi husto sa nga mga kalanon nga daw maanugid bala kita kundi kita makatilaw sina. Dapat, Sir Josiel, may pangpian-pian kita, may pangsagang-sagang kapag bulo-balanse man kita. Isa sini makabulig sa ato na mong balunggay, paano makasuporta sa ato ni kaing lawas? Dagaya sa nutrients, kasubong sa beta-carotene, vitamin C, calcium, potassium, kaga iron. Of course, iban pagid sini nga mga antioxidants. Ining mga nutrients nagabulig para ang lawas naton maka-perform sa importante nga functions like provides antioxidant nga nagabulig proteher sa aton cells batok sa damage, tugas sini sang hindi healthy sini nga mga kalanon, support energy. Kay kun mahilig kita, Sir Josiel, sa mga kalanon nga empty calories, kulang sini sa nutrients sustansya, makasiling kita nga panginaon na kita nga panginaon pero luya gyapon lawas ang balunggay makahatag sa aton sanduga nga kusog kay nagabulig papabakod sa aton sa nga immune function nga kung hindi healthy ang aton mga ginakaon, Sir Josiel, magluwas na nagaluya kita, nagahina pang aton sininga defensa batok sa makalalaton nga balatian.
0: Amoning powers ang balunggay. Kita nagatudlo dari sang nagliligad pa sa inyo nga ang pagproseso sang balunggay para ma-preserve ang mga nutrients dira, mabudlay. Pero ang balunggay pwede man aton actually maluto ini sa kinaandan, bisan pang gakadulang iban sining mga nutrients. Ang importante sini may nagasulod sa ato sining lawas. But it's a safe Doc Leo, dogin si Kway tanagi diya itlubos. Ang balunggay halin sa gamot pakadto iya sa ulugbusan niya Doc Leo. Damo kita magyan niya balunggay nga nagakataktak na lang ang dahon niya, ginasilhig na lang kag iabuno man sa kogalingon niya mo.
1: Yeah, correct Sir Josiel, no? Pero may kilala mga kausa ni Sir Josiel nga perte niya sa nga tinguha nga makatanom sa balunggay pero hindi gid siya kuno mabuhian. Te, ang iyan na lang sa nga pag-asa kagpasalamat kating silingan niya tambok ang balunggay nag-share man sa ila. That's why bisan paano, Sir Josiel, makakaon gyapon sila sang preska sa nga utanon kag malunggay.
0: Pero kung hindi gid man ka mga kaon sa balunggay kati right now ang balunggay actually imbalan mo na kundaan na kagway gin man nagadaan ang balunggay sa merkado kay malipasan ni na 24 hours ya kataktak nang iya sa ninga dahon.
1: Correct.
0: So kinanglan to be consumed after nimo sininga ma-harvest. Pero para nga sigurado kamo may malunggay intake kamo inom na lang kamo Santon plus gold capsule kiti may balunggay ina nga content dok layo even do nakakapsula pero natural nga malunggay powder ang uno dia kag pagsulod sa lawas ta normal nga ginaproseso sa lawas ta way gina shortcut ang proseso sini para makuha nato na mga vitamins and minerals sa sulod sang balunggay powder dok layo.
1: Correct sir Josel, kati kalkulado mo ang kada sangkap sa kada kapsula, Sir Josil.
0: At least, mahambal ka lang ara ka sa optimal nga makuha ni mo sininga binipisyo. Kung mag-inom ikaw sa Santon plus gold capsule. Aside from that, may iban pa ka sangkap na, Dok Leo, mangustin, ang palaya, garlic, may spirulina pa, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag ang spirulina, tuman kadako ang papel niya sa aton sininga ikaing lawas. In fact, kinakonsidera ni Sir Josil nga one of the most nutrient-dense food in the world. Hindi lang silingan din sa aton, kundi sa bilog sininga kalibutan. Tungon nag-aangkon ni Sir Josil sa protina. May ara man sang iron, may B vitamins, antioxidant, essential amino acids sa sini. Nga ang isa sa nga sini ginahimo, number one, ginasuportahan ginang aton sini nga nutrisyon. Tungod nga nag-provide sa concentrated nga source of nutrients, especially protina, nga kinanglanon sa aton lawas. Ilabi na ko nag-aidad kita. Ginabuligan nga mangin healthy man ang aton sini nga immune system, bagi immune function, upod sini sa badunggay. Kaya nag-provide sa antioxidant protection and even support muscle recovery because ang protina nga ari diri, ang spirulina naghatag suporta para ang aton sininga ginatawaga kusog, ang aton sininga kaunuran, ang aton sininga muscles makahatag, Sir Josil, sa nagkaigo o kung mahatagan sa nagkaigo sining kinanglanon sa recovery after exercise kag after sinisang madamo naton yung mga physical activity.
0: Ang balati anak tali ang primero ang inabatsyag nato sini is uncomfort sa lawas ta may signal gina ang balatian antes pa man maglala nga will keep us down. Ang problema sini kun say na pabaya-bayaan man naton mo. Amo nang pinakamasakit, amo nang pagbatsyagan ninyo sa simptoma. Kadto kamo dayon sa mga eksperto kag magpa-examine, agud to may baluan ninyo kun ano nagakadapat ngimuon. For example, pwede kamo kakadto permilingin ulo ninyo palanakit lawas ninyo. Kadto lang amo to sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street atubal sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon para may baluan ninyo kung anong problema sa inyo lawas, anong kulang nga bitamina sa inyo lawas, anong kulang nga nutrients, minerals sa inyo sininga lawas. Now, ang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, may tatlo ni ka-ingrediente, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang mabulig sinisa aton sininga ikayong lawas, Dok Leo, sa mga super in love sa mga unhealthy foods? Labi na gid, ha? Aton supplementation na inikaroon ginang balanta, hay hindi ginman kamo dira maguntat, ayawan kamo kauntat, amo na lang ni dapat ang himuon ninyo. Nga kinanglan nila mag-inom sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo.
1: Kinanglan no, o kung gina-suggest sa aton, Sir Josil, nga kada adlaw may ara kita sang good fat nga gina-consume.
0: Now,
1: Either olive oil or VCO kag moringa oil, which is manami nga balita, Sir Josil, ang aton sa premium D3 capsule may ara sang olive oil or may ara sang VCO, virgin coconut oil, and moringa oil. Ginagamit actually, Sir Josil, mainly ini moringa oil pampanami sang buhok kag pampanami sang aton sa nga panit. Nag-moisturize aton sa nga panit kung gina-apply siya external. Pero ginupod ini sa aton sa nga ginatawag premium D3 capsule upod sa VCO nga ginapasulod naton sa aton sa nga lawas. Anong purpose? Isa, para ma-absorb naton ng vitamin D kag iban pagid sini nga mga fat soluble vitamins kasubong sang vitamin A, vitamin E kag vitamin K. Kaga ano naman yung separado nga papel o control sang vitamin D pag-abot sini sa ginatawag mga tao nga hindi mahilig magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kalabanan sini, Sir Josil, ang mga tao bala nga hindi mahilig sa healthy food. Tamaran man ang iban sini o kung ang kalabanan sini magpasilak sa adlaw. tamaran gani mag-effort sa kaon, Sir Josil, kana ina pang magpasilak sa adlaw nga nagabiti ang init o kung nagabiti sa imo sir nga panit.
0: Taga, ang ibang sininanugunan ni sila yung mahalgin bakal ko to siya moisturizer pagkatapos pa initan mo lang takon.
1: Kung hindi na ito mapuslan, kung hindi makaproseso ng aton sa nga lawas ang vitamin D, pero sa aton kahapusan, kaya ang isa Sir Josil sa rason kung nga ang tao mahulog sa nisa trap sa ang ginatawag o kung mahulog sa ni Sir Josil sa hindi husto nga gugmas pagkaon because of convenience. Mas mahapos mo. Why can I prepare? Bukas ka na lang, bakal ka na lang, o isulod mo na lang sa imo sa nga oven, or isulod mo na lang sa imo sa nga microwave, initon mo na lang, or either steam mo na lang, pabukalan mo kadali, or tugahungon mo na lang sa ininit. Samantala, sa piyak nga bahin, Sir Josil, ang pagiging healthy, hindi man butang balon nga sakripisyo, kung budlay, gintanan-tanan. Sa inyo convenience, may ari makita nga masuggest sa inyo kung hindi ka mo masamay mga kapasilak sa adlaw, ari ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule, Sir Josil, nagabulig pabakod sa aton sa ringa tulaan kay maabsorb, pinagi sa ni maabsorb ang calcium. That's why, mapanubo na aton sa ringa risk sa fracture. Kung narimbawa nagkakaigo ng aton sa ringa vitamin D, magluwas ka nagpabakod sa aton immune system, pabakod sa aton sa ringa maskulo. Isang ginabuligan man sang vitamin D3, Sir Josil, suportahan ng aton sa ringa mood and well-being. So sa ibang dira nga, kung nagadaw ng inyo sa ringa mood, mangita ka mo sa ringa sa mga makalamay, mga matamis, parang nga magnayanaya, lewat ang inyo sa ringa ginatawag panghuna-una kagpaminsaron, why not take premium D3 capsule? Kaya nagabulig siya, no? Suporta sa itong sining mood and well-being. Pila sini ka mga pagtuon, Sir Josil, nagapakita nga ang manubo sining vitamin D level, ginaangot ni Sir Josil sa ginatawag mood changes and fatigue. That's why yung ibandira nga ti daw hindi stable ang inyo sa nga mood daw medyo alabuton, mas ikulang ka mo sa nisa vitamin D3.
0: Okay. So, ang vitamin D3, gali, isa sa mga ginahatag yung patimaan si Dok Leo dang daw ay ikaw persa, no? Permi ka lang na tuyo, daw ay kagana magulag, basi kulang ka to sa vitamin D3.
1: Correct.
0: How about ang vitamin C? Kaya kinanglanong gid Dok Leo ang intake sa vitamin C, labi na gid kon super in love ikaw sa mga unhealthy foods.
1: Kinahanglan nun, gigatama, Sir Josil, kapin pa kon mahiligon ka, Sir Josil, sa mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon. Mas labi nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Kaya ang vitamin C, nagabulig, Sir Josil, na no, parang aton lawas rin mag-produce ang collagen. Kagang collagen, importante para sa aton sining panit, para sa aton sining tulaan, para sa aton sining kaugatan, bisan pa sa aton sining ngislo, Sir Josil. Kagang isa pagit sinisang manami nga ginaobra sang vitamin C, kung nagainom kita halimbawa, Sir Josil, sang premium D3 capsule kag Sunthorn Plus Gold capsule, kundi may mga iron ang mga utanon, green leafy vegetables, isa dari sa Sir Josil, amo ang palaya, amo sa niyang balunggay nga sangkap sang Sunthorn Gold capsule upod ang spirulina man. Hindi ini mauyang, Sir Josil, kung may ara kasi ni isang vitamin C. Kaya ang vitamin C nagabulig para maabsorb sini ang iron halin sa plant food nga ginkaon naton ukon mga supplement nga aton sini gintumar.
0: Okay, kabay pa nasundan ninyo ha kung ano ka importanteng vitamin C. Just like sang Sunthorn vitamin C, labi na gid kon super indulge ka mo sa mga chichirya, sa mga processed foods. Pagkatapos tama katamis nga mga pagkaon, pareho sa bisan soda, mga cakes, ice creams, ha? Nang batsaga nyo si Sakadlaw kung ikaw mo bala makatilaw. Daw, nadula katunga sa inyo nga kabuhi. Now, speaking of sugary intake na ito, Dok Leo, ang sugar characteristics is ni matamis. May sadri ka pamangkot, Dok Leo. So, kay Permi, ako gainom sa linya sa Sunthorn na Gold Coffee Mix. Kagkun kay sa Premium D3 Coffee Mix. Matamis man ina. So, pwede ko padayunon ina, Dok Leo.
1: Ang pamangkot sa siro balik, Sir Josil, kumusta ang imo sa nga pamatyag? Samtang nagainom ka sa Sunthorn Plus Gold o kung Sunthorn Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Kaysa mga feedback ang mabato na ito, Sir Josil, ang pilasin ni nga nagahambal nagapagsik sila.
0: Oh.
1: Kung makainom sang premium D3 coffee mix, mayara man niya nakanotar sa nga nagamat-amat hamis ang ila sa nga panit, mayara man nagamessage na Sir Josiel update nga ang ila sa nga mga joints daw nagsmooth. Away na nagasapnot Sir Josiel kung magtiko-tiko bala ang tuhod, ang siko, ang butko, ang kamot, ang tudlo. Daw nag-smooth ang ila sa nga paghulag. Ini tungod sa mga sangkap sa sining mga coffee, like for example ang Santhone Gold Coffee Mix, may ara sang sangkap nga mga utanon kag prutas. Kag may ara Sir Josiel sang dugang pagid para sa aton sa nga beauty o kon pampahuben, ini ang collagen kag ang glutathione. Ngati samtang nagaedad kita, nagaamat-amat man gamay sina sa sulod sang aton nga lawas, o kung kaamat-amat gamay ang ginaproducer sang lawas naton, that's why kinanglanon naton nga magpasulod sina sa aton nga lawas. Tang iban gani sina Sir Josiel naga-take sang puro-puro gid mo.
0: Oo.
1: Nga mga sangkap balay na glutathione kag iban pagid sa nga mga beauty ingredient para mapabilin sila nga huben. Samantalang ari sa aton kape Sir Josiel, ang iban ganit sa ni unconscious man basta makapangapilang nga na-notice nila eventually nga may binipiso sila joint success sa ila sa nga panit because of collagen and glutathione. Ang premium D3 naman niya because of vitamin D3 and the santhon na rin sa panit sang mangustin, nagabulig Sir Josiel para nga magwardyahan ang aton sugar pinaagi sa pagpa-improve sige-sige sa aton nga insulin sensitivity. Ang question kay ti matamis ko ng Sir Josiel.
0: Oo.
1: Stevia ang pampatamis ang ginagamit at dire.
0: Oo. So ti stevia ang gamit niya sa pagpatamis sa Santhone Gold Coffee Mix. Same also sa Premium D3 Coffee Mix. Manami lang niya sa Premium D3 Coffee Mix kasi may vitamin D3 da Dok Leo. Kung nakalabot ka na sa ginatawag bala sininga diabetic na condition. Type 2 ha. Hindi makapalala ini sa imo sining blood sugar level kag hindi makapashoot up sa imo sining blood sugar level sa mga conscious sa ila sining blood sugar Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel, pero kapila na inistoryahan na to na why kami iya kabalo ni Sir Josiel about sa iba nyo yung gina-consume pagid. Kay base magluwas siya sa coffee nagakalit-kalit pagid ka mo sa ni inom sang soft drinks kawat-kawat pagid ka mo sa isang kaon sang mga hindi conducive sa inyo sa nga ikang lawas kapin pa sa sugar ti mga sign ina nga may ara ka na sang love affair sa hindi husto sa nga mga kalanon.
0: Oh. Isa dari sa linya sumugod bala nga nag-inom ako sa Santhone Plus Coffee Mix bala. Masami ako sinaga pamahaw aga matagal 6. Pero kung imnan ko gani Santhone Gold Coffee Mix makabatsyag ako nga daw ginagutom na ako mga after 2 hours, okay lang ini.
1: Actually, Sir Josiel, may mga iban nga mga grupo nga nag-encourage nga kung may isa kakalanan kita nga dapat i-delay, nga hindi kita dayon magkaon, amo ang breakfast. Kag kung may isa man kakalanan nga dapat timpranuhon nato, namo nga ton sa nga panyapon. Pero sa aton baliskad, Sir Josiel, agahan ta pagikida mo ubrata, agahan ta pagid kaon, tapos pabusog pagikita kay ti eat like a king kuno mo. Amo ganigin tawag nga breakfast kay i-break na to ng fast. So dapat hinay-hinay lang kag hindi na ton pagpabugatan ng aton sa ringa tiyan. Pero ang concern o kon ang message sa aton sa ringa texter is naka-notice siyang dugay sa gutmon. Kung makainom siya sang Santhone Plus coffee mix. Amo ni ginambal bala na ton, Sir Josiel, kung amo na ginakafe mo, nag-cafe ka na, may bulong ka pa. Kaya nga man, ang langas-langas istorya Sir Josiel expression, tayong isang bulong na sinagutom mo.
0: Oo.
1: Tungkol na kargado sa protein, kay may soya powder, may spirulina powder, may malunggay, nga ini sila tanan kargado sa protina, nga kung naman ang mapasulod sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga tiyan, maless Sir Josiel, mapanubo ang aton sa nga cravings, mabuhinan ang cravings na aton sa mga matamis, nga mga kalanon, tag mga ilimnon, tungkol nga dugay kita gutumon.
0: So, ini tanan ang Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhone Vitamin C, Santhone Plus Coffee Mix, Santhone Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Din ka mo pwede kabakal, are. Basi kung may mga branches dira sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's, pwede nyo ni mabakal. Or di gani, sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy bala. Kung ay ni sila sa branches dira, ang yun pang mentionar ta. Sa suki nyo, butika kag pharmacy, ah, mangkot lang abod dira, produkto sang Yes to Health Incorporated. Pwede nyo man ini mabakal kung makakadto ka mo sa Bacolod City, may store dira ang Yes to Health. Ang pangalan, Yes to Health Store, located or ang address is Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Pwede ka mo da kabakal, kompleto dirama produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo actually, may clinic na libreng konsultasyon. Namo na gani nga, sa mga may ginabatsyag na gusto niyo mabalaan kung ano ang inyong sining kondisyon sa lawas, anong kulang ka bitamina sa inyong lawas, mineral, pwede ka mo dara makapakonsulta, pwede ka mo dara makapamangkot sa ato sa nga clinic sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, atubang sang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. So, libre again ang konsultasyon, no worries. Kompleto dara ang tanan nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa malugar nga waay, sang store o isang clinic ang Yes to Health, wala man sang branch ang ginpangmensyonar ta nga mga chain of drug stores, sa suki nyo mabutika available da ha, sa probinsya, bi for example sa Guimaras, sa Capiz, sa Aklan, sa Antique, kay wala dira sang Yes to Health store or Yes to Health wellness center o kon clinic. Now isa diri pagid ka pamangkot, Doc Leo. Siyaga, inom ako adlaw-adlaw, one capsule lang sang Vision X Plus. Pero sumugod nga nag-inom bala ako, masubra na tatlo kabulan. Ang sang una nga nagasakit niya mata ko nga daw hambal nanda aranti parahan, ay nadula tana, Doc Leo. Ano daw gapanuknaon na ni kayo nakainom sa Vision X Plus, Doc Leo?
1: Nakamuno lang, Sir Joseph, sabi ni Piso sa Vision X Plus, ano? Tiwan sa day pa lang gani na. Samantalang ginasuggest gani na ton, pwede makatumar siya na twice daily, Sir Joseph. Eh. So siguro, mas nami, pag ang iya sining nangin resulta, kung gin twice daily. But anyway, kay nami, gyapon ang iya sining, kung nami ang iya sining pamatsyag, bisan once daily niya gin tumar, makasiling kita, Sir Joseph, nga ang sintomas nga gin batyag niya sa iya mata, kakulangan din sa nagkakaigong nutrisyon. Suporta siya sa nga mata. Kaya ang mata, parang mapabilin sa nga protektado, Sir Joseph, ang makabulig sini antioxidants eh. Kasubong sa lutein, kag siya sa thin, nga direkta nagpanghikot sa ton sa nga mata, kag suportahan pagin, Sir Joseph, sa ginatawag beta-carotene, kag vitamin E, para nga may ara kita, Sir Joseph, sa isang bugos nga ginatawag eye protection. Ano ba lang dapat at nung proteksyonan sa mata, Sir Joseph? Isa lang, Sir Joseph, ang i-mention ko. Kung may laptop ka, may desktop ta, may desktop ka ukon may smartphone ka. Amulang nang isa lang i-mention ko ha, kung nga akin ang lanon na mag-Vision X Plus. Tungod, ngayon na sila nag-emit sang blue light, nga kung sige-siging tanaw na ton, dira mahimo sila makapakapoy, makapastress sa mata, kagtinuga ko pa, Sir Joseph, eh, kung hindi ka kabalo sila mag-exercise, bala sang 20-20-20, wala nga suggestion.
0: Oo.
1: Pag-abot sila sa pahuway sa mata, kung nag-tutok ka sa imo sila nga gadget or sa screen ni mo, so kapoy kaayo na sa mata, which is makabulig dira ang Vision X Plus.
0: Siling niya may maintenance na ako para sa akon high blood. May best kung kaisa nga nagapalang hubag-hubag ang akon sining tiil. Pagkatapos nagapalang alay, inabanyusan ko lang sang Santon Plus Herbal Oil. Pero anong mayo kong himuon pagid siniman, Doc Leo?
1: Di man nami, gin siguro, ti, digapon mo kung anong root cause ang imosaring hypertension eh.
0: Oo. Oh.
1: Kay ti, kung sige ka lang karon utod sang hilawon karon ti, pagkaga manubo, magyapon na mo.
0: Analingsing yapon.
1: Kagbasi nagtambok pa eh.
0: Oo. Oh.
1: Ang isa nga masuggest na ton, Sir Josil, kung magpungko ka or maghigda ka, mas madami elevate mo imosaring tiil. Kung may ara, sing kinatawag sa isang pagpalang habong-habong o kung nagahabok dira. Kati posible may fluid retention. Ang sambong ako nalibon, Sir Joseph, makabulig man ano, para nga mapagawa nato na excess nga fluids aton sa nga lawas. Kag syempre ang pagbanyo sang Sunthone plus herbal oil Sir Josil makabuligid. Kag ti aray Sir Josil kati ko nagapadayo ng sintoma ngay na siguro try abi iistorya ha ikonsulta sa imo sa nga doktor nga nagreseta sina.
0: Mm-hmm.
1: Kay posible tungod man sa imo sa nga maintenance medicine kun nga ang nagahubag ina siya. Pero ang mahimo mismo na kun sa balay ikaw limitahan mo ang madamo nga pag-asin sa imo sa nga pagtimpla sa mga utanon kag makabulig man Sir Josil para mahatagan kasang nagakaigo sa nga sustansya nutrients pagabot sa nutrisyon para nga mga vitamins at minerals sa kinanglanon para mapabakod ang aton sa kaugatan, may benepiso sa korason at blood circulation. Makabulig ang pagtumar Sir Josil sa Ultimate Chuyo Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthone Vitamin C bisan twice daily lang, bisan between meals mo lang siya ibutang, alas 9, halimbawa sa aga, kung alas 10, kag alas 3 naman sa hapon. Kag te ko nagahubag, try masahe gamay, o kung na mulo physical manipulation, kag gamit banyo sang Sunthone plus herbal oil.
0: May isa diri, 22 anyos ako, kauluya lang o galing, kay why man ako sang damo gid nga mabugat nga ginaubra. Pero siling niya bisan ara lang ko sa sulod sang kwarto bala nagabasa ang akon ilok. Anong maayo siniman?
1: May mga kondisyon na bisar Dios nga gitawag na ton sang hyperhidrosis. So kun excessive bala nga pagpamalhas sang isa ka tawo.
0: Oh.
1: Pero ang isa nga makabulig dira no parang ang pagpangalisngaw mamat-amat naton maremedyuhan tubtob masolusyonan pagpanilo sa lawas Sir Josil.
0: Mm.
1: Kati kun damo kagaw sa aton sa nga lawas sa aton sa nga panit pag magtabuay sila sang balhas ti alisngaw gid ang aton sa nga dapog o kun ang aton sa nga baho nga hindi sa kaaya-aya. Abi kun magpanibin ka o kun magpaligo ka try abi gamit sang Sunthone plus herbal soap. Tapos pabay ilang anay abi kun ihulom-hulom dira mga isa tub-tub duha sini ka minutos kun ikaw sini nagahabon sa imo sini mga singit sa imo kilikili kag sa bilog mo sini nga lawas.
0: Hmm. Inaya sa ilok pero kun sa inyo sini nga guya kun may mga nagamanifest na nga na punggod gini. Ang malayin, subong kayo kung punggoron yan, yung mga kabataan, bata, pablas nyo, may girlfriend ka na guro, may boyfriend ka na guro, may pimples ka na haw.
1: Mm.
0: Pero kada makonta, actually, kung kaisa sina ang nagadikta mo, ang hindi naton bala pagpanglimpyo sa ato sininga guya. Pero kung ang ginapakita nyo habon nga manami sa guya, may habon kita, Clear Skin Herbal Soap. Nga manami gid man ini sa guya. Anong may ara sa Clear Skin beauty herbal soap Doc Leo?
1: Una Sir Josil, may mga punggod manabi nga ti hormone related mo.
0: Oh.
1: O kon hormone induced. Di sa mga pamatanon bala, instead ni magsige ka mo inom soft drinks, o kon magsige ka mo dira milk tea, o kon mag iced tea, o kon ano man dira, try nyo bala inom bala sang Sunthone plus coffee mix. Amo na bala ning try nyo imnabla.
0: Mm.
1: Simple lang katama pero may soya bean powder ina nga makabulig balanse sa hormone eh. Para hindi mag-imbalance bala ang hormone. Although sa mga pamatanon, natural lang na nga may mga imbalances. O kung dalas ang pagdako, may mga imbalances sa magid. Kapaghamtong bala, nga nagaresulta sa punggod sa iban. Pero, tungod man sa lifestyle, Sir Josel, nga hindi nagakaigo man sa mga ginakaon, mga ginainom, kagkulang sa hygiene o kung pagpanglimpyo. Dira sina masulod, Sir Josel, ng papel o kung role sa nisang Clear Skin Herbal Soap. May glutathione kag may ginatawag kojic nga makabulig para nga amat-amat pahamison ang kutis may mga dark spots may mga pinalian dira kun regular naton sa nga ginagamit.
0: Mm. Selling niya construction worker ako masamiga pala nakita nga kun sininga lawas. Mamangkot lang ako tani kun pila siling limit sa pag-inom siling niya sang cease the pain ang inyo ginamuno nga pain reliever Doc Leo.
1: Depende man Sir Josel abi sa kon anong degree sa pagpananakit sa lawas kag di na nagapananakit sa lawas kag like may palanakit sa lawas Sir Josel nga makaya mo pumanihulag-hulag mo.
0: Mm-hmm.
1: May palanakit sa lawas balang niya pahigdaon niya gid ka Kaya actually, ang mensahe sa pagpala nakit sa lawas, nagahutik sa imo, kung primero palang gahutik sa imo, ipahuway ako, anay.
0: Oh.
1: Kaya may dapat ako i-repair diri sa sulod. Pero kung ginakontra mo na siya, kay ginakaon mo, gyapon sang bawal o kung makapataas ang uric acid, mga mataas ang sugar, dira, nga hindi maayos sa pain at inflammation, di problema agad sa lawas, ang iban sinimapilitan sa pag-inom sang pain reliever, Sir Josiel.
0: Mm.
1: I-try mo lang once a day, ah. Kagkong daw nami manang ginatawag efekto sa imo blanway kita Sir Josiel nagkasiling na imdon magid ni sa kada 4 ka oras o kada 8 ka oras eh.
0: Mm.
1: Observe mo lang si imo sir ko galingon at least once a day observe mo kung daw pagkahapon nga daw ara na naman nagamanifest naman liwat ang pagpanakit sa imo sir nga lawas i-follow up lang pero as much as possible sa akon sa nga suggestion lang pinakamanami mo himuon kapin ba kung nagbalik-balik magpanakit sa lawas ni mo kadto dira sa Yes to Health Wellness Center para nga magpakonsulta na ikaw para ma-assess bala kapin ba kung may mga result ikaw Sir Josiel may mga blood chem ano pag yung mga test madala ni mo para nga may assessment ka mahimo dara nga ton sa ting alternative medicine consultant.
0: Oh, siling niya halos aga-aga nag-jogging ako ang problema sini may mga beses siling niya nga luya nga akong sining alawas labay lang akong siling niya kung mag-inom ako turbo dietary supplement for men ninyo nga ina mabalikan kapag siksa lawas ko, hindi ayahan sila magpalamukol sila yung atubang ko.
1: The story of Lester Josiel, may kabas ko galinog dito sa Mindanao, no, damo na kalaguba. Pwede takaw lang 500. Ang punto, Sir Josiel, ang pag-jogging nami gina sa aton sa sexual health.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagabulig na pabakod sa aton sa muscles, nagapanami sa aton sa blood circulation. Pero sa kung ano man yung kabangdanan, ayhan may mga imbalances pa sa aton sa libido, dira ayhan tuman kita ka-stress. Hindi lang basta madala sa pag-jogging-jogging, Sir Josiel, ano? Aga-afekto sa aton sa emosyon. Makabulig dira Sir Josiel ang pagtumar o kung pag-inom sang turbo dietary food supplement. Kaya bisan pa sa aton, gali paminsaron Sir Josiel, may ara siya sang benefisyo. Kada medyo kagumon, balay mo pinsar, ma-divert Sir Josiel, way kagana eh.
0: Oh.
1: Pero makabulig gali dira ang makakaglavowas ka nga sang kapsina dira. Kaya ang manami diri Sir Josiel, kumbaga dala-dala mo ang armas, dala-dala mo ang magazine, pero ma-activate mo lang si Sir Josiel kung ara na sa ginatawag patag-awayan.
0: Mm. Ang manang hambal nila nga kampiyon imo sila nga pusil. Mm-hmm. Pagkatapos sila nga malahalo ni mo bala.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema sila nga amido.
1: Dako ganyan problema.
0: Oo. Pero para mabulong ang amido, aradang turbo dietary supplement for men. Actually, for sexual activities, mga 30 minutes before. Pero pwede nyo na magamit supplementation man para sa resistensya nyo bala kung may competition na jogging, mga athletes, bla, pwede nyo man inimagamit mo. Kag aside from that, nagapanami man sang blood flow sa lawas ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Dok, nami patani istorya, pero danawili kami, Dok Leo. Walang alam na tas chimpo, Galio. Wow, salamat gin sa pag-upod nyo, ha? Sa isa naman kedisyon sa ato sa nga pagparangad sa programa The Secrets of Health. Kaya lang alam tas tiyempo ko, anta na lang sa iya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Dok.
1: Pag-abot gani sa pag-maintain sa ato sa nga mayong panglawas, mayong sa nga pamatsyagan, hindi safety nga magsalig lang kita para sa ato sa nga kahapusan, para sa ato sa nga nagustuhan, kag para sa ato sa mga naluyagan. Tungod may gugmagali, nga kapahamakan ang mga padulungan kundi kita makabalo magpili sa nagkakaigo sa ni sang aton lawas nga kinahanglan pero hindi kita magsala kung Santhon Gold capsule premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C ang aton sa nga tumar matagan kita sa nagkakaigo sa nga nutrisyon mapabakod ang aton sa nga lawas tungod ang nutrisyon isa sa nagapanguna nga pundasyon sang mayong lifestyle kag maayong nga panglawas gani ugalion aton ang pagtumar sa Santhon Plus Gold capsule premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas sa lungan ang test pa man mangin ulihi ang tanan kaysa no pasagresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman sining edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

0: subong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Maka-allage na ko!
7: XFM.
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Getropa mo station, Les Dos Siete.
1: Getropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
2: But anyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Hindi, wow.
4: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa sanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
1: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah.
8: Sana all.
1: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: rasa cikahan. Direya ang tanan may extra.
1: Ay gali, exciting ba?
2: X-Rated. X-Rated.
3: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: or in the afternoon. Sa pag-upod mga katropa sa inyo nga hapon, sa pag-upod sa inyo mainit. O, diba? Gaayos pati sa atin nga hair. Sa atin mainit, mapaanga hapon mga katropa. O, iba talaga. Pag-uulan siya, super lamig man. And then kung mainit siya, ay, super init rin siya. Okay, ano na lang tabi ni? Sige na lang, ino. Hindi mantener, gani ang kalibutan sa batasan ta. Kita pa, hindi mag mantener sa iya. Sarot. Okay, good afternoon ha sa mga katropa natin. Nga nagpamati sa atin this afternoon. O, teka mo sa mga katropa natin nga nagatulog-tulog da. Nan, birahin nyo da, pang ano ta, pang gamuhon ta ang inyong hapon pag bulog tao. Nakamuda, ay sos, ano na ni orasa ho? Na-stress na gaydugay. O, ganito pang inyong ginahulat mga ketropa, kung bugto na kamo. Dali na mga ketropa, ito na ang inyong mga radyo sa frequency no 100.7. And ululupod kita this afternoon. Siyempre, sa pag, pag irik-ik yarn. O, sa mga ano, sa mga wala pulos, kag may pulos. O, oh, diba? Karon para balance. Diba, dapat may pulos and mayara nga wala man pulos. Uy, good afternoon sa mga kitropa natin nga nagabiyahe sa bong. O, oh, din ang inyong mga ruta, din ang inyong mga destinasyon. Good afternoon mga kitropa ha. Mga kitropa natin nga pakadto sa ilang mga transaksyon, pakadto sa ilang mga meet-ups. Wow, sana all meet-up lang. Pakadto sa ilang mga transaksyones. Halong gid mga kitropa ha. And samtang nagabiyahe ka mo, enjoy sa pagpamati sa atin dari sa X-Rated. Kahit ibawal matulugan. O, oh, di ba? Budlay, abaladaan ko matulugan ka nga nagabiyahe. Ayaw mo, ginaya ang budlay kay basikon diin ka maano. Diin padulong ang imong ginamaneho nga sa lakyan. Sa ating mga taxi drivers, sa ating mga taxi patrollers, hello sa inyo tanan. Kamusta ang mga taxi patrollers naton? O, oh, diin na daw mga taxi patrollers naton. Abi isang yahoo naman dyan. O, oh, mayong hapon ha sa ating mga taxi patrollers ha. And sa mga katropa naton, ang nagaupod sa aton sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. mga katropa, mag comment na sa inyong mga tanamiyawon, mag padala na mga katropa sa inyong mga greetings kay man aton pagabasahon later on mga katropa. Ang inyong muunig comment sa aton nga Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Wow! Good afternoon sa mga kitropa naton nga nagapamati sa aton dira sa may-mayways, Bukuhan! Oy, mga katropa naton nga nagapabuka da sang buko, mga nagapambuko da, hello sa inyo tanan. Mga nagakaon da sang kakanin, nagakaon sang suman, sang ipos. Man. Did you know, katropa Gen Z, that according to pamahiin, oh, di ba? Did you know na according sa pamahiin, if magluto ako no, or maghanda ako no sang pilit during New Year, maging stick ang inyong family. Like, you know, you'll be stick together. Together forever. Did you know that? And are you, do you believe in that pamahiin?
1: May mga magin man na katropang era. Kita mong, ano,
0: na mga kilala, tikoy. Ano, naghanda sila sang tikoy, naghanda sila sang ibo, sa kalamay hati. Pero, pagkauno, di ba New Year, midnight, na nag-celebrate or nag-bugtaw kita to take time to celebrate and to, ano, and to salubong the New Year.
1: Noche.
0: Pero did you know, kapag bugtaw nila sa uno, man nga na, ginaway sila? Ikaw man bi ubusan salad, hindi ka manginit.
1: Ginaway sila yan.
0: Ikaw man bi, kung ikaw, ubusan ka sang lechon, hindi ka manginit?
1: Depende.
0: Kuno-kuno, naman sa kuno nga, hindi manginit. Gambal ka lang, hindi ka manginit. Pero ang tuod-tuod, ang imo nga dugo, nagabukal-bukal. O, di ba?
1: Kita mo, wala tulaan na lang bilin. Hindi ka manginit.
0: Gani, mas makahalay blood yan eh kuno. Balan mo nga, mas makahalay blood kuno ang tulaan sa lechon or sa baboy.
1: Kakita mo, tulaan na lang.
0: Siyempre, kung pagkakita mo, tulaan na lang bilin ikaw. Hindi kaya ma-high blood. Hi, Ewan.
1: Manginit kagid.
0: Of course. Kung ako man.

0: O, oh, di ba kung ako man, guntol, ano lang mabilin sa akin, hindi, kumangin, hindi ka manginin. Ay, ano man, bialangan kulkulon, magtulan, ano ka ido? O, oh, di ba? Ido-ido on lang, pero hindi ido. O, di ba? Good afternoon na kay Sir Jet Hibaga, nag-upod sa atin, Sir Jet from Barangay Bayang Ahoy. Sir Jet, ano, tanan nga si Riz nga naglabay da na, ano, na flat. Nga nga, wala, gindi ka labot ang ano, ha, ang kasag, ha. Ano man? Or ang kasag lang mismo, gin paamat-amat mo crawl. Wow! Yung paamat-amat mo crawl from Bayang Ahoy to Iliida City.
1: Uy, ara si ano o?
0: Sino?
1: Si Ma'am Dali Iraya. Uy!
0: Si Ma'am Dali Iraya. Hello, Ma'am Dali. Okay lang ako no, bitch. Ang agtang lang ko no.
1: Ano ko na?
0: Doon na lumot ka.
1: Lihat.
0: Kasi no, man biyang nang di malubos ka palang itom ka nang adaan.
1: Why na nga di kita ka pabaybay?
0: Ay! Sama na nga yung tsura, wala ka
1: pabaybay.
0: Tingnan nga doon sunburn ka.
1: Partida pa na ah, wala pa na ah.
0: Tingnan nga doon sunburn ka.
1: Hindi pa na sunburn?
0: Ay, hindi na sunburn? Hindi.
1: Ano pa na?
0: Burn lang?
1: Sun pa lang. Ano na ang ano?
0: Ay, ko na sa sunburn.
1: Partida pa na katro pang era, wala pa na kapag-beach.
0: Ito na kapag-beach.
1: Hanggang memories na lang tayo.
0: Ay, Diyos ko. Na ano, kuliwat. Nadumduman kong itsura mo ng sunblock ka.
1: Sa Palawan. Asa, diin. Sa Palawan. Sus, manol-manol. Why ka, ano? Ginihimo ang lotion ang ano?
0: Ay, naku po.
1: Ang sunblock. Talaga,
0: sige lang, hamalan ka. Ganing ako. Gusto mong sunblock, kaanta ka.
1: Pwede, ah. Ay. Kaso subong, ano? Why na ako nag-sunblock? Diba mo? Nga,
0: kay block ka na. Kay...
1: Hindi na ako mag-sunblock. Oh. Kay imbis nga...
0: Kay Ma'am Dali Iraya, damo na to siya sunblock. O, oh, diba?

0: From Barangay Bayang Ahoy. Wow, hindi kaya always malipatan si Kedra pang AJ Bordon ba lang?
1: Oo, oh, dapat lang.
0: Uy, Ma'am Dali, Araya, kamusta ikaw? Ma'am Dali, kamusta ang Canada? Okay, son, all! Oh, ano ito sa spring na to?
1: Sa Toronto.
0: Toronto? Oh,
1: sa din kagani, Ma'am Dali?
0: Spring na to, you know, dito sa Canada or what? Ano sa bong? I-search to, ano
1: sa Canada?
0: June, what is the weather? In Canada. Oh, spring na toguro. Ay, warm, oh, pleasant weather. Ano na siya?
1: Summer.
0: Summer? Summer to sa inyo? Mm. Ay, okay.
1: Sitting ka, Ma'am Dali, sa Toronto?
0: Sa ano?
1: Or sa Edmonton? Ah, Vancouver.
0: Sa Vancouver?
1: Sa Vancouver, Canada.
0: Diba, line man na to ang ano nila, ang pangamba, line man sa ano, line
1: ano
0: man,
1: na dito.
0: Ang iba, line man ang pangamba sa Canada, line man ang pangamba sa dinagani. Ang ano na gani tawag? Sa different ano man to, sa different
1: regions,
0: states, different ano man, diba? Parang na di sa aton, different ano man, diba? Different regions, different languages.
1: Languages.
0: Oh, diba? Dito sa ilaga, different states, different accent.
1: Eh, may mga part dito sa Canada nga ano?
0: Nga, ay?
1: Parish, a parish. French speaking. Paris, France tuloy.
0: Diba?
1: Amo nang panumdum. Kung hindi ka, kung hindi ka kakadto sa Paris, kadto ka na lang sa Canada.
0: Ay, wow.
1: So, may mga ano dito, mga French speaking na dito.
0: Ay, balaan
1: c'est
0: mo
1: la vie.
0: Na. Ay, syempre, balaan mo na agalik kay dito ka nag, ano no, dito ka nag kindergarten.
1: Sa Canada?
0: Oo.
1: Oo.
0: Diba? Dito ka na kinder?
1: Oo. Sa New Canada.
0: Ay, tood ka?
1: Kung may Washington, may Canada.
0: Oo, balaan. Diba may New Washington? May New Canada.
1: May New Kalino, gani.
0: Of course. Ay, kita pa, yaya. Oh, good afternoon lang kay Ma'am Dali Araya, ha? Kung ano man oras na Ma'am Dali, feeling ko manugtulog naman ni si Ma'am Dali. Pero nawala na siya katulog yaman. More energy, mas happy.
1: Pampatulog.
0: Si Ma'am Dali Araya, muote sa Vancouver, ang balan kagin.
1: Oh, sa Vancouver.
0: Oh, para naman sa...
1: Abi ko sa may Toronto.
0: Oh, summer, kuno dito, habali makatrapang Dali Araya ni Ma'am Dali. Okay, Ma'am Dali, makapa-beach-beach ka na da?
1: Layo ang beach da sa Vancouver.
0: Ambot na kay Ma'am Dali. Ma'am Dali, layo da ang beach.
1: Basi, anong gano'n dito yan?
0: Ma'am Dali, pwede ka naka-take out.
1: Basi, lapit yung mga
0: lake. Ma'am Dali, feeling ko, ano, Ma'am Dali, take out ka na para sa imo, ha? Hindi para sa akon.
1: Kasi dapat mga lake.
0: Dapat maghuli ka di magbisita kaliwat diri sa may station. Dapat naman, this is
1: Way pa siya diri, no? Kakadto, di ba?
0: Kakadto na siya diya.
1: Diri nga station.
0: Oh, of course. Di ba? Kakadto. Last year to? Sano to man? Last year?
1: Oo. Isang diri sila.
0: Oo, ako.
1: Nagbisita na digre si Ma'am Dali. Oh.
0: Oo, upod sila sa iyang ano, nga brother.
1: Oh.
0: Yes, ang iyang family. Oh, te. Basi, Ma'am Dali, dapat magkanto ka disunod. May ipakilala ka na sa amon. Dapat matest ang amon nga ano.
1: Ready na.
0: Speaking in English.
1: Ready na si, ano, si Katropang Era mag, ano.
0: Oo, mamask lang ko para mag, hindi ba nagagadugo at...
1: Maano na. Maano na siya.
0: Dapat ikaw, di ba, ano ka?
1: Tapos nag-French siya,
0: di ba, ano, di ba ang imong accent? Di ba, ano ka? Pato? Di ba? Di ba, ang bahal mo ikaw nag-train na sa ila?
1: It's
0: magsakay
1: not,
0: sa ano?
1: Broom.
0: Sa broom? Di ba?
1: Hello, broom.
0: Di ba ikaw na ang train lang. Sa ila?
1: Oo, oh, ah.
0: Oh my God.
1: Ano ganyan ang ano, ah?
0: Ang hot lang sa iyong dali. Ano?
1: Ano ganyan?
0: Ano?
1: Magic.
0: Magic one day, ano ay? Ano?
1: Love you. Ano na? Love you, sa. Oh, kita mo. Nalipat mo, ha?
0: Alaan ko na iya.
1: Why alaan na, ano?
0: Ay, tek. Pati ano, nalipat na takay. Ay. Sala, saya, ho?
1: Lumos. No, sa mga Harry Potter fans daw. Pasensyahin nyo lang
0: kung yes. Uy, kakabalo na tapos kung ginasa.
1: Gani? Nag-gani? Balan ko nag-ano

0: gid na nag-subscribe gid na para matapos mo na, di ba?
1: Ayo bala, oo.
0: Oo.
1: Ang tanga, high Siri, yagin na hambal sa ako niya. Ay, Diyos ko. Hindi na to, why siya, ano?
0: Wala. Huwag ka maging siya ni Anay.
1: Huwag ka maging siya ni Anay. Ikaw logo siya.
0: Ano? Wingardium Leviosa.
1: Then?
0: Babo. Oh, kapangita siya din sang ano.
1: Nalipat na ko.
0: Kapangita siya din sang spell.
1: Oh. Ariyo.
0: Sige, Hada.
1: Ariyo. Ariyo. Oh, di ba?
0: Wingardium Leviosa.
1: Oh, di ba? Expelliarmus.
0: Ano? Lumos? Lumos.
1: Lumos. Oh, di ba? Kada?
0: Lumos.
1: Oh, te. So you're one that have a Christmas tree. But, di ba? Ay, ako kamaan. Oh, so nagbayad. Gid ko na pati sa Game of Thrones. Nagbayad. Gid ko na sa HBO.
0: Gani?
1: Ay,
0: ako pa ng bucket list.
1: Tapos wala man lang kickbacks.
0: Wala, oh, gid.
1: Oh, di ba? Pati sa Disney Plus. Ang feeling, amo na, hala do, gamay mo na sad do, amay subscription ko, tayo sa damo nga, no man.
0: Gabi ka mag-binge watch
1: na. Oh, bala, ay, kapin pa to sa pandemic. Dupila mo na sad do, tayo sad do, pero nga do. Ay, sabong.
0: Nasa Netflix si Jay.
1: Sabong, hindi kayo naubos na sang sinado ang oras ko.
0: Ara yung mga Netflix nga True to Life.
1: Oo, amo na yung Netflix nga, ano, amo na yung movie nga, ano, hindi ka kabalo kung maugot ka, kung mahamot ka, kung makadlaw ka, tarang emotions present, di ba?
0: Namin na mo kay ano, ang daw, by
1: oh,
0: episode. Oo, hambani
1: ka ni Ma'am Dali Raya, sponsor ko na ang sunscreen. Sponsoran, wagad na siya dapat, Ma'am Dali.
0: Pwede, good ma'am.
1: Ma'am Dali, SPF 120 PA++++. Charot. Ang mo ginagiyang, lani ka trapang siya enzin, Ma'am Dali, para ma-renew ang iyang skin. Oh. Sige, Ma'am Dali, ikaw sponsor sa sunscreen, ako sa rejuvenating set.
0: Pwede, ah.
1: Pero bilog yung pagkatao, i-rejuvenate niya.
0: ang kalain niya, bikay ang guya mo, puti-puti. Oo, tapos sagin mo nga, ano.
1: Dari lang astali, og.
0: Asan, di, oh. Asan yung damot mo,
1: ay. Kambang, itumitum, galiya. Ay, nano, man. Ano man? Ay, kita mo na, ang gapula-pula pa.
0: Chak to daw zebra.
1: Pwede man, ano man naman da yun? Di ba, gasukso ka ba, yo? Diri mo naman da yun, no? Tapos wag mo na mo itom naman siya, o, diba?
0: Daw zebra, tsura.
1: Oh, pag diring mo naman, amon mo naman na, tapos itom naman, ay, ang bota lang yun siya.
0: Those stripes mo.
1: Oh, at least, di ba? At least, pareho to sa ano to? Sa Russian truck? O, oh, di ba?
0: Sinauna nga, ano, camouflage.
1: Di ba? Hindi, hambalan ka kung kaisa may photographic memory, one ko mo. Abot-abot lang galing, abot-abot lang siya. Pero makuta ko, bala kung kasan auto siya ang ano. Again. Man, ando pa na siya.
0: Ewan ko, tanda ka.
1: Andi
0: na lang, abasi kon.
1: Ano? Ano ka san o si ano?
0: San o?
1: Si Sinado naman ni Pamangkot mo sa akong mapawaya. Man to sa Sinado, Biyo.
0: Amo na gani, di na lang gani.
1: O, diba? Malingin yun ang ulo, ta. Hambalan ka, gid. Ay,
0: ano gani nga episode to ang ano, ah?
1: Ano to gani nga episode series to man? Ano to nga, ano man?
0: Season. May season 2, subong.
1: Season ano subong two? Season 4? Kay ka 4th president na.
0: Ay, so, episode 1, kagina.
1: Balan mo kung sino ang ano, season 1, si Zubiri.
0: Oo.
1: Diba, season 2?
0: Si
1: Cheese Escudero. Season 3? Si Tito Soto!
0: Ate, season 5 na eh?
1: Season 4? Ay,
0: season
1: 4
0: si Cayetano.
1: Season 4 si Alan Peter Cayetano. Season 5? Oh my gosh, grabe.
0: Si Wing Gatchalian.
1: Oo, si Wing Gatchalian. In a span of pila lang na siya. In one year, did you know kapila ta mag-ilis Senate President ta?
0: Season 1 subong, season 5, episode 1, ganina.
1: Ambot na sila. Ah, feeling ko may mga hormonal imbalance. Siguro sila mo. Ang muna, basta wala sila gainom something plus coffee mix. Wala na siya, gorong isa nagdala to.
0: Hormonal imbalances. Ay,
1: wala siya, gorong nagdala to something plus coffee mix. Ay, nambalan ka. Magdala ka.
0: May ara eh.
1: Ay, amo na. Basta, ay, Diyos ko lamang. Amo na sa mga katropa na ito, hindi na kamo magpa, ano, tuga-tuga, dalagan. Kung wala kamo sang klaro nga, ano, nga, like, you know,
0: mo ginya,
1: oo, klaro nga, ano, bla, kung gusto niya mangurakot, hindi mag, ano, kamo, magpangampanya kamo, ako si Johnson Crisostomo. Wala po akong ibang gusto, kundi,
0: pera
1: ang mangurakot.
0: Diba? Pera nyo.
1: Wala akong ibang gusto, kundi, pera nyo. So,
0: babawiin ko ang gasto ko.
1: Oh, babawiin ko ang gasto ko sa eleksyon ng triple. Oh, di ba? Jesus. Tani ko nagi ano man lang kamutani, nagprangka, kundi why nata na ano? Why nata na
0: at least hindi naman surprise, no, di ba?
1: Oh, pero ti safe man taya kay ti ang, di ba? Safe man taya kay duty tatoya tayo. Duty tatoya mo.
0: Sabalaan niyo na na.
1: Sabalaan niyo na na. Oh, good afternoon kay Sir Mayo Katalasan Kanada Cabana, kay Ma'am Roby Lynn. Good afternoon, Ged. Mayong hapon, ha? Ma'am Roby Lynn, thank you so much sa iyong mga pag-upod. Kay Sir Mayo Katalasan Kanada Cabana sa Liwat, mayong hapon lang. From Ligon. Oh, thank you, oh, thank you. Sa kay Sir Marjun Sarmiento. Good afternoon, Sir Marjun. How are you? Find out. Oh, kamusta ikaw, Sir Marjun? Kag sa iban pagid natin, ha, ng mga katropang nag-upod, nagpamati kag nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa atong FM band, o kung sa inyong FM band. Thank you so much, gid, mga katropa. Salamat, salamat sa inyo padayon kapag suporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines.
0: Kamusta hunto sila?
1: Oh, sige, ben,
0: ang ilang na, ano?
1: Mapulso, mapulso, pulso, kapadi, ha?
0: Kamusta hunto mga ano nila?
1: Oh, sige, ben, mga kitropa, sa ating mga Facebook Live viewers, Sean, and sa ating mga listeners, of course, oh, diba?
0: Kung may comment ng sila,
1: what
0: diba?
1: What are your comments? Or ano pala ang inyong mga sentimiento? Azus! Ano mga sentimiento, mga kitropa, sa pag-change sa Senate leadership? Is this the one you are expecting? Is this the one you are hoping for? Or you don't want it at all. Nan, are you in favor or moan mo ginakaron? Are you in favor or not in favor of the new leadership in the Senate? Oh, mga katropa, i-comment lang da sa atin yung Facebook Live, sa atin Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7.
0: Yes.
1: O, diba? Kamu, bae, why galingin ulo nyo? Sa totoo, yung storyan.
0: O, oh, ga-follow pa kamu sa episodes.
1: Oh. Pero ang iba, ang buta, hindi na bibag-istoryahan. Dapat, dapat tayo ang kanilang pahinga. Diba? Dapat tayo ang kanilang pahinga. Hindi na lang napag-istoryahan. I-erase na sa mind mo, B. I-ano na siya, control-delete. I-control A and delete, B, please.
0: At F4 na lang.
1: Oo, pwede man. Parang nga da si Guy.
0: Why na?
1: O, diba? O, sige mga katropa, we will not talk about politics and whatever is happening on our, ano, on our government. Bay, inada sila, nay. Ano, tanay? Ma-pause, tanay, mga pinatak hours. Gani, 2 hours?
0: 2 hours.
1: Oo. Kami po ang inyong pahinga. Okay? Okay, great na mga katropa. Mga nagapamati.
0: Siyempre, good afternoon, Gid, kay Cap Butch Florentine. Dala sa may Molo Kapihan. May dahil lang ang pagpamati sa mga katropa natin. Sa liwat, dala sa may Molo Kapihan kay Cap Pato Kim Singh. Kay Cap Ising Villanueva sa Cap Ising sa Pancit Molo. Good afternoon, Gid, dala sa inyo mga katropa. And of course, tanan-tanan nga mga nag-tune in man sa XFM 100.7 Iloilo sa itong mga katropa ng mga XFM Taxi Patrollers. Good afternoon, Gid, sa inyo. And syempre sa mga katropa natin dala sa may Petron Gasoline Station, kag sa may Caltex Gasoline Station, dala sa may Quintin Salas, kag Tabuk Suba. Good afternoon, Gid, mga katropa. And of course, may dahil man niya pagpamati kay Ma'am Rowena Manuel, dala sa may San Carlos, Anilaw.
1: Hi.
0: And of course, sa Aranwes family, dala man sa may Kulob, Anilaw. Kubay.
1: Hindi ka pa yung kabaluya, ha?
0: Kulob, Anilaw, Iloilo. Good afternoon, Gid.
1: Wala, to saan kaya? Charot. Masikigan. Tara na nakakulob. Ni Vice ko. Mampan yun, ano? Kada iya? Diba? Okay. May mga katropa pagin kita ka nagpamatis sa may Iloilo Central Market and Iloilo. Supermarket.
0: Oo.
1: Oh, diba?
0: Good afternoon, Gid, ha?
1: Mayong hapon. Sa ating mga security guards, ka nagapamati sa atin this afternoon. Hello sa inyo tanan, mga katropa natin nga nagaupot sa aton this afternoon. Basi may mga greetings ka muna mga katropa, pero nahuya ka mo. Ay, hindi maguya-uya. Ini hindi uso sa XFM ang huya-uya mga katropa. Pero tuod lang, nahuya man kami. Agad pa kunukulo lang kami. Kunukulo lang kami na mga ano, magkikitas at na ano, makikisig na mga nilalang. Pero ang totoo po, hindi po.
0: Nahuya man kami kisa. Ano? Kisa lang.
1: Balanta man mag-blend. Diba? Balanta man mag-conceal sang ating budhi.
0: Nag-growad yung mga talents sang ano?
1: Sang ano?
0: Na tinatagong talents.
1: Oh, ano yung mong tinatagong talent?
0: Ang mga ganyan yung ginatago ko. Kaya parang di...
1: Ano gani? Balaan ko wala ka sa may ginatago. Balaan ko kung ano yung ginatago mo.
0: Kita mo lang.
1: Otot lang na yung ginatago mo. Yung
0: mga so hidden talents si Subong Suyahanta.
1: Oo bala. What are your hidden talents if you have?
0: Ang mga ganyan yung hidden ko na kayo parang malipatan ko na balahaw. Pero sige ah. Anong hidden talents? Kaya ko pa ulago na ako niya ano.
1: Nga?
0: Dulunggan.
1: Boa? Ano ka? Karbaw?
0: Ikaw ka balok?
1: Hindi. Gabi. Sige, may mula. Gabi.
0: Ang muna ganun nga nakahidden eh.
1: Kaya mo? Ako kaya ko mag-overthink.
0: Ikaw be?
1: Nang ilang days.
0: Ang muna yung hidden talent.
1: Oo. Ano gusto mo nga i-overthink?
0: Ano?
1: Oh, sige na, Paula. Gabi, ano mo naman. Let us show to the world. Oh, di ba? Maybe this is your last...
0: Ang tago-tago.
1: Maybe this is your last chance to show your ears. Dapat you have to show it to the world. Sige be, Paula. Gabi. Susan.
0: Ikaw na ya.
1: Inimoy mo muna siya. Wala sa ako, hindi mo na siya mapanindugan.
0: Paano ko na yung paulag?
1: Wanda ako, hindi mo na siya mapanindugan. Oh, sige be.
0: Joke lang po yun. Hindi ah. Pero, hindi na ah. Basta muna na.
1: O magluwas sa pagpahulag sa imo talinga.
0: May iban siguro ang kabaluman. Hindi man na special. Pero I mean...
1: Special kaya eh.
0: Rare lang may maham. Oh. Ano
1: be, paano siya man?
0: Ikaw be?
1: Basta ano kung puro ka focus, hindi ko sa'yo mapahulag. Kung ilong ko pag-uro na mapahulag.
0: Sige be. Sampol.
1: Ikaw wala ka hulag ilong mo.
0: Hulag man eh.
1: Oh, sige be. Biskan, ano mo pa naka-focus kag-internalize nga paulago ng talinga mo. Hindi ka na siguro maghulag ah. Be, una pang ilong kaulag. Oh, sige be, paula. I-try lang be. Deep, ano, deep internalization and whatever. Oh, dapat ano ka, dapat i-embody mo gid ang ano, feeling
0: mo. But... Salamat gid ha.
1: Ay, Diyos ko. Ay.
0: Dali.
1: Oh, di ba? Oh, sige be, mapahulag mo yung talinga mo be.
0: Oo.
1: Ay, na, imo-imo ka na sa talent pa, be?
0: Di lang pag-i-zoom.
1: May, oh, dali ka, dapat ka pa may pay, siya ka muna siya dapat to.
0: Nalain na naiya, si Dumbo.
1: Diba?
0: Oh,
1: di ba, ano mo namin pa hulagon? Apababaw dalom or pa kilid-kilid?
0: Ara, nag-hulag? Wala?
1: Ay, ano to? Naangan na nag-disco ka.
0: Oo.
1: Nag-disco mo. Ano ka? Magano, nasip nga naman ng mascara. Kumain, pe. Ay, hindi na.
0: Gibiti mo.
1: Ay, Diyos ko. Magluwas sa taninga. Ano pa kaya mo pa ulagon?
0: Ulagin mo na.
1: But ay... Uy, paano yan ang ginahulag?
0: Oh, diba?
1: I-zoom pala, Paige. I-zoom.
0: I-zoom, ba? Eh?
1: Ay, pa-zoom yaman.
0: Di na lang, ah.
1: Ay, Diyos ko. Isa ka. Dali lang. Teka, may na lang ako kambal sa magic word ka. Dali lang. Ipakita na, eh.
0: Bali, Ma'am EJ, oh. Chu kay gahulag. Ako mag-ano ka, oh. Ang na.
1: Nag-drill ang manasta.
0: Ara na. Go lagid na.
1: Magluwas, ay, makatulong ito nilan ko.
0: Salamat. Katong BJ?
1: Magluwas sa talinga, na ano, pag kaya mo po lagon.
0: Atida mo lang.
1: Ay, Yudi na lang eh. Yudi, tuwas na lang.
0: Galing nilang pwede pakita.
1: Just like I know. Ay, Diyos ko! Nahihimbo na lang! Ayakon nga! Manda ka mag-init.
0: Okay ka pa?
1: Okay pa.
0: Ginawa na yung dalong. Ginawa na yung ginawa.
1: Mami AJ Bordon, ikaw. O, sample, be. Mami AJ Bordon, ikaw. Ano kaya mo pahulagon? Oo, oh, tingagin pa ko lang yung talinga mo. Tanawawa na ang universe. Ano pagin kaya mo paulagon?
0: Ha?
1: Ano pagin kaya mo paulagon?
0: Damo gani. Hindi lang galing pwede pakita.
1: Magluwas mo nga, hindi pwede pakita. May harap again. Ha? Palimuta ba isa mo? Kakalimuta.
0: Kundi ba, ano na lang, ma-intro na lang ako sa world record.
1: Wait lang, ano lang itawag ah? The first man to, magpaliba. Hindi ka man go to first, kahit is na mga world record, sa Guinness world record, may mga, ano na siya, may mga one of a kind, ano.
0: Oh.
1: Ikaw go to, ano, longest minute nga nagmuna-muna ang mata mo. Longest minute. Namamatian ko siya. Ikaw da!
0: Gabi.
1: Ay, Diyos ko. May
0: kaya
1: ano,
0: pa.
1: Media, may explanation point. Gusto niyo ka lang ng world record. Ganda. Wala niyo ko kaya. Wala niyo ko kaya po lagon.
0: Ngibiti mo.
1: Ikaw na ba? Sige na.
0: May iba na ano?
1: Ano?
0: Kung kaya mo labuton yung mga siko gamit mo dila. Mga muna.
1: Oh, daw sambalan mo ko karang daido naman ko. Balaan ko na, nabitiwa na ko na ni SM. No, biktima lang ko na.
0: Hindi, pero ano isa kaya? Na sa mga ano.
1: Diba, ano tambalya ang kaya mo mag-ginawa?
0: Nga.
1: Sabi ko yan, hindi ginman mo. Kita mo yung tsura ko to. Kaya man eh. Abi ko to, ano na ko. Abi ko yung special na ko. Galing, isa po akong ano.
0: Isa kang biktima.
1: Toto. Yan ako, kaya ko maniya? Ano kuya yung one of a kind? Ano kuya yung one of a kind?
0: Di ba tabi? Kung kaya mo ba? Pero isa na sa mga ano, sa mga rare nga instances.
1: Ano?
0: Nga, siguro gamay lang ang makaya. Isa na sa muna. Kung ano? Kaya mo malabot yung mga siko, gamit mo dila.
1: Hindi ko labot mo ano, kabe?
0: Di.
1: Magaranon ka?
0: Meaning ano eh?
1: Kung
0: very ano ka?
1: Ano? Flexible.
0: Flexible. Oh.
1: Pero kung mahambal sila ako malabot ang dila sa ano nga? Sa dila ang siko.
0: Oh.
1: Magranon ka. Aadlo-adlo ma-practice ko ya. Tuod man adlo-adlo ma-practice ko ya.
0: Ako lang tawa balaw. Kita nyo lang. Damo ka mo de.
1: Oh, di ba? Mag-dismiss na ka mo. Di ba?
0: Tanawan nyo karon kay i-try ni Katabang Era.
1: O hindi, kuya. Labutan
0: niya nga siko.
1: Wala, gani ko sa hidden talent. Overthink lang gani.
0: May ara, ginaya. Balaan ko na iya. Bal ni ano. Ang bal, sang kilala mo. May hidden talent ka.
1: Sino? Kilala mo? Kilala ko.
0: Sang kilala mo ah?
1: Imo ko na yung storya. Di ba magluwas sa pagpahulag sang talinga?
0: Di ba ikaw ang ano sang una ko, no?
1: Ano?
0: Lead dancer sang lead. Sang ano? Sa? Macarena?
1: Suna, sino nagkakanda?
0: sa elementary nyo?
1: Hindi, yung Macarena yun. Sayaw kika, ito yun. Da. Sala naman yung information.
0: Ay, say okay, kahit ito galing.
1: Oo, pala. Ay, diba, ikaw to ang, ano, ikaw to ang leader sa Totoy B-Boy.
0: 8-8.
1: Ay, 8-8. Ay, nidugay-dugay ng galiin, no?
0: Oo, nidugay-dugay. 2,000.
1: Dilapan mo gidi mo siko. Oo, wala Sir Jet. Magambal sila Sir Jet nga kung malabot mo ang di, isang dila mo ang siko mo kung mamangranon ka. Ay, adlaw-adlaw, dilapan ko kinsa. O, di Gabi, hindi ka na. Dapat bakas-bakasan mo dila para bakas-bakas mo mga ano ka, mamangranon ka.
0: Tanay mo na nga mga pamahiin, ginahambal nila, no?
1: Oo.
0: Ay, ang bot na na.
1: Di mo na imo na ilog nga ano nga talent nga mapahulag mo ang imo talinga.
0: Why na ano ko lang na discover.
1: Kaya tropa ni Romel may talent man siya.
0: Ano yang talent?
1: Pero kaya mo man siya. Nga gakadlaw ka. Ang talent yang hidden kaya
0: talent mo man ni ano ni katropang John Ray.
1: Feeling ko man. Oo. Balaan niyo man ha.
0: May mga
1: ano, may mga ano?
0: May mga hidden talents nga dapat gaman hidden ng ganyan.
1: Mga ahaw.
0: Kay Budlay na ko.
1: Budlay kong kuhaan. Budlay kong may
0: ma-discover. Basi ko ng dalawang kasan. Sa mental hospital.
1: Kay Katropan John Ray, hindi mo yan pag, hindi siya yan mag ano, hindi siya yan, hindi siya yan maghulag na kusa. May voice ko man siya yan. May mukha ano?
0: Ano?
1: Ang magkatando-tando, din mo
0: ano na yan? Hidden talent?
1: Itadlo iya! Itadlo sang... Itadlo sang iya! Ay! Tawag isa wala!
0: Sang iya nga?
1: Sang iya, hidden talent! Oo! Oh. May voice command! So kung wala sa voice command, inisip ang mag- hulag.
0: Ano?
1: Oo, hindi siya mag-quan. Pero see mo, diba? Like, ga ano-ano lang siya. Gapamalakpak.
0: Oo.
1: Oo, diba? Kaya ka naman siya, Ray, dapat yung voice command.
0: Sugoon niya, anay.
1: Oo, yes. Sa mali sa siya, diba, gano'n, paano bi kung wala ka dila? Ay, ala, di lang katong dila mo, bi. Grabe, maniya si Katropon siya, diba?
0: Di lang mo pagin masukat, di lang mo pagin matakos, I mean, kung gano'n kalabay mo dila.
1: Oo, kung sabagay.
0: Kaya, diba?
1: Oo. Kung tik-tik ka, ti. Kung tik-tik ka, ti. Congratulations. Oh, yung tistingan niya
0: diba?
1: Na. Why na siya? Okay, Sir Joel Hanagap, katrapang yan naman yung hapon. Greet ko lang sa Mandawi Foam, Pavia, Sila Glenn, Dunel, Gino, Kag Fernando, nga nagapamati sa X-Rated. Good afternoon. Oh, mayong hapon, Sir Joel. Salamat, salamat.
2: Yeah!
1: Sa inyo pag-upo dira sa may Mandawi Foam, Pavia. Hello. Te, wala, gidara sa ano.
0: Oh, isa ko na sa mga maayo.
1: Wala, gidara sa foam.
0: Isa ko sa mga ano.
1: Nagkasakit sa likod ko sa folding bed.
0: Tagpilay niyo nga single.
1: Tagpilay
0: ano?
1: Niyo nga single, Sir Joel.
0: Na ano, memory foam.
1: Oo, biskan ang ano lang, biskan ang may pakit lang agamay.
0: Ang inaboy, haboy niyo na. Mga rejected niyo da.
1: Oo, ang mga reject niyo da.
0: Hmm.
1: Itaod-daod talang.
0: Importante, may foam
1: oo,
0: lang.
1: Oo, yes, correct. Oh, hambal ni Sir, ni Katrapang H.A. Gordon, hulamon mo dila, kaido. Eh, wow. Paano may kumula dila? Ay, Diyos ko. Ginakontra yun naman ka, Katrapang Jet, ibaga ho. Si Katrapang AJ, bala dila eh. Kanamunta. O, pangilay, behalf lang, hambal niya. Ikaw, be?
0: Pangilay?
1: Ay, muna na. Ang gahulag yung isa kakilay. Ako ba hindi ko nakaya kabalo
0: yan? Ano
1: na? Basi, ako yan ni Kuya B kabalo na. Ambot, ah, ano paano na siya? Hindi ko nakabalo. For real, for real.
0: Sinoplado, dali na?
1: Ano lang, patorong lang manan ko.
0: Patorong?
1: Diba? hambal ni ano, hambal ni, be, ano ni, ano, ipatik. Ano ipatik? Patik ka kay mahulag na. Ang anong patikon?
0: Ang dalunggan, gano'ng kaginay.
1: Be, patikon ta, be.
0: Hindi lang kuya.
1: Oh, nubok man ay iya ka ido. Amal ni Katrapang Jet, diba? Nubok ko na iya ka ido nga, ano, nga dila.
0: Dila.
1: O, tigay sinobi, dila gamiton ta para laba. Bing.
0: Baka ano eh, aswang.
1: Basi. O, sige na mga katropa ha. This time, ang oras natin 49 minutes after 2 in the afternoon. Yeah! Ang oras mga katropa, ginadalong sa inyo sa Premium D3. Yeah! Premium D3, masa version ka kanit oil, malunggay oil. Kag vitamin D3 nga magkabulig sa atin ika yung lawas, inabina sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, inon, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Mabakal man sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, mga katropa sa Riwat. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Premium D3 pangitaon. Ang may datak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. 10 minutes mga katropa before 3 o'clock this time. Kita mag-pause for some commercial break, and when we get back, aton nga i-share sa inyo ang aton nga X-rated question. Ganito tuk lang mga katropa sa X-rated. Kay man, magabalik kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM.
3: XFM.
2: XFM.
4: Yes, to help.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma, at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
6: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Visionix, epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health Supple Plus Gold.
6: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod rin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
6: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
6: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: pa'y nagabalik ang X-Rated. Oras natin mga katropa, 3 minutes before 3 in the afternoon. Ang oras, ginadurong sa inyo sa Something Plus Gold. Something Plus Gold, Himasime Angustin ang palaya malunggay. Yorlek, Kagas, Perolina, Galuyang, manang ano ba? O, mga katropa, mabakalag Something Plus Gold sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Kagay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ganyan ang pang inyong ginahulat, mga kitropa. Maggamit o kung magtumar na sang Sunthone Plus Gold. This time, mga kitropa, ito na nga i-share sa inyo ang aton nga X-Rated Story. O, handa ka na ba para sa ating X-Rated Story?
1: But, handa na!
0: Ano ka lang gidya? Sa pahulang talinga ka lang gidya, dasig.
1: Loading.
0: Alright, mga katropa, this afternoon na before naton nga i-ano, before naton nga i-reveal ang aton nga X-rated story, mga katropa, X-rated question.
1: Good job.
0: Oh, good job. Ato na mga katropa na nga i-greet ang aton mga katropa nga nag-upod sa aton. Good afternoon kay Sir Alexander Omake Algabra Senior. Uy, grabe. Sir, ano, Sir Bong Algabre, magtapat pala yung ating program dyan sa may XFM Tagum. Hello po sa inyo, Sir, ano.
1: Hawak
0: sir,
1: mong beat muna tayo.
0: Yeah, sige, hawak mo. Oh, di ba? Ay, grabe. Ang exciting, Pilipinas na siya. Ano, hambal niya, tatapatan ko ang iyong program. Oh, kung kay katropang Jansin, pinapagalaw niya ang kanyang tenga. Ako, pinapagalaw ko ang ilalim ng tenga ko. Okay, good afternoon ha sa mga katropa na ito, no, from other XFM radio stations here in Philippines, of course.
1: How long, Pete?
0: Mayang hapon ha sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upload. Thank you so much at mga Facebook Live viewers. Basi may mga gusto, kamuda tamyawon, may mga i-comment, kamuda mga katropa, i-comment lang sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Basi may mga greetings, kamuda. May gusto kamu tamyawon, hindi ka mamaguya-uya kay kita-kita lang gidne.
1: Libre lang.
0: Oh, libre. Wala niya bayad. Ah, wala niya send the stars. O, di ba? Wala niya siya. Yeah. Thank you for the rose. O, di ba? Thank you for the, ano pag inang iban? Ice cream. O, di ba? Kamu na. Yummy. Yummy, ice cream. So, TikTok na siya, di ba? O, wala tingin ka pa kayo. The stars
1: mga
0: or whatever. Alibre lang gid niya. Amo na kami niya sa XFM. We are thoughtful and yes, we are kind. Wow.
1: Kind
0: chara lang namon di ang ano, hindi ka kind. Pero we are kind.
1: Chura yes naman daw ano.
0: Ano lang kami diya. Oo, oh, chura naman yung mga Hagardas for Sosa. Ay, ang bata lang yun. Pero we are fine.
1: Pang ano? Pang Simana Santa.
0: Ay, hindi man. Ay, pang ano siya. Hello? Doon nagsaka sa balad.
1: Ito pang Simana Santa, or pang ano?
0: Hindi man siya.
1: Pang Halloween, hindi man.
0: Medyo. Ay, ala. Speaking of Halloween, malapit na ang Halloween. Ay, mabakal ka naman sa costume sa anakis. Ano sa bong? July, August, September, October. 4 months left na lang niya katropang dyan, Zinia.
1: Mahalloween naman.
0: Oo, okay. Hindi ka da. Ay, amot. Ready na ako mag-gabot, ani, bro. Before gabot, hindi kita magsakay sa airplane
1: sa
0: mo.
1: Sa December.
0: Before mag-gabot, wala, hindi kita yung magsakay sa airplane. Sure na good na. For this year.
1: Hindi gani ko, no? Ano lang?
0: Ano?
1: Ano lang ang, ano, barko lang.
0: Barko?
1: Oh, Tabok Guimaras.
0: Hindi. Malaysia, barko?
1: Tabok Guimaras.
0: Tabok Guimaras.
1: Kaya ano?
0: Amo local lang na siya. Tod.
1: Kung ikaw ba, pala.
0: Kung yun, parang
1: kung local, tapos dito lang sa Piyak Isla.
0: Guimaras. Ah, okay lang. basta dako lang ang pocket.
1: Oh, di ba? Damo na itong mga resorts. Subo.
0: Oo, bala. Di ba ikaw to ang triyas ang isa sa mga resorts sa Gisi? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba sa Gisi ka magkanto kung magpagimaras ka mo? Di, oo, sa Gisi?
1: Oo, namin sa Gisi.
0: Ano na, dira ka mo ka barangay, Ged?
1: Hindi.
0: Hambal mo, maging bakal ka mo da. Tuod ba na? Buhay na to na dayon?
1: Ang ano?
0: Ang ano lighthouse, kinbakal.
1: May bubo na da sa lighthouse. Nakanto ka na
0: oh, da. Wishing well. Wala oh, pa. Well. Kaya ginahulat ko, tani nga i-tour mo ko to. Kaya di ba may travel and tours ka man nga agency?
1: So the sun.
0: Grabe ka ba? Tanan nga ni Kusyog yung sudlan mo na. Basi sa underground, ano, pagid na imo. Basi sa dark web, kapag hindi ka baligya, yeah? Hindi man.
1: Hindi man.
0: Basi sa underground river.
1: Maano lang. Is, ano lang. Sa ano? Facebook.
0: Oh, tapos?
1: Messenger.
0: Kulog, yung kulbaan ko. Basi ako nga lang. Charot lang. Good afternoon ha sa kay Tutong Boyet Brillantes. Nagka-upod sa atin. Thank you so much. Kay, syempre mga katrapang interns natin dito. I-shout out ng mga interns natin, katrapang Gen Z, because yes, they will be with us. Some of them will be with us
1: later
0: on, mga katrapa. No, to, of course, to show the to, ano,
1: ari ang mga may hidden talents niya.
0: Yes, awa na yung tutuod yung mga hidden talents. To, ano, to show their expertise in radio drama, di ba? Mahal ni balangin bayad mo sa ila.
1: Mahal gani.
0: Ay, nako. Ati na ubos na da ang annual, ano ta?
1: Budget?
0: Wala man.
1: Oo, nag-request ako to. Timing kayo bago na ang ano.
0: Ang? Ang ano?
1: Ang chairman.
0: Sang? Committee on Finance?
1: Oo, Committee on Finance.
0: Okay, good afternoon sa ating mga student intern, mga ketropa. We have our very, very
1: dynamic.
0: Mapisan, very dynamic, supportive, and
1: honorable.
0: Ang ating mga ano, mga katropang interns, di ba? From West Visayas State University College of Communication. We have Princess Usita. Okay. Princess lang siya, pero ako pa rin ang Disney Princess. Charot! Basi mo, ba si Princess to kaya ako na gani, ah? Ako na yung title nga Princess, yeah, oh. And sa kay Sophia Joy Talagara, of course, ang mga fans na hello na kayo sa inyong mga ano dito.
1: Yes.
0: Inyong mga supporters, oh, di ba? Maano na sila karon, mag-greet na sila karon. Yeah. Sa kay Luis Tabucanon, oh, nag-upod ni si Luis dito sa may San Joaquin.
1: Yeah.
0: Oh, and sa kay, oh, upod kay Mark Hill. Oh, kay katropang Mark Hill. And kay katropang intern Malayaha, oh, di ba? Nito siya. Kay katropang Malayaha Taytayan. Kag, of course, kay katropang Sean Lawrence Cabaya. Yes. Student interns, mga katropa who are with us every day. Ano pala, ika-third day nila sa buong, yes, di ba? Oo, they are on their third day, mga katropa, with us here in XFM. So, we are hoping na you enjoy your stay. Mm. Wow! The hotel! We are hoping that you enjoy your stay here. Mga ma'ams and sirs. Oh, di ba? And, ano?
1: Importante damo, ano, learnings.
0: Oh,
1: diba?
0: Kag hindi mo sila pagtunduan sang ano, ha? Sang kung ano-ano. Dapat sige na tunduan mo sila. Kasi, ma'am, amo nang imuon niyo, ho? Ano ka mo?
1: Mag-ano, magligoy-ligoy.
0: Oh, nai, di ba?
1: Uy, wala.
0: Okay, kay Sir Axila Bugadil, good afternoon. Kay Sir Reynaldo Abetel, once again, good afternoon. Kag sa iban, pagid naton ng mga katropa nga nag-aupod. Good afternoon sa inyo tanan, mga katropa. Welcome sa ating program X-Rated sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Saliwat mga katropa, 6 minutes after 3 in the afternoon, this time for our X-Rated Question. Our X-Rated Question is, nakatayo pagbata pa, nakalawit at malambot kapag matanda na. Abi ko kung yung ganito natanda, amulo siya pag matanda. Mag-strong, independent, oo. Gali kay nakatayo ito kapag bata pa, nakalawit at malambot kapag Oh, tanda na. Oh, te. Ano inyo sabat, mga katrapa, for our X-rated question? What is nakatayo kapag bata pa at malambot? At ano ni? Nakalawit at malambot kapag matanda na. Imo, bigat na pong dyan, Zin. I-check mo sa imong ano, sa imong well, sa imong ano, pagkatao. Kung may ara, kada sang nakatayo sang bata ka pa, pero ako nakalawit na ngayong matanda ka na.
1: Ako yan. Subungin yung nakatayo. Nakatayo ko yan.
0: Wow. Be, tayo reveal, be.
1: Kay bata pa man ta. Hindi ah, bata. Ano.
0: Ay, hindi bala. Upod mo bala day ano. Ikaw bala ang nag-ano.
1: Uy, bata pa yung 45 years old.
0: Ikaw bala ang nag-print sang ano, sang sidula.
1: Bala may katatlo ko na nang kakabuhi.
0: Ano ako rin?
1: Oo, oh, doko
0: rin. Did you know, guys, that Ketropan Janzin is the one who ano who printed the sidula and brought it to the ano.
1: Gani, gindala ko sa ila. Yung gisi nila yan. Ano na kuno?
0: Yan, wala ka kuno pulo sa laing spelling sa ngalan nila to. Ginordina. Ginbunyagan mo kuno sila liwat.
1: Okay. Kabudlay pa nga dahil mag-print sa to. Hindi to yung ano. Ano?
0: Ay, ambot. Ah, ano na to bala inyo mga printer. Sad to nga tayong brother na to pala.
1: Abi ko Epson.
0: Epson. Oy, ano mo na? Epson yung high-end eh.
1: Tanigin, why ta ka interest sa ano mo? Pag Independence Day nga. Ang trend bala?
0: Yeah.
1: Nga ma-picture ka tapos ko na abe daw mo nang natabo sang sinauna ng mga ano.
0: Ah, okay. Next na, year. Oo, oh, next year. Mayo, hagit kagin brought up mo na. Oh. Sige na mga katrapas, sabi nyo lang at an X-rated question. Oh, basi, you have something in mind. You have to answer our X-rated. What you have, kidya? Do ano, gid sila yung obligado. Mga katropa ha, if you have, you know, may mga nag-spark-spark kamod ang mga ideas in mind, i-comment lang sa atong Facebook Live, sa atong Facebook pages, XFM Radio Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Mahimo man mga katropa nga magtawag o kung mag-text sa aton hotline sa 09-50-975-6970. Again, 09-50-975-6970. Again, mga katropa ha, our X-rated question this afternoon is, nakatayo ito kapag bata pa, nakalawit at malambot kapag matanda na. Oh, sige be, what are your answers be? Hello, may nagsabat. Gidiya si katropang ano, si katropang Leo, si katropang Nunoy sa DPWH.
1: Nabalaan niya.
0: Basta hadang iya sabat. You do the honors,
1: be,
0: Mr.
1: Be,
0: Chair.
1: Be. Ah,
0: Mr.
1: Ano.
0: President.
1: Madam
0: you do,
1: Chair.
0: You do the honor. Oh, sige na.
1: Permission to...
0: To read the answer
1: read the
0: of
1: answer.
0: Mr. Nunoy of DPWH. Permission granted.
1: Dali lang.
0: You may proceed. You may proceed in 3 seconds. Ano? Sige be. Double D! Te ano? Kaya mo bang basahin yan? Kaya mo bang basahin?
1: Front bumper.
0: O, front bumper ko na ang sabat ni katropang ano, ni katropang Nunoy sang DPWH. Wag grabe ba? Sure ka, katropang Nunoy, nga mo na ang sabat. I-check bida ang imo, be, katropang Nunoy, be. If nakakatayo pa ba? O, isa na siyang nakalawit at malambot?
1: Wala na pwersa.
0: Wala na pwersa? Ay, ano na lang. O, ikaw yung katropang Jetty Baga, ano imo sabat? Nga nga daw ba isay na kamuya nga duha?
1: Gan.

0: tao, bida mo, nadila. Nadila, an ka dila, ko bala. Ay, to, oh.
1: Damo, ano? Nadali? Damo
0: na ko nadila. Na, ha? Ah, okay. Damo, naninadali, sang dila, ko bala. So, paano mo siya gindali? Katropang jet, iba, gay, singer dila.
1: Matinik.
0: Isa ka bang tik-tik?
1: Matinik.
0: Isa ka bang tik-tik? Katropang, ano, katropang jet, hibaga. Di ba, ang mga tik-tik, nagapang, ano na sila, gala ba, na di ba, ila-dila? Ginadilaan nila ang ano ang chance sa mga buntis. Sa mga, ay, mabuti lang, hindi ako buntis.
1: Tapos maano, dahil sila ma...
0: Oh, tapos kwaon diba, na ang bata. Oo,
1: daw mo na ako, no? Ay. Based sa mga, ano, movies and stories. Based sa mga ginapamatian ni Katropang Era.
0: Oo, yes. Amo na siya, Katropang Jet. Ano ka? Paano mo na nadali gamit your, ano, gamit your dila, Katropang Jet?
1: Gani?
0: Itik ni siguro, ay kapakuno-kuno lang sa tao, ha? Kung adlaw namin, ako adlaw ka, Facebook-Facebook ka lang, upod-upod ka lang di Samon, kay bago ka bugtaw, kay igo ka magpuli, kagahon na.
1: Kagahon na?
0: Ay, dayaw, kung gid Katropang Jet, ha? Tapos kung ano, tapos kung kagahon niya siya, yung nagapang ano ya, nagapang isda. Kuno-kuno lang sa nagupod sa sasakayan, pero ang tuod kay amo ginayang tagpululi. Ay, Katropang Jet. Amboy, ang simbo.
1: Hidden talent.
0: Amo na, kuray mo. Hidden talent, Katropang Jet. Ay, pangdila.
1: Pangdila.
0: Ano, ay, pangdila sa mga, ano, sang chance ang mga katupad barangay nyo. Nan, oh, balik ka tropang AJ Bordon. Yes, para hindi kapag bailo sa laba dila. Ay, too
1: old.
0: Dapat galing sa God magdila para nga hindi pag ibailo.
1: Oh.
0: Ano ang ano how? Ano ang makontribute sang dila para nga hindi kapag ibailo? Kung kung bayaan niya ka, dila gamiton mo para magbalik sa simo muna.
1: May ano gali? May dapat ano?
0: Photo sent ko no ha, balik ka tropang AJ Bordon.
1: Nara na.
0: Wala aman di ka send. Ambot na lang.
1: Di niya naman naging send. Basi kay ano?
0: Basi narong send kaguro. Katropang AJ Bordon. Basi dito. Kaya sa piyak nag-send.
1: Sa di niya GC. Nag-ano.
0: Hindi ito yung guro X-rated. Ginsendan niya. Oh, mali sa ilay. Ni Katropang Nunoy. Sure ka Katropang Era. Kay ako ang asawa. Los-los kagliloy na. So far, ambot si Muda Katropang Nunoy. Di sa DPWH. Kay ako niya. Hindi pa ya. Ang ginapat-check ko gani Katropang Nunoy, ang imo, da, i-check da ang imo kung na, tumatayo pa ba siya. O nakalawit at malambot na yan siya. O, sige be, Katropang Nunoy, be, i-check di. Basi karon kung ano, basi karon kung mahambal nga, ay, alaws na ni. Diba? Habali, Sir Jack, kung tik-tik ko, ma'am, tanidugay na ko nagdulong ka sa kasagda, natamadan ka lang, kinyaguro, Katropang Jet, hambal, bumasip, nakapoy, kaya maglupay.
1: Layo nga lang city?
0: Oo, mahambal ka. Ay, mga taga-city, wala man na itong iban nga tulog, ang iban nga, ano, ang iban nga tao, ang kalapanan, ang kadamaan nga tao sa city, bugtaw, yung kung kasi tulog, kung ano man, tulog, kung adlaw.
1: Oo, diba?
0: Ang mga laking city, ginaya bala, diba, amo na iya? Amo na sila.
1: Gising sa, ano?
0: Amo na kita.
1: Gising sa gabi.
0: Gising sa gabi, tulog sa umaga. Oh, di ba? Amo na mambal, basi kun yan han, pa ko to habuyan, pa ko to yasang asin, hindi na ano pa ko, mama, si Katropang Jet.
1: So, nagsanag diadaan niya?
0: Oo. Basi may kilala ka da nga ano, nga manananggal, isabit lang sa iya nga ano. Sa iya chan, oh, di ba? Ang ano, ang kasag. May tanik kong tik-tik si Katropang Jet ba? Charot! Kaya yung tik-tik yun sa kalitin. Tapos kibot ka lang, may nga, Ma'am! May dura o, dura sa
1: kalitin. Na di, Ma'am.
0: Ma'am, nagasag mo, Ma'am. Papasalamat lang kung uros sa'yo. Ma'am, balang kung uro ibilin lang that, sir.
1: Magwa ka manayhan or ano?
0: Hindi, ma'am, balang kuya, hindi kuya, machat kuya kay Katropang Alex. Gachat ko na yan sila, yeah. Or kay Katropang, ano, Katropang
1: Lihog lang
0: daan
1: na.
0: Kung kayo tropang generic, kung kaisa ko, hindi pa na sa kabugtang yung tawagan ko na sa pang dumiga, panoktok sa menu. Ay, pa, iyan ay tubi. Mamasin, wow. Wow, wala siya. Akig pa na siya. Ako ambot. Ah, nakulbaan ko, hindi ka tuba. O, oh, diba? Tapos lingon niya na, galing si Katropang Alvin.
1: Oh.
0: Ambot, ano natabo kay Katropang Alvin? Tuligan nga, last 2 hours na di saya.
1: Basi wala pa siya katulog.
0: Nung ginakulbaan ko siya, yung manugtulog pa lang. O gani, nagka...

0: Pok! Ay, ala. Tapos, imbes nga nagadula, lang animo mo, nagsaka naman ang adrenaline mo kayo ba si Kunsudlon, kamunikag pang saksakon. Bago na kayo nung Alex nung, ikaw lang binuong. Tapos dugay-dugay siya, wala ginbuksan. Nagkalakan pa, pas si Susteresia. Tiyan, di ba open na ng bintana sa, ano, sa comfort room?
1: Mabatian
0: siyempre, niya. Siyempre, batian ko, gate. Araw na, oh my God, sige na siya. Basi ang wala, guys. May, di ba, wala ginaistorya na lang sa...
1: Oh, spiyak.
0: Basi nagsaka, di siya ang ano. Ay.
1: Overthinking na.
0: Abalan ka, hidden talent ko na iyan.
1: Oh, mag-overthink.
0: Oo. Oh, hambal ni ano, ni Katrapang Jetty, diba? Gano'ng sabat mo sa X-rated question? Sige na, Katrapang AJ Bordon, wala ka pa sabat o pihi lang na nga tida. Wala ka ganyan sabat. Ikaw yung Soy Jetty, diba? Gano'ng man sabat mo kay bangka-bangka kada wala ka man sa sabat?
1: Oo.
0: Sige na mga katropa, sabto niyo ang ating X-rated question. When we get back, mga katropa, diri sa X-rated, oras na ton, 18 minutes after 3 in the afternoon. Magabalik pa mga katropa ang X-rated, and when we get back, ato nga i-share sa inyo ang aton nga X-rated story. Of course, we'll be joined by our interns this afternoon. Gani mga katropa, tutok lang. Dirigid lamang sa X-rated sa X-FM Philippines.
2: X-FM. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
14: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito, oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. gani kamuman. Mag-intra man sa Santong Kag, XFM, libo-libo pa premium. Salamat, Jeff.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Aray ko!
17: Mga katrupa, exciting!

Mga kidrapo, welcome back in our program this afternoon. It's X-Ray. Thanks ang XFM Philippines. Honest natin, 25 minutes after 3 in the afternoon. Mayong hapon na sa mga kidrapo natin yung sagihapon nag-upod sa atin sagihapon. Naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa Ngila FM bands. Mayong hapon sa inyo tanan mga kidrapo. Good afternoon. Hambali katrapang AJ Bordon Double D. Ate Ambot na si mo katrapang AJ Bordon Pariyo. Kaya katrapang Nunoy sa DPWH. Dila ni Ma'am AJ akong sabay tambal ni Sir Jet. Eddie, wow. Charot. Alright, mga kitapa, this time, mag na tayong magpatumpik-tumpik pa ito na nga suguran ang aton nga pag-share sa inyo sa X-Rated Story. Oras natin, mga kitapa, sa XFM, 26 minutes after 3 in the afternoon.

Good afternoon, Katropang Era. I am Kay from San Joaquin. Katropang Era, gusto ko lang i-share sa inyo or ipakigbahin ang akon nga istorya. Istorya o kwa nasugilanon isang handong pagdilaw kag sa mga dinalan nga naggatuitoy sa aton padulong sa kamatuoran. Mga katropa, hindi lang sa romantiko nga relasyon naghalin ang pinakamasakit nga turaok sang dughan. Bo, grabe mo rin siya. Mga deep the ocean. Ganyang ano. Ha? Oo, isa lang sila. Ano man, hindi pa. Tatlo sila de. Okay, tatlo. Kuno sa piyak anay. Oh, dali lang kita pasayod din siya mga katropa. I'm very, very sorry. Kaysa ang pinakamabugat nga kasakit nagagikan o kanagikan sa handom sang ako sa nga aton ginatinguha sing tinuig apang hinali lang nga nadula sa isa ka pamisok. So mga hapon kita pang era, gusto ko nga iistorya ang ako nga kabuhi. Isa ka bataon halin sa probinsya sang Iloilo nga nagapati nga ang tinun-an. Balhas kag medalya amo ang taming para sa Buas Damlag. Si ako si Kay Katropang Era, ehemplo sang sulundan nga estudyante sa Inhalin Elementary at Tubtub High School sa isa ka pampubliko nga eskwelahan, wala sang nagatandog sa pwesto, kung sa akong pwesto. Permi ako top 1, presidente sang student council, kag liderato sa kada sinalayo. Sang adlaw, sang akong graduation sa senior high school, nag-ulan sang medalya, katropang era para sa akon.

0: And now, to deliver her valedictory address, let us welcome, with highest honors, Kay Evangelista.
1: Sa akon mga pinalangga nga maestra, sa akon pamilya, kag sa akon mga kaupon, ang kapigadohon o kon ang pag-eskwela sa pampubliko nga talatapan, hindi balabag para abuton nato ng aton luyag. Kung may handom ka kagkapisan, abrihan sang kalibutan ang pertahan para sa imo. Salamat gid kag mabuhay kita!
2: Anak! Kay! Ang medalya mo! Daw mapuno ng aton dingding sa balay. Patawara gid anak! Takos gid ang tanan nga pulaw bugtaw mo.
1: Para ini sa imo, nay. Kabalo ka man kung ano ang sunod natin nga destinasyon, di ba? Sa West Visayas State University, eh. So, Viv, sugid ako yung nursing yan, nay. Pangarap ko gid nga mangin taga West kay where excellence is tradition.
3: Oh, valedictorian sang banwa. Congrats! Grabe, bantinsing ko gid ka medalya, ah. Bali, maliog mo sila ka, subong ba?
1: Sus, Mark! Ikaw man, ah! Nakatapos kikita sa senior high. Ti, ready ka na sa pag-apply sa WIVSU sa masunod nga simana?
3: Ma-apply man ako, eh. Pero, siyempre, relax lang. Hindi pareho sa mga perfecto git ang transcript. Sugrado git na makasulod mo ang WIVSU cut. Sikat ka pa. Bright ka pa. Daog ka na antes mag-exam.
1: Tingo nga angit naton, Mark, ah. Kinami handumun, maglakad sa sulod sang campus ang West nga na kayo na permis ang puti.
4: Katapayara po na ako sang paglaom para sa edukasyon sa Iloilo, bisan pa nga libuhan ka mga estudyante halin sa nagkalain-lain nga prepado kag pampubliko nga eskwelahan ang nagkatukok. Hayahay ang kabuhi. O kwan, hayahaya ang akong kabuhi kay Manti Top 1, valedictorian, aktibo sa sinalayo. Ano pagid bala ang pangitaon sa universidad?
3: Grabe kay, labas ang linya diri sa Luna Street. Dabilog ang panayari diri subong para mag-exam sa West. Sa West, gakulba ako subong todo.
1: Kaya mo na, Mark, ah. Nag-review kita sang maayo, di bala? Bisan madamo sila, may slots man nga para sa aton. Isipon mo lang nga, normal ang nga exam sa classroom naton, ah.
0: Attention! All examinees for the morning session. Please prepare your examination permits and valid IDs. Silence is strictly observed once you enter the designated rooms. Good luck!
1: So, napungko ako sa silya sang examination room. Naginawa ko sang madala. Pag-abri ko sang test booklet, medyo nakibot ako. Paspas ang oras. Ang math kag science, medyo madalom. Pero sa sulod sang akon pinsar, nagasiling ako. Kay, valedictorian ka. Pasar kagit siniya, hindi ka mahulog.
0: Time is up! Stop writing! Pass your booklets to the front.
4: Pagkatapos ng exam, katropang era, nagligad ang pila ka semana nga puno sang pagpaabot. Wala gid ako nagduha-duha katropang era. Nagpili na gani ako sang gadget para sa kolehiyo kag nagpreparar sang mga dokumento para sa enrollment. Kay ti sigurado gid ako. Tub-tub nga nagabot ang adlaw sa pag-release sang web sukat results online.
1: Nay! Nay! Dali-bidiri! I-check natin subong ang portal sang WIVSU. Kinalanta na ni Mark ang iya. Subong lang nakon access ang akon.
2: Tuod ka? O sige anak, dali. Tanawon natin. Baw Ginoo ko, buligi ang akon anak.
1: Ha? Wait, naamon ni. We regret to inform. Nay! Wait! Base na lang net. I-refresh ko liwat, danay lang. Hindi! Hindi mahimo! Not qualified! Nay! Wala ko kalaray sa cut-off ng nursing kagbisan sa akong second choice! Wala ko kapasar! Nay! Wala ko kapasar sa entrance exam sang West!
2: Ha? Paano natabuin na, Kay? Valedictorian ka? Top 1 ka sa inyo eskwelahan? Na? Na wala ka kapasar?
4: Kitro pangyarang akon kalibutan, hilnani lang nga nagguho. Ang corona nga abi ko ginatungtong sa akon ulo sang tinuig nga pagpangabudlay daw nangin man siya sang kahuya sa isa lang kapamisog. Ini ko mabaton kag mas masakit pagid sa nag-abot si Mark sa amon nga pulian.
3: Kay, Kay, Nailinda, kamusta? Nabalitaan ko ng resulta.
2: Ay, si Kay, Mark, yara sa sulod sang kwarto. Sige ang hinibi. Wala pa nagakaon haling kagabi. Ti, ikaw? Kamusta ang imo resulta?
3: Nakakapasar ako, Nay. Nakasulod ako sa listahan sang mapa-interview para sa education. Gani na tingalagid ako. Nga si Kay, nga mas maalam pa sa akon. Wala siya kapasar.
2: Gani, Mark! Nga ah! Anong kulang sa akon? Tinuoy ko ang imbuhos ang akong kabuhi sa libro. Wala ako nagwagwa sa balay. Wala nagnobyo. Ginasikaso ko ang tanong niya sinalayo. Tapos sa isa lang kay exam sa West. Basura lang gali ang kabilinggan sa akon mga medalya.
3: Kay, hindi po silungan nga ginareject ka? Ginaredirect lang kita sa panahon? Siguro lang gid, tumay kataas ng competition sa bunga tuig. O kung may adlaw lang gid nga, hindi para sa aton?
2: Hustoon mo na, Mark! Masakit gid! Masakit kay Abis ang tanan! Perpekto ako! Kahuluya sa mga maestra ko nga nag-asa sa akon! Kahuluya kay nanay nga nagpabuga sa akon! Danuya ko na lang ang madula sa bong! Anak! Husto na ina! Patawarang imo ka ugalingon! Ang medalya mo, hindi ina madula tungod lang sa isa ka universidad. Palangga ka namon, Kay. Bisan wala ka sa West, ikaw gihapon ang amon nga valedictorian.
4: Kitra pa yara malisod, malisod batunon ang kapaslawan para sa isa ka tawo nga wala pa nakatilaw sang mapukan. Apang samta nagaligad ang mga inadlaw na realize ni Kay na ang universidad isang o kung isa lang kaeskwelahan. Apang matutuod niya kinaalam kag determinasyon yara sa sulod sang tawo kag indi sa pangalan sang campus. Mga kitropa, diri natapos ang masakit apang puno sang leksyon nga istorya ni Kay. Pila ka batan o kung isa ka bataon kung pila kabatanon ang kasubong ni Kay sa subong ang nagaanto sa pressure sang pagkaperpekto. Tapos, hinali lang mapukan sang realidad. Mga katropa, tandaan natin ini ang exam, hindi takusan sang imo balor. Ang universidad, may limitado nga slots lang. Kag kun kaisa, ang madamo nga factors, hindi natin kontrolado. Ang pagkapaslaw sa isa ka entrance exam, hindi nagasaling nga wala ka sang pulos o kun abilidad. Ang buwas damlag, wala nagadepende sa isa ka universidad. Kay man, madamo sang dalan padulong sa maninalagon nga buwas damlag. Konsirado ang pertahan sa West, base mag-abri man ang pertahan sa iba niyong mga universidad nga dito kagali magsilag. Patawarang imo kaugalingon sa academic burnout. Ang medalya nagahatag sang karbo, apang ang imo mental health, kagkalinong sang pensar ang pinaka-importante sa tanan. Gani para kay Kay, padayon sa paglupad ang imo nga medalya sa una ang hindi handumanan sang imo kapildihan subong. Kundi ang matuod din na nga may kusog ka nga magatubang sang mas dako pa nga mga pagtilaw sa ulihi. Para sa inyo tanan, amo man ni ang aton istorya subong nga hapon.

0: Rated X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era X Rated.

0: Nakidrop ay nagabalik ang X-Ray third oras Sex FM 55 minutes. After 3 in the afternoon. Good afternoon sa mga kidropa natin bago lang bukas ng ilang mga radyo. Ako nagupod sa atin this afternoon kay Sir Japet Cabaya. Uy, good afternoon Sir Japet. Shout out sa amon brother kay brother John Lawrence. Uy, thank you Sir Japet. Salamat sa iyong mga pag-upod sa atin and keep safe. Kasi sa iban, pagid natin yung mga katropa na nag-upod man. Hello sa inyo tanan and thank you so much. Kay Sir Ronel Daroca, good afternoon. Mayong hapon sa kay Kabaya Lori Jean Gomez. Good afternoon again and thank you so much sa inyong pag-upod. Sa kay Joel Hanagap, good afternoon. Kay sa iban, pagid natin yung mga katropa na nag-upod. Salamat for being with us, mga katropa. See you all tomorrow, same time, same station. Darigid lamang sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Upod sa rin technical partner, mga katropa, katropang BJ Serada. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: Showtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: X FM.
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gigkusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
9: Claire Skin Herbal Soap?
10: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
14: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto siya akong sa Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Pa-diet na kubuwas, ah.
6: XFM.
20: Patropa mo!
21: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: hapon sa mga katropa naton nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Welcome na naman sa Wednesday edition sang programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ang biyahe sang mga tricycle drivers natin dyan? Mga tricycle drivers, aton nga mga XFM taxi patrollers. Kamusta ang paglibot-libot nyo sa syudad sang Iloilo? Madamo sang pasahero? Laban-laban daw damo, giniguro karon sa maghapon-hapon. Just like mag 5 o'clock, ay tibuhi na no sa mga estudyante. Wow, swerte nyo na naman. Ipaldo na naman. Sa mga kabataan nga nagapalauli na subong nga hapon, maghalong gid kamo lantaw gid left and right mga katropa, antis kamo magtabo. Kahit antis ang hadaan daw, feeling mo wala ka man sang may nakita, wala ka man sang may nakita, especially kung blind curve bala ang inyo nga ginatabukan dira dampe. Na maghalong gid kamo kay kung kisa ang mga salakyan nagahugan nas lang. Goodbye to the world kagid wala sa oras. Sa mga ketropa na naton nga mga estudyante, kamusta ang aton nga Wednesday? Kamusta ang inyong nga pag-eskwela? Kung ang inyong mga kabataan ara pa lang sa elementary, laban-laban dugmal ang ilalaga sa eskwelahan. You know what, mga ketropa, happy gid ako yan, no, nga may ara gihapon sa mga maestra balang gusto nga ginadisiplina, mga istrikta balang. Ako yan, mas pabor ako, no, sa mga estudyante, I mean sa mga teachers na mga istrikta. Kay nga aman, kung wala sang, kung hindi na nila pag-estriktuhan ang mga estudyante, you think respetuhon nila ang ilang teacher? Palaan taman, no, subong nga panahon ang mga kabataan do feeling na do paano ka lang nila do hambalan mo siya abi, ay palotso niya lang sa piyak yang atalinga. Amugid man iguro kung may lulutsan abi mo, no, pero kung wala na lulutsan ti basi hindi gid man na magluson. Sa mga kabataan, subong, no, maway ka mo kabalo nga kung ano ang ginapakita nyo nga batasan sa inyong eskwelahan. Amo man na ang nag-reflect na sa kung ano ang inyong mga natun-an sa inyong nga balay. Maway ka mo kamaan nga ang tanan nga bagay, tanan nga butang, kunan nyo na natun-an sa inyong nga balay. So kung meaning to say kung ano natun-an nyo na sa inyong balay, kung mabuot ka nga bata, madala mo ginaiya sa school ya. Kung marespeto kang klase bata, madala mo ginaiya. Pero kung ano kada haras-haras kada ti madala mo man sa school, eh namian ka nang hambalan ka sang teacher mo nga, oy si Kwani bala haras-haras gid ho. Tapos hambalon niya ka nga pagka next day, baamot na lang gid lihog ko pipatawag sa mama yan ni ho. Imbes nga makapoy ang tuhod sang iloy mo sang saka da sa stage, kapoy siya balik-balik sa guidance. Pero tuod bala no, nakagraduate ka man tuod, siguro dako gid ang pagpasalamat sang ginikanan mo nga nakagraduate ka na, especially kung permi ka lang nga ginapatawag sa guidance. Kung sa ano bala no, kahuluya gid ya guro kung mag-guidance ka. Pero bala mga kabataan, yung feeling nila, isog-isog na gid sila. Lukon lang gani gamay dayon man napungol saya. Ay gaina no. Abi kung gusto mo man lang makita ang imo nga kaiso, intra ka na lang to sa ano sa boxing. Malay mo mangin bugal ka pa sang Pilipinas sa pila ka adlaw. Tapos madamo pa na kwarta mo. Hindi nga dira kaya sa eskwelahan magpinadayaw ay ambot si imo da. Mayong hapon sa mga katropa da naton nga mga ginikanan nga nagahulat na sang ilang mga kabataan o nga magwa sa ilang mga rooms sa mga nagamarites da na. Siguro duha lang nga ang ginalibak nyo, wala sa likod nyo ha. Pag sa likod nyo na gani, tudas gid ka mo. Makibot na lang kamo nga ang ginhuyapan ka mo da. Ginhuyapan ka mo da gani, mamangkot gid ka mo. Uy, anong sala ko? Eh, hindi ka na mamangkot kung anong sala mo, kay ginlibak mo to siya. Nan, sa pagkamarites mo gid. Mga katropa of the nakikita until 7 o'clock subong agab ita ni Updinyo si Katropang Bea ha this Wednesday edition sang programa nga Extra Drive. For your messages mga katropa, kindly send it to 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Las 4 just na ang oras dali mga katropa sa XFM. Kagini nga oras ang ginadulungin sa inyo sang Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakigaway sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang atong oxidative stress kag nagasuporta man sa atong immune system. Mayara ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganhagan sang inflammation kag naga-improve sang atong nga overall health. Santan Plus Coffee Mix mga katropa available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Mga katropa, oras dali sa XFM, 11 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteine na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking class.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Ricardo Miagar Jr., kagabaran ni Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kagkali Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: College na ko!
7: XFM.
14: Katropa mo!
13: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Las 5:02.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Sino da sa inyo mga katropang mga bago abot man halin sa abroad te wala gita da chocolate? Do na miss ko magkaon sang tubleron. Sino da may tubleron? Amo na nabala no kung nagkaedad ka. Kis aka na lang magkaon sang tamis kay nga aman ga taas ng sugar ta. Ang taas na gidi ang sugar level na to. Lambot na lang gidi ako nag-edad na ta. Ambot amo ginang ginahambal nga dapat. Kung anong ginakaon mo bo, ambot halungi gid ang kaugalingon mo namit na sir. Oh, tamis na naman ba grabe. Ano ba lang ginawa mo kalikaw sa ano no sa mga matamis pero ginatanyagan kada isang bitsukoy. Bitsukoy or donut basta may ano may kalaman. So, sa pagka na mid turn get. Paano ka abi maghambal nga hindi kung ginahatagan ka sangkop? Tapos udaan mo da baboy nga pinirito? Budlay-budlay, gidya no? Budlay-budlay, mag-refuse ko na muna ang gina-offer sa imo. Okay lang na siya as long as may ara kada sang Glubitor or Metformin. Hindi ka mo matingala kung nga abalaan ko ang mga bulong sa sugar. Oh, hindi na ka mo mag-question kung nga, okay? Balaan nyo na na ah. Pero subo nga, ginapabugal ko, ginanganubo na sugar ko. Pero mo lang nagaling no, kung budlay gali no, kung... ano? Makao naman tas ang kontra kahit tinubo na sugar ta. Pero budlay kung kisa ba ng mga katropa, kung ginahypo ka, mas sambal ka ni isang doktor. Mas budlay pa kuno ang mahypo ka kaysa sa nagataas ang imo nga blood sugar level. Mahay po, kaya dapat may kada balon nga chocolate, candy, or kung ano man da sa bag mo. Nga makaon mo dayon! Lampot na lang gid, ginasambal ko gid sa inyo. Maghalongit ka mo sa mga ginakaon nyo. Kay kun ang ginakaon nyo namit, subong, sa pila kaadlaw namit, manabalik ya. Sambal ko gid sa inyo. O sa mga kakatropa na naton nga bag-ubog tao, te, nakapangapin ang tanan. Kung wala pa, mag-inom na sang Santhon Plus Gold. Wala ka mo kabalo mga katropa nga ang Santhon Plus Gold is a natural food supplement. Bangod may arainis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost ini mga katropa sang aton immune system. Nagahatag ini sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health. Nagabulik sa pag-regulate sang aton nga blood sugar. Nagapanubo sang cholesterol kag nagamanagement sang aton nga mga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes. Kaya may arainis ang ampalaya nga nagabulik sa pag-improve sang aton nga glucose control. Gani kon may mga diabetes ka mo da, pwede gid ka mo yung kainom sang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold, mga katropa, mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Mga katropa, padayon lang sa pag-send sang inyo sininga mensahe sa amon sininga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang amon sininga Facebook page. Kindly search XFM Radyo Patrol Iloilo. Kasi gusto nyo yung mga private message, gift? Kay Gora, send nyo lang da kay basahon na naton. And if ever may ara ka mo dira sa mga music request, hindi na magduha-duha nga isend ina sa amon yung text line or sa amon yung Facebook page. Mayong hapon, gihapon sa mga katropa naton nga nagapamati sa so 100.7 XFM Iloilo. Sa mga taxi drivers naton dara, sa aton yung mga modernized jeepney drivers, sa mga passenger assistance officers, sa mga pasahero, good afternoon moms and sirs. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthdays today, oy base may handa ka mo daari lang ko di, happy happy birthday! Namit magkaon lumpia tani ba? Kasi may ara ka muda, ari lang ko di sa station, ari lang ko di sa Tabok Suba. Oras mga katropa diri sa XFM 505, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasulgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel Santangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay, at santon na wala sa ibang kape.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap. XFM.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: XFM.
14: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Mga katupa, exciting!

0: Tropang, welcome back sa programa nga Extra Drive with Ketropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Sa mga nagapang grocery da, te, te, damo na ang sulod sa aton nga cart. Kung ano na kadamo sa sulod sa cart mo, amo man na kadamo sa balayran mo. Diba, no? Subong sang unang nga tiyempo, kung may 1,000 pesos ka, gaawas-awas na ang imo nga cart. Pero subong, try mo mag-grocery nga 1,000 pesos lang ang imo nga kwarta. Piling ko manok lang gid mabakal mo. Wala na sang panakot, ah. Manok na lang gid solo. Grabe, no? Grabe na gid ang value subong sang kwarta, mga katropa, no? No, arab lang feeling, bilog mo nga adlaw nga gin pinagpaguran, pero sa isang ano lang, sa isang iglap, mawawala na siya. Grabe, tuod, no? Kapudlay, gina tuod, mangita sang kwarta. Ang gahambal nga makita na, mahapos ang napangitaon ng kwarta. Basta mayo ang lawas. Ay, bay, tudloin nyo kami kung diin, kahit di mayo man lawas namon, tudloin nyo kami kung diin, nadampi ang kwarta gauyong. Uligan, tanak pangita, basi palang mag-dirata mag-umwad. Pero no, sa sapiak sa tanan mga katropa pips, pasalamatan gid naton ang mga tawo no nga ginhimo nga instrument sa mahal nga Ginoo nga magbulig man niya sa aton in times nga kita ang gakinahanglan bala mga katropa. So kanami lang no nga may ara ka tawo nga madalaganan, may wala-wala sila nagabalibad sa imo, no? Do ka nami ilang mag-amuna. Siguro, isa ka man ka maayo nga tawo. That's why nga, ti wala ka man nga ginabalibaran sa iban nga tawo, diba? Amugin ang ginahambal nga, kung mayo ko sa imo nga isig ka pareho, mayo man na ang ibaliks nila sa imo. Pero kung ginadlo-adlaw mo da sila ginalibak, ay, te, matsyag mo, balikan ka nila sang maayo. Siyempre, libakon ka Manila eh. Ang hambal nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Matsyagan mo, ikaw batuhon ka bato, nagbukol na ulo mo, tinapay, yapon, ibalos mo. Diba? Ay, ambot na lang gina. Kamo, na lang da palibog. Sa mga katropa natin nga nagalugay sang ilang nga mga linuto, nagaliso-liso sang ila pinirito kag sinugbada nga mga isda kag baboy. O sige, enjoy mga katropa. Ang ginahambal ko gin sa inyo, hindi nyo pagtalikde kay basi ibakit sang ido. Arawayon yung ginakarukasawa nyo. Katropa, oras diri sa XFM, it's now 6:09 na, subong nga gabi, kagining oras ang inadulong gid sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayara ini sang vitamin D3, mangosteen extract, kag stevia sweetener. Dietary friendly, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Lasa is 9, mga katropa. Of course, ining oras ang ginadulong man sa inyo sang Playtime Entertainment, born for happiness. Padayon lang sa pag-send, mga katropa, sang inyo sining mga messages sa amon nga text line 0950-975-6970. Mayong gabi lang ha sa mga katropa naton nga nagapamati subong sa XFM Iloilo. Silipatan kuman balahaw ang aton galing nga mga katropa dira ho sa Barangay Demokrasya Haro. Shout out kay Barangay Kagawad Arlene Evangelista, kay Ma'am Mary Vic, kay Ma'am Vic Mandarico, and to also to Ma'am Elena Compleza. Mayong hapon gid mga ma'am, kag madamo gid nga salamat sa pagpamati diri sa XFM Iloilo. Sulit-sulito ang taginita miyaw si Ma'am ho ah. Ma'am, ano pa niya? Punta da? Kasi kung may sinugba, tada nga baboy kagao di gani laswa. Oh, enjoy mga katropa sa inyo subong pagpaniyapo. At sa mga nagapala uli maghalong kay ang kalibutan Marie. 11 minutes after 6 o'clock in the evening, mga katropa kag, magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Prime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Xanthone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
14: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
13: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
10: Padayat na kubwasa.
13: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: mga katropa, oras dali sa XFM. It's now 6:59 in the evening, mga katropa. Kagining oras ang buylogid nga ginadulong sa inyo sang Santan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Teh, ano pa niya? Punta da. Mayo lang niyang mga nakatigab na. Teka, musta ning mga gapagutom pala? Mga nagatigang pala? Amo nang napapala sa mga tao nga palalagaw. Or di gani ba si wala gid man niya sila tiligangon, no? Sang una nga tiyempo, hambal sa mga katigulangan. Bawal na kuno manghulam sang bugas, maglapaw ang alas 6. Paano bi kung nakapuli ka na sa balay niyo alas 7 na? Tapos naigo mo na balaan, wala gali ka mo bugas. So meaning to say, mapagutom na lang ka mo? Masup, ay gali ka mo yan sa gutom, mag-amo na? Kaga especially no, ang isa pagit sa mga ginapatihan sang una sa mga katigulangan, mga katropa, is that ang asin kuno hindi na pagpagwaon kung gabi na. Tapos bawal ka man manghusay, bawal ka man manilhig. Ate, subong, I don't know kung gina-apply pa ng yapon sa iba naton nga mga katropa. Pero wala man ang may malain, ako magpati ka mo dira. Kaya malila ko nung magpahulam ka, kuno bugas, kaga magpagwa ka sang asin, malas na. Malas, guro, eh, kung wala ka sang ubra, kung tambay lang da ubra mo, tapos marites, malas, gid man na. Diba? Gapati man ka muna. Sige, ah. Mga katropa, umadamo, gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Wednesday edition sang programa nga Extra Drive. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, Katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uwig. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, Katropang Jose Albania. Ako naman si Katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Subong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Oy! Ba! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Oy! Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
8: Santone Coffee Mix.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Magvision X Plus Softgel Capsule.
11: Magvision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
13: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
14: Seven Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Seven Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
3: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:10 na mga kadroga.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na mga katropa. Mayang gabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabiyanan, sa aton mga katropa, diri sa palibot sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City, Philippines. And ang XFM Radio Patrol Iloilo, bation kami sa inyong mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7, amon isang unang frequency sang Z100. Ang istasyonan sa radio dira makabanan sa sulod sang University of San Agustin nga kaagi man number 1 sa survey diriya sa Iloilo makabanan subong ginapanagiahan sa XFM makon sang Yes to Health Broadcasting Network kini operate makabanan sang XFM Radio Patrol Iloilo. Mayang gabi sa ato mga kautoran, sa ato mga kabiyan, niyari kita mga katropa sa ika-17 nga adlaw sa bulan sang Hunyo. Lasing lang no, bus 18 naman, pagka Sabado 20 na, pagka sunod nga Domingo 28, pagka sunod nga Martes, katapusan nga adlaw sang Hunyo, Hulyo naman mga kabiyan. Nagagilugin na alas lang ang panahon mga kabiyan. Sige lang, importante nga nagagakaon buhi. Samtang may kabuhi, may pag-asa. Amo nang hambal mo, mas tagani may pag-asa, may kabuhi gina. Atong dumdumon makabanan nga samtang nga naga kabuhi kita sa sining dutang luhaan. Ang tanan nga mga pagbako, ang tanan nga mga problema ra gina sa ato, no? Pero ang importante kung paano kita makabanan nga mag-manage sining nabitan nga mga problema nga masamin naton nga ginaatubang kada adlaw. Ang oras din makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:13 na makabanan. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, ang amon nga Facebook account, ang XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo din na makapadala sa inyong mga mensahe, kamo informasyon, nakipan ang inyong silinga pa si out. Nataranga celebrate sa ilang birthday, subong adlaw, happy birthday. Nataranga celebrate sa ilang anniversary, happy anniversary. Ang pagpanamyaw, halin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, o nagiging na check-in sa ato nga program. Subong gabi si Jerry Boy Adorno Climino, live from Haniway, Iloilo. Kamusta Jerry Boy? Kamusta ang klima dira makabanan sa Haniway? O tribli man kainit kay na, no? Alas 4:15, ay pagkabiti, gapo ng init. Nagbalik kita sa timpo sang kwanaw sang tingadlawaw. Basi mo na nang ipikto sang El Nino mga katropa, pero ibloon ta karon ako may timpo ta karon ibloon ta ang ato niya nga koneksyon sa pag-asa mga katropa. Alas 7:14 makabanan mga katropa diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo, gina welcome naman kamo diri sa programa Headshot. Sa gyapon ng katropa ko si katropang Phoebe Balls Tibor Morales. Pag-off lang kita ni katropang John Revertis Tumtumaras Nungaybe ang takna sa mga gabi. Sa pagdulong sa inyo sa mga pangunang mabalita kag may informasyon mga kabayanan sa palibot sang sudad kag probinsya sang Iloilo mga kabayanan mga katropa. Kag-updad man kita ni Gadugay sa ato ng News Center personnel. Opon kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabayanan mga katropa. Kag-ari man diri nagasuportar man ng aton sining nga mga interns sa gikariya sa West Visayas State University College of Mass Communication. Pagi kay Princess Osita, Sofia Joy Talagara, Luis Jenica Tabucanon, Maliha Andre Taytayan, John Lawrence Cabaya, kag Markel Bagaan. Sila yung makabanan ang amon sining mga interns sa diri sa XFM. Halin iya sa West Visayas State University College of Mass Communication. Ang oras din mga kabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:15 na mga kabinan mga katropa. Headshot. Nagapamati ko mga katropa din sa Headshot. Dire sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga balita, mga kabadang

ay makabanan si Senador Alan Peter Cayetano. Kaysa ang minority leader mangkatropa. Pero sa nga po, nagtambong ang pila ka mga membro sa minority black mangkabanan. Iba doon ta kung anong ang sitwasyon kayo na mangkabanan mangkatropa sa siring pagtambong sa pila ka mga senador ng membro sa minority. Ti, nagpa naman daw siso, no? Wala nga bala nga sa kanta, bala, aray, nako! Samtang dyan ka, kaya minsan dyan kasi ibabaw, samtang minsan dyan kasi ilalim, aray, nako! Okay. E, so po mga kabanan, ang minority black, so po mga kabanan, ara naman kay Senador Alan Peter Cayetano, mga katropa. Katapos nga 13 ang nagtambong kay na sa special session ng ipatawag sa presidente official ng mga kabanan nga nagpungko nga Senate President si Senador Sherwin Gatchalian kag ang Blue Ribbon Committee mga kabanan at formal na nga ginhatag kay Senador Erwin Tolfo kag nagpili na sila sa mga membro mga kabanan sa Blue Ribbon Committee. Abi, testigantang ila sirik nga ang inyo ang ila si abi nga kasinsiro abi sa pag away sa sining mga korupsyon ginaligan makabanan sa kang korupsyon sa gobyerno arnar na kay kon sinsiro kamo abi no sa pag tukib sining mga ginaligan makabanan nga mga anomalya sa gobyerno labdagid sa flood control anomaly abi testingan tabi ni kon magapadayon sila sa ilang investigasyon mga kabanan sa Blue Ribbon Committee parte iya sa 18 ka mga ex-marines nga gin-invitar sa ligad to ng Blue Ribbon Committee sa isa ka meeting isa ka dialogue na to mga kabanan kati wala pa sa membro mo ang Blue Ribbon Committee wala sila magtambong abe lantaon tabi konsensiro kamo mga sa siring pag-tukib sa mga anomalya partiya sa flood control project sa mga katropa. Pero tabi kon sige honyo ang investigasyon kati ginahulat ini makabanan sa Pilipino ining investigasyon sa flood control project sa lantaon ta kon magsige ti kon wala ti abots na ha kon hindi magpadayon ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee partiya sa flood control anomaly pati abots na ha basi kon mambal ang mga Pilipino mambal ang aton pumuruyo at hindi abots na balana nga may ginatago kon may ginatabon-tabunan ang mga senador nga alay sang administrasyon kati kon ina kon hindi magpadayon ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee parte makabanan sa pagpanistigo sining 18 ka mga ex-marines nga nagka pakilala ng mga bodyguard makabanan ni Anay Congressman Zaldico kag may 14 pagkaiban makabanan nga gusto mag-testify kaya ba ilang taon tanim pagkasinsiro makabanan sa aton nga bago nga majority nga arap makabanan kay Senador Sherwin Gatchalian mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:20 na. Diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Samtang nakasugtan sang majority black mga kabayanan sa Sherwin Gatchalian Black. Sherwin Gatchalian nga grupo nga ang mga pungko kuno mga kabayanan nga presiding judge sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte amo si Senador Cis Escudero, say cheese. Nakasugta ni makabanan sang majority kay na, no? Kag nagpaboro sila sa proposal nga si Senador Cis Escudero ang magapungkok ng presiding judge sa hearing sang kasong impeachment batok kay Vice President Sara Duterte mga katropa kay iban pagkaroon ng mga istoryahan sa katorya ng mga senador sa pagtambong nila sang agad ubos gid ang Cayetano Black wala magtambong
Habang sa kuli, sa nga po ng ibang sila nag-report, siguro daw na kwalbo na konsensya mga guro eh.

0: gabaton nga kwarta sa nga pumuluyo. Hindi ti mo magtambong sa special session. Di may gin pagwa nga statement si Senador Alan Peter Cayetano. Ibalong tayo makabinan din giyapon sa atong pamanagad sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, Balita Lokal. May investigasyon kita makabinan nga nakuha. Sining nga tabo makabinan nga isa ka membro sa Philippine Army. Mga bata, pari mga 30 taon pa lang, no? Ang report, base sa investigasyon makabinan sa Kalinog Police Station, nga ginlutang niya nga asawa niya. Wow, pito ka bala ang nagsunod. Pito ka bala sa 45. Kag pagkatapos, hana nga magwa sa kwarto, ining ban ng army, tinag, lutang siya kong galingon, tutok ang pusel sa iyang nga sangang, lusot sa iyang nga 61. Ano ba na makabinan ang investigasyon sa aton sining nga pulisa? Kahit sold out na makabinan ang pamilya, suros ka pulis sa Kalinog nga ba masaminin ko nga inaway ning wala man tada, bot niya kati ilan ang pinamilya pero huwag it abis may nagsaway to sa ilang may nakarecord gani ko no sang kwan mo sang audio sang pag baisay sining mag-asawa nga ini makabinan duwa kabataan nila. Tabrang hambal natin makabinan, masabagin natin sa inyo gina-advocate sa inyo nga basta gani kung mapareho sa inyo sitwasyon ga pangibabaw gini iya ang high blood, no? Ban nyo kung ang tawo nga high blood kisa gasanting ng iyang liog di kisa gataas ang dugo niya kisa gapananlong pananaban niya sa kabalo kung ang gin panghambal niya nakibot na siya kung hambalan siya na naman ito yung panghambal sa akon man. Ganong nga hambal ko si Mau, siya muni, ay siya boy ko kakuan daw na high blood ako. Gapananlong pananawan sa tawo, sina mo. Di para nga marikaw kita makabanan sining mga problema nga ini, kati isa sa ginahalinan makabanan sa sining mga, kuan bala, mga kinagubot, mga wala ka-intindihan ay bagod sa high blood. Mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungkol kaini puno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit. Pareho sa kabagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Kalimpiyuan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga itong nadugo agod nga proteksyonan kita sa mga sakit. Kag makabulig ini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Magkabi sa aton nga mga patrollers. Kaya ko po subong diri sa aton nga pangalagad sa XFM, Radio Patrol Iloilo Headshot. Samtang sa balita, dugang balita lokal mga kabinan about sa pilaman ka bulan nga got-goot sang ordinan sa mga kabinan nga ginpasar ng day City Councilor Sien Marie Mabilog kag City Councilor Nini De Liliana ining FOI ordinance ining Freedom of Information Ordinance sang Iloilo City o kapila man ka basis nga naguot sa first reading ba. Kay man umunas din makabenan nga nagkuan nga nagpasar si City Councilor Sien Marie Mabilog sang FOI ordinance agon nga tagad makabenan sang ligwa ang pumunuyo naton dito sa syudad nga mag-request sang mga papilis na nga kung anong gusto lang i-request makabenan sa city government. Ngayon hindi na bala mabudlayan, request kan lang. Tapos wala na daw duroga mo, automatic. Ihatang simo kung nara man lang makabinan nga available ang ining dokumento. Idaamos ang problema, damo basta call. Pagka balaw ni Nini De Liliana nga nagpasar sa FOI ordinance si City Councilor Sien Marie Mabilog, pasar man sa iya ka versyon na. Pero pareho man ang gapo ng iya sining content. Kaya na nakakwanagin man, nakatakas gin man sa komunoy ng FOI ordinance sa City Council sa Iloilo City Government kong kaban matapos nga ginpasar on suspended rules final reading about tiba ibalo on takarong ko nung aton iyang kinamatarong kung kagpaano kita maka-request sa mga papilis nga na gusto naton nga kuwaon sa Iloilo City Government mga katropa, mga kaabiyanan. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7.26 na ibalo on tanay ang mga balita sa paribot sang Pungsod, Pilipinas pagi sa News Center. Kaya tropa ang Biyan Joyce Ubaldo, mga kabanan, mga balita nga ginabantayan gin sa aton nga mga kautoran dire sa sulad sa Iloilo, dire sa XFM, Radio Patrol Iloilo, mga kabanan, mga tropa. Partikular mga kabanan ko ang ining committee chairmanship nga naprobahan sa gin patawag nga sesyon, special sesyon sa presidente, although nga gamba ng konstitusyon nga dapat wala na sa iban pa yang iban pa nga mga agenda nga talakayon, luwas ang ginpang lay down kag ginpang padala nga sulat mga kabayanan sa ang presidente nga mula na dapat ang talakayon nyo. O galing kati paano man paano kabis na magdesisyon kati wala sang katagan kung sino ang senate president mga kabayanan mga katropa. So pong formal na mga kabayanan, legal na nga nagpungko nga Senate President si Senator Sherwin Gatchalian mga katropa. Ibalonta ang lugang sininga balita pagi sa News Center pagi kay katropang Bia Joyce Ubaldo. Katropang Bia, may gabi.
1: Katropang words gin bato na ni Senate ni Senator Alan Peter Cayetano nga hindi na siya ang Senate President. Ini antes ang pagsugod sa special session Hunyo 17 kainas ang aga. Pagsaysay sa pagsaysay sang senador nga luyag niya pasalamatan ang nagtindog upod sa iya sa mabudlay nga dalan sa diin ginpili sa mga ini ang prinsipyo komparar sa gahom kag posesyon. Iya man ginpasalamatan si Senator Jingo Estrada kag iya pamilya. Lakip na ang pamilya sang senador sa pagpanindugan amuman si Senator Rodante Marcoleta sa wala pagpadala sa pressure bisan pamayarasang pagpamahog nga ini ang arestuhon. Sunod kay Cayetano nga hindi niya ini pagkalimtan. Nagpanindugan si Cayetano nga ang ila pagpanikasog para sa mas maayo nga Pilipinas kag kamatuoran ang wala nagadulog diri bangod ini ang nagaumpisa pa lang. Pabutsyag ni Cayetano nga wala siya nasubuan nga madula sa iya ang among posisyon kundi makita ang pungsod nga nagapakadto sa kadulom, makita ang mga pumuloy nga nagasuffer kag mabatian ang pila ka mga nagahambal nga wala nasang pag-asa. Paliwat-liwat na lang ang korupsyon sunod pa kay Cayetano kag palareho lang ang mga ini. Iya ginakasubo nga madamo sa gobyerno ang handa sa paglikaw sa korupsyon bangod ini ang convenient para sa iya nga ini ang indiangot sa presidency sa Senado kundi ang pagsugid sa matuod angot sa flood control fund. Samtang ginpayag man ni Cayetano nga wala niya inigin hold batok sa iya mga kolega wala Manila gina-dispute ang kinamatarong sang chamber sa pagboto sa mga leader nga ila lamang gina-dispute amo ang manner kung paano inihimuon. Ang ila lamang amo ang hatagan ang Senado sang insakto nga boto matuod-tuod nga quorum kag ila respetuhon ang resulta. Nagbaguman ang arithmetic apang ang konstitusyon ang nagapabilin. Pasalig ni Cayetano katropang boards nga hindi siya mamalabag sa pagbago sang liderato sa diin kung sino man ang boto sang chamber, iyagin na palabot ang iya pag-congratulate kag-kooperasyon. Sunod sa senador nga bisan, ini na siya ang maging Senate President, siya ang magapabilin nga public servant. Pakigbahin ni Cayetano nga honor siya, nga honor sang iya kabuhi ang magserbe sa publiko bilang Senate President. Matandaan nga sang Mayo 11, sang na-elect si Cayetano bilang Senate President matapos nagkakuha sang 13 kaboto sa pag-abot ni Senator Ronald De La Rosa sa plenary kasunod sang madugay niya nga pag-absence. Samtang sa dugang pa nga balita national ginhingadlan nga bago nga Senate President si Senator Sherwin Gatchalian sa pagbukas sang special session ini ang leon nga ginmove ni Senator Mig Subiri. Samtang wala naman sang mga senador nga nag-object diri. Kunay baluan nga gindeklarar nga mayara sang quorum ang Senado kasunod sang pagupod ni Senator Joel Villanueva sa ila. Si Gatchalian katropang boards ang gilayon nga nanumpa upod ang iya pamilya. Kasunod sini siya ang nag-preside sa amuman nga special session. Samtang sa dugang pagin nga balita national gin congratulate ni Senator Lauren Ligarda si Senator Sherwin Gatchalian matapos ini ang napilian bilang bag-o nga Senate President. Magluwas kay Gatchalian nagpalabot man sang iya congratulatory message si Ligarda kay Senate President pro tempore Tito Soto III kag kay Senator Mig Subiri bilang majority leader. Dugang pa sang senadora nga ila ginakilala ang bag-o nga mga opisyal sa Senado bangod mayara sila sang 13 ka mga boto gikan sa mga senador. Ginklaro man ni Ligarda nga sa idalom sang Rule 2, Section 2, ang officers sa Senate ang pwede ma-elect sa majority sang tanan ng mga miyembro sang mga senador. Samtang, sa kaangot man nga balita ginboto bilang bagong Senate President pro tempore o kon si Anay Senate President Vicente Soto III. Si Senator Ping Lacson ang nag-nominate sa iya sa ginpatigayon ng special session. Ginpangaduwa naman ini ni Zubiri ang nomination. Wala sang senador nga nag-object kay Soto, kagilayon ini nga nanumpa. Wala konsamtang si Senator Mig Zubiri naman ang napilian nga majority floor leader sang Senado. Samtang sa piyak naman nga bahin tanan nga miyembro sang majority senators, magluwas kay Senator Cheese Escudero, miyembro sang Senator Senate Blue Ribbon Committee. Pakigbahin ni Zubiri nga request mismo ni Escudero nga hindi siya mangin miyembro sang Blue Ribbon Committee. Kunay baluan nga ang mamo nga komitiba ang ginakompose sang 17 ka mga regular nga miyembro kag 3 ka ex-officio members o kon 11-9 majority kag minority nga ratio. Nagligad ang sesyon sa ginhalinan o kon ginhingadlan si Senator Erwin Tulfo bilang chairperson. Ang tanan naman nga mga senador nga inactive, discharge ang senatorial functions kag wala gin-designar bilang ex-officio members ang i-elect bilang regular members subject sa prescribed nga numero sang membership number. Wala man sang may nag-object diri katropang boards. Nagpabili naman nga vice chairperson si Senator Risa Hontiveros. Ang mga miyembro naman amo sanday Senator Kiko Pangilinan, Lito Lapid kag Rafi Tulfo. Sa ulihi, giningadlan man si Ping Lacson bilang chairperson sang committee. Samtang sa dugang pang balita national, mag-preside sa Senate Impeachment Court si former Senate President Francis Cheese Escudero. Suno kay Senator Ping Lacson nga suportado sang majority block ang appointment ni Escudero sa among posisyon. Nagapati naman ang majority dugang panilakson nga si Escudero ang most suitable choice bangod isa man ini ka abogado. Isa si Escudero sa lima ka mga abogado nga senador kun sa diin ang duha sa ila ang yara sa majority. Samtang Mayo 18 nag-convene ang Senado bilang impeachment court kag inaexpektar nga magasugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo sini nga tuig. Samtang sa dugang pa nga balita national, giningadlan sa special session ang dugang mga miyembro sang Senate committees. Iniamo ang mga masunod: Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo, Vice Chairperson JV Hercito, miyembro Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Lito Lapid, Senator Rafi Tulfo. May duha pa ka miyembro nga kinahanglan kag ginahulat pa ang lista sini gikan sa chairman sang committee. Ba samtang sa Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ginbotohan nga mangin chair kon ginboto nga mangin chairperson si Bam Aquino, miyembro sini si Senator JV Hercito, Senator Cheese Escudero, Senator Lito Lapid, Senator Kiko Pangilinan, Senator Rafi Tulfo. Samtang sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ang chairperson amo si Senator Kiko Pangilinan, kagang mga miyembro amo sa Senator Risa Hontiveros, Senator Ping Lacson, Senator JV Hercito, Senator Bam Aquino, Senator Lito Lapid, Senator Cheese Escudero. Sa members of Committee on Basic Education, chairperson gihapon sa Senator Bam Aquino, members and JV Hercito, Risa Hontiveros, Lito Lapid, Senator Pangilinan, Senator Rafi kag Senator Erwin Tulfo kag si Senator Joel Villanueva. Sa Commission on Appointments members, amo sini sanay Ping Lacson, Senator Mig Zubiri, Joel Villanueva, Risa Hontiveros, Tito Soto, Rafi Tulfo, JV Hercito kag si JV Ejercito. Senate Electoral Tribunal members si Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, Senator Lito Lapid kag si Senator Cheese Escudero. Sa Foreign Relations members, may 17 man ini ka miyembro sa diin ang tanan nga members ang mangin miyembro sini magluwas kay Senator Lito Lapid. Sa Science and Technology members, chairperson diri si Senator Bam Aquino. Samtang sa Committee on Justice members, ang chairperson diri amo si Kiko Pangilinan bangod siya man ang mag presentar sa Senado sa JVC. Samtang sa Committee on Rules, ang members na JV Hercito, Senator Ping, Senator Kiko, Senator Erwin, Senator Joel Villanueva. Sa Committee on Health and Demography, ang chairperson amo si Risa Hontiveros, kag vice chairperson naman si JV Hercito. Sa Committee on Energy, chairperson Derica Tropang Boards, si Senator Erwin Tulfo, kag vice chairperson naman si Senator JV Hercito. Sa Committee on Finance members, chairperson si Senator JV Hercito. Ini ang ginabugasan sang 20 ka mga miyembro kag ang tanan nga senador magluwas sa Senate President kag ang nagaserbe nga ex officio capacity ang regular member. Samtang sa Ethics and Privileges members, chairperson diri si Senator Tito Soto III kag si vice chairperson naman si Senator Kiko Pangilinan. Sa public service, Chairperson si Senator Raffy Tulfo kag Vice Chairpersons naman sana si Senator JV Hirsito kag Senator Bam Aquino. Sa local government, chairperson si Senator JV Hirsito kag Vice Chairperson naman si Senator Ping Lacson. Sa National Defense and Security, Peace Unification and Reconciliation, chairperson diri si Senator Tito Soto. Mayra man ini katrapang board sang 20 ka mga miyembro ang tanan nga mga senador magluwas sa Senate President kag ang nagaserbe nga ex officio capacity ang regular member. Sa Securities and Exchange Commission, Vice Chairperson si Senator JV Hirsito kag si Senator Ping Lacson. Sa Ways and Means Chairperson si Senator Ping Lacson, samtang Vice Chairperson naman si Senator Bam Aquino, Risa Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Cheese Escudero, Senator Erwin Tulfo, Senator Raffy Tulfo kag si Senator Joel Villanueva. Sa Games and Amusement Members, Chairperson diri si Senator Lito Lapid kag Vice Chairperson naman si Senator Erwin Tulfo. Sa Senator Representative to the Judicial and Bar Council, Chairperson diri si Kiko Pangilinan kag Vice Chairperson naman si Senator Rodante Marcoleta. Sa Committee on Higher Education, retained Chairperson diri si Senator Joel Villanueva, samtang Vice Chairperson naman si Senator JV Ejercito. Samtang sa dugang pa nga balita, National gin-elect si Senator Joel Villanueva bilang Deputy Majority Leader, Chairman sa Senate Committee on Labor kag Assistant Majority Floor Leader sa Commission on Appointments. Ini matapos nga nagupod ang nasambit nga senador sa Majority Block. Magapabili naman sa iya ang chairmanship sa Committee on Higher Education. Ay baluan nga naghalin sa Cayetano Block si Villanueva katropong board. Sa subong, magaserbe si Cayetano nga Minority Floor Leader sunod kay Senator Lauren Degada matapos ini ang ginbus lan o kung ginbuslan matapos ini ang ginbuslan ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Samtang sa dugang pagid nga balita, National ginpabutsyag sang Malacañang kag House of Representatives ang ila suporta kay Senator Sherwin Gatchalian matapos ini ang napilian bilang bagong nga Senate President kasunod sang iya pagbiya o kung kasunod sang pagbiya ni Senator Alan Cayetano. Ginpayag ni Presidential Communications Officer Undersecretary Claire Castro nga nagalaom sila nga magapadayon ang maayong nga koordinasyon sang executive kag legislative branches agod mapadali ang pagpasa o kung pagpasa sa mga prioridad nga layi. Ginapahanumduman niya ang direktiba ni President Marcos nga siguraduhon ang madasig nga serbisyo sa mga Filipino. Lakip sa ginatutukon nga priority bills amo ang anti-political dynasty law, assistance to individual in crisis situations o kon AX, presidential merit scholarship program kag last mile kag GIDA Schools Act. Samtang ipabutsyag ni Cayetano nga ang nagbag-o nga arithmetic kag ginabato niya nga resulta sa ginbotohan sa Senado. Sa House of Representatives katropang boards, si Speaker Faustino D. III ang nagsiling nga importante ang pagbag-o nga liderato sang Senado sa pagpadayon nga pagpatuman sang legislative agenda kag pag-uswag sa mga reforma nga makabenepisyo sa publiko. Samtang sa dugang pagid nga balita, National, nagpagwas ang iya kalain sang buot si Senator Rodante Marcoleta matapos nga wala ginapublish ang iya mga sabat kalungan sang pagpadayon sang special session sini nga Miyerkules. Sunod kay Marcoleta makapila ini ka beses nga nagsabat sa mga interviews apang wala sini nakita nga siya ang ginapublish sa mga newspaper. Dugang pa sini nga nagpaathag man siya sang maayo apang wala ini sulat. Nagtalikod si Marcoleta samtang ginapamangkot pa sa mga taga-media sa sulod sang Senate. Samtang idugang na lang natin katropang boards nga wala nagtambong sa agang aparte sang special session ang Cayetano Block nga mga senators. Iniyamo sa na Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Pia, Senator Lawrence, Senator Bongo, Robin Padilla, Camille Villar, kag Mark Villar. 13 ka mga senador ang nagtambong kaglakip na diri si Senator Joel Villanueva. Matandaan nga sang damlag lang nagpagwa si Senator Villanueva sang iya pahayag nga siya ang magatambong sang special session. Sa session, siya naman ang ginhingadlan bilang Deputy Majority Floor Leader. Kung ibaluan nga sa unang aparte sang session, dirigin islan ang Senate leadership pati na ang mga miyembro sang committee ba. Samtang nag-abot ang majority senators, nga sanday Senator Lauren Ligarda, Senator Amy, Senator Rodante Marcoleta, kag Senator Bongo sa pagpadayon sang special session sang Senado sini nga hapon. Nag-attend sila katropang board sa deliberations and commission on appointments. Nakita man si Marcoleta nga nag-shake hands kay Senate President Sherwin Gatchalian. So far katrapang boards, amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katrapang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga balita mga katropa sa palibot sa pungsod na Pilipinas. Ay kanya sa center mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino, dira sa Haniway kay Tristan White Gulay, niya mayang gabi kay Elma Subribiga, dira sa San Jose Antique. Kamusta dirang klima sa inyo, Elma Subribiga? Good evening. Katropang Phoebe Board sa Morales, listening, thank you. Kay Edna Puray, live dira sa Arribalo mayang gabi, and happy listening. Kay Mami Riri Cabar, dira sa Florida, USA, mayong gagabigid sa inyo, kag happy listening dira sa Florida, USA. Kay dira makabinan sa California, dira sa Sorilla Family, kay Manay Cicilda, no? Sorilla, mayong nga gabi, and happy listening. Bagi siguro dito, kagaho, no? Adya kay Minte, kay Henry, kay Inday Clidgel, kay Dandan, no? Mayong gabi, kag happy listening dira sa inyo sa California, mga katropa. Kag, good evening. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Haring kay Mami Riri Cabar sa ibumandas pamilya mo na, no? Kag sa mga personal sang Mary's Refreshment dira sa Black Gym sa Bunilaw, maayong gabi and happy listening. Pagbalik lang ito mga kabanan, umpisahan ta mga balita ng mga lokal nga natipon mga kabanan sa atong sining nga mga kapdanan, partikular mga kabanan ni natabo dito sa Kalinog nga may army nga nag lutang sa iya sining asawa. Pagkatapos ginutang niya mga kagalingon niya kag ano ba na ang ginalinan sinisang natabo, makalnusbo nga natabo sa isa ka barangay dito iya sa Kalinog, mga katropa. Mamati kita na sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga banatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras alas 7:42 na mga katropa.
2: XFM.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil, garantisado
7: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
5: Santon Vitamin C.
11: Ang Alkaline. No Vitamin C.
12: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Blunt. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabili sa mga butika.
2: X FM.
15: Yes, to health.
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
18: The Secret of Health.
17: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
19: Visionix, marami na ang natulungan.
20: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
19: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
17: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
21: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicos veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, makulwatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: The secret of health.
17: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutrition juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
0: The secret of health.
17: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
17: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa programang

0: Allah bakaw.
1: Isa lang gid katimikado, sir.
0: Yes, yes, sir.
1: So may exit wound sa iyang ulo.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Ano sir ang anong na-recover sa lugar to, sir?
0: Na-recover na sa mga armas ng hinggan, including sa mga munitions, mga light ammunition, sir, magasin.
1: Ano nga po, sir? Sir?
0: Well, important tayo na physical loss, sir.
1: Mga pinakabilog, sir, ang recover na kwan, sir, na basiwo, kagang live ammunition pa?
0: Hindi, sir, sa enthusiasm na recover at yarak sa pangawal, no? Kagang, ang mga live ammunition ko ito, recovering man sa mga
1: So ini sir ang natabo, sir, wala sang foul play, sir, nga buta ba lang may third party? Okay. Paano, sir, na-establish sana, bisa natin investigador ka mo dira sa Kalinog na naginaway sila, sir, may tabo sa sulod balay? Luwas sila nga dua? Buto ba lang na balaan ngayon?
0: Yes, yes.
1: Ang balaan sa pamilya, sir, nga muning sitwasyon nga rin na may wala ganyan na yun ang mag-aswa.
0: Yes, kung isa na ginan na layo ang wala yung mag-aswa sa ilang ang relative para mga sa ulo na ang palayanan sa relative niya.
1: Ano kung sa'yo termine yung nag-aaway sila nga doa ako?
0: Kapag hindi yan mo na ang sitwasyon na may pag-indihan na ito sa doa kama.
1: Pinamilya, sir, na kwan ng problema?
0: Ang sisparod lang ang mga katangko sa mag-asawa, sir. Kaya katangkortunit aga resort sa musik.
1: So wala naman yung plano ang kati wala nang luwa, no? Wala man sila sa sukton pa. So, sa ila yung bahin sa boss family nga kumbinsido sila nga muning natabo kaya bangod sa sitwasyon na bisang ang lakat sa pangabuhi sining mag-asawa.
0: Yes, sir. Early morning, isang kayo na lang, nagmanipis ng pamilya gali. Kasang mga babae, may sila willing na mag-autopsita dahil sinasinig ko na. Kaya kung din sa naging nakapo sa pag-asawa. Kaya may background naman sila.
1: Kaya itong ang gakwan sa titimin ka-record gani, no? Nakabati sa ilang inaway. Huwag yun sa may nagkasaway sila. Ganyan kitang siguro lang alam ko. Sa kitip, mag-asawa, abi, pinamilya, abi.
0: Kaya mo na kung kumbaga kailuhan mo sa mahimit pinagayang mag-asawa, nalakap mo lang na labakan kung magkakalapalayo.
1: Dua kabilang kabataan na, sir, pilang edad sa magulang, sir, o gagang ikadua?
0: Sulit na
1: minor, 32 years. Okay, sir, no problem.
0: Yes,
1: so matahagi sa atong investigation dira yang wala sang foul play ng tabo nga sa...
2: Okay, nabatian makabanan si Police Captain Melvin Mercado ang hipe sang Kalinog Police Station. Headshot. Sulat ko na makabanan sang sinigabi ni nga daw ginsaka ang mag-asawa sa ilang balay. Wala sang third party, wala sang mga suspect. Kayo ni makabanan, mga lone sightanan resulta sang mag-away sang mag-asawa. Tingon si

Captain Mercado pa siya team line yun yung swell blastling yung away sang mag-asawa. Tinong swell ka mga away sa mag-asawa ho. Ha? Kisa, alas 10 ang gabi, tabo mo. Prano pa. Siguro mga alas 12, siguro puri ang kwan, ang bana, kasi ko bing sita, guro sa kasawa. Tingnan mo, ikaw na ganin. Gabi ka manin mo, ano nga? Amo na ba na? Yan ba lang, singator nga ati, mga usual ba lang ang ginamuno sa kasawa sa, bisan mag-ano biyohanay, no? Katabo niya, di ano man hindi ka, ang permiro, siya magpakaluyag pa lang niya, ba, lamig si mo, amo na ba sang nag-updanay na, magdubyohanay na kalimutan, gamat-amat na, tub-tub ka na kasaway, nga, kaya hindi, mabalak siguro, nga ma, maintindihan sang bana ang asawa niya. Naman akong si Captain Mercado, pa siya nang mga usual sila lang ginamuno sang asawa siya sa bana niya. Tiyan ang usual lang masaming nga ginamuno hao. Eh, dahil mo rin kalahin gabi na. Oo. Oh. Alas 5 ang imo off, bago ka nang puli. Ina ba nang may ara, ganyan hindi ka chindi, bala nga, kisa katampo ni Samon sa media mo. Ina, hindi pala kaya ang chindi nga, ano nga, magyan mo to nga may balita, ti matutok ka naman to ka mag-report. Ti ba hindi ka chindi? Ito ba nang ambalo lang nga, ti, ining, kisa may pagka, ining mga partner na itong kisa, may mga pagka-Arab, mani mo, Arab buton. Inang gamay lang ba lang bagay? Luwas pag ina karoon ko may mga magkwad sa bala, mag-sugid sa problema, ito sa piyak balay, bami sa pagkid ba niyan, dugangan pa kibla. Di, mga pinamaliya ko ng mga sukmatanay, may nakarecord, gani ko, no, ikaw tipirmini ko ng katabo na nga, kung magbaisayos lang ka doon, ang dumay ka bata, nagagawa na sa balay nila, nakatintindihan sa bata nila, kasi mampawam na sa ulis nanay nila. Mampawam na kisa sa tatay nila. Pagkatapos sila pag-umpaw sa mag-asawa, asang mag-asawa na sa ilang pagbinaisay, yun na ang matabo. Di ba lang ang sa mga kwambala, sa pareho sila ng mga sitwasyon? Pagkatapos, abay, pagbinaisay sa pamilya, sa kwa na, sa mag-asawa, yun na ang matabo na, di ba lang? Nga ang pinakano ka sweet nga sitwasyon nga hindi lang magdiretso sa pareho sa nga sitwa nga bagay bla inang pagbaisay kapag lalisay sa mag-asawa after sang ilalisay na you know nang matabo di bla the sweetest time pagkatapos nga magbaisay kag maglalisay ang mag-asawa. Tiyabot ka ng diritso gito yung makabinan sa muna nga ang gingamitan kaniya sang pusil nga naglapot kin sa bagay yung muna bala. May takabalo ka ng sitasyon sang bana sa tumatineon. Kitinabdanan siya ka nagkakulob to sa may partahan mo. Ang asawa niya, gitinguan pa makabinan nga dalon sa ospital. Tiyan mo nung kay nag-expire gin, magkonsang 7 pilas sa alawas niya. Tumulawan na ito, magkabinan pagkatapos, kung hindi lang abi malala, no? wala lang balas maginauyatan sa mga patalom o mga pusel, ang the best, kag the sweetest, nga pag-opdanay sa mag-asawa, after sang paglalisay. Ano ba lang, katapos yun, ano man ito ginaton man? Nakusikusit, ano sang asawa ang iya bana? O mana ang bana? Dahil yun na, ululuhan ang ang asawa niya, dahil niya tandaya na kung ga-ingurais la? Ano man itong imo man? Te, ano nga hampal na ito, nga, the sweetest time after sang gamay nga pagbaisay. Tugari, kaya ito yun na subragin. Trantay, size ang babae, 35 ang army. Diba ko muna nga 8 ka empty shells ang 45 caliber pistol na recover to sa lugar. 7 ang igo sa babae, isa ang yaka lalaki. Di sa sagang lusot sa iyang
sa iyang alipunuan. Tama naman nato, mga kabanan, amo ginang perme, ginahambal naton. Dire sa amon sa XFM, ginahambal na ginahambal, basta gani, kung may pakaraboton ang inyo siling asawa, paimno nyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kay ang ambar, mga kabanan, ang epekto sina sang pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Bulong niya ina ang inyong mga partners nga may hormonal imbalance. Naman ang ginambala ito, naman ang may pakarabuton lah, Arab. Siguro mo ito ay ganigati nagdiritso, ganyan makabalan sa malala nga sitwasyon. Nga paglalisay sa mag-asawa. Kaya kung makainom na siya tani sang Santon Plus Coffee Mix, yun ang hormonal imbalance sa mga bayi na, makuha na, testingin nyo bala. Sukmatin nyo ko kundi insakto. Kay isa makabalan ka makabuli. Basta sige-sige ho nyo lang. Hindi nga isa lang kaya ka, isa lang iya ka pak ang painom nyo ah. Masi mambal ko na na, ano man to man. Wala man to. Tingnan mo pag-epikto sa nag-isa lang ang ikapak. Dapat sige-sige ho nyo na kay mayo ng epikto. Ilang binagin kon may mga hormonal imbalance ba na? Inang okay na ito ka magulang ang lain naman subong. Tindira na makabalan nag-umpisa kisang pag-ilabin ko ang partner ng mga lalaki, medyo mainito ang mangulo. Ano na, okay ito gina, lain naman. Oo. Naman ba ang pagambal lang ha? Daw, ang imo iyang panumduman, okay naman ito nga nag-ambal ka nga. Ano ito naman? Okay ito gina, subong lain naman. Timo iya ang pag-intindi mo sa galingon mo nga daw okay lang to yung imo iya nga intonation sa pag-ambal mo daw okay lang to yung galing kay ang iya pamatian to iya lain mo yung pamatian sa mga tao dahil nung pangakiki mo man oh tindi na nag-aumpisa ti para malikawa natin magkabanan ang ining mga pariyo sa ining sitwasyon nga ining madali bala mainit ang ulo bala sa inyong mga partners ng mga babae abi testingin niyo nga mag paim na siya abis ang Santon Plus Coffee Mix. Kag Santon Gold Coffee, magkabalan, kag testingin nyo abis na magpakonsulta dito sa Yes to Health Wellness Center. Kay pagi sila, magkabalan, sa pagpakonsulta dira kay Dr. Raymond De Pinado, na wala ba na kasambayran da? Tunluan kapag gani kung paano ikaw makalikaw siling babatihan, labanagin ang pagka-arabuton sa inyong partners. Kay hatagan ka mudra sang resita pagi sa mga supplements nga ginahimo sang Yes to Health mga kabayanan. Kung paano ikaw nga mag-maintain sa maayong nga kondisyon sang inyong madawas na pagiging inyong sining mga partners ng mga babae. Kay dira mga kabayanan sa Yes to Health Wellness Center, kung may ginibatsyag ka na balatian, nabinigin ang pagkarabuton, ha? Kag madamo na nga bulong na inom nyo, na inom sa partner ninyo, di wala gyapon epekto, abi testingin nyo nga magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Ara sila makabadan sa Midtown Hotel, dila sa iyang building, sa Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Tubang, sa Midtown Hotel da. Libre man ang pakonsulta da. Adlaw-adlaw, kag tuduan ka pa kung paano maglikaw sa mga pagkaon nga mong gina kamagdanan sang wala ka nag-ayo sa imbalatian. Tuduan ka man kung paano gamito ng mga herbal. Kaya man sa ato, panibot sa parisya may umana, oh. Kadamo na sa lapunaya, damo na sa mga sinaw-sinaw. O ganit kayo yung problema, paano kita nga makaproduce sang maayong pagluto sinang mga sinaw-sinaw na hambal na blah. Kung hindi kita kabalok on paano nga mag-process na, tingkong mag-ambal ka pag makonsulta ka na sa Yes to Health Wellness Center. Tuluan ka ni Dr. Raymond M. Pinado na kung paano nga magluto nga hindi madula ang iya sining pagka-epektibo. Sining mga herbal plants nga aras palibot natin na. Mambal kita, di damo to sabon buyo. O. Di paano kasi na magluto? Paano kasi na maghimo sinang
maging herbal medicine siya. Mambal ka damo to sang kuan sa balay to, damo to sang manunggay. Paano na? Paano karon na? Paano ikaw magluto sina? Kung wala ka sang ideya, ang managani nga testingin nyo nga pakonsulta dira sa Yes to Health Wellness Center. Para sa dugang informasyon, magtawag lang ka mo anay kay Dr. Raymond Epidado sa cellphone number 0917-778-7200 o kung mag-text sa hotline number 0930-218-5221 o kung magtawag sa telephone number kung mga telepono ka muna sa 329-3396 kay tunduan ka muna kung paano ka muna mag-process ng mga herbal plants kalas palibot sa balay nyo dakag. Tunduan pa ka mo kung resitahan ko mga Dr. Empidado, sinik kong pila ka ano pagid ng mga supplements ang Yes to Health ang ihatag sa inyo para hindi makarabuto ng inyo partner. Tiyato ka bagay ka, simple lang tanong isto mo. Inatawas ka linong to? Simple lang gina. Kay kung lang tayo ito sang may nayatan, guro nga pusel tong bana, bawa pagkatapos guro sa mga isa ito, the sweetest time para sa mag-asawa. Tamo kati, ulihin ang tanamlan, ha? Kuminsido naman ang both parties, ang magtimbang pamilya, nga muning natabo, wala naman sa ang sukton pa. Ti, istoryahan lang na kung paano panakuon ng kamataan, eh. Ang oras na magkabanan sa XFM, Radio Patrol ng Ilo, alas 8:18 ng magkabanan. Ti, siguro, ining natabo dito sa Kalinog, wala nato na hambal ang barangay. For the sake nga maproteksyonan man ang pamilya. Kasi gina-confirm sa pulis nga ti muna nga tabo ang bana ang responsable kag ang bana nagtiro man sa Golingon. Ginambal natin kalinog. Ang barangay wala na. So, isa ni makabinan ka mga bagay makuha natong leksyon. Nga kita nga mga lalaki, dapat ka kita nga magpaumod kag magpalaba sa aton nga paha sa pagpasinsya. Katapos na yung wara-wara sang babae, may naman na, amin naman pala ito, pagkatapos na, you know na. You know na naman tabo. Yun na naman tabo, kag ito siyempre, wala nang may pinakatamis, kag pinaka the best nga sitwasyon pagkatapos nga magbaisay ang mag-asawa. Pagbalik ato ng magkabilang dugang wadita, dirigyapon sa aton sa XFM, ining parte sa Ginpasar na, ay ba, ginugay man nga nag-uot ang City Ordinance sa Freedom of Information ba? Ligay pa itong egg binay say, nagpabilit ni makabanan sa first reading. Damo binay say, kati damo sa palamang kutanon. Pero kain na, napasaragin man sa suspended rules. Kaya dapat kutanin, pasalain yung second reading mo. Di inuso ni City Councilor Sin Marie Mabilog, gamong author sa ordinansa. For third and final reading, approve. Ano ba na ang dapat naton obrahon? Nga maka-request kita sa mga dokumento sa Iloilo City Government. Istoryante ni Makabanan, kay may kopya kata diri sa ordinansa, kag kun anong aton nga himuon. Nga maka-request kita sa mga dokumento nga gusto naton mabiloan, labanagin ang SALIN. Statement of Asset and Liabilities Network sa aton nga mga konsyal, kag ang pilapagin ka dokumento dira sa City Government. Ang oras na rin makabanan sa XFM, Radio Patrol ng Ilo, headshot alas 8:20 na mga katropa.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
11: XFM.
12: Mga tropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa! Exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyong batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Pa-diet na kubuwas ah.
1: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting!

0: ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Zanton and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako si Lydia Abdul, taga-Bisita Ono, nagdaog kang Reke sa Zanton and XFM, libo-libong.

0: 2026.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
4: kula ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so, nami, bigit mga DJs, nila, kadyo, bla,
5: wala asang konkreto nga
6: sa wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, ka simply,
1: may how, kid, dapat,
6: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 87.5 Sagay City.
8: XFM time. It is now 9:01.

0: the pain.
1: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
2: Sa ako po call center agent.
1: Bermigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Ibagay niya ito sa akong sang
1: Sis the pain.
2: Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sis the pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
2: Gano kagabun ah. O kung kaigong-igong.
0: Good evening, people of the world, mabuhay.
2: Good evening.
0: Magapalaig na ang programa nga
2: Phone Pal.
0: Nakaupon nyo katropang Troy Tisoy,
2: katropang Dolphy Langka,
0: wapo na LL pa.
3: Wow ha.
2: Ika pa ko be.
0: Lips to lips.
2: Bigala na tamsi pa.
0: Gab isang
2: sang June 17, 20 and 26. It's a Wednesday.
0: Doa pa lang kadlaw antes ang sweldo wala na bilin.
3: Ba, tuod.
0: May nag-abot naman.
3: Pasi nag-murmur ka guro.
0: May nag-abot naman.
2: Nga? Ano? Yes, I know.
0: Monthly amortization. Kumakayod para sa utang. Ikaw, ako kumakayod para sa utang. Ikaw?
2: Kumakayod para mag...
0: Lalaki?
2: Ha?
0: Mang lalaki?
2: Mag-murmur eh.
0: I-welcome na ang tanan nato ng mga katropa nga naka-tune in na sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga NIR kag Panay Island. Mga taga-Bacolod, nagapamati ka mo sa XFM 103.9. Upod na si katropang...
2: Chris.
0: Correct.
2: Thank you, Chris. I love you.
0: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM 106.1 with katropang...
2: Papa Rodel.
0: Correct.
2: Wow, thank you, Papa.
0: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang...
2: Shitty Boy.
0: Baby Ron.
2: Oh, talaga.
0: Sa San Carlos. Mabatian kita sa San Carlos. XFM 98.9 with katropang...
2: Supremo.
0: Correct.
2: A.K.A. Samurai.
0: Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7 with katropang
2: Alex
0: Janre.
2: Oh, nabusal na yun sila nga duwa.
0: Oh, sila nagabulos-bulos. Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
2: Kuya Jay
0: Noel. Sa Rojas, XFM Rojas 106.5 with katropang
2: Neil.
0: Correct. Dahil lang, ang balya deo. Good evening, sir. Hindi kami gali maka-hook up, sir, kay mag-silo kami transmit. Wow!
2: Sino na?
0: Ng Rojas.
2: Ah, okay.
0: Mabuga sila kuno 1 million watts.
2: Wow! Sana all! Halong da, Neil.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
2: Shamin.
0: Kuya Jay.
2: Oh, okay. Sa Antique, nagalit si Kuya Jay.
0: Oo, si Shamin niya sa Kalibo na yan.
2: Okay, okay.
0: So, kompleto na ang tanan nga XFM station sa bilog nga Negros Island Region kag Panay Island. So, maumpisa kita sa pagbalik namon. Sa mga gusto magtawag, pwede nyo na masay mga amon nga mga numero. XFM call and text line.
2: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
2: Exciting!

0: kami anggo na trupako.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan na

0: Elephant Plus Herbal Soap.
1: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Bili na!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: 43 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
2: Famous style.
0: Ang phone bala programa ginadulong na sa inyo sang ascorbic acid, Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C with Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kag ara man ang Santon Plus Mangosteen kag Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga bukol-bukol, cysts kag tumor.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. 44 minutes after 9 o'clock, napanawagan na namon ang mga mapawalwal sa amon program.
2: Ang ginakaklanda.
0: May dala pa konsensya para sa to ang ginbulagan si asawa. Gusto na makipag-uli pagkatapos nga maistorya kami ni Dolphy.
2: Nan, amugid.
0: May ara siya sing realization sa iyang kabuhi nga base pa lang mag-workout liwat ang ila relationship kung bag-uhon niya na ang iya kaugalingon.
2: Yes, of course. Kag bag-uhon niya man ang iyang style eh.
0: Kung may bag-uhon ka ba, Dolph, sa imo kaugalingon, ano?
2: Ay, bag-uhon ko ginihan ako yung sex organ. That's it.
0: Ako, mumuna bala.
2: Tood ka.
0: Gusto ko ang kadakuan sa ako daw para sinabla sang hal-o.
2: Oh, grabe ba?
0: Ang lusong na bala. Ang ginano sa lusong. Ang dako-dako.
2: Ang ginabayo-bayo.
0: Ang arang microphone na lang bisay mo atubang una mo na kadako.
2: Wow, ah. Si ang kariponait.
0: Dako ba sa ulo sa bata?
2: Ano-ano mo lang man.
0: Dahil sa totoo lang, Dol, may dulonggan lang ni isang totoy.
2: Oh. Ate German Shepherd. Ano mo lang man.
0: Dako eh, no?
2: Oo eh. Maano ka pa, mabutang ka pa sa Guinness Book of Record.
0: Ano, Dennis?
2: Janice?
0: Bu Janice!
2: Kasi kayo, hindi naman pwede sa Guinness Book of Record. Sa Janice kaya eh.
0: O, diba? Ara naman sa, ara naman sa.
2: Hindi pwede kayong bintawa.
0: Luwat, luwat, ano? Ano?
2: Guinness Book of Record.
0: Diba?
2: Genius.
0: Di ba, Dol?
2: Hindi ko yung pwede kayong binto sa
0: nga ako. Nalipat na lang sa kanyang palawa. Ipamanggo to tani. Wala na nablanggo na ko. Wala na natula na.
2: Sige na lang.
0: Sa din na tatugani.
2: Madumduman mo ginakaroon.
0: I-connect ko pa naman tani, no? Ay, hindi. Arang dumduman ko na. Balaan mo, Dolph, ang mga gagmay ko, no, Dolph. Amo pa na kuno ang mga chick boy.
2: Mga aggressive na yung mga gagmay, ya.
0: Amo pa na kuno.
2: Yung party ko na, ya.
0: Grabe, ginakuno sila po, uyabon, mga gagmay. Amo't anong ilang yung ginapakibato man?
2: Ha?
0: Nga may mga sikaka man sa ilan, no?
2: Oo, eh. Kayo,
0: isang gamay?
2: Wala man na iya sa padako-dako o kung sa pagamay-gamay, ya. Sa performance man na iya.
0: Ang sa ako naman, ya, ang pinaka-importante, mapalipay mong babae, hindi lang sa amo nang abutan.
2: Correct.
0: Nga rin kung mag-updanay, kamo balarang kampante siya, simo. Gamay-gamay lang da nga punchline mo, makakadlaw mo nang amo na ang weakness ng mga kababaihan mo. Labi na gid kung daw komedyante ka. May kilala ko ganun, laway-laway na, pero ang iyang nanubya.
2: Sense of humor.
0: Ang iyang nanubya, Dol. Laway man.
2: Batuan gani ni Snow White ang mga duwindi.
0: Lain naman tuya kay Snow White ang duwindi. Lain tuya kay ang duwindi to mo tuyang iya ang nagabulig sa iya, ya, di ba?
2: Wa yung man ko na bait. Sa duwindi ya.
0: Oy ta kabalo no kay.
2: Amugit
0: ya. Kay ginsulat sa libro.
2: Correct.
0: Oy ta tuod kabalo ko basi ginapait sa duwindi to.
2: Oh, yeah, eh. Ang ipagwa lang to yung prinsipe lang to yan, di ba?
0: Kahit ko, gijayas ang imo yan. Pati ang mga duwindi dalasawa ba?
2: Oo eh, pati pag ito lang Frog Prince bala.
0: Oh, ano to yung Frog Prince ya?
2: Ah, wala pa to sa iya ka tigbay. Lo sa pagka Prince nga gwapo, yun ang fight to sa iya. Amotogin na yun sa mong pagkain.
0: Basta
2: napahits na naka, hindi mo kupakopakopakopalikon sa pagkapaprinsipe.
0: bali ang istorya sa Snow White na, itong Frog Prince.
2: Ang Frog Prince gito yan.
0: Alay mo na yung abi ko ganyan, ang prinsipe na himo, sing paka, amo na.
2: Kung sa bagay.
0: Di ba? Wala kang nagbasa sa istorya ni Snow White.
2: Isa mo lang, Japon nga prinsipe, ka pangalian siya. Kita mo, Prince Charming, Japon nga lang niya.
0: Ito, sino to nag-kiss niya sa lips nga nakabugtaw siya?
2: Ha?
0: Sino to nag-kiss sa lips nga nakabugtaw siya?
2: Si Kwan Tuya, si Sleeping Beauty. Ah,
0: Sleeping Beauty, ito gala iya, please. Pero gandong ka man sa'yo, mukhang galingon nga sa ulihin, mangin Barbie ka man.
2: Barbie lot.
0: Arabalang mga munyeka na balanggag. May nga Barbie yung na-display sa mga supermarket. Balang, color pink.
2: Great, suha ko munyeka sa makukulam ko Barbie gitman. Ragdoll na balang ginagamit nila.
0: Hindi, ang ano ginaya, ang ginagamit ko dyan sa mga ano. Mga, sa mga manughiwit.
2: Ano?
0: Amo na ang mga tsaka, ang mga munyeka, ang ginatugtog sa dagom.
2: Kundi, kuan na lang.
0: Ano?
2: I-level up man ka mo.
0: Nga ano dapat?
2: Manikin na lang para dapat
0: ako. Hindi na madutlan sing karayo magamo na.
2: Ang manikin?
0: Oo, katika-tikas yun na.
2: Di kundi kuan eh.
0: May harap bala bag-usubong bala.
2: Ano?
0: Ah, do tawag yun dyan.
2: Ba? Akwa ng sex doll? Dira kami na sa laguna, do telang madakpa ni, ano? Amalon tayo naglagman ni Cody.
0: Pero, ang ara bala mga butang bala, legitimate na bala sa Japan, may shop gina bala sa
2: may
0: mga
2: shop gina eh, para no? Sila, oo.
0: Naagyan ko to, wala ko nagsulod, kaya basi may mga kilala sa akon.
2: Ah, ito pagpa-Japan mo.
0: Oo.
2: Kami ya gani, eya, nagsulod yun kami to ya.
0: Ikaw mo na iya.
2: Pag ano, ginabala, kung sa bagay, pag open, ginablas ang isa man to ka mall sa Bacolod.
0: Sabi ko sa Japan. Wala naman to.
2: Oo, sa utso-utso, bala. Bakit ang pangampangan ko ba itong galumpat-lumpat nga, ano?
0: Ha, dood? Si humok man, humok.
2: Umok siya, daw rubber siya, tapos nang yabi-yabian mo na siya sa punta, da bala. Baga tumbo-tumbo man ang pizza raking mo.
0: Yun mo gini, nakabakal ka, wala.
2: Ha?
0: Wala ka nakabakal.
2: Tani, galing kaya mo man ito pag-raid ba na?
0: Ang akon to yan, natilawan niya itong pagpapromo sa Sabakulod pata.
2: Nga
0: atong ring bala nga may bulitas-bulitas.
2: Ah, okay. Oo.
0: Tapos di battery siya, dul. Pag on mo, no, vibrator galigi.
2: Dokwan siya ka. Isang tang mo man siya sa imo nga. Dason, maano lang siya, magiyo lang siya nga iyaya.
0: Siyempre, on mo man eh, may boton.
2: Amo na ganing boton. Kalalain ko ito mo. Nalagin kami madakpan niya.
0: Kamanyak si Mudolf, no?
2: Malaki ba kita ni Cody yan? Ano nga, midya po.
0: Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line sa SmartGuard PNP?
2: Sa 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0915-831-1431. Good evening, caller.
2: Hello?
0: Lang. Check taan na yung loudspeaker ta ka dali. Mayang gabi
1: eh. Mayang gabi, Troy.
0: Okay, dahil lang yun. Isulod ta ka sa ano ha?
2: Sa karapon.
0: Mayang gabi eh, Migo. Batian mo na kami. Hello? Ay, Diyos ka bati. Dahil lang yun. Liwat. Migo, mabatian mo kami, hindi. Ah, hinahinay.
2: Hinahinay sa iya, oo.
0: Hindi pag i-load speaker, be?
1: Ha?
0: Hindi pag i-load speaker.
1: Why, Troy?
0: Oh, dahil lang. Dahil lang kita.
2: Sige, be.
0: Oh, Ariam, batian mo kami.
1: Batian mo, Troy.
2: Ara na.
0: Pangalan?
1: Poplo.
0: Si?
1: Poplo.
2: Pampamatian ko,
0: puklo?
2: Oo. Puklo sa ano?
1: Dahil lang... Troy, why Troy?
0: Dahil lang, gitbala. Ano gitbala ang pangalan? Mugay kami sang tarong ang pangalan. Oo. Bigay hindi namon maintindihan.
1: Puklo.
0: Ha?
2: Puklo, gidya?
1: Puklo.
0: Putlo.
2: Oo.
0: Si Putlo. Putlo, P-U-T-L-O.
2: Hindi pagsuli, ah.
1: Putlo, Troy.
0: Ay na, ano man na,
2: ano?
0: Ang ano na lang, Biang, imo pangalan nga naka-register sa birth certificate, me?
2: Ano bigay ngalan mo?
1: Poplo.
0: Isa pa na karoon ka, sala ka pangalan, hindi na ka pag-i-entertain, ha? Ngalan mo nga ang sa birth certificate, Gid.
1: Poplo, ganito.
0: Ay, hindi ko yung mapati, ah. Buta, hindi ka na ako mag-istorya sa imo, ah. May ngalan ka pang iban, wala.
1: Ano lang ganito, Troy?
0: Ano ko nung pangalan niya ni Man?
2: Oo, Man.
0: Na, ano ni siya? Taga-diin ka?
1: Uway-uway.
0: Di nang uway-uway naman ng lugar.
1: Babaw sa tindin-tindin mo.
0: Ha?
1: Babaw sa tindin-tindin mo.
0: Ah, wala kami katultol. Taga, ano ka, guro? Taga Mars ka. Sunod ka na lang, ah. Do, kulang-kulang kay Imoy, ah. Are, oh, line number one, good evening.
2: Hello.
3: Hello, mayang gabi.
0: Mayang gabi. Gabi. Pangalan?
3: Jason.
0: Taga din si Jason?
3: Taga Kalibo.
0: Kalibo, Aklan. Liyo lang ko, sir, mute sa imong radyo, sir.
3: Akin, paalam ko na lang gani. Ako nga radyo pa, hindi lang ko sa cellphone na mabitang.
2: Ang muna gani, ang imong cellphone, painayan mo man.
0: Ang, hindi pag painayan ang cellphone, ang radyo.
2: Ang imong headset.
0: Okay na. Sa cellphone ka lang pamati, Migo, parang batian mo direct mon nga. Migo, pamati iadang imo nga cellphone kay para makasabat ka dahil sa mon pamangkot.
3: Okay, okay. Oh, sige. Na ano na ko na pamati sa nang sa cellphone.
0: Oo. Jason, pila na edad mo?
3: 32.
0: Okay. Sa diin, ikaw banda dyan sa Kalibo, Aklan?
3: Dari lang ko sa Andagaw, ah.
0: Sa Andagaw. Lapit
3: Andagaw,
0: lang.
3: Andagaw, Kalibo.
0: Lapit lang gina sa town proper sang Kalibo.
3: Oh, lapit-lapit.
0: Ah, lapit-lapit. First time mo mag-join sa amon program?
3: Oh, time ko.
0: Makaintindi man lang ikaw sing hiligay nun?
3: Ako, baluman ko niya mga aklanon mag-ilonggo. Pero ambot lang ang ilonggo kung kabalong sa aklanon.
0: Ah, hindi tamon ka maan
2: dyan? Oo, hindi ko yung kabaloy, ah.
0: Dalong-dalong. Dalong-dalong, ganyan nyo, kaya
3: nun. Ilonggo nga, ano? Kaya mo din mga ilonggo nga kato sa aklan. Karugay na, pero wala gatong kabalong nga kinatudloan manamon.
0: Mabudlay, gid. Kaya ako, dugay mo ko sa bura. Dugay mo ko sa Boracay isang una, pero hindi gikuya kabalo mag-akyanon, gid.
3: Gani.
0: Oo, so...
3: Kalawang-luwang nagagugagugan-gugan.
0: Nata, mali. Intindihan mo.
2: Wala, gid, wala. From first time mo nino, no?
3: Jason, oh,
2: Jason, may
3: inisip... Kasi gani, ginalantaw ko ang ano, ginalantaw ko ano, mo live, ano kanina, anong...
2: Live
3: ano,
2: na mo?
3: Ano station sa XFM, oo. Oh. Okay. May katropa lang yung ginamention mo, wala ka
0: ano.
3: Wala sang, ano ba lang, lugar, oo.
0: Oh. Ah, oo. Okay, balaan mo ang amon nga program, mabatian sa Bacolod, mayara man kami Cebuano nga stations. So that is why hiligay nun ang amon ginagamit. Kaya may mga Cebuano man nga hindi man makahangop sa straight nga hiligay nun. Gid. That is why kung kaisa ang amon nga Ilonggo, may mix na Cebuano. Amon na...
3: Pero na-mention ni mo, sir, nga ano? Pero na-mention ni mo nga... may live ko mo sa Facebook. Ano na inyo? Ano? Kaya gusto ko kami makita sir, sa Facebook.
0: Okay. Ang amon niya nga official nga Facebook sa amon program, amon na ihambal mo lang Troy Tisoy. Ay, ihambal. Type mo lang Troy Tisoy 2.0.
3: Oh. Ah, okay.
0: No, Troy Tisoy.
3: Kaya ka nga po, ko, yung search ko ang kalibo, wala ka mo gala dito.
0: Oo.
3: Kaya ko din na rin yung Troy Tisoy 2.0.
0: Oo, muna makita mo kami diyan, nag-live kami dira sa amon nga Facebook page. Nga daw na intriga kag sa amon nga mga itsura. Hindi man kami magpaperde, ah, may itsura man kami.
3: Hindi kay balan mo gusto. Hindi lang sa boses gusto ko makita ganyan yung mga nabong man entre pagkikita sa pilakatlo magsubagana ibalik kita din magkitanay.
0: Ay hindi gidya, maluya kag sa amon sa dalalayon.
2: Daw ano man ko, ah, Kung makita mo ko daw si Pia, man ko.
0: Si Pia?
2: Horseback.
0: Makita mo kami sa FB Live, isang lilion mo subong makambal kagit nga, ah, pwede na. Kung maka-addo sila, maka-addo sila sa Kalibo, ilibre sila namon pakadto sa Boracay, ah.
3: Ay, wait, yes.
2: Pwede ba?
3: Pwede. Kami ang mga klanon, nag-alawid kami, mga free dito sa Boracay, ay napresema.
0: Ginapangita o ganing akon nga tin ID, Baladol.
2: Oo.
0: Kay sa Boracay, hindi ko nakakuha sing tin ID mo. Mm-hmm. Amo na dapat i-present ko sa JT Port. Para wala na kubayran environmental fees sa Migo, Jason, no?
2: Boracay.
0: Kung taga-Akyan, taga-Aklan, gid ikaw?
3: Oo, ay kung taga-Aklan ka, ma-i-mention mo lang ang araw ka ga. May nag-rapot sa kagaha, wala ka na kahit bayad ka ron.
0: Oh, kay istoryahon man kami gili Japon sa Akyan, hindi man tadya mong kasabat gili idol. Disqualify man tadya.
2: kung pwede, matagalog na lang ta.
0: Hindi Tagalog kita ya dito. Tagalog
2: okay,
0: kita.
2: Oh.
0: Hindi kay sa JT Port, ante para sa akon mayara ko sing tin ID nga ginisyo sang Boracay Malay Aklan. No, may tin ID ko pero pag sulod mo da sa JT Port ang mga naghahatag da sang ticket Baladol, istoryahon ka man na nila kang Akyanon nga language si kung magnganganga ka to disqualify.
2: Ah, okay. Mayo ka pa gani kaysa Mayo gani kaysa port kay ga kadto iya.
0: Sa din kay how?
2: Jade Court.
0: Nahidlaw nagigubala sa Boracay, nakakadto ko way back.

0: Rumboy?
1: Ano po?
0: Rumboy ka?
1: Ay, hindi. Sir, sa reception. Reception ko.
0: Wow! Hindi, hindi man ikaw dito nag-work sa hotel nga amon gin partyhan sang last December?
2: Oo.
1: Diri sa Kalibo.
0: Oo. Oo. Ang hotel to gani nga sa entrance niya may 7-Eleven.
1: Ah, okay. Pwede naman mention ang pangalan.
0: Oo, pwede lang. Oo.
1: Ang Marvel,
2: ay
1: hindi, wala
2: ko
1: sa
2: Marvel. Amo na siya, amo na siya.
0: Ang may 7-Eleven gani, i-entrance?
1: Oo, amo na, may 7-Eleven.
0: Anong ngalan? Anong ngalan?
1: Marzon.
0: Oo, naamo na siya.
1: Marzon Hotel.
0: Oo, kay...
2: Dira ka Obra?
0: Memorable na sa amon kay...
1: Wala ko talaga Obra. Wala ko talaga sa Marzon. Ipanggaya nga hotel sa Obra.
0: Memorable na sa amon. Memorable na sa amon ang hotel nga na kay sa guardhouse pala nga daan. Type na ni Dolpe yung gabantay.
2: O hindi. Ang waiter.
0: Ang waiter, gali. Kag sa amon na ang hotel... Si Dolpe, una yung atin Christmas party sa XFM kami, mga extrang hero kami, kay bago lang kami hire, una na mo na Christmas party, naka-attend sa XFM kami sa Kalibo, Ginhild, nakadaog siya 20,000.
2: Memorable, gina'y kayo sa akon.
0: Pagkatapos, bida-bida, gina'y sa saot-saot, gina'y siya ka nag-wig-wig, pagkadugay-dugay, pagsaka sa kwarto, nagtaas iya BP. Habi yan na miyon kung ginaya kay bago-bago lang tayo nga daan yes. O putsi ilay ya
2: Dutaya oh. Ano mo?
0: Dutayan ka ma?
2: Dutayan pa kumamiringan. Ganon kay siga pang suga.
0: Ay kasadya sir, sa edad mo sir 33 sir Jason laka pa nobya o kung may asawa ka na sang una ginbulagan.
1: Naka-nubya na ako, mga duha pa lang ako na-nubya sa bilog ko nga kabuhi.
2: Bro, wala ka pa asawa?
1: Wala, nubya lang.
0: Manami, manbala na akong single ka pa dyan sa edad nga 33. Kaya nga, ha, kita nga mga lalaki, Migo Jason, kung makapangasawa, gid man kita like mga tag 25, 29, tapos edad mo 33, hindi pa man naulihi ang tanan. Makabira ka pa na mga duha, guro.
1: Kaya
2: ang balmila, lampas
1: na panahon sa kalendaryo sa mga video. Uy, alam, isa na...
0: Pero...
1: Mamuling ang edad namon.
0: Pero swerte...
1: Kaya lugay naman ko dati na wala katilaw ka, no?
0: Swerte ka gani, kaya nakalabot ka pa 33 nga single.
2: Gani?
0: Mabalaan mo lang, guro, akong love life, guro. 18 pa lang, kuya, may live-in na kuya mo. Dol?
2: Diba?
0: Direkwanin sa una. Diba direkwanin sa una sa sagay?
1: Yes. Mga edad ko 18 para balik ko mag-edad.
0: Hindi gali. Hindi gali.
1: May narubala. May mga ano na po.
0: Hindi. Malain gali.
1: PYG?
0: Malain gali. Malain. Kung 18, dapat sa edad mo na nga 18, since nga nag-adult ka, asa mag-33 o kung mag-40, balbal ka gina balbal maayogin.
2: Pero nakabalbal ka na gidman?
1: Nakabalbal na
0: pigman. Saging na, saging ibalbal mo.
2: Dugay-dugay na to.
1: Ano, dugay na gidman. Ano na gano'n nagtawag ko.
2: Mga pila na katuig nga wala kakabalbal.
1: Siguro mga isa na gidman katuig.
2: Ay, isa katuig. Te, gusto mo nga balbalon mo ko?
0: Mapabalbal ka lang yan, Dolphia, no?
2: Oo, eh.
0: Ano gusto mo ibalbal sa imo? Puso ko kung guna?
2: Ha?
0: Puso ko kung guna?
2: Ang lusong.
0: Lusong. Ang lusong, kuan, NG?
2: Busong.
0: Ang lusong, kuan, NG?
2: Ah?

0: Daw yung mali.
1: Ay, hindi ko kasampot.
0: Lo.
2: One year ka nagali, wala amigo, kabalbal na. Pero ang pinakalawing mga relasyon, ang una, kaduwa mga nanubya.

0: ang ikaduwa.
1: Ang ikaduwa, ah,
2: pinaka mo katuig?
0: Wala, naglambot man kami ito ang katuig. Nagkaroon ka nagpa-Manila sa pamalitaan ko na lang. May iba na sa ganito sa Manila.
1: Nugon ba? Mm-hmm. May kapunin sa kong Rudolph kay Tiin. Di man naman baton ang hotel kung siyempre sa
3: front, sa reception,
1: sa reception pa siya.
3: Correct. Oh,
1: may gwapo ni.
3: Oh, eh.
1: Kila height mo, Migo, Jason?
0: Mm-hmm. Ang height ko?
1: Mm-hmm.
0: 5'6 lang ko.
3: 5'6? Si taas na
1: taas na.
3: Na.
1: Pila ang luiloy, Son? Son, pilang luiloy?
0: Pila ang luiloy? Pila ang luiloy?
1: Ah, wala ka luiloy. Gapilit lang sa nga daw panit. Pero gintimbang mong imo itlay, tupong man siya o kung bangian.
0: Nang una, wala siya katupong. Puro gintagaan ko, gigatayin para magtupong siya.
1: Wow! Ah, hindi mo na siya pwede matupong. Mm.
3: Ginano mo para matupong?
0: Mm.
3: Ginano mo siya nga nagtupong?
1: Agi pa sop-sop niyang galaylay sa agi.
3: Kaya ako ba na kabaluan ko na magtupong sina...
1: Ginano mo pagpatupong ko, no?
0: Ang ano, sir?
1: Ginano mo ko na pagtupong?
0: Nagkatalula ang nagkatalula
1: diri sa cellphone lang.
3: sa cellphone pa mati
1: sa radyo.
3: Oo,
1: ginano mo
0: pa lang ko nagagawa ang radyo.
1: Oh, ginano are batian mo kami. Batian mo kami.
3: Hello.
1: Aha,
3: nagkatalula sa
1: hindi sa manugit kung ginano ya pagtupong.
3: Oo, gani man. Kaya tuluan ko sa mo.
1: Hindi na pwede matupong, Dolph. Kaya kung i-ano ka bala, ano tawag siya na gani? Mag-apply ka gani? Arang tawag gani? Mag-medical gani?
3: Oo.
1: Kinanglang hindi na siya magtupong.
3: Nga, man.
1: Kaya ginamuha mo na isang doktor, o. Doginobraya, timbangan ng bayan.
3: timbangan ka ng talaksan. Ano?
1: Pag magtupong, gani mo na, o. Mm-hmm. Disqualify.
3: Pwes. Dapat ang mga lantaw na siya ang naga Santa Cruzan bala
1: para
3: siya ang kakilala ka na kay Reyna Justicia.
1: Wala
3: ang naga uyat ba sa timbangan na muna, oh.
1: Oh,
3: ang muna si Reyna Justicia.
1: Damo kita balaan, no? Manang hindi uwin gusto mo pareho sa imo. Dahil lang tawagan ta si ano, ha? Tawagan si
3: Jason.
1: Wala siguro pang tawag ba. Mm-hmm. May ari tayo pang tawag subong. I-dial ko lang sa piyakalinya.
3: Jason, tawagan ka namon liwat, ha?
1: Namisuryawan si Jason. Nakikasabay sa aton ba? Basta kasabay na si Jason. Bisa na sa alas 12, pakita ko lang music music.
3: Yeah,
1: Pate, ka na sa ilang music nga na. O hindi. Ara. Tawagan ta sa... Oh, pabalo-balogin nga nakapalod to ba? Jason?
3: Oo, may hanggap eh, Jason.
0: Ano lang ko, sir? Hello?
3: Oo, ano, Tane?
0: Sir, ako ni sir si Jason. Matawag na lang ko liwat. Sir, kami nag-call dabi sa telepon. May nagpa-assist pa, oo.
1: Sige. Okay, karoon na lang. Tawagan na lang liwat.
3: Oo.
1: Namati ito sa imo.
0: Nag-call dabi, sir, nga, ano sa ano. Nag-assist lang ko
1: sa'yong
0: tawag.
1: Okay. Sige. Bye-bye.
3: Salamat kay Jason.
1: Oo. Hindi, ang nanawag siya sa'yo, nagpamati man to sa radyo to.
3: Oo nga, gitawagan sa nga nakabati siya.
1: Ay, Jason, nag-itrainta ka na imo, yaya kay Troy, kay Dolphy. Malungkat ka ng imo, nga ano, okay. Yung kabuhi.
3: Amo kinapagsiling, malutgutan ka, kid. Kadaan niya pila nakatuwig nga, wala ka katinlaw.
1: Ah. Buyan niya na kung nagalagom na mo.
3: Amo ko siya eh.
1: Malanggit om na bala.
3: Amo na siya ginatawag nga from brown to violet.
1: Oh, 10! Oh, 10! Matian ka ng time check ka muna, ha? Kabad bala si Imon, di bala na pwede.
3: Uy, sinag si Ling.
1: Nga may una ihaw.
3: Ti, ano man gali?
1: Dapat ano, 10.07, 10.09, 10.00.
3: 10.10. Ano dito sa 9 now?
1: Mabalik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kam si Katropang Dolphy lang
1: ka. Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: Sakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwelahan. Di man nakabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kag nami ang iyang kutis. Gani kamo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nakakapi ka na.
3: Nagagwapo ka pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar. Woo!

0: Alas 10 y media, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited!
2: Hasta naglan ng kabuwi, kuya.
0: Lipot na lang kandila mo, Dol.
2: Kung sa bagay, lipot gani ang kwan, kandila pa.
0: Nagapadayon ang phone pala ng programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix may gluta tanker collagen sa magusto magwapa-gwapo. Makakape ka na healthy ka pa!
2: Kaghimo man sa Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay turmeric cod, cinnamon bark, tumanggit ka namit sa Santon Gold Herbal Tea.
0: Ang Yes 12 products na mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller ta sa line number 2. Good evening.
3: Hello?
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Melvin po.
0: Again?
3: Melvin.
0: Pakitanggal, pakipatay ng ano, ng loudspeaker. Oo. Sa cellphone?
3: Naka-earphone. Wala pa.
0: Sige, lapit-lapit lang konti yung bunganga sa mouthpiece, ha? Ulit, pangalan.
3: Agatin ko ba yung cellphone para marinig ko po?
0: Tunlin mo. Pangalan mo ulit, sir. Pangalan.
3: Melvin.
2: Oh, Silay City?
0: Hindi yan Bacolod yung Silay.
2: Oo. Silay is Negros.
0: Yeah. Bacolod, iba, na, iba naman yan. Oh, bakit Tagalog ka nga pala, Melvin? Saan ka galing? Sa Maynila din?
3: Sa Quezon po.
0: Oh.
3: Actually, sa Quezon din ako pinanganak po. Tapos, kung 3 years old ako, dito po ako nilipat ng aking mga magulang sa Bacolod po.
0: Silay.
2: Saan ka ba talaga? Sa Bacolod o Silay?
3: Silay nga po, Silay.
2: Oh. Kaya nga,
3: Silay, isa lang po.
0: Hindi. Iba yan, sir.
2: Bacolod City is Bacolod City.
0: Yeah.
2: Silay is Silay City also.
0: Bacolod is the lone district of Negros Occidental. Tama, Dol?
2: Yes.
3: May sabi ko akin ng magulang kung dito daw.
0: Mali nga. Huwag mo nga i-ano nga na mali talaga yung magulang mo. Iba talaga yung Silay sa Bacolod. Makinig ka sa amin kasi mali yung magulang mo.
2: Okay. saan ba kayo sa...
3: Pagpilitan ako ni mama, kuya.
0: Aha.
3: Pagpilitan ako ni mama.
0: Ah, huwag kang matakot. Ako ang gagalit sa mama mo. Ah.
2: Ako ang gagalit sa kanya dahil...
0: Mali.
2: At saka si Linon kami.
0: Oo nga eh.
3: Ang problema po kapag magalit sa inyo, kung kayo po magsalita, pagkasalita rin kayo.
2: Saan ba kayo sa Silay? Saan kayo sa Silay?
3: Ay, Silay, actually po, hindi ko po maalala, hindi po kasi ako lumalabas dito ng bahay.
0: Hindi lumalabas.
2: Ay, hindi kayo lumalabas ng bahay niyo. Ano bang malapit na establishment sa, dyan sa inyo?
0: Yung naalala mong establishmento?
3: Dito parang, ano ba, parang dito, parang binalbagan po.
2: Uy, malayo yun. Kasi ang Binalbagan sa south.
3: Hindi ko sabihin kasi nakapunta na ako doon sa Binalbagan.
0: Oh, yun.
2: Kaya nga, yung...
0: Ito. Ito, yung tinatanong namin, ano yung establishmento na naalala mo pag namamasyal ka ng Silay?
2: Oo.
0: Name ng establishment.
3: Okay. Parang nakapunta na po ako sa mga mall. Mga ganon. Ikaw po talaga maalala.
2: Eh, wala naman mall dyan sa may
0: meron,
2: ano.
0: Meron. SM. Merong mall. Opo, SM Hypermarket.
3: SM, saka, ano,
2: okay. Oh, okay. May hyper... pero hindi siya mall.
0: Mall na yan sa kanya kasi ay, SM yung pangalan eh.
2: Sige na lang gani.
0: Opo. Alam mo, Melvin? Melvin, makinig ka, Melvin. Melvin, makinig ka. Alam mo, ang gulo-gulo mo, ha?
2: Oo. Oh.
0: Naguguluhan kami. Paglapit-lapit ka lang sa amin, mabubunggo ka talaga namin.
2: Kasi yung Binalbag... yung Binalbagan kasi, Melvin, sa south iyon.
0: Oh.
2: At saka yung okay. Silay is in the north.
0: Oh, yan, oh. Yung nagsasalita pa north. Yung nagsasalita pa north.
3: What? Oh no.
2: Bakit oh no?
3: Ganyan po talaga, hindi ko talaga alam. Basta ilang talaga yung ano. Pero huwag kang mag-alala, sabihan ko po yung magulang ko.
0: Ilang taon ka na, Melvin? Melvin, ilang taon ka na?
3: Ngayon po kasi 23 years old na po ako.
0: 23 ka na? Parang wala ka pang ko. Bait, ha?
2: Oo. Bakit wala kang...
0: Ano? Wala. parang wala ka pa sa buot mo, ha?
3: Ay, hindi, hindi naman po. Ganito lang talaga ako magsasalita.
0: Oo. Nag-aaral ka?
3: Ha?
0: Nag-aaral?
3: Ha? Nagtatrabaho na po ako.
0: Ano work mo, Melvin?
3: Minsan kasi sumisigwending ako sa mga tubigan po. Minsan sa, ano... sa school,
0: mang ganyan
3: po.
0: O sige, makinig ka muna. Huwag mo masyadong damihan yung sagot mo. Isa lang yung tanong
3: Sorry
0: ko eh.
3: Po.
0: Anong pangalan
3: Sorry
0: ng tubigan
3: po.
0: Na pinagtatrabahuan mo para malaman namin kung saan ka banda sa Silay?
3: Water shop yata.
0: Oo nga, yung pangalan nga. Ang tanga-tanga naman ito. Pangalan ng...
2: Ang pangalan ng tubigan. Ha?
3: Kinakabahan po ako.
2: Huwag ka naman kabahan. Hindi naman kami...
0: Gusto mo dibdiban ka namin para mawala yung kaba mo?
3: Huwag po.
0: Okay. Ito na lang. Makinig ka. Oh. Ano yung anong pangalan ng water station na pinagtatrabahuan mo?
2: Mm-mm.
3: Okay. Argis Water yata. Makalagay po doon.
0: R, ano yun? R?
3: RC. RC Water po.
0: Oh, anong nakalagay sa address sa ilalim?
3: Ay, hindi ko naman maalala yun.
0: Ayaw talaga magpahuli.
2: Hindi kasi mapadakopya.
0: Ayaw talaga magpahuli.
3: Mayayain talaga ako yun lang.
0: Mabuti naman kasi kahit na mahihiyain ka, kinakausap mo kami.
2: Mm-hmm.
0: Pero malapit na kaming sasabog na mainis sa'yo.
2: Kasi... Oo, kasi parang
0: langlang ka eh.
2: Hindi naman sa langlang, parang you're trying to hide something.
0: Oo nga, parang meron kang tinataguan.
2: Oo.
0: Naglalaro ka ba ng tago-taguan?
3: Opo, kaya niya lang po. Pero hindi po.
0: Ano yung gusto mo mangyari ngayong gabi? Ano yung ano mo? Yung...
3: Sige po. Para yan na lang po.
0: Ilatag mo. Kasi magulo ka na.
3: Oo,
0: ang dami-dami mo pang salita. Oh, bigay na. Ano yung kailangan mo sa amin? Bilis.
3: Sige po. Kailangan ko tinaganap ng babae. Mabait. Tapos marespeto.
0: Ay, wala na yan sa amin. Wala na yan.
2: Wala kaming babaeng mabait dito.
3: Kahit maldita po yan.
2: Yeah. Oh, mga maldita, mga suplada, ganon.
3: Yeah. Yung masarap sa kama.
2: Yun. Ang tanong, masarap ka rin ba?
3: Lagi umiingay paggabi sa propang-troy. Wow.
0: May tanong si Dolphy, masarap ka ba?
3: Oo naman, kasi maba ito eh.
2: Patikim.
3: Pero hindi lang magsisisi kung tatawagan nyo na ako kapupang Troy kasi ano na kasi virgin pa. Ay, joke lang.
0: Sige nga, tingin nga ng ano, Facebook nga. Sige nga, dictate mo nga.
2: Dictate mo nga yung pangalan mo sa Facebook.
0: Bilis.
3: Wala po akong Facebook.
0: Oh, hindi rin.
2: Sinungaling ka eh.
0: P.I. ka talaga.
2: Ayaw mo talaga madadakpan ka eh.
0: O, sige na.
3: Sila na lang siguro po magano sa akin. Kasi kapag may makilala akong tao dito, sila na mag-aad sa akin o ako na lang mag-aad.
0: O, sige na. Ang dami pang chat. Mag-plug ka na number mo. Ah. Bilisan mo. Number 09.
3: Okay po. Teka lang po ah. 0962-497-6887. Kayo na lang po mag-tipo ulit.
0: Sandali, hindi pa nga natapos po. Isa pa.
2: Ulitin mo.
3: 0962-497-6887 po.
0: Alam mo, may ano ka, may potential ka para ano, maging DJ din.
3: Yes,
2: sana.
0: Kasi daldal mo eh.
2: Oh, correct.
0: Mahaba ba yan?
3: Alam, hindi po.
0: Mahaba ba yan? Milvin, mahaba ba yan?
3: Kayo may sabi yan.
0: Mahaba ba yan yung tanong namin?
3: Yung pasensya. Oo, mahaba naman yung pasensya ko po.
0: Hindi, iba yung pasensya na yon. Mahaba ba yan? Yung iba sa pasensya.
3: Tumitigas ka, tumaugat-ugat niya eh.
2: Oo, oh, talaga.
0: Alam mo ba kung anong tinatanong kong mahaba?
3: Oo, parang school meters po.
0: Parang ano yun?
3: Parang matuta po, Japan po.
0: Ayun na naman tayo eh. Dila yung tinatanong ko, mga iba-iba yung sinasagot mo. Oh, matulog ka na para tumaas ka pa.
3: Opo, sige po.
0: Bye-bye, salamat po, bye-bye. At least, sulod na sa Silay.
2: Gani man.
0: Salamat po, mga taga-Silay. 10:41, mabalik pang phone. Palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: to pain.
1: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo.
2: Sa aking call center agent.
1: Bermigid ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Ibang ganyan ito sa akong sang
1: Sis the pain.
2: Pero si Das, hindi na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit. Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Palakasin ang ating immune

0: 2 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Nagbaka gulbi.
3: Boy Anturel.
0: Nakagwa sa ano, sa kwadra. Nagapadayon ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
3: Tindog-tindog pa. Kaginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista pa.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Line number 2, good evening.
4: Hello, good evening.
0: O babae. Ay, babae. Good man sa kadugay yun.
3: Correct.
0: Hi girl, good evening. Welcome sa phone, pal. Pangalan?
4: Len Ocampo po.
0: Ha?
4: Len Ocampo.
0: Len Ocampo. Len Ocampo. From where you from?
4: Quezon City. Manila.
0: Nung kagabi, tundo. Bakit? Abot ba kami ng Manila? May nakikinig ba dyan sa amin sa Manila?
4: Sa Facebook lang po.
0: Ah, sa Facebook. Saan yung probinsya nyo po, ma'am?
4: Bacolod po.
3: Uy! Wow.
0: Saan sa Bacolod?
3: Oo.
4: Handumanan.
3: Uy. Ati, Ilonggo, makagali. Oh,
0: matagal ka na dyan sa Maynila kasi ang galing-galing mo naman nag-aalog eh.
3: Oo.
4: Ay, ano na, mga 35 years na ako dito.
3: Uy, dugay na gali.
0: Ang galing niya mag-Tagalog.
3: Oo.
0: Hindi mo nahalata na Ilongga siya.
3: Correct eh. Pero sa sandad yan sa ano, masiling na siya Aragu eh.
0: Hindi. Ay, ito.
4: Caregiver kasi ako eh.
3: Ah, okay.
0: Caregiver. So, 25 years ka na, 35 years sa Maynila.
4: 35. 42 na ko ngayon eh.
0: Ang tagal.
4: Hindi pa ano ka na. Oh. Hindi pa ako nakaasawa.
3: Huh? Bakit?
0: Really?
3: Oo.
4: Eh, maghanap nga ako eh. Gusto ko, hanapan nyo.
0: Hindi ka pa nakapag-asawa pero nakatikim ka na.
4: Ay, hindi pa po.
0: Wow! Gusto Wait. Mo sa akin ka na lang?
4: Hindi man.
3: Hindi pa ba nadiligan ng hamog ang uhaw na bulakla?
0: Hindi pa pala yan na bilangkad yan, ha?
3: Hindi pa pala napakas?
4: Ay, siyempre.
0: Totoo.
4: Virgin pa po ito.
0: Hindi ka pa ba nakapag-boyfriend talaga since na nasa Bacolod ka pa or dyan sa Maynila? Wala talagang lalaki na nag-attempt na manligaw sa'yo?
4: Ay, wala po.
0: Bakit? Hindi ka ba maganda?
4: Hindi naman po. Hindi naman pangit, hindi naman maganda. Pero okay lang kasi takot ako sa mga lalaki.
3: Oh. Oh, ba't ngayon hindi ka na natatakot?
0: Ngayon, malakas na yung loob mo na mga lalaki na?
4: Ay, hindi po. Yung kaibigan ko dito na lalaki, nagpahanap siya dyan sa Bacolod.
0: Oo. Oh. So dapat yung lalaki yung nagpapahanap sa'yo, ikaw na lang yung sumali kasi naghahanap ka din. Tama?
4: Hindi. Ano ko lang yan, pinsan ko lang yan. Kasi nahiya daw siya i-plug ko lang daw yung number niya.
0: Ikaw hindi ka ba sasali? May lalaki na dito sa kabilang linya, kakausap sa'yo.
4: Pwede lang kung magkausap, pero hindi kung mag-boyfriend kasi bawal sa akin yung maghawakan.
0: Bakit wala bang mahahawakan sa'yo?
3: bakit takot ka? Bakit takot kang hawakan?
4: Ang kinis-kinis nito na ano, basta simula kasi mata ko na allergy ako ng hawakan ng iba.
0: Oh, meron talagang tao na ganun, Dol.
3: Mm-hmm. Hindi ka
0: baka sa akin hindi ka maa-allergy.
4: Ang taba-taba mo kasi.
3: Teh, maliwat ka pa.
0: Mataba na ba?
3: Maliwat ka pa?
0: Mataba ba ako?
3: Ewan.
4: Guwapo.
0: Hindi ako mataba. Hindi ako mataba. Medyo built lang ito.
3: Actually, sino na nga ito?
0: Si Lin.
3: Lin. Hindi naman siya mataba.

0: Len, yung sasabi
1: mo. Ito po.
0: Yan, Len, yung sasabi mo sa akin na mataba. Yung apelyido mo, madudugtungan ko na talaga yan. Madudugtungan ko yan talaga ng tian yan, Len.
2: Hindi siya mataba, Len. Kaso lang, marami siya talagang...
0: Cholesterol.
2: Yan.
1: Malaki lang siya.
2: Oo. Kwan yan, beroon.
0: Oo.
1: Hindi sexy. Ako sexy po kasi.
0: Sige nga, patingin nga ng Facebook account kung sexy talaga.
1: Ikitahin mo dyan, hanapin mo, Lynn.
0: Spelling ng Lynn mo, L-Y-N?
1: Opo.
2: Lynn, ano?
1: Ocampo.
2: Lynn Ocampo.
0: Oh, sandali.
2: Sige nga.
0: Ang profile picture mo, ano yung nakalagay?
1: Parang nakasalamin mala ata ako dyan mo.
0: Oo nga pala. Sexy nga talaga, dul. Parang parang Korean-Korean yung mata mo?
1: Yep.
0: Yan ba naman yung gusto ko? Yung parang chinichinita?
2: Hindi na yun, man.
0: Matuturong talaga yung mata mo sa akin.
1: Kaso, bawal lang hawakan na allergy kasi ako eh.
0: Pag ayaw mo talaga na gustong mahawakan, pasiritan ka lang, okay lang ba sa'yo?
2: hindi
0: pasirit ko lang to, susumpit naman ito eh.
2: hindi ka naman siguro mungha, di ba?
0: ayaw niya talaga sa lalaki, allergy siya.
2: Allergy sa lalaki.
0: Pagkatapos hindi na siya natin mapipilit kasi 42 years old na siya.
2: O baka allergy ka sa lalaki pero ibig mo gusto mo babae?
0: Baka.
2: Ganon?
0: Babae yung gusto mo?
1: Hindi ko alam, wala rin ako. May friend lang ako, pero mga babae lang.
0: Tumikim ka naman ng lalaki.
2: Oo.
0: Para masabi mo talaga na, what a wonderful world.
2: What a wonderful world it would be.
1: Takot kasi ako eh.
0: Huwag ka matakot, eto may papakausap ko sa iyo, ha. Kaibigan lang naman ito, baka mag-change mind ka pa. Caller line number 1, good evening po. Hello?
2: Hello, caller?
0: Namatay na yung caller.
2: Kasi allergy man guro sa babae.
0: Andali. Eto na. Hello, caller, good evening. Pakitanggal ng charger at saka huwag i-loudspeaker para klaro yung pasok mo sa amin. Bumuburot eh.
2: Nag-charge siguro.
0: Hello? Wala. Hanap tayo ng iba. Mahina yung boses.
1: Takot rin yan.
2: Pero Lynn, gusto mo rin bang madiligan?
1: Ayoko.
2: Bakit?
0: Ayaw niya nga pahawakan.
2: Lalaya yun.
0: Kung ayaw mo talaga hawakan, pwede ba yan makulkugan?
2: kasi, baka may ano yan.
0: May ano?
2: May ingrown.
0: Hindi yan ingrown.
2: Ano tawag doon?
0: Sipil. Gusto mo ba yan yung sipil mo, Lynn? Papasukan natin yung ano, yung may tenga ng tuta. Sarantado si Dolfo talaga. Lalaki, good evening.
3: Good evening.
0: Are, daw mayo. Magtagalog tayo, sir, ha? Kasi... una, ito, ipapaintindi ko sa'yo, allergy ito sa mga lalaki. Dapat galingan mo talaga magsalita sa kanya.
2: Oo, para maalis ang allergy.
0: Oo, sige nga, i-convince mo nga siya na magpa-fight din siya sa lalaki. Sige nga, mag-usapay kayo.
3: Ano gusto niya, Troy? Babae?
2: Hindi, allergy lang siya sa lalaki.
0: Kasi hindi pa siya nakapag-boyfriend. Oo. Pero pag makonvince mo siya at makuha mo yung loob niya, dyan ka na papasok at ipasok mo rin kung gusto niya.
2: Yes, kasi virgin pa siya.
0: Oo nga, virgin pa siya in short. So,
3: kung nakapasok talaga?
0: Ang dami mo naman tanong, diskarte ka ba? Hindi.
2: diskarte na, go!
0: Go, Tagalog.
3: Hello.
1: Hello. Gandang gabi.
4: Good evening po. Good evening po.
1: Good evening. Good evening.
4: Sino ka?
1: Sino ka?
0: Sinuka? Hindi yan sinuka, ha? Hindi yan sinuka.
2: hindi pa siya nakainom.
0: Hindi pa yan nakainom. Susuka na
1: siya. No way,
0: matakot ka kung yung sa kanya susuka sa'yo.
2: Susukahan ka talaga ng kobra.
1: Ano ba yun?
4: Hindi po ako sinuka.
1: O, sino mga pangalan mo?
4: Daryl.
1: Ano? Ilang taon ka na?
4: 47?
1: 47?
0: Lapit lang.
1: Eh, 42 ako eh.
0: Tama yan. Tamang-tama lang yan. Oo, tama-tama lang yan.
1: Baga may asawa ka na. Nakaasawa ka na?
4: Hindi pa. Dati may asawa, ngayon wala na.
1: Oo, hindi pa daw ako nakaasawa.
0: Anong nangyari? Tanungin mo, Lynn, kung anong nangyari.
1: Ano nangyari? Bakit iniwan ka?
4: Nag-abroad kasi.
1: Hindi ka siguro marunong.
0: Yan yung virgin, ha? Pero marami nang alam. Baka na pa virgin-virgin lang to.
2: Kaya nga.
1: Siyempre, Troy, nagbabasa ako, no?
0: Oh, sandali. Oh. Sir Daryl, taga saan ka nga, Sir Daryl?
4: Bata, Bacolod.
0: Ah, taga Bacolod din. Tama-tama. Sige. Okay, continue, sir. Go ahead.
4: Taga saan ka?
1: Dito ako sa Quezon City, sa Maynila.
0: Pero tagahandumanan siya, ha? Tagahandumanan, Bacolod siya.
1: Pero yung mga ano ko, ano, sa handumanan, sa Bacolod.
4: May kasama kasi akong, ano, narinig ko yung apelyido mo, Ocampo.
1: Yeah.
4: May kasama akong nakatrabaho dati.
1: Saan? Ang dami naman Ocampo eh.
4: Taga Bagos eh, Jan Ocampo.
0: Yun, naputol tuloy. Mm-hmm. Dali, sir, ha. I-reconnect natin, sir, ha. Si, ano, sir? Si Lynn.
2: Pero ako, ya, ang mga, usually, ang mga Ocampo, Iloilo, ginam mo.
0: Ah. Ang importante ngayon, ma-ano natin, matupo-tupo natin, yes. Si Lynn at saka si Daryl. Si,
2: correct.
0: Lynn, welcome back again. Daryl, go ahead sa mga tanong mo kay Lynn.
4: Okay. Magkakilala kasi yun eh, ano, kasama ko.
1: Ay, hindi po. Wala akong kilala dyan, magluwas sa mga, ano lang, relatives.
4: Handumanan ka?
1: Opo, pero yung mga tita ko na lang, kasi yung mga parents ko na matay na, dalawa lang kami magkapatid, ang mga tita lang namin nagpalaki sa amin. Kaya nga dito na lang ako tumagal sa Maynila. Nag-caregiver ako dito eh.
4: Okay.
1: Hindi na ako umuwi. Tagal na hindi ako kauwi sa ano, Negros.
0: Ibahin natin yung istorya, ha. Daryl, tanungin mo nga Daryl kung kailan ba siya pwede magpawasak.
2: Daryl,
4: kailan ka daw pwede?
0: Ilagay mo pawasak. Ano ba naman yan?
1: Ay.
0: Kumpletuhin mo.
4: Isunod ko na lang yan.
0: Hindi. Tanong mo na nga ngayon para maiba yung usapan natin. Ang seryos-seryos nyo naman eh.
1: Hindi yun siguro pwede, Troy. Ngayon mawasak kasi hindi ako pwede mahawakan.
0: Hindi. Yung ano mo ba? Yung pagmamahal mo ba? Kailan ba yan mababasag para mawasak yan, hindi ka na matatakot sa mga lalaki. Hindi naman ganun ka, ano, kasama yung mga lalaki. Tama, Daryl? Magdiskarte ka nga, Daryl. Ano ba naman yan? Kami naman nag-uusap dito, eh.
1: Hindi naman yan gano'n marunong, eh.
4: Kasi may mga lalaki, kasi sensitive din ako sa babae.
2: Oh, ayan. Oh. Sensitive din siya.
0: May comparison kayong dalawa.
2: Correct.
1: Kayo pala. O, hindi tayo pwede. Kasi sensitive din ako sa lalaki.
2: Hindi. May,
0: friend lang naman.
2: Oo. May ano na kayo, Lynn. May common denominator na kayo.
4: Mag-ano na lang tayo para comfortable tayo. Para mawala na yung allergy mo sa lalaki.
0: O, dandahanin. Dandahanin mo dali.
4: Bumili na lang. Bumili na lang tayo ng turbo.
0: Ayun. Para yung ano yung tinago-tago niya, uulbo din yan sa turbo.
2: Yung iya, ano, ang kanyang cactus ay bubuka din.
1: Ano yung turbo?
0: Yung turbo po, yan po yung ano, yung nagpapatakbo sa sasakyan, turbo. At ingatan mo, Ma'am Lynn, at ingatan mo yung sasakyan ni Daryl, huwag mo talaga paparkingin na nakaturbo sa'yo.
2: Yes, kasi yung kambyada niya, palaging kwarta marcha.
0: Oh, yan yung wawasak sa ulbo-ulbo mo. Yes, sir.
4: Driver ako eh, kasi
2: marunong. Oh, ayan pala eh.
0: Ganyan pala yan eh. Kaya pala.
1: Ang driver kasi sweet lover daw yan eh.
4: Oo nga.
1: Di ba?
2: Yes.
1: Driver, sweet lover. Mm-hmm. Pero bakit iniwan ka ng asawa mo? Hindi ayun. Kan man guru sweet.
0: Ayun. Sagutin mo, Daryl.
4: Bakit? Nag-asawa
1: hindi ka marunong.
4: Matatangos ang ilong.
0: Ah, pinalit siya sa AFAM, Lynn.
2: Ito lang talaga.
1: Kasi may pera.
2: Ito lang talaga ang virgin na marunong.
0: Oo nga.
1: Oo.
0: Pero pag makatikim to si Ma'am Lynn kahit isang beses,
2: makukuha yung ano,
0: araw-arawin na yan.
2: Correct.
0: Sisikatan yan.
2: Baka minuto-minuto pa nga eh.
1: Lynn,
0: kahit na iihi, wala na yung pahuway-puhuway yan.
2: Oo, ah.
4: Lynn. Ah? Ilang taon ka na, Len? Ilang taon ka na?
0: 42.
1: 42 pa lang. Wala pa nag-i-60.
2: Pwede pa ng 42, ah?
0: Oo, ah.
4: Gabasa pa na?
2: Oo, eh.
1: Ay, oo, eh. Alam nga naman, malang kayo gaihi.
0: Gadanlak pa gani kay Dolphy nga 63.
2: sa pagkakataong ito, Len, talagang bibili ka na ng catheter.
0: Kasi wala na tong hintuan at wala ng prino-prino pag titira si Daryl. Mm-hmm. Marunong ka ba tumira, Daryl?
4: Oo nga.
0: Oh, ano, patalikod, paharap?
2: Ari na lang ganyan ba? O, tiyari na lang pamangko to. Galiad kong gatuwad. Te?
4: Bahala na kong gatuwad.
0: Bahala na ako kay Daryl. Sige nga, suyuin mo si ano, si Lynn. Kasi isang lugar lang naman tayo. Dito lang naman tayo sa Negros Occidental. So, papasaan ba? Uuwi din naman yan si Lynn. Baka mag-meet kayo, Daryl, sa Bacolod.
2: Correct.
1: Na December pa ko uuwi dyan.
0: Oh, malapit na.
2: Dali na lang na.
0: Oo. Ano pa naman yan? Ano pa naman yan? Yung December is breeding season.
2: Yes.
1: Kasi malamig.
0: Yes, malamig po.
2: So, ano, Lynn? Gusto mo na mapabreeding?
0: Gusto mo na, Lynn?
1: Sigurado.
0: Lynn, gusto mo na, Lynn, madapatan ng itlog ni Daryl?
1: Takot ako,
2: mag-awak
1: yan.
2: Ay, ang itlog yun na, balado umbok. Eh, hindi ka pa.
0: Daryl. Naniniwala ka ba, Daryl, na sa una lang yan yung takot-takot pag makatikim na, hindi na yan natatakot?
4: Oo, parang nilalamo na yan.
0: Oo nga. Itry mo talaga, Lynn, kasi... Hindi ka talaga madiretso sa langit kung hindi ka makatikim ng lalaki.
2: Oo, talaga.
0: Joke lang.
2: Ako nga, tumitikim, ikaw pa.
0: Daryl, i-describe mo nga yung ano, yung sarili mo for Ma'am Lynn.
2: For Ma'am Lynn.
0: Para meron siyang idea kung magkita man kayo sa December.
4: Sinisingkit yung mata ko.
0: Ooh.
2: Wow!
4: Manubo ang buhok.
0: Oh.
4: 5'6 ang taas.
0: Wow! Mataas din.
2: Ang haba.
1: Kasi sobrang haba.
2: Oh, sige na.
0: Baka pang turo ng kambing yan, ha?
4: Medyo chubby.
0: Wow! Matangkad, medyo chubby. Maputi o ano, kayo manggi?
4: Moreno.
0: Kayo manggi daw, Lynn. O si Lynn naman mag-describe ng self for Daryl.
1: 5 lang ko.
0: Wow, 5.
2: Okay lang na,
0: Ang ano, katawan?
1: Slim, tapos sexy. Kita mo dyan.
0: Wow! Slim at saka sexy. Mm-mm. Anong size ka ba? Cup A, cup B?
2: Kaplog.
1: Eh. hindi ako kaplog.
0: Cup A.
2: Cup A. Daryl,
0: cup A.
2: Dako A.
0: Hindi, maliit lang yan yung cup A.
2: Ha?
0: Oh, parang
1: malaki
0: ano lang yan.
1: Puwet. Malaki lang kung sa puwet.
0: Yung cup A naman, parang nakadikit lang yan yung nipple sa panit.
2: At ito pasas eh.
0: Pero malaki yung puwet, Lynn.
1: Yes, kasi nag-exercise ko eh.
0: Wow!
2: Sumusumba?
0: Kaya pala lumiliit ang tutoy niya eh.
2: Kasumba na siya ko, no?
1: Siyempre, marunong kumasayaw.
0: Ayan na. Nakapag-describe na si Ma'am Lynn, Sir Daryl.
2: Ano na, Daryl?
0: Ano, pagtsatsagaan ba?
4: Pwede nga.
0: Ayun. Okay lang ba, Ma'am Lynn, na ibigay namin or hingiin ni Daryl yung number mo para dire-diretso yung pagkakaibigan nyo?
2: Mm-hmm. As of December, talagang maano ka na.
0: At may susundo na sa'yo sa airport sa Silay.
2: Yes.
0: Tama naman.
1: Para, okay lang. Sibigay mo lang.
2: Oo, para sa December, mabubulkit ka na rin.
0: Oo. Kaso nga lang, yung isusundo ni Daryl sa'yo, yung uto punibre. yung may kurtina.
2: At saka may ano pa.
0: May sound.
2: May kasamang sound. Gusto mo ba malaman kung anong sound yon?
0: Alam ko yon.
2: Ano?
0: May bukas pa. Joke lang yun, ha, Lynn. Daryl.
4: Tingtong na mo ng gugmas ang mga tigulang.
0: Wow! Anong title?
2: Ang gugmas ang mga tigulang.
0: Maksurban?
2: Daw bala mo?
0: Sino yung kumanta niyan, Sir Daryl?
4: Gakumpos na ba sinyo?
0: Gugma sa tigulang Maksurban or Victor Wood?
2: ang kuya nga version ng Iya Ka Mabuhay Singers.
0: Ang pangit naman yan ng mga nire-request mo. Yung mga love songs naman, mga para makapag-ano ka ba? Para makapagtula ka na ididikit mo sa kailin yung kanta. Title. Na parang team song nyo.
2: Ano kayo mga novelty man ang imo gina-request?
0: Yan yung ipa-ano natin, papatugtog pag magsusundo ka sa airport.
1: Ikaw mag-gitara.
0: Sige. Title ng love song, sir.
1: Hello?
2: Okay, Lynn.
1: Ikaw magkanta. Ha? Ay, ako mag-gitara. Marunong ko mag-gitara eh.
0: Pero sa ngayon, team song muna ang bubuuhin natin.
2: Anong team song niyo?
0: Anong team song, Daryl, for Ma'am Lynn?
4: Bata, depende siya.
0: Hambot, masimo da.
2: Pero Lynn, sige, ikaw na lang. Anong gusto mo maging team song niyo ni Daryl?
0: Wala na, naputol na. Nalilingan sa kanya. Hindi naman game na game si Daryl. Pero type mo siya, Daryl? Sige. Dali, tawagan ko ulit, ha. Ma'am Lynn.
1: Po.
0: Okay lang ba sa iyo na ibigay namin yung number mo kay Daryl?
1: Opo.
0: Ayun. Daryl, handa ka na ba? Parang ikaw yata makaka-first goal oo. Kay Lynn, ha? Pero
1: makapasa.
0: Pero imikitsura na, Darrell. Imikitsura lang namin, Darrell, yung apelido mo hindi naman Linti, ano? Darrell?
4: Hindi naman.
0: Ano yung apelido mo?
4: Bilakampa.
0: Oh, so ang magaganap nito si Lynn Villacampa. Pag magkatuluyan. Lynn Villacampa E. Kapakapa. Sige, okay na kayo, deal na kayo. Mag-ano na. Sir, wag mo munang ilagay yung ano ah, yung tawag mo sa amin, bigay namin sa iyo yung number ni ano ah, Lynn ah.
4: Okay.
0: Ma'am Lynn,
4: okay.
0: Salamat po, Ma'am Lynn. May babatiin okay sa Bacolod.
1: May itag na ako ng number?
0: Sige, go ahead, ma'am.
1: Ito. 0905.
0: Okay.
1: 19.
0: Okay.
1: 51268.
0: Oh, ulitin mo.
1: 0905-1951-268.
0: Okay. Ma'am Lynn, salamat okay. Ha.
1: Okay po. Thank you, Troy.
2: Oh, thank you.
0: Sir Darrell, huwag mong ilagay ha.
4: Okay po.
0: Okay, sandali. Ang oras, 11:28. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Bongo, matul pa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.

0: It's 43 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-join sa phone pal nga programa. Kag sa tanan nga mga katropa naton nga nag-upod gid asta sa mga oras nga ini. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa ngalan sang mga mapisan nga mga station managers sang XFM Negros Island Region kag Panay Island, sa ngalan sang amon nga boss kag CEO, Boss Rems Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Madamong salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: XFM. XFM.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active guide ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Ex.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butik.

0: ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suging butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yan is gulo na, senyor citizen. Burned skin ko, forearm. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap.
5: Para sa maputi nga panit.
3: Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nalibago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala! Tingala ko naghuben ka!
1: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
2: Sister Doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Excellent.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragit ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na?
5: Gamot pa!
2: Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthan Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthan Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthan Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthan Plus Coffee Mix.
3: Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan.

0: Lathan Plus Herbal Soap.
1: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, limu-limong papremyo.
2: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa ako na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, limu-limong papremyo. Thank you.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Sister Pain!
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga buki ka.

Mga tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 12 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, ini ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pitsa, 18 na kita karon sa bulan sa Hunyo, adlaw kita ng Huwebes, mga katrupa, diri sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radio o FM band. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages nga among XFM Iloilo 100.7 kag XFM mga Radio Patrol Iloilo. Mga balita nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal apang inyo na mabatian diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Maulanon nga Huwebes ang aga, nagtupa ang manipis nga ulan kagabi. Manipis nga ulan, pridyo malawig-lawig man nga pagtupa sang ulan. Tama-tama lang nga makapulo pamunyag sa mga katamna naton sa uma. Ilabi na ang mga nag-produce ang mga ulutanon, mga katrupa, nga sa ato na talopang dan sa pila ka mga sunod-sunod nga pagtupa sang ulan, bisan manipis lang, pero nakapulo pa umpaw blah sa mga nagakalaya na nga mga tanom naton sa kumhan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Thank you, Lord, sa ulan. Although nga nagasugod pa lang ang El Nino phenomenon, pero wala nagakulugan nga wala man nagaulan, ano? Wala lang bagyo, ulan-ulan lang para baka pulo pa munyag bala sa mga nagakalaya na ng mga tanom naton. By the way, Subong Adlaw, Market Day Subong Saharo Market. Halin kagabi la sa isang aga, halin kagabi la sa is. Tub-tub Subong la sa isa aga, may night market. In other words, mga abyan, makapulapanindahan ka mo sa ang inyong mga kalanon sa mga merkado sa manubo lamang presyo. Sa buwas naman niya mo ang sa Mandurriao. Karon sa gabi ang Mandurriao Public Market, sugod la sa is, mahumlad na ang mga bolantero, bolantera, singila sining nga mga pamaligya. Ining direkta gid bala sa uma, maka-avail ka pa sang medyo barato nga presyo. Siguro na pulo tub-tub 20 pesos. Not bad, no?
1: Exactly.
0: Kaya kung dito na sila nga sa sunod siyang public market na modernized, lain naman ang presyo dito. So, ginatagaan chance ang mga bolantero, bolantera, nga wala na maka-avail sang espasyo dito sa sunod sa mga modernized nga mga public markets nga makahumlad siyang ilang nga inugbaligya para nga makaganar man. Matugnaw nga kagahon sang Huwebes, mga katrupa, pitsa 18 sa bulan sang Hunyo. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix, ang pinakamanamit ka kape, mga abyan, nga ako natilawan sa bilog ko nga kabuhi. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix may moringa, may mangustin, kag may soya powder drink mix. Ini mga katrupa ang naghatag sa aton sang dugang apersa. Hindi lamang ang pleasure sang pagpangapi, kundi naghatag pa sa aton sang food supplement nga makahatag sa aton sang energy. Ano man lang pulos, agit at pangapi nga nag-update ng sulok-sulok ka. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala nag-update sang sulok-sulok, kaya wala niya sang caffeine. Ang caffeine na muna nag-update sang sulok-sulok ta kung masubrahan kita eh. So, ang Santon Plus Coffee Mix, bagod wala sang caffeine, bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang imnon mo, ang turoson mo, higupon mo, suyupon mo, wala problema.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa mga diabeteson, pwede gihapon ka mo makahigup sang kape. Pero Santon Plus Coffee Mix lang ha, kay wala niya sang kalamay. Ang nagapatamisin niya mong natural sweetener nga stevia. Mga diabeteson, pwede na kamo makapangapi bisan na oras. Sa mga naghahana na nga magminopause, ng mga kababayanhan ko nagaminopause na gid, ining may mga mood swing na, ining mga naarabuto na, ining permi na lang nagkumod-kumod bala. Tapos pabati-bati nila lain istorya ilaban na kay ila partner, laban-laban nagaminopause na. So, paimnan ninyo sang kape nga Santon Plus Coffee Mix. Kapin pa kung permiga pulao. Hindi dahil makatulog kung gabi, laban-laban, gaminupos na na. So, may mga hormonal imbalances na ina sila. Di agod to nga magbulo-balansi ang ila sining hormonal imbalances. Paimnan ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kay makapabalansi ni sang hormonal imbalances ang Santon Plus Coffee Mix. Damo na da nga mga properties ang Santon Plus Coffee Mix nga wala sa iban nga kape. Wala sa iban nga regular nga kape, mga katrupa. Te ano pang ginaulat nyo? Magbugtaw na kag magbangon kag magsanton plus coffee mix.
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pasiplata naton mga katrupa ang aton sini nga mga nagliligad. Bango diri sa XFM mga Radyo Patrol Iloilo na niniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Na kay balo balaka mo nga ang June 18 maabyan pila ka mga importante nga mga events sa aton history ang napagkit. Sa tung 1898, June 18, si President Emilio Aguinaldo nag-issue maabyan sang decree nag-reorganize ang mga provincial kag mga municipal governments. Nakaibalo wala ka mga sadtong June 18, 1908, ang University of the Philippines sukun UP ang napundar pinaagi sa pagpasar sang Republic Act number 1870 nga nagacreate mga bensang institusyon nga nagahatag sang advanced professional and higher education sa mga Pilipinas for free. Amo ina ginatawag mga estudyante sang UP nga eskolar ng bayan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nakaibalo-bala ka mo nga sa itong 1938, June 18. Ang Commonwealth Act number 326 ang ginagdaan na nag-establish mabiyan sa pagka-charter city sang Bacolod. Sugod sa ito nga mga tinuig, 1938, June 18, nangin sudad na mabiyan ang Bacolod City. The City of Smile.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa mga lugar dito sa Northern Luzon, medyo ulihin na ni sila yan mo, no? Katulad abis ang Ifugao o kunang Benguet. Sa itong 1966, ini sila maabyan, June 18, ang probinsya sang Benguet ang napundar pinagi sa pagpasar sa Republic Act number 4695. Mga probinsya ini maabyan nga hindi pa highly developed la. Pero nag-produce ang vegetables kag mga kararuton, no? Mga utan na natin nga mga gina-import halin sa Mountain Province. Mga carrots, mga cabbage, mga pichay, mga tanong bala nga nag-tubo lang sa medyo malamig na lugar. May mga strawberry gani dito, no? Sa itong 1966, June 18, ang Ifugao mga abyan na establishment bilang isa ka-independent nga probinsya.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Muning pila ka mga importante mabiyan nga mga events sa aton mga nagliligad sa aton history mabiyan diri sa Pilipinas. Sa aton nga pagpangalagad tamyaon ta mga nagapamatian na sa aton subong antes naton dalasdason ang mga balita lokal kag nasyonal. Sa mga amigo tara sa Bulilaw, sa mga e-bike drivers dapla, dira man lang sila gabiyahin, hindi sila pwede sa main road eh. So dira lang sila tiyog-tiyog sa Butuda. Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association nagapulaw ni sila. Kidamo na daabi mga borders eh. Damo mga nagatrabaho sa mga call centers bla. Sa Batuda, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association, basta mga tuda-tuda ni ayos gini. Sa Matuda, Maliao Tricycle Owners and Drivers Association. Sa mga tagpalamati kag followers tada sa pabiyar mo damo kita da mga followers ha? Taga aba sa Aganan, sa Pandak, sa Balabag. Kag sa Dika. So, damo-damo kita da. Ay, may tagpalamati mang galik kita da sa ano? Sa nuning barangay gani. Ini sa Pabia, dako maning barangay, nami maning klase barangay. Sa barangay nga gin kampanya na nito ni Katrupang Mario. Bla mga amigo man ni Katrupang Mario Hilonggoy. Dira sa barangay Palagon, Pabia, Iloilo. Aga pagli mga tao, gablog tao da kay dosikli populated man nga barangay bla. Ang ila kapitan katropang Janrey gaupod sa aton pro kapamate. Si punong barangay Noel Groy sang Palagon Pabia Iloilo. Happy viewing and happy listening. Pwede kamo makapadala ha sa inyong sininga mga comments, mga opinion sa mga issues nga talakayan naton. Diri sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Maying aga sa mga street sweepers naton. Nagtulatalitik kagabi pero why untata? Subong maglabay ka sa mga kalye dis dalanon. Mga kalye kag mga main thoroughfares diri sa siyudad sa Iloilo. Limpyo na bangod. Mabiyan sa aton maaga pa nagbulog tao nga mga street sweepers. Lagpakanta ang mga street sweepers naton mga byan nga naga bugtaw aga pa kag magpanglimpyo sang aton nga palibot diri sa siyudad sang Iloilo. May pila pa ka mga pagtayog sa palibot sang Pilipinas mga abyan, mga aftershocks. Ang Balot Island sa Sarangani gintayog naman sang magnitude 5.3 nga linog alas 4 kahapon sang hapon June 17. May pila pa ka mga probinsya sa Mindanao mga abyan nga sige-sige gapon ang pagtuhaw sa mga aftershocks, no? May ara man nga nabatyagan nga linog sa Binson sa Camarines Norte. O dito na niya sa Luzon. Magnitude 4.6 naman dito ya sa Binson's Camarines Norte. Sa nagligad to, nga duha kadlaw sa Anini ang Antikima, no? So halong kita. Sa mga nagabiyahe, halin diri sa Iloilo, padulong sa Antike. Kung mag-agi bala ka mo sa bukid, kaya mo nang masami mo, amo nang naandan natin nga ruta eh. Magpadulong ka mo sa San Jose Antique. Kag sa pila ka kabanuhanan sa probinsya kang Antique, masami kung haling ka sa Iloilo, nag-agi kita sa bukid, di ba? May mga reminders si Nada nga beware of the falling debris, no? Kay hindi nato mapaktan gamay lang nga pag ano nga pagtayog. Base bala mahulog ang mga bato sa ibabaw. Okay lang na kung mga daw mala inumo lang nga bato ang magligid kag maghulog. Ang lain na kung daw mala balay kag daw mala simbahan nga mga bato bla, no? So halong sa mga nagbiyahe from Iloilo to Antique. Pero ako yung katropang dyan rin, mayan ko mag-agis dalo mo sa may Chulas bla. Magpa-Antique ka, hindi agi kagid Coastal Line. Medyo malayo-layo lang siya pero ang scenery bla. Makita mo ang higad siyang baybay kag mga banwa sa dalom. Di tabi mapaktan mo, no? Kung wala man lang kamugadali, halin di pa Iloilo Pantike, halin sa Iloilo Pantike, mas manami mag-agi lang sa dalom sa coastal highway nila. Pero mo lang na, sa mga nagabiyahe, halin Iloilo Pantike, kaya hindi natin mapaktan ang pila ka mga aftershocks kung pila ka mapagtayog. Although may mga reminders man inaada, pero ti safety first na siling nila. Mayara na da, ibrinawan din sa mga kurbadahon, sa mga medyo taas-taas na nga porsyon sang highway bala sa binukid nga bahin sang Antique. Kaya na nga beware of the falling debris. Oras mga byan, 26 minutos na kanigat sa takna nga alas 4 sa aga sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. May ara 70 ka mga ROTC students gindala sa Iloilo Provincial Hospital bangod mabiyan sige na suspitsahan nga na food poisoning. Nahilo sa pagkaon. Ginpayag sang Dingli Municipal Police Station nga kapin sa 70 ka mga ROTC students ang ginpangdala sa Iloilo Provincial Hospital bangod sa pagpati nga nahilo sa pagkaon. Ano yan klase pagkaon to man? Food poisoning. Halong kita sa mga pagkaon. Amo na basta mga ginatawag lang nga mass preparation sa mga nagapang-cater bla. Damo kiterer nga maayo. Mga isolated case man lang niya, no? Ining mga food poisoning bla. Mga byan, maayo nga balita. Hindi nagligad ng Martes, nagnubo sang average of 3 pesos ang petroleum products. Kada Martes, napatuman mo. Basta may anunsyo gani isang price adjustments ng petroleum products, mga katrupa. Kada Martes, ginapatuman, right? Nagligad to nga Martes, may average of 3 pesos nga pagnubo sa presyo sang gatong. Subong naman, mga katrupa, may bayo naman nga balita ni. Kay ang presyo sang gatong maganubo naman ini mabyan bangod sang isa ka peace deal, peace agreement sa tunga sang Amerika kag Iran nga pagahiwaton dito sa Switzerland sa Biyernes na ni, buwas na ni. Gabay pa tuloy-tuloy na ni, sige-sige na ni mabyan ang paglagdaan ng isang peace talks o kung peace agreement sa tunga sang US kag Iran agudto nga maglubo. Sige-sige ang paglubo balasang petroleum products. Padayon ang pagnubo sang petroleum products mga birkon gatong sa international market sa ikaduhang adlaw sang trading ini kasunod sang peace deal sa tunga sang Amerika kag Iran. Ang pagnubo sang presyo mga biyan nga mahimo man ini makaepekto sa masunod nga semana diri sa aton sa Pilipinas sa ang mga masunod. Sa diesel fuel 9 pesos, 9 pesos kada litro ang iganubo niya sini sa masunod nga semana. Ang sa gasoline naman 5 pesos and 50 centavos per liter ang iganubo sa masunod nga semana. Ang kerosene medyo dako-dako, napulo ka pesos, 10 pesos mga biyan per liter ang iganubo mga biyan sang kerosene. Ti mayo ni. Mayo ini mga biyan nga mga balita kag pangamayon ta kabay pang buwas nga adlaw madayon na ang paglagdaan ng isang peace agreement sa tunga sang US kag sang Iran para mabalik pala sa normal ang presyo ta. Ang presyo sang gatong sang antes ang gira 60 pesos sa more or less 60 pesos sa diesel fuel kag 50 pesos mga biyan sa gasoline. Paring Donald Trump, sino gani ning leader naman sa Iran, di tanaw makilala ni kay gina-islan permi mo. Paring Donald Trump, lalagdain nyo na niya pistox kay gantos ang bilog na kalibutan. Amuni ang resulta sa mga gira-gira nyo. Sa piyak kabay mga biyan, kabay pa nga magabalik na sa normal ang pagtrabaho sa aton nga mga senador pagkatapos nga ginkilala na bilang Senate President mga biyan si Win Gatchalian. Kanabot amo abis sa mga nakahang up nga mga bill sa Senado. Katulad sini ang appointment sa mga AFP generals, ang mga Armed Forces of the Philippines generals bla nga ma-confirm ang ilang promotion. Then pagkatapos ang ilang promotion, ma-retire na one rank higher para paldo-paldo ang ilang pensyon. Gayuhom mo. Medyo labuot sa dalunggan ang mga yuhom sa mga generals ang Armed Forces of the Philippines nga naka-hang up ang ilang confirmation sa ilang promotion sa Senado. Ibang sinimabian nagapangamuhigid nga ma-promote. The moment nga ma-promote na, pag-promote mga biyan, pila lang ka binulan ng pungko sa bago nilang promotion kag mag-retire. Kundi palto, na-promote na pag-retire pa nila, one rank higher pagid. See, ang appointment sang AFP generals nga wala matayon bangod sang pag-absent sang pila ka ma-membro sang Senado. Sa maayong palad na ano na na confirm na sa isa ka special session, gin-confirmar na sa commissioner appointments o kung PCA ang pag-appoint sa 5 pa ka mga personnel sang Armed Forces of the Philippines, kag 85 pa ka mga opisyal sang Department of Foreign Affairs. Natabo ini mabyan sa ginpatigan nga special session sang Senado kahapon nga adlaw June 17 Miyerkules. Aprobado man sang komisyon kung sang commissioner appointment ang 5 pa ka mga general kag mga flag officers nga sanday Vice Admiral Alan Javier, Major General Isagani Christie, Lieutenant General Edmundo Peralta, Brigadier General Nisiforo Diaz Jr. kag Brigadier General Rose Mawati Remo. Congratulations. Nalakip man sa Department of Foreign Affairs official nga gin-aprobahan ang appointments mga binamo sanday Chief of Mission kag mga career ministers kag lakip na ang mga foreign service officers. Gin-aprobahan sa Commission on Appointments ang request nga i-waive ang personal nga appearance ang pila ka mga opisyal nga nagatrabaho overseas yara sa mga official nga travel o kung nagapadayon ang consular kag diplomatic duties. Kung madumduman pa ninyo mga katrupa nga makapila ka beses na nga wala madayon, kaginakangawaan nga marimalaso ang appointment sang natumod nga mga opisyal. Matapos nga wala makapatigayon sang madamo nga sesyon ng Senado, kasunod sang pag-absent sang presiding officer sang amo nga tion nga si Anay Senate President Alan Peter Cayetano, kaupod ng iya sining nga mga kalyado nga mga senador. Isubong kailain ng Senate President mo, no? Yohom na congratulations sa mga nagkala confirm na ang ila sa nga mga appointments. Diri sa probinsya sang Iloilo, mga byan, masubo man ni nadangatan isang regular nga empleyado sang Iloilo Provincial Government. 15 anyos na nga nagatrabaho sa gobyerno bilang driver, mga abyan. Susmar Yusip, pila ka milyon ni nga balor sang illegal drugs ang nasapuan sa iyang posisyon. Masubo man ni nga balita para sa kay Governor Arthur Defensor Jr. kay luyag sang gobernador nga drug-free man ang probinsya mo. Pero daw ka imposible man. Now, that is next to impossible nga maging drug-free ang bilog na probinsya kung ang mga kabanuhanan sa probinsya. Mission impossible ina. O galing mas masuho pagkahit empleyado sang provincial government. Dadakpan mga katropa 7 million pesos nga balor sang ginasuspitsahan nga illegal drugs ang yara sa iya posisyon sa isa ka by-bust operation.
1: Exciting Pilipinas!
0: Detalye. Iditalye tani dugay-dugay ah. Iditalye tani dugay-dugay. Dalas-dason tani mga balita lokal. Sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Ang oras, 34 minutos nang nakaligad. Sa tak ng alas 4 sa aga, ang ining kabahin na ginadulong sa inyo, sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Aga pa, amuni oras, las 4.34, mahimo na kamo makatumar sang Santone Vitamin C kung nakabugtaw kag nakabangon na kamo, bisan wala pa kamo makapamahaw. Sa tunguna, sa kinandan, kung magtumari ka sang vitamin C, dapat nakapamahaw git. May tendency nga nag-hapdi sulok-sulok mo eh. Pero ang Yes to Health Incorporated nag-manufacture mga katrupa sang isa ka-alkaline-based nga vitamin C. Nga bisan wala pa kamo makapamahaw sa aga, mahimo na ninyo tumaron. Wala gahapdi ang inyo nga sulok-sulok. Amo ina ang Santone Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Adlaw-adlaw dapat may vitamin C kita. Kay ang vitamin C amo ning pinaka-iloy-iloy. The mother of all vitamins, mga byan, mga katrupa, ang vitamin C. Kun vitamin C ang paghambalan na mahimo na ni tumaron bisan wala pa kamukinanan, wala sang liwan kundi ang Santone Vitamin C. Mga byan, maataga na kita. Baki-bakion talang katropang genre yung commercial ta kay timingon balang bla maubos ang isa ko kakap ka Santone by ano Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi na kuya kasaw nga hindi ko magprograma, hindi ko maka Santone Plus Coffee Mix bla. Si Barangay Kapitanda bla. Si Kapitanda sang Barangay Palagon Pavia nagatira man isa sang ano isang Santone Plus Coffee Mix. Si Kapitan Noel Groy, punong barangay Noel Groy, sang Palagon, Pavia. Sakay Tito Sen, may nga gaman. Sakay Tito Donald, pangtamayong tanis lang. Kaga si Miss Best in Swimsuit, basta may mga beauty contest lang da. Tirahon ka muna ni Madam Maria ka. Maria, ni Madam Maria. Oh. 36 minutos na nakaligad, mahigop ko ang kape ko. 4:36 in the morning sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Detalye mga byan sa isa ka-empleyado sa provincial government nga nadakpan 7 million pesos ginaligar suspected shabu. Ang masunod, pagkaligad lamang sa importante nga mga pahanumdum.

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Exciting Pilipinas, 42 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nag-commercial ta, nahigup ko kape ko. Hindi ko kabatas, hindi magigup lang. Namit ka dyan sa muning nga mga oras, magigup sa kape, no? Kapin pa kung Santun Plus Coffee Mix. Bugtaw-bugtaw kag magbango na, ha? Maghimos ang mga hilimoson sa mga kabataan nga magapadulong sa mga bulutuan. Sa mga may trabaho, subong adlaw, matamat na kamo bangon, bugtaw kag magbangon na kag magpangape. May nang aga ka pa makapreparar ka na bla. Hatag kamo o isa ka oras nga allowance para sa travel kay diri sa syudad sang Iloilo nagadugang na nga nagadugang sa lakyan. Ang aton nga mga dalan amo sa gihapon. Diri sa Iloilo hindi na basta-basta nga magtrabaho ka, dala-dala ka sa lakyan mo, adlaw-adlaw. Mabulabatyag man ang bulsa mo sang gasolina. Kagsang traffic, gini, no?
1: Exciting, Philip!
0: So, hatag ka mo isa ka oras ang allowance para sa inyong travel time. Para hindi ka mo magpulok-pulok. Hindi ka mo malayit sa inyong sining mga trabaho. So, bugtaw kag magbango na.
1: Exciting, Pilipinas!
2: Exciting, Pilipinas!
0: Mga byan diri sa siyudad kag sa probinsya sang Iloilo, ilabi na sa probinsya sang Iloilo mga byan, isa sa pinakadako nga bypass operation. Isa sa pinakadako nga recovery mga byan sang ginasuspitsahan nga illegal drugs ang na-achieve subong sang aton sini nga mga PDEA. Provincial Drug Enforcement Unit PDEU. Kay balo kamo kun nga ah, sa isa lang katawo, mga byan, 7 million nga balor sang ginasuspitsa ni illegal drugs ang na-recover. Malain pa sini, mga byan, kay empleyado. May ara gidya nga mga tao nga luya gidya dahil magmanggarano, no? Sa mahapos nga paagib la. Iba niya, tamara na magpangabudlay. Ning gusto nila ya shortcut. Regular kang empleyado. Pwede ka manimo yung makasagod-sagod sang sapat. Galing kay hambal si Iban. Okay lang na kung manok sa gurun mo, kung baboy gani, digid. Pagsagod sang baboy, hindi basta-basta mo gyapon. Imo baboy bla. Imo bahog. Di mga abyan, amo ni problema kay dako gid ni nga problema. Galing kay tiway matakbalo kung anong mga rasuni siya sini. Papag-unon, mabiyan, kag-iprobar pa, id-iron pa sang aton nga gobernador Tutu Defensor Jr. Paghiwat sang mga random nga mga drug test sa mga empleyado sang Kapitolyo. Agod nga mapasiguro nga mangin drug-free ang mga empleyado. Ini, mabiyan, ang pinakaulihi nga reaksyon sang aton nga gobernador matapos madakpan sang mga kapulisan. Isa ka empleyado, driver sang provincial government, ginhingadla naman niya, wala na ni alias-alias ah, nga si Giovanni Adilantar sang barangay Don Lotero West, Haniway, Iloilo. Isa ka truck driver mga katrupa nga na-assign sa provincial motor pool sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Grabe.
1: Pilipinas!
0: Suno mga byan sa gobernador at tubangon ni Adelantar ang kaso ng ipasaka sa yasang mga otoridad. He will face the law and take responsibility. At tubangon niya ang kaso ng ipasaka batok sa yas siling sang gobernador. Si Adelantar ang nakuhaan mga byan sang kapin ha. 7 million pesos nga ginasuspitsahan nga balor sang shabu. Kahapon lang sang hapon sa interview sa mga katapos ng media sa kay Major Dadji Dilima, ang aton nga Provincial Drug Enforcement Unit Head, madugay na nila nga ginaayam ang subject apang tuman inika danlog. May pagkamaliksi kabahin sa inyong operasyon sa pagbaligya sang illegal nga droga. Amo ang first portion kag second district. Ako ang first district, second district kag third district. Siya ang ginaligar mga byan nga supplier. Laban-laban ni kakas ni servisyo ni. Kung regular ka naman lang blang empleyado, no? Dawa gid rason na. Sabihin nyo kung sobra-sobra man nga kwarta kag ang shortcut bala nga pag manggaran, daw hindi man mayad ah, no? Daw ginahimo ka na nga ulipon bala sang kwarta. Nami na yung kwarta yung agin pangabudlayan mo, o kung nagmanganon ka man, nag-improve man, nagdamo man kwarta mo, kung ginpalibugan mo bala, kagin pangabudlayan mo, kaya daw nahilak, o kung may mga rason na sa paggasto, pero kung gulpi ka lang nagmanganon sa questionable, o kung sa illegal mga pamaagi, daw galain batasan mo bala, kag daw gawaldas ka, kag siling mo daw hari, matyag mo kaya daw may kwarta ka, no? Pero kung gin pangabudlayan mo imo yung kwarta nga natipon mo, gastuhon mo man ina sa reasonable nga pamaagi. Oras mga 48 minutos na nakaligat sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. May lokal pa nga balita mga bil nga daw makasiligni man blang. Dumduman nyo itong nagligad nga may balita ito nga nagbata bala isa ka bataon pa man nga Eloy. Pero antes madala sa ospital daw na bunag na ang lapsag. Ginbuligan sa ngiya amay, justa naman ito natabo nga. Sagi niya kabutong abutong bata, nautod ang ulo. Sang una ginpangiwala pa sang amay mga bian sang nagbata. Nga lain ko noong nabutong niya. Pero sining ulihi, may mga report kitang nabaton. Informasyon angot mapin sa pagkakastobla sang ulo sang lapsag matapos nga ginbutong sang amay sa banwa sang dingli, Iloilo. Hindi konfirmado ko no. Wala ginkonfirmar sang imata sang mga asawa sa dingli, Iloilo ang informasyon nga nakakas ang ulo sang lapsag matapos ginaligar nga ginbutong sang amay samtang ini ang ginabunag sa tung June 16. May pagpangusisa din ang mga kapulisan. Suno sa kay Police Captain Alwin Salmon, ang officer in charge sang Dingli Municipal Police Station, nakigangot sila sa ginikanan sang natungdan. Gintinguan Manila nga makontak ang amay agud nga makapatag sa matutuod gid nga natabo, pero tubtub sabong hindi pa malabot ang mga natungdan nga himata sang nagbata nga Iloy. Nagapabilin sa ospital ang 22 anyos nga Iloy kag padayon nga ginaobserbahan ang yasining nga kondisyon. Nabaloan nga may mga aligasyon maabin nga ginbutong sang amay ang ulo sang bata sang nagbunag bala nga Iloy sa Rural Health Unit lang. Rason kuno nga nautod. Di anong classic investigation sa mga kapulisan way makita ang bata aw. So, nagligad pa rin adlaw nga way sang confirmation kung bala nautod ang bata o ulo sang bata o kung wala. Pero ang lesson learned ta sini nga ang mga ano bala, ang mga babae, mga manug-iloy o manug-bata, dapat may regular gid nga prenatal, no? Para bala nga mabalaan ang posisyon sang bata kag ang kondisyon sang bata, dapat gid may prenatal. Kag dapat gid mga abyan sa ospital gid, no? Hindi lang basta-basta nga sa balay ninyo kun sa mga rural health unit kun makahinga agaw man lang sa ospital ano. Kati ini mga abyan isa ka delikado man ni, no? Abinyo ang isa ka Iloy kun nagabunag ang isa nya ka TLC na katrupang genre dawara sa bibi sang kamatayon mo. So mo na hindi basta-basta ang pagka-Iloy, ang mangin Iloy. Hindi basta-basta ang mangin Iloy. Idalahon mo sa siyam ka bulan, ibunha mo sa pinaka-pirsado nga pagbunha. Kundi mo kaya pagbunha, ti piririan tiyan mo. Misisarian nun ka. Mahal nga daan. Pero ang iban, bangun sang kamalon pili, itong ginilang ibunha, kung magwa ang lapsag. Pagwa sang lapsag, padidiyon pa. Ha? Atindiron. Basta nga makalakat, tudloan, the first teacher sang bata, amo ang Iloy. Paeskwilahon, pailisan, pakanon. Patapuson sa iya kurso. Pagprofesyonal, alaw na. Hindi na makaulikin sa ginikanan. Namay goro ng mga kabataan, nga muna yung pagbinatasan, ipabati sa ila ang kantabla. Ni Freddy Aguilar, bla, katrupang genre, bla. No? Amo man ang observation to sa mga tao sa inyo to sa ginikanan. No, daw ay nagsapag mga kabataan sa ginikanan na subong no. Ning daw wala na blagalan tao blag kung paano nagpangabudla ang ginikanan sa ila. Sa tiyon nga, hindi pa sila mga professionals, why pa sila sa mga income. Pamatiin nyo blag ang ambanon ni Freddy Aguilar kay basi kung ma-remind man ka mo blag. Oras mga abyan, 53 minutos na nakaligad sa atak na ang alas 4 sa aga. Ang iningabahin ang inadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Nakaibalo ka mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga abyan, amuna ini ang solusyon sa ang problema ni Pidring nga wala na nagatungkaro si Junjun. Mahuloy una kag wala na ginagamit pa ang isa niya ka function. Pangihi nga pangihi na lang. Nalipatan niya na ang isa ka obligasyon ni Junjun nga magpamunyag sa dapat bulunyagan. Tiari na ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may turbo. O kun nga may makag kag club buwas ka nga amoy ni mabyan ang pinaka epektibo nga pagpabakod sang panindugan. Pagpalawig sang standing ovation ni Junjun. Pag ang pagpabalik sang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang hormentado nga kabayo o kun daw iya sang rabbit nga desperado. Testingin ninyo ang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang championship o kun inkwentro kay sigurado may chance pa nga mag-champion si Junjun. 30 minutos. Mabatsagan gid ang epekto ni Turbo Dietary Supplement for Men. Kay sa pirtahan pa lang kamo sa inyo kwarto, nagaalsa na ang buol mo. Mabakal ninyo ini ang turbo ha sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Katulad sang Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drugstore kag sa All Green Pharmacy. Subong man sa generika, no? Kapin pa subong katropang dyan, medyo matulutog na o bala doon, nami man iligid-ligid. Kagi kupo-kupo bala, munang nagkakadali iban kay iti pagbugtaw. Way pa, way dahil nagabangon. Iga, dulugsing-dugsing pa, inakon may dulugsingon. Mga balita nasyonal, mabin si PNP CIDG Director General. O kung director nga si Major General Roberto Monrico II. Nagapati nga sigihon gid ang investigasyon. May kang tanan sa pagkalumos allegedly kag pagkapatay sang duha ka mga Ateneo players, basketball players sang Ateneo de Manila University. Ang ila sining basketball team may ngalan nga Blue Eagles. Ang nagkalamatay, dumduman pa ninyo, Amosanday Rene Baterbunya, kag si Divine Adili. Suno sa PNP CIDG, mabiyan, hindi aksidente ang pagkapatay sang dua ka mga student athletes sang Ateneo de Manila University. Membro sang Blue Eagles nga basketball team, nga ginakabigman nga mga key players, ukon maayo nga humanan pang sa basketball, sang Blue Eagles, mabiyan, sang Ateneo de Manila University. May pagpati ang PNP CIDG nga hindi aksidente katulad sang ginaklaim sa mga taga-Ateneo. Kag ang sang grupo nga nagpatigayon sang team building nila dito sa Aurora Province. Hindi pa sila makonvince o kung makonvince nga aksident ang pagkalumos sang duha mga abyan. Bangod may mga witnesses na sila subong nga ginatipon. Daw matamat ng guwa. Basi, bala, basi. Antes ang pulupaligo sa dagat, basi gin-initiate bala ang isa ka hazing sa ila sininga team building activities. Tindi na pwede ang mga hazing-hazing subong sa mga eskwelahan, sa mga fraternity, hindi na pwede. Kay pila ka mga estudyante na nga ginpaydalo mabiyan sa hazing ang nagkalamatay, illegal na ang hazing. Physical na katamay, no? Actually, ang pagpati sang PNP kag CIDG, ang insidente sang either kinastigo kun hazing, iyo la man nagakulugan mabiyan nga sa beachfront gid, no? Siguro mga 700 meters ang distansya sa shoreline. Ti inimabian padalman ini kay ti hustisya ang ginapanawagan eh, sang pamilya bla. Si Divine Adili, taga Nigeria ini, breadwinner maning pobre ni. Nag-eskwila di Pilipinas kay ti medyo nubo-nubo gawas tuition diri. Ti nakasulod sa basketball team sang Ateneo. Maayo man ang record sang bata. Amo man nining si ano bala? Si Rene Baterbunya. Maayo man eh. Mga mabuot ni sila eh. Galing kay ti ano man nga insidente man. Bamo sa mga eskulahan mga ben katulad sa mga high-end ng mga private schools bala. Grabe man da ang hisaay eh. Sa mga athletes may mga ano, may mga grupo-grupo man bala, may mga isa-isa man. May mga jealousy man ah, no? 58 minutos na ang nakaligan mabiyan sa attack na ng alas 4 sa aga. Pasiplatabi sa mga nagapangunang mga balita international. May mga plano man nga atakihon ng White House ah. So, sino nga mga grupo yan sino man? May report kita na gikan sa News Center mabiyan nagapayag nga ginanunso ni US law enforcement ukon sang mga US law enforcement nga natap na nila ang ginaligar mabiyan nga pagpangatake sa White House sa tiun sang ginadugukan nga mixed martial arts event ang nga gintabungan ni President Donald Trump. Mhm. Suno mabiyan sa Federal Bureau of Investigation. Yara na sa ila sine kustodiya ang madamo ng mga tao nga naangot sa among plano. Ginapayag man sa Department of Justice ng Amerika nga may kaso sa batok sa lima ka mga lalaki nga nagaplano nga magpalupad sang drones nga armado sang mga palupok sa among event. Agud nga mapersa ang mga tumalanaw nga magbiya sa lugar, agud nga malutang sa mga snipers ang high value targets samtang nagapalagyo ang mga tao. Isa sa mga naarista suno sa criminal complaint amo si Tycoon Proper, 19 anyos ang edad nga ginakustodiya sang June 10 sa Ohio matapos nga ginpaibalos ang iya sini Eloy. Ang mga kapulisan nga nagacommunicate sa online sa isa pa ka mga ukon sa isa ka extremist group. Do kapila na ni si Donald Trump mga katrupang dyan rin nga i-attempt nga assassinate, no? Isa, duha, ikatatlo. Dumduman mo tong nagakampanya pa lang siya. Nga nadaplisan tong dalunggan niya, bla. Maswerte man yung klase tao si Donald Trump, no? Una yan tong attempt mga byan. Sus, wala gani tunga sa pulgada mo. Basta na daplisan ang dalunggan to ni Donald Trump. Timing mga daw naghilay siya, bla. Bangod naga-deliver siya sa ngayon sininga speech sang naglabay nga daw jet ang bala sang armas sang isa ka replay oh daw basi ang init lang to sang bala nga naglabay sa dalunggan niya ang nagtama bla. May bandahi, may bindahi ganito mo una yan to. Tapos may ato pag ito nga naga-golf bla to si Donald Trump sa isa ka golf course to bla. Nadakpan man tong assassin pero wala itong makapalupok sa lutang niya. May harapag ito, tinipon-tipon ito sa White House mismo. May plano man itong isa sa mga nagatambong itong apat yun siya. Tiyari pag ito gulihin eh. Damo ng mga plano, no? Nga asasinaron si Donald Trump. Amuna, mga abyan nga ang mga presidente. Ang ilasin nga mga presidential car. Grabe ni bulletproof ni hindi ni malutlan basta-basta. Bisan sa din nga presidente, no? Hindi lamang sa Amerika, bisan diri sa aton sa Pilipinas, ang inasakyan ni Pangulong Bongbong Marcos nga presidential car, bulletproof na. Kaga may arap agani isna kun mga medyo delikado ang sitwasyon, may mga decoy pa na. Abi mo dito gid gasakay ang presidente sa presidential car. Actually hindi, may arap pa gid sa nasakyan. Tekon mga mahina-ina lang ang intelligence gathering mo. Hindi kagid kapatay si presidente. Ang presidente lang mapos pinatay amo si John F. Kennedy. Galing kay ti yato nagamotorcade to siya eh. Gasakay sa bala katrupang dyan, Ray, sa isa ka, ano, sa isa ka top-down nga limousine o Cadillac Blato. Oh. Sa Texas to sa tinira, di ba? Gasakay siya sa top-down nga Cadillac. Di, wala tabon. Oh. Upo dyan to si, ano man, si sawahon niya. The assassination of John F. Kennedy. Eh, ang mga presidente ni fully secured gini sila kay tidamo lang nag-attempt nga patyon sila. Either anti-administration o kon mga katapo sa mga terrorist group, no? Amo ni ang mga tawo nga may tuyo mga byan nga patyon ang presidente. Ah, bisan sa din mga relasyon na, no? Oras, mga katropa, 3 minutos na nakaligad sa takna nga las 4 sa aga. Nagabot si Pangulong Bongbong Marcos Mabian dito sa Russia, no? Sa isa ka diplomatic visit, kahapon siya nag-abot. Iniagod nga magtambong Mabian sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kag magupod sa pagpatigan sang bilateral meeting. So, upod ang iban pa nga mga naglain-lain nga mga regional leaders. Ang ining summit Mabian, of course, regular ining ganahiwat para sa pagpapag-on sa mga diplomatic ties, economic ties sang mga pungsod nga luyag makaangkon sang peace, not war. So, amin eh, kabahin sang obligasyon o mandato ni Pangulong Bongbong Marcos o kung sang sinuman nga presidente. Sa piyak kabahin mabin sa mga taga-Mindanao, ang nga nag-aantos gapon subong bagong sa epekto sang magnitude 7.8 nga linog. Mayon ni kinakahimu na sang tikang ang mga senador ta nag-approve mabian ginaprubahan sang mga senador o unanimously nag-adapt sang isa ka resolusyon nga nagapadasig sang pagpasar sang pundo pagtigana sang pundo para sa Mindanao earthquake victims ukon Mindanao earthquake relief and rehabilitation efforts. Napasarin ni kahapon nga adlaw ginatagaan sang priority sang mga senador ang pag-rehabilitate gilayon sang mga nagkalaguba ng mga buildings, mga kalsada kag mga tulay dito sa Mindanao tuga sang June 8 nga 7.8 magnitude nga linog mga abyan. Ini kasunod na sang regular session kahapon kaya madamo mga abyan sang mga nagkalaguba ng mga tulay, buildings, mga kalsada naglilitik dito, nagkalatiphag bangod sang 7.8 nga kabaskugon sang linog sa Mindanao. Di ginahingagaw sang aton nga mga senador agud nga punduhan, agud nga mapadasig nga ma-rehabilitate ining mga nagkalaguba ng building kaya nag-aepekto ini sa matag-adlaw nila nga pagpangabuhi sa among rehiyon. Ang mga eskwelahan, ang mga public schools kag mga private schools dito sa Mindanao area may madamo pa ang mga lugar nga kansilado gihapon ang mga klase bangod hindi pa safe ang mga school buildings kag hindi pa safe ang mga tulay nga pag-agyan kag ang mga karsada nga nagkalalitik sa linog. Double time mga senadora. Kaluluoy man tong mga kasimanwata, mga katrupa ta sa Mindanao. Pila na kaadlaw ang delay sang klase sa mga kabataan dito. Lakip din mga biyan, ang economic activities

0: Jangan mai komersial petara. Pagawali kita mga band pagaligad lamang sini.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Maka-college na ko!
9: XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badahor. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag Vision X Plus.

0: Softgel Capsule. Activation X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Exciting!
1: Oras sa Pilipinas, 14 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Ang ningabayan nga nadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, maabian, may glutacogic kag may virgin coconut oil. Nga mo, nagapahamis ang inyong akutis kag nagapaputi sang panit. Gagamiton lang adlaw-adlaw ang Clear Skin Herbal Soap. External use lamang ini, gani wala sang chemical reaction samtang sigigi ang gamit ninyo. Pwede magamit sang mga dalaga, mga bata, balo, siparada, mga binayaan, mga laon, mga anald. Pwede gid makagamit siri. Basi pa lang sa ikaduha ka bes for the second time around, makasalapo pa sang kalipay kag paghigugma. Basi amo pa ning chance ninyo nga makapamana liwat, makaboyfriend liwat. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Basta gamitin nyo lang adlaw-adlaw, no? Wala na sang kinanglan pa nga magtumar sang tabletas, kapsula, sa handom kung tinutuyo nga magputi kag maghamis ang kutis. Basta adlaw-adlaw lang gamiton. It can make you 10 years younger looking. Sigurado ko subong balita, mga naka-headline subong nga adlaw sa mga national dailysta, headline gini subong sigurado ko. Ang pagpamtang sang bago na nga Senate President kag legal na. Nagkilalaho na sang mayuriya si Senator Win Gatchalian sa ginpatigayon nga special session sang Senado kahapon nga adlaw. Si Gatchalian mabi na nagtalos na sa pwesto ni Senator Peter Alan Cayetano o kun Alan Peter Cayetano. Nga daw hindi magaling sa pagka-Senate President. Amo maningin obreto dito sa Congress. Nag-arrangement sila nga 50-50 o kung sharing of speakership sa Kongreso. Sa kay Lord Velasco Tobla, anay nga natapos ng iyang katungang term. Hindi na siya magaling. Nakabuyoron ta na. Kaya mo man eh, masinado ni mo niya man, prote, nag-give man, no? Budla ni si Alan Peter Cayetano kay daw may batasan ni Blanga daw may pagkababayin on bla. Nagpagbaylo-baylo pinsar niya bla, no? Wa man ko yang nagsiling brad tana sa. Wa man ko yang nagsiling nga upod na mo na isa sa una sa parlor. Basta ang observation ko lang yung may pagka ano ah. May pagka babayin on bla. Nga daw hindi bla firm sa panindugan. Ay kung lalaki kay may katrupang genreya. Bisan sala man ah. Desisyon ko kay desisyon ko na ya, panindugan ko na ya, no? Nagaserbi na si Gatchalian bilang Senate President. Pro tempore kag acting Senate President sang June 3. Pero subong mabianti siya na ang bago nga Senate President, ah, no? Ginpatawag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang special session para nga pahanugutan ang Commission on Appointments. Agud nga aktuhan kag matarakay ang cabinet military kag foreign service appointments. Lakip na ang pagpasar mabian sa mga masunod nga manghagna nga nakabimbin na o kung nakahang-up mabian nagkunol sa Senado katulad sang National Center for Geriatric Health ang amendments sang government assistance to students and teachers in private education, ang assistance to individuals in crisis situation, ang pag-amend sang universal access to quality tertiary education, last mile and geophysically isolated and disadvantaged and conflict affected areas ng mga eskulahan, ang pag-amendar sang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act kag ang anti-political dynasty law, ang presidential merit scholarship program, ang iban pa nga mga hagna kag mga bills mga bin nga may tinutuyo sa pagpabakod sang social protection kag ang pagpaumwad sang pangabuhi sang isa ka ordinaryo nga Pilipino. So kabay pa nga maaktuhan nila ini. Kaya ginakabig ini mabian nga mga urgent measures. Ining ginadalian bla nga talakayon bagod mapatuman na nga mangin kasuguan. Ti ini mabian kabay pa nga sige-sige na ini kag maka ano na maka take off na. Mga senador nga nagabinais kung sino ang mag-auyat sini sa amo na posisyon, no? Kaya ang mga pumuluyo mabian, ala sige lang atanga sa binais nila. Gaiban ga pahuway na lang sa banga. Iba nag-engage na lang sa illegal drugs. Iba nag-engage na lang sa online gambling. Basi pa lang. 19 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5. Pasiplat kita sa nagapanguna ng mga balita sa luwasang pungsod. Maayong maning balita. Kabay pa magasunod-sunod na ang maayong mga balita. Agunto nga mampawan kita sa... sa pagpanghakroy tablas pagpangabuhi kada adlaw. Basta may konflikto, may gera, may inagaway sa pwesto. Amo ini ang mga bagay-bagay nga nagapakunol sang pagpangabuhi sang tao. Nung hindi na bala kita maka-unite, kag hindi na kita makahimo sa mga bagay nga magresulta sang kayuhan atong tanan. Sa balita international, nagasiling diri, dalayo na nga pagabuksan. Kag magasugo dinhi sa Biyernes nga adlaw buwas ang Strait of Hormuz, mga katrupa. Sunod sa kay US President Donald Trump, kasunod ini sang anunsyo sang White House kag Iran nga nakumpleto na ang deal o kasugtanan nga magatakop, mga katrupa, sang giyera sa Middle East.
0: Exciting Pilipinas!
1: Palakpakante si Donald Trump kag ang taga Iran. Magamarka ang liwat nga pagbukas sang isa ka importante nga energy checkpoints sang dako nga tikang padulong mabyan sa pagtakop sang binulan nga giyera kag problema sa ekonomiya bangod sang US-Israeli strikes sa Iran nga nagsugod, mga byan, sa tungbulan pa sang Pebrero. Okay, apat ka bulan ha? Nga ginamo nga pagpanghakroy sang mga third world countries kay ti medyo mahal mo ang gasolina kag krudo kag iban pa nga mga rasones nga mo ang mga third world countries wala niya sang bastante nga supply sang langis eh. Kung may ara man ka deposit sa kadagatan nila, medyo mahal ang pag-explore. Pare di sa aton sa Pilipinas, di pa kita makasarang mag-explore sang ginapatihan naton nga may mga natural gas sa idalom sa mga kadagatan naton. Kaya nga aton nga may expert din eh, tasok lang ang gasuyop, jetmatic, TY, nada. Una lang, again, report mabiyan sang Iranian media nga tatlo ka oil tankers kag duha ka mga cargo ships nga nagadala mabiyan sa mga goods ang nakaagi sa lugar nga subject sang nagligad sang US naval blockade. So, again, palabay na sang Amerika. Ninyo, sige, labay ka muna. Dalaan nyo da ang mga langis kundi inyo man na i-deliver kagiban pa ang mga goods sa ila sininga point of destination. Sige, sige, labay ka mo. Kaya ma-istoryanay kami sang leader ninyo, buwas nga adlaw. Nag-prepare na kami sa White House, sa Washington, para nga istoryahaw na mo na. Kabay pa malagdaan na ni. Madala kami bullpen. Hambala ninyo, ginambala ko na to leader ninyo sa Iran, hambali Donald Trump, nga madala siya sang bullpen. Kaga ko man. No? Budlay na nga may lagdaan ka mo itong peace agreement tapos why black ka mo bullpen ako. Mapirmahan na kung tani sablay pa why bullpen. Alang-alang matampmark ka to. Ah, si paring Donald Trump, di ka magkalipata, dala ka bullpen. Amo man itong hari-ari sa Iran to, dala ka mga duha sang bullpen para madayon ang paglagdaan na pagpirmahan na isang peace agreement. Hindi nyo gid pagkalimta. Lipatan nyo lang inyo nga mga iban nyo nga mga personal belongings. Sinigid ang bullpen ha? As of this time ha? Ipreparan nyo gid. Ang nami-nami gid ang bullpen blan. Ning wala nag-lapta agi ha. Ginpayag man sang mediator nga Pakistan nga pirmana ang ining peace agreement sa Biyernes nga adlaw. Kay balo ka mo kung din pirmane dito sa Switzerland. Malupad ning duha ka mga leaders, leaders ang Iran kag leaders ang Amerika. Bit-bit ang bullpen. Magkadto sila sa Switzerland. Upod ang mediator nga Pakistan. Siguro ang Pakistan basi may dala man ni reserva bullpen. Kaya siya ni mapatigayon eh. Siya ang nag-mediate eh, no? So matabo ining paglagdaan ay mga katrupa buhas ng adlaw. Kabay pa nga matigayo na niya. Para bala nga untat na ning gira. Untat ng pagbinumbanay. Pero matapos ding gira, mang-hire naman ni ang Iran mo. Kagiban ng mga kaiping ng mga Middle East countries, ng mga nagkalapiktuhan tubla ilang ng mga infrastructures. Mang-hire naman sila mga obrero, ang mga engineers tali, mga architects ta, mga panday ta, mga welder ta, preparar kamo kung naara pa man lang kamo sa qualified nga age bracket, kuha na kamo daan sang mga certifications sa TISDA. Kaya yung TISDA, internationally recognized ina, accredited ina sa ibang mga nasyon, na kung may certification ka da, qualified ka. No? Mga welder, ha? Damo-damo to scrap iron nguro sa Iran. Pagkatapos ang crisis, mga binamon na niya, ginatawag natin balang opportunity na, no? Oportunidad na para sa mga sa mga katrupa ta nga may mga abilidad. Mugi din na, kabay pa nga magatayo yun na inimab yan nga pistox sa agunto nga waay na gira. Tuloy-tuloy na ang ligaya. Sino di talamyawon ta? Antes kita magtakop man, katrupang dyan rin, be, liw ko be, mang namyaw tanay. Sa imo da, be. Bye, good job. Ang oras, mga katrupa, sa atong pagpangalagad, 25 minutos na ang nakaligad sa atak na ng alas 6 sa aga. O kung alas 5 sa aga, 5.26. Ati, pangot na ta. Alas 5.26 na. Bahing aga lang sa kay Mark Joy. Are balo alayon sa Cadiz City sa public market nila. May meat shop da siya eh. Sa aton siningang patagpalamati diri sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo, nagupod sa aton halina haling kaina sang aga. Tubtub sa sininga mga tinion sa mga taga Bangga Maliao Pabia, kag subama sa mga taga barangay Palagon Pabia, sa kay punong barangay Noel Groy, sa kay Miss Swimshot, sa kay Donald Trump, Donald Tito Donald dira. Abroad gali to sa internet lang eh. Sa kay Tito Sen, may nga gada. So buman, sa kay Mr. and Mrs. Jubin Caballero sang Lunok Itiri. Sa kay Moroy Ray dira sa Bulilaw sa Nagabaligya sang Paris. So buman, sa aton nga mga amigo sa Bakao, sa kay Tutong Uga, Tutong Guardian, Tutong Piang, kag sa kay Boy Loto, sa kay Boy Built Bag, kay Mike Ardinyo, kag subaman sa kay Papang Ray, sa kay Anselmo Castaneda alias Nano, maing aga. Upod gini siya sa cellphone niya blang keypad pa na. Okay, maing aga sa inyo. Mga biyan, ginakulabos kita sang panahon sa atong pagpangalagan. Magabalik ako sa atak na alas 6, dala ang mga nagapangunang balita sa Express Balita sa aga. Upod ko din sa technical side si katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Ini si katrupang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gasto at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. At sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano? Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ng isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon. Kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh. Mm-hmm. Isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa, mm-hmm. sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro, mm-hmm. or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually mga artistang ganito ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganun. So kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura, na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly, ano. Yung iba, iniisip nila na pag may ganoon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano. So yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata, na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: pero
2: laki.
1: Hindi,
2: ano?
1: Proportionate yung
2: hindi proportion. Katawa. Oo, at ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging hindi nga sila makatayo ng diretso. Oh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So, hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahil sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yun. Yan. So, ito yon. So, may mga ano yan, ha? Yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, eh, mm-hmm. di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. So, ang mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga simptomas or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi mm-hmm. medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang mm-hmm. or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-palit sila. Eh. Mm-hmm. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly, parang ang laki ng panga. Ano. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Ano? Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth. Ano? na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin na, ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, pagka kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kaagad sa inyong pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad at makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Ayun. Maraming salamat, Doc. So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
2: Ito pa na mga partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
2: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Oo, yun. Oo. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hitin sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
2: Lalo na nung summer, ano? Marami yung sasabi na may sore eyes. Ano? Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata. Mm-hmm. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. At ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling. May limitations, ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya hinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas, ano, ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, ano, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, mm-hmm. sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon mm-hmm. sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So ibig sabihin pag over production, talagang lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, ano? Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain nyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Affordable,
2: di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up, sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
2: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Di ba? Saka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
1: Yes.
2: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, mahirap hindi natin yun. Sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit, na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
1: Dami to.
2: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
2: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, siguraduhin po na araw-araw makakainom po mga kaibigan ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
2: Minsan ginagamit pa yung Tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha? Ayos mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Samsung Plus Gold.
6: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Mayroon po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minum ako niya. Malakas po ako.
5: Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Samsung Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano pong mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
2: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano. So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo sa madaling salita yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagka-suffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, ay hindi maganda sa ganitong karamdaman. Ano?
2: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
2: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
2: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
2: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Ano kasi siya eh, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anhin, ano. And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalini content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina ng reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. Mm-hmm. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule.
1: Yes, so.
2: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Mm-hmm. Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Mm-hmm. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
2: Particular doon sa mga naglo-low carb, mm-hmm. ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, mm-hmm. ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc. Nako, wala po tayong oras. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon na malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong lingang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasaman na lang kapaalam. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Yes to Health!
3: XFM.
10: XFM.
11: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Marvin ni Hilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samton

0: Na ko buwas ah. XFM.
1: Katropa mo. Exciting.
2: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: On SXFM Philippines, XFM 100.7, ang katropa mo station, Lesa 6-8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad ke probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Webes, Hunyo DC 8-2026. Kami ang inyong mga tag balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Freedom of Information Ordinance ng Iloilo City pasado na sa third and final reading.
1: Asawa patay sa gintiro ang bana nga miyembro sa Philippine Army. Bana patay man sa gintiro ang kaugalingon.
0: Magamay patay matapos na kuryente sa Pasay City.
1: Duha patay sa nakabunggo ang ila ginasakyan ng motorsiklo sa poste sa waiting shed sa Carles.
0: 17 anyos nga pintor na bunan sang 16 anyos nga estudyante sa City Proper.
1: Linya sang MPIW malapit sa CPU sa Barangay San Isidro Haro nagpuswak.
0: Headlines naman sa mga balita nasyonal, Senator Alan Peter Cayetano ginbaton nga hindi na siya ang Senate President o kana hindi na siya ang maging Senate President.
1: Senate President o Senator Sherwin Gatchalian bago ng Senate President.
0: Senator Loren Ligarda ginpanginmulahan ang bagong mga opisyal sang Senado.
1: Senator Vicente Soto III bago ng Senate President pro tempore.
0: Senator Jesus Cordero isahanon nga majority senator nga hindi miyembro sang Senate Blue Ribbon Committee.
1: Former Senate President Francis Chis Escudero mag-preside sa impeachment court sa Hulyo.
0: Mga miyembro sa komitiba sa Senado ginhingadlan sa special session.
1: Chis Escudero isahanon nga majority senator nga hindi miyembro sa Senate Blue Ribbon Committee.
0: Senator Joel Villanueva may bagong posisyon matapos nagupod sa majority block.
1: Gatchalian suportado sang palasyo kag kamara bilang bag-o nga Senate President.
0: Cayetano block senators wala nagtambong sa aga nga parte sang special session.
1: Senators Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta nagabot sa Senado para sa sesyon sang Commission on Appointments.
0: Senator Rodante Marcoleta naglain ang buot bangod

0: wala gina-publish sa newspaper ang iyang mga sabat sa interviews.
1: Bago po sa bago nga Senate Majority, trabaho lamang para kay Senator Joel Villanueva.
0: Senator Bongo, nagalaom nga mabalik na sa normal ang trabaho sa Senado.
1: Mga senador, katulad ni Senator Piaquetano Cagrisa Ontiveros, wala naging tsindihanay ang sa promissory notes sa ginaduso nga anti-hospital detention bill.
0: Lakson, ginhambalan si Cayetano nga ini ang krisis sa Senado.
1: Political journey ni Senator Alan Cayetano at Tony Balon.
0: Political journey naman ni Senator President Sherwin Gatchalian at Manny Balon.
1: PNP nag-deploy sang personnel sa baybayon nga sakop sang Sarangani kag Davao Occidental ugod nga mabantayan ang pagbaliga kag pagkonsumo sang posible kontaminado nga mga seafood.
0: Headlines, balita international, 8 ka mga crews ng US Air Force B-12 Strato Fortress bomber na patay matapos nga nag-crash ang inasakyan nilang aeroplano sa Southern California.
1: Ebola outbreak sa Congo, pinakamalala suno sa Africa.
0: Entertainment news, Ashley Rivera nagapangasubo bangod sa pagkapatay sang iya iloy.
1: Kag sa sports naman, Ta Baldwin wala nagpakita sa NBI kag nagpabutyag nga hindi maayo ang iyang kondisyon.
0: Kag sa atin extra wow balita, Carnero na preso nga ginpreso sang tatlo ka tuig matapos na pamatud-an nga iya napatay ang 45 anyos nga babayi sa South Sudan. Sa 6:14 mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix imo si Megastine, Moringa kag Soya Powder Drink Mix ang kape nga manamit na healthy pang kape nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon makaukon mabakal mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Wang Sang Midtown Hotel. Sa 6:14 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national na aprobahan na sa third and final reading ang Freedom of Information Ordinance kadungan sang sesyon sa sangguniang panlalawikan Miyerkules Hunyo 17. Ginkilalang author sa ordinansa nga si City Councilor Shane Marie Mabilog kag ang co-author naman ay Sanlay Senator Okuna Sanlay City Councilor Nena De La Liana kag Seth Free Cabaluna na kasulat sa ordinansa nga ginmanduan ang mga opisyal sang gobyerno sang Iloilo City nga mag-release sang ina-request ang dokumento. Nagdugay sa masobra isa ka oras ang deliberasyon matapos nga ginliwat ang penal clause nga gin-propose na ni De La Liana kag Mabilog sa bylaw nga reprimand ang first offense suspension sa isa ka bulan kag ang second wala suspension ng isa ka bulan ang second kag ikatatlo office dismissal from the service gin-propose ni City Councilor Rex Marcos Arabia ang lumuon na pasakaan sang kasong administratibo nga dereliction of duty kag pila ka mga lahisan to sa civil service law ang hindi magsunod sa ordinansa.
2: Good night. Thank you. Allow me, thank you Mr. Chair, Honorable Your Honor. Allow me to defend this on the floor while the principal author will move for the passage. She's the principal author. Okay, kesa una lang. Mr. Chair, ladies and gentlemen, this pertains to the proposed ordinance entitled An Ordinance Operationalizing the Freedom of Information in the City Government of Iloilo, creating the Central Appeals and Review Committee and providing guidelines thereof. Allow me, Mr. Chair, Your Honors, to just read the salient provisions of the proposed measure. Everyone has a copy. May I invite your attention to Section 4, Section 4 provides that the ordinance declares it to be the policy of the Iloilo City Government to promote transparency and accountability in public service by making government information accessible to public consistent with the constitutional right of the people to information on matters of public concern. At the same time, the ordinance, ladies and gentlemen, recognizes the need to protect.
1: Sa iban pa nga mga balita lokal sa aton nga police report, patay ang asawa sa gintiro sa iyang abana, miyembro sa Philippine Army sa barangay Badlan, Pequeño, Kalinog, Iloilo. Last 10 ang takna sa gabi, nagligad nga Hunyo 16. Matapos na tirohan o kung matapos nga gintiro ang iyang asawa, gintiro maning soldado ang iya sininga kaugalingon. Sunod sa kay Police Captain Melvin Mercado, officer in charge ng Kalinog Municipal Police Station, may nagluntad nga pagbaisay sa mag-asawa antes na tabo ang insidente. Nagaranggo sang sergeant ang 35 anyos nga bana kag na-assign sa Hamindan Capiz, samtang housewife naman ang 37 anyos nga asawa. Nakibot na ang ila sininga mga paryente sang makabati sang sunod-sunod nga paglupo kag nasapo na gid lamang nga patay na ang mag-asawa. Posible nga pagpangimon kag financial problem ang angulo nga ginasunod sang mga pulis sa nasambit nga insidente. Nakaagom sang pila sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas sang asawa, samtang nakaagom naman sang pila sa sag-ang ang pila sang among abana. Na-recover ang kalibre 45 ang mga pulis sa nasambit nga lugar sang insidente.
0: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Samtang dead on arrival sa ospital ang magamayan na kuryente sa barangay Imbang, Pasay City, sa Hunyo 16 ang aga. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sa Pasay City Police Station. Natabo ang insidente last 9:45 sa aga, apang gin-report sa ila opisina last 3 na sang hapon. Base sa investigasyon sang kapulisan, unang na kuryente ang 64 years old nga amay, samtang nagakayos ang linya sa water pump. Rason nga ginahingagaw pa kuntan ng rescue sa iya 36 anyos nga anak apang nadalahig kag na kuryente. Ginhingagaw pa dala sa ospital sang pamilya ang mag-amay apang gindeklarar nga napatay. Dugang pa ni Magbanwa nga posible wala matalupang din sang mag-amay ang live wire halin sa ilabalay pakadto sa ila ginaobrahan nga water pump.
1: Dugang police report, patay ang mag-abyan nga nakabunggo ang ilang ginasakyan ng motorsiklo sa waiting shed malapit sa eskulahan sa barangay Tarong, Carles, last 12:30 kahapon sang kaagahon, Hunyo 17. Ginkilala ang mga biktima kanday alias June, 24 anyos ang edad, driver sa motorsiklo kag residente sa barangay Dayhagan, samtang ang iyang back rider ang ginkilala sa kay alias Raymar, 20 anyos kag residente sa barangay Tarong, Carles. Sa investigasyon sa Carles Police halin sa barangay Kabilaw, Grande ang mga biktima apang sa pag-abot sang kurbadahon nga porsyon sang dalan sa barangay Tarong, nakabunggo ang ila ginasakyan nga motorsiklo. Naibaloan nga nakainom sang makahulubong ilim noon ang duha antes matabo ang aksidente. Posible madasig ang pagpadalagan sa motorsiklo rason nga wala makontrol sang driver ang manibela nga nagresulta sang paglapaw kag nakabunggo sa poste sang among waiting shed. Bangod sa mabaskog nga impact, nakaagom sang patal nga kapilasan ang mga biktima nga gintunaan sang ila nga kamatayon.
0: Samtang pilason ang 17 anyos nga pintor sang nabunan sang 16 anyos sa barangay Danao City proper sang Hunyo 16. Nagapabilin sa ospital ang biktima ginkilala kay alias Toto, samtang voluntaryo naman nga nag-surrender sa barangay official sang barangay Danao ang sospetsado nga si alias Nunoy. Ginaugon ginbantayan sang sospetsado sa ilalom sang building nga ginatrabahuhan sang biktima. Buka nga botelya ang gingamit sang suspect sa pagpangbuno. Nagagawa sa investigasyon ang pulis nga daan nga hiligot ano ng motibo sa insidente tungod ang biktima ang natiruhan man sa dosang suspect sa molo apang wala na igo. Express,
1: Tuman, kabaskog na daw katulad sang fountain ang pagpuswak sang tubig sa linya sang Metro Pacific Iloilo Water kung MPIW malapit sa Philippine Central, kung Central Philippine University sa barangay San Isidro Haro. Nabaluan nga ongoing ang ginahimo nga pipelaying testing sang MPIW sa among lugar. Bangon sinigin pasiguro man sang pamunuan sang MPIW nga gilayon nga maaksyonan ang among problema. Nagpangayo man ini sang pasaylo sa inconvenience nga natuga nila sa tanan nga umalagi labi na ang mga motorista.
0: Las 6.22 mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C alkaline base nga vitamin C. Ni magsulab ang inyong sulok-sulok, kaya ni magastom ang inyong tigab. Produkto sa Yes 12 Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at tubang sang Midtown Hotel. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Las 6.22 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita o kon balita national. National News. Ginbato na ni Senator Alan Peter Cayetano ngayon din na siya maging Senate President iniantes ang pagsugos ng special session kahapon sang aga Hunyo 17. Pagsaysay sang senador nga luyag niya pasalamatan ang mga senador ugon ang mga nagtindog upod sa iya sa mabudlay nga dalan sa diin ginpili sang mga ini ang prinsipyo kumpara sa gahom kag posisyon. Yaman ginpasalamatan sa Senator Jinggoy Estrada kag iya pamilya lakip na ang pamilya sang senador sa panindugan ang si Senator Rodante Marcoleta sa wala pagpadala sa pressure bisan pa mayara sang pagpamahog nga ini ang arestohon. Sunod kay Cayetano nga hindi niya pagkalintan. Nagapanindugan si Cayetano nga sa ila pagpanikasog para sa mas maayo nga Pilipinas kag kamatuoran wala o kung wala nagadulog diri bangod ini ang nagaumpisa pa lang. Pabutyag ni Cayetano wala siya nasubuan nga madula sa iyang ang mga posisyon kundi makita ang pungsod nga nagakadto sa kadulom, makita ang mga pumuluyo nga nagasuffer kag mamatian ang pila ka mga nagahambal nga wala nasang pag-asa. Paliwat-liwat na lang ang korupsyon suno pa kay Cayetano kag palareho lang ang mga ini. Iya ginakasubo nga madamo sa gobyerno ang handa sa paglikaw tulok sa korupsyon bangod ini ang convenient para sa iya nga ini ang hindi angot sa presidency sa Senado kundi ang pagsugid sang matud-tuod angot sa flood control funds. Samtang ginpahayag man ni Cayetano nga wala niya ini gina-hold bato sa iya mga kulig kag wala man nila gina-dispute ang kinamatarong sang chamber sa pagboto sa mga leader nga ila lamang gina-dispute amo ang manner kung paano inihimuon ang ila lamang amo ang hatagan sang Senado sang insyakto nga boto matud-tuod nga quorum kag ila respeto tuhon ang resulta. Nagbag-uman ang arithmetic apang ang konstitusyon ang nagapabilin. Pasalig ni Cayetano nga hindi siya mamalabag sa pagbag-o sang liderato sa diin kung sinuman ang buton sang chamber iya ginapalabot ang iya pag-congratulate kag kooperasyon. Sunod sa senador nga bisan hindi na siyang maging Senate President siya ang magapabilin nga public servant. Pakigbay ni Cayetano nga honor sang iya kabuhi ang magserbe sa publiko bilang Senate President. Matandaan nga sang Mayo 11 sa na-elect si Cayetano bilang Senate President matapos nakakuha sang 13 ka boto sa pag-abot ni Senator Ronald De La Rosa sa plenaryo kasunod sa madugay niya nga pag-absent.
1: Ginhingadlan na nga bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian sa pagbukas ng special session ini ang gilayon nga ginmove ni Senator Mig Subiri. Samtang wala naman sa mga senador ang nag-object diri. Nabaloan nga gindeklarar nga mayar sang quorum ang Senado kasunod sang pag-upod ni Senator Joel Villanueva sa ila. Si Gatchalian ang gilayon nga nagpangsumpa upod ang iya sini nga pamilya kasunod sini siya ang nag-preside sa among special session.
3: Please raise your right hand and repeat after me. I state your name.
4: I, Sherwin Gatchalian.
3: Having been elected to the position of Senate President.
4: Having been elected to the position of Senate President.
3: Do hereby solemnly swear.
4: Do hereby solemnly swear.
3: That I will well and faithfully discharge.
4: That I will well and faithfully discharge.
3: To the best of my ability.
4: To the best of my ability.
3: The duties of my present position.
4: The duties of my present position.
3: And of all others I may hereafter hold.
4: And of all others I may hereafter hold.
3: Under the Republic of the Philippines.
4: Under the Republic of the Philippines.
3: That I will support and defend.
4: That I will support and defend.
3: The Constitution of the Philippines.
4: The Constitution of the Philippines.
3: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
4: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
3: Promulgated by the duly constituted authorities.
4: Promulgated by the duly constituted authorities.
3: And maintain true faith and allegiance.
4: And maintain true faith and allegiance.
3: To the Republic of the Philippines.
4: To the Republic of the Philippines.
3: And that I am...
1: Ang kabahin sa pagpurumpa ni Senate President Sherwin Gatchalian. Express, balita sa aga. Express,
0: balita sa aga. Samtang ginboto bilang bagong Senate President pro tempore siya ni Senate President Vicente Soto III. Si Senator Ping Lacson ang nag-nominate sa iya sa ginpatigay nga special session kahapon, Hunyo 17 sang aga. Ginapangaduha naman ini ni Zubiri ang nomination. Wala sang senador nga nag-object kay Soto kagilayon ini nga nanumpa. Samtang si Senator Mig Zubiri naman ang nagapabilin nga majority floor leader sang Senado.
4: Oath of office, please repeat after me. I state your name.
3: I, Vicente Soto III,
4: having been elected Senate President pro tempore,
3: having been elected to the position of Senate President pro tempore,
4: do hereby solemnly swear,
3: do hereby solemnly swear,
4: that I will well and faithfully discharge,
3: that I will well and faithfully discharge,
4: to the best of my abilities,
3: to the best of my abilities,
4: the duties of my present position,
3: the duties of my present position,
4: and of all others I may hereafter hold.
3: And of all others, I may hereafter hold.
4: Under the Republic of the Philippines.
3: Under the Republic of the Philippines.
4: That I will support and defend the Constitution of the Philippines.
3: That I will support and defend the Constitution of the Philippines.
4: That I will obey the laws, legal orders.
0: Nabatian ang pagpangako ni Senator Tito Soto bilang Senate President pro tempore.
1: Tanang nga membro sang majority senators magluwas kay Senator Chis Escudero ang membro sang Senate Blue Ribbon Committee. Pakigbayan ni Subiri nga request mismo ni Escudero nga hindi siya maging membro sang Blue Ribbon Committee. Namuloan nga ang among nga komitiba ang ginakumpos sang 17 ka mga regular nga membro kag 3 ka ex-officio members ukon 11-9 majority kag minority nga ratio. Nagligad nga sesyon sang ginhingadlan si Senator Erwin Tulfo bilang chairperson. Ang tanan naman nga mga senador nga inactive discharge sang senatorial functions kag wala gindesignar bilang ex-officio members ang elect bilang regular members subject sa prescribed nga numero sang membership number. Wala naman sang may nag-object diri. Nagapabilin naman nga vice chairperson si Senator Risa Hontiveros. Ang mga membro naman na musanday, Senator Kiko Pangilinan, Lito Lapid, kag Rafi Tulfo. Sa ulihi, ginhadlan man si Ping Lacson bilang chairperson sang komitiba.
0: Samtang mag-preside sa Senate Impeachment Court si former Senate President Francis Escudero. Sunod kay Ping Lacson nga suportado sa majority block ang appointment ni Escudero sa mga posisyon. Nagapati naman ang majority dugang pa ni Lacson nga si Escudero ang most suitable choice. Bungod isa ini ka-abogado. Isa si Escudero sa lima ka mga abogado nga senador kung saniin ang duha sa ila ang yara sa majority. Samtang 18 naman o kung may 18 naman sa nag-convene ang Senado bilang impeachment court yung gina-expectar na magasugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 2026.
5: As per our consensus as of this morning, we will elect Senator Chis Escudero if we convene again as the impeachment court to be the presiding officer.
0: Why so, sir?
5: Lawyer eh. Kasi para at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun.
6: Sure na siya na, sir. Si Senator Chis na.
5: Yun ang consensus namin as of this morning. Okay. Pwede magbago.
0: Senator...
5: And si Senator Win mismo, Senate President Win ang nag-suggest din nun.
0: Sir, sorry ah. Yun ba kasama ba yan sa negosasyon ng paglipat ni Sen. Chis?
5: No. Kami-kami yun, nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law. Yung rules of court, evidence, kasi once na merong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba?
0: Yes, sir.
5: Sustained, overruled, hindi naman pwedeng kada motion ibabalik niya sa body.
7: When will that happen, sir? The election of Sanchez as presiding officer?
5: Pag nag-convite uli kami. July 6.
7: July 6, yes, sir. Okay.
0: Nabatian si Senator Ping Lacson.
1: Lasa is 32 ang aton nga oras. Sinigabahin na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginhingadlan sa special session ang dugang ng mga membro sang Senate Committees. Iniamo ang mga masunod: Committee on Energy, Chairperson Erwin Tulfo, Vice Chairperson si J.B. Ercito, mga membro Risa Junteveros, Bam Aquino, Lito Lapid, Rafi Tulfo. May duha pa ka mga membro nga kinhanglan kaginahulat pa ang lista sinigikan sa chairman sang committee ba. Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, ginbutuhan Chairperson Bam Aquino, mga miyembro JB Hercito, Chis Escudero, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo. Chair Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ang Chairperson mo si Kiko Pangilinan, mga miyembro Risa Unteveros, Ping Lacson, JB Hercito, Bam Aquino, Lito Lapid, Chis Escudero. Ang mga miyembro naman sa Committee on Basic Education, amo sanday mga senador nga Chairperson Bam Aquino, miyembro JB Hercito, Risa Unteveros, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo kag Joel Villanueva. Sa Commission on Appointments naman ng mga membro, amosanday, Ping Lacson, Mig Subiri, Joel Villanueva, Risa Unteveros, Tito Soto, Rafi Tulfo kag JB Hercito. Sa Senate Electoral Tribunal members naman, sila among mga masunod, Senator Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Chis Escudero. Kag sa Foreign Relations members naman, may 17 man ini ka membro sa diin ang tanan ng mga membro, ang mangin membro sini magluwas lamang sa kay Senador Lito Lapid. Sa Science and Technology members, ang mga masunod amo sanday, ang Chairperson si Senator Bam Aquino, mga membro JB Hercito, Kiko Pangilinan, Risa Unteveros. Committee on Justice, mga membro kag ang Chairperson si Kiko Pangilinan, siya man ang magrepresentar sa Senado. Sa JVC, si Ping Lacson, membro Risa Unteveros, Bam Aquino, Joel Villanueva. Committee on Rules members, sanday JB Hercito, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo kag Joel Villanueva. Committee on Health and Demography members, Chairperson Senator Risa Unteveros, JB Hercito, Vice Chairperson, mga membro sa parte sang majority, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Ping Lacson. Committee on Energy, ang Chairperson si Senator Erwin Tulfo, ang Vice Chairperson si JB Hercito, ang mga membro sanday senators Risa Junteveros, Bam Aquino, Ping Lacson, Rafi Tulfo. Ang Committee on Finance, mga membro ang chairman si senator JB Hercito. Ini ang ginabugusan sang 20 ka mga membro kag ang tanang nga senador magluwas sa kay Senate President kag ang maga-serve nga ex officio capacity ang regular nga mga membro. Sa National Defense and Security, Peace, Unification, Reconciliation, ang chairperson si Tito Soto. Mayara man ini sang 20 ka mga membro ang tanan nga senador magluwas sa Senate President kag ang nagaserbe nga ex officio capacity ang regular nga mga membro. Securities and Exchange Commission, Vice Chairperson si JB Hercito kag Ping Lacson. Ways and Means, Chairperson Ping Lacson, ang Vice amosanday Bam Aquino, Risa Unteveros, Kiko Pangilinan, Chis Escudero, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo kag Joel Villanueva. Ang Games and Amusement nga committee ba, ang Chairperson si Senador Lito Lapid, Vice Chairperson Erwin Tulfo, mga membro sanday senators Chis Escudero, Ping Lacson, Erwin Tulfo, kag Joel Villanueva. May sugpon pa, Ethics and Privileges members, ang Chairperson si Tito Soto, Vice Chairperson Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Ping Lacson, ang mga membro. Public Services, Chairperson Rafi Tulfo, Vice Chairperson JB Hercito, Bam Aquino, mga membro Lito Lapid, Risa Unteveros, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo. Local Government, Chairperson JB Hercito, Vice Chairperson Ping Lacson, mga membro amosanday Rafi Tulfo, Kiko Pangilinan, Risa Unteveros, Joel Villanueva, kag Lito Lapid. Migrant Workers, Chairperson si Senador Rafi Tulfo, ang Vice Joel Villanueva, mga members Lito Lapid, Irvin Tulfo, Bamakino, Rizal Ontiveros, J.B. Ercito, Kiko Pangilinan. Senators representative to the Judicial and Bar Council, Kiko Pangilinan, Chairman, Vice Chairman Rodante Marcoleta. Committee on Higher Education, ang nagpabilin nga chairperson si Joel Villanueva, ang Vice Chairperson J.B. Ercito. Mga members and senators, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Chis Escudero. Sa Committee on Labor, Chairperson Joel Villanueva, Vice Chairperson J.B. Ercito. Mga membro, Amosanday Senators Rafi Tulfo, Irvin Tulfo, Bamakino, Rizal Ontiveros, Kiko Pangilinan, Chis Escudero. Deputy Majority Floor Leaders, Senator si Senior Deputy Majority Leader J.B. Ercito, Deputy Majority Leader Joel Villanueva. Ara pa.

0: Let's say Stante Shete Samtang gin-congratulate ni Senator Loren Legarda sa Senator Sherwin Gatchalian matapos niya napilian bilang bagong Senate President. Magluwas si Gatchalian, nagpalabot man sa iya congratulatory message si Legarda kay Senate President Pro Tempore Tito Soto III kag kay Senator Migs Zubiri bilang maturity leader. Dugang pa sa senadora nga ila ginakilala ang bagong mga opisyal sa Senado bangod, mayara sila sa 13 ka mga boto gikan sa mga senador. Ginklaro man ni Legarda nga sa idalom sa Rule 2 Section 2 ang officers sa Senate ang pwede nga ma-elect sa majority sa tanan ng mga miyembro ng mga senador.
1: No, number one, congratulations. Why do you, am I barred from coming in?
2: Okay, number one.
1: Should I follow this security measure?
2: Okay. Ma'am, you say po, number one.
1: Am I late ka sa CA?
2: Ma'am, next meeting yung number one.
3: Excuse me po.
1: Later.
2: Wait na.
1: Bakit ang maharang ng good time
2: ngayon? Ma'am, kani lang, number one.
4: Kani lang, ma'am.
1: Congratulations and truly, sincerely happy kay Sherwin. Okay. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined. And we work well together. Congratulations. So happy for him, for the institution.
5: Okay.
1: Number two, congratulations to former Senate President, Minority Leader Tito. Yes. Siya na ang pro temp. And willingly, happily, I relinquish because they have the 13 votes. And of course, congratulations to Migs, another dear friend, very competent, hardworking majority leader, and for the institution. So we must all work together. They have 13 votes.
5: Okay.
1: So we respect and appreciate and recognize the 13 votes to elect the officers of the Senate.
2: Mami allegations of pressure from Malacanang. Ano ba yan?
1: Bakit akong tatanungin mo? Tanong mo yung mga pinipressure.
2: Okay.
0: Nabatian ang kabay sa pagpahayag ni Senator Loren Legarda.
6: Gin-elect na si Senator Joel Villanueva bilang Deputy Majority Leader, Chairperson sa Senate Committee on Labor, kag-Assistant Majority Floor Leader naman sa Commission on Appointments. Ini matapos nga nagupod ang nasabit kay Senador sa Majority Block. Magapabili naman sa iya kasi nga chairmanship sa Committee on Higher Education. Naibuloan nga naghalin si Cayetano o kung naghalin sa Cayetano Block si Villanueva. Sa karon mag-aserbi si Cayetano nga Minority Floor Leader suna sa kay Senator Loren Legarda matapos ini ang ginbuslan ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President.

0: Samtang ginpabutyag sang Malacañang kag House of Representatives ang ilang suporta kay Senator Sherwin Gatchalian matapos ining napilian bilang bagong Senate President kasunod sang pag pagpinili ay sa Senado. Ginpahay ni Presidential Communications Officer and Secretary Claire Castro nga nagalaom sila nga magapadayon ang maayong koordinasyon sa executive kag legislative branches. Agud nga mapadali ang pagpasa sa mga prioridad nga lahi. Ginapahanumduman niya ang direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga siguraduhon ang madasig nga serbisyo para sa mga Filipino. Lakip sa ginatutukan nga priority bills among anti-political dynasty law assistance to individuals in crisis situation act, presidential merit scholarship program kag last mile kag GIDA schools act. Samtang ginpabutyag ni Cayetano nga nagbag-o ng arithmetic kag ginbato niya ang resulta sang botohan sang Senado. Sa House of Representatives, si Speaker Faustino D. III ang nagpabutyag nga importante ang bagong liderato sa Senado sa pagpadayon nga pagtuman sang legislative agenda kag pag-uswag sa mga reforma nga makabenepisyo sa publiko.
1: Lasais, 42 na nga aton nga oras. Sige nga bahin, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Wala nagtambong sa aga nga bahin sang special session ang Cayetano Black nga mga senador. Iniamusanday Senador Alan Peter Cayetano, Rudante Marcoleta, Aimee Marcos, Pia Cayetano, Loren Ligarda, Bongo, Ruben Padilla, Camille Villar, kag Mark Villar. 13 ka mga senador ang nagtambong, kaglakip na diri si Senator Joel Villanueva. Matandaan nga sang damlag lang, nagpagwa si Villanueva sa ngayon nga pahayag na siya ang magatambong sa special session. Sa session, siya naman ang giningadlan bilang Deputy Majority Floor Leader. Nabaloan nga sa una nga bahin sang session, ginislan ang Senate leadership pati na ang mga membro sang mga nagkalain-lain nga mga komitiba.
0: Lasais 42 mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold. Santone Plus Gold di mo si Mangosteen, ang paliyamalunggay, garlic ag spirulina nga produkto sang Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliila City at tumang sang Midtown Hotel. Samtang nag-abot sa ang minority senators nga Sanay Senator Loren Ligarda, Senator Aimee Marcos, Senator Rodante Marcoleta ug Senator Bongo sa hapon nga bahin sang special session sang Senado kahapon Hunyo 17. Nag-attend sila sa deliberations sa Commission on Appointments. Nakita man si Marcoleta nga nag-shake hands kay Senate President Sherwin Gatchalian amuman ang pagsugilanon diri.
1: Nagpagwa naman siya sininga kalayan sang buot si Senador Rodante Marcoleta matapos wala gin publish ang iya sabat kadungan sang pagpadayon sang special session sinisang nagligad nga adlaw. Sunod sa kay Marcoleta, makapila ini ka beses nga nagsabat sa mga interviews apang wala sini makita nga siya ang gin publish sa mga newspaper. Dugang pa sini nga nagpatagman ini sang maayo apang wala gid ini gin sulat. Nagtalikod si Marcoleta samtang ginapamangkot pa sa mga taga media sa sulod sang Senado.
2: Teka. Ako magtatanong. Lahat naman ng sinasabi ko, hindi nyo naman pinapublish eh. Sa totoo lang, ilang beses nyo na akong tinanong, nagpaliwanag ako na mabuti. Pero pag binasa mo lang ang mga diary,
3: wala.
4: So, TV ka na, sir?
2: Wala yung sinusulat kahit ano kaya.
3: Sa TV, sir, hindi kayo lumalabas.
4: Sir, kundi lang.
1: Kabahayag sang papayag ni Senador Rodante Marcoleta.
0: Samtang trabaho lamang para kay Senator Joel Villanueva ang iapagupod sa bagong majority block sa Senado. Ginpahayag ni Villanueva nga siya ang subong balik na sa trabaho. Kung ibaloan nga si Villanueva ang ikatresing nga senador sa Gatchalian block, senators nga nangin rason nga nabotohan ang bagong Senate President sa ginpatigay niya special session. Sa subong mayara na sang 13 majority kag 11 ka minority senators ang Senado.
1: Nagalaw naman si Senador Bongo nga magabalik na sa normalang trabaho sa Senado matapos na pilihan si Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Bisan pa nga membro sang minority bloc ini ang ginabato ni Go. Suno pa diri nga hindi niya gusto nga mausik ang oras bangod lang sa kinagamo sa politika. Ginpayag man sini nga isa lang ang tinutuyo niya kag amo ang makaserbisyo sa mga Pilipino.
4: 6 years gusto kong magtrabaho tayo para sa ating mga kababayang Pilipino. Alam ko naman na ang isyo ko talaga ay magservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Ayaw kong may masayang na oras. Nakabalik na tayo. Sana maging normal na po ang takbo rito sa Senado. Hindi dito naman po kami sa minority noon. Dito pa rin kami. Ako po'y patuloy na magtatrabaho, magsiservisyo po sa ating mga kababayan.
0: Tingin niyo, sir, tapos na yung gulo? Fresh start?
4: Hopefully, sana tapos na yung gulo, makapagtrabaho na tayo, makapagservisyo na tayo. Dahil bawat oras, bawat minuto na may gulo po sa politika, ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa ating mga kababayan. Marami pong ma-delay na batas, mga bills na dapat ay natugunan na noon pa. Halos isang buwan rin po ang nasayang sa gulo dito sa Senado. Ako naman, tutulong po ako, susuporta po ako sa mga programa, sa mga bills o sa mga batas na makakatulong talaga sa mga mahihirap ating kababayan.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Senador Bongo. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Nalipay si Senator Riza Hontiveros matapos nga na-elect si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President kanugan sa ginpatigayon ng special session sa Senado sa Hulyo 17. Malipayon man ang ginpakibahin ni Hontiveros ang pag-approve sa second reading sa Magna Carta of Barangay Health Workers. Magluwas si Nilo Yagman nga ipasar sa Senado ang Anti-Hospital Detention Bill kag Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Amendments Bill. Nagpabutyag sang iya pagkadismaya si Hontiveros matapos wala sang nag-abot ng miyembro sang Cayetano Block sa una sa aga nga sesyon sa una nga aga o sa una nga bahin sa special session sang Senado.
5: Ma'am, your reaction po na we now have a new Senate President, new Senate leaders.
6: Sorry?
5: Your reaction po na finally we have a new Senate President, new leaders po?
6: Very happy to be back to work. Kaya nagpapasalamat din ako kay Senator Joel Villanueva for joining us in putting the household of the Senate back in order. So naihalal na namin si Senate President Sherwin Gatchalian at si Senator Tito bilang SP pro tempore, nakapanumpa na rin si Majority Leader Migs. And kita nyo naman, sa unang kalahating araw pa lang ng special session, napaka-productive muli ng Senado. I'm so happy na na-approve na on second reading ang Magna Carta of Barangay Health Workers at umaasang mamayang hapon sa pag-resume namin ay gayon din maiusad namin yung Anti-Hospital Detention Bill at yung Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Amendments Bill. So very, very happy to be back to work at maisaayos yung aming bahay.
5: Ma'am, ano masasabi niyo lang din, walang kumaten from the minority?
6: I thought na kung hindi man lahat, na at least some of them would attend. So umasa sana ako doon. It was, a sad thing, a disappointment na wala sila kanina. Dahil tungkulin naman namin lahat ng mga senador, whether sa majority o sa minority, na dumalo, no, sa lalo na sa isang special session.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Riza Hontiveros.
1: Wala naging tindihana sa Senator Pia Cayetano kag Senator Rizal Ontiveros angon sa ginaduso nga anti-hospital detention bill sang nagligad nga adlaw ini matapos nga ginkwestiyon ni Senator Pia Cayetano kun nga akinahanglan gihapon ang promissory note bisan pa nga wala man ini nakasulat sa among hagna. Ginraise man ni Cayetano ang pagkabalaka nga posible magsirado ang mga private hospitals in kaso nga wala na sila sang may ginabaton nga bayad para sa mga utang sa mga pasyente. Ginpahayag man ni Ontiveros nga idugang sini sa bill nga ang mga pigado ang hindi na kinahanglan pa sang promissory note kag ang mga non-indigent naman ang mahimo makagamit sang promissory note. Nagingyo pa si Senator Pia Cayetano sa pag-suspend sang sesyon ago di improve kag ilakip sa kasulatan ang among pagsulundan angot diri.
7: Should we suspend because what her honor is saying is not written in the bill. So I don't know if
8: we
7: her
8: may
7: honor
8: suspend,
7: would
8: Mr.
7: like,
8: President,
7: to, like but... me to approach and try to explain because I understand what her honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill.
8: Mr. President,
7: you can
8: we
7: ask
8: may
7: your
8: suspend.
7: Staff because it's not written in the bill.
8: We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill.
7: Okay,
8: and
7: kindly,
8: I was
7: kindly read it. Kindly read it. Kindly read it into the record. Then read it into the record because yung binanggit niyong limang items nasa nandiyan nakasulat yan. But line 27, section 2, line 27 says, the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun nga hong binanggit nyo, nandyan yan. But it says a promissory note will be secured. My question was, paano mabubuhay ang mga ospital kung wala ng promissory note? Hindi nyo pwedeng ibato ito kasi ito sabi, the promissory note will be secured by the following. Perhaps Her Honor would like to make an amendment that says that in lieu of the promissory note, kasi yun ho ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko, hindi nga ho nakasulat. So would you like to propose? Because we are happy to study and support. But hindi nga ho nakasulat yun. Yun lang naman ang puntos ko. At hindi pwede kasi yung intention natin, hindi klaro sa batas.
8: Well, that's why I'm glad, Mr. President, that we are in the period of amendments because this representation is very open to proposed amendments, including subject to style, to not just improve the content of the bill, pero klaruhin ang crystal clear kung ano po yung intent niya. So no problem with that, Mr. President.
7: Yes, and that is what I'm doing by using the period of amendment to make the interpellations. I am making it known to the sponsor that what she is saying is not in the bill. So I believe if yun po ang intention ng sponsor, then kayo po ang isulat niyo po yun kasi kayo ang nagsabing yun yung gusto niyong gawin eh. Di kayo po ang magsulat nun. And we will be happy to review it kasi hindi ko po amendment yun. Ako yung nagtatanong kung ano ang gagawin ng ospital kung wala siyang promissory.
1: Ang kabayan sa pagsabtanan ay Senator Pia Cayetano kag Ressa Ontiveros.
0: Ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga hindi si Senator Alan Piliat hindi si Senator Alan Peter Cayetano ang naghihimo sang krisis sa Senado kundi siya mismo ang krisis. Matapos ini magpasaka sang petisyon sa korte ukon matapos ini nga nagpasaka sang petisyon sa Korte Suprema antes sang special session sang Senado. Ginpahayag niya nga kon seryoso ang petisyon dapat mas temprano ini maginpasaka agud men insakto nga tion ang Korte Suprema sa pagdesisyon. Dugang paniya nga ang pagpasaka sang petisyon isa kaadlaw antes sa special session nga ginpatawag ni President Ferdinand Marcos Jr. ang nagapakita sang desperado nga tikang ni Cayetano agud nga mapadayon ang iya pang pag-angkon sa otoridad bilang Senate President. Nagpaandaman si Lacson sa posible maghimo sang dugang nga kontrobersiya si Cayetano sa special session apang nagpahayag nga ang pagsalig sang nga ang ukon nagpahayag siya sang pagsalig sa mayoriya nga ginapangunahan ni aking Senate President Sherwin Gasalian kag subong Senate President Sherwin Gasalian handa sa pagatumang sang among sitwasyon.
1: May iban pang mga balita nasyonal political journey ni Senador Alan Cayetano at ni Baloon. May report kag detalye ang aton nga katulpang student intern Princess Usita.
9: karera ni Senator Alan Peter Cayetano sa politika, naglawig na sang masobra duwa ka dekada nga nagpakita sang iya padayon nga pagbalhin-balik sa Kongreso, Senado kag Executive Branch samtang nagapabilin nga isa ka aktibo nga pwersa sa national politics. Nagsugod ini sadtong 1998 sang mapilian siya nga kongresista sa Taguig Pateros nga mumanang ang distrito nga ginpresentar sang iya amay nga si Anay Senador Renato Rene Cayetano. Sa iya unang nga termino, nakilala siya bilang isa ka mabasko nga kritiko sang gobyerno. 2007, nagbalik siya sa national nga entablado kag napilian bilang senador sa idalam sang genuine opposition. Sa mga tuig, siya ang nangin chair sang Senate Blue Ribbon Committee kag nanguna sa investigasyon sang NBN-ZTE scandal kag fertilizer fans con. Sa 2013, na-re-elect siya sa Senado sa idalam sang Team Pinoy nga nagapakita sang iya fleksibilidad sa nagkalain-lain nga koalisyon. Isa kadako nga pagbago ang natabo sa 2015 sang nag-endorso siya kay Rodrigo Duterte nga nagdala sa iya sa vice presidential race sa 2016. Apang bisa na pierde, nangin malapit siya nga kaalyado sang Duterte administration. Sa 2017, ginpili siya bilang Secretary of Foreign Affairs sa din iya ginatubang ang sensitibo nga foreign policy issues ilabi na sa relasyon sang Pilipinas kag China. 2019, nagbalik siya sa Kongreso kag nangin Speaker sang House of Representatives apang nakakasa pwesto sa 2020 bangod sa internal leadership dispute kag budget allocation issues. Sang damlaglang, nagdako ang kontrobersya sa Senado matapos ang leadership shake-up. Mayo subong nga tuig, nagresulta ang impeachment proceedings batok sa Vice Presidente kag alyansa sa Senado nga nagdala sa pagkuha ni Cayetano kag iya kampos sang kontrol sa Senate Presidency. Hunyo 17, sang ang grupo sang minority sa Senado ang nagdeklarar sang bag-o nga majority kag ininstall si Senator Sherwin Wynne Gatchalian bilang acting Senate President. Nagpanindugan si Cayetano nga illegal ang among nga pagtipon kag nagpabilin sa iya pag-angkon sang liderato apang naglapta ang suporta sa kampo ni Gatchalian naging kilala sang iban nga institusyon bilang lehitimo nga majority. Sa tunga sini, nagpadayon si Cayetano sa pagpanindugan sa impeachment proceedings kag sa isyu sang lehitimo sang Senado. Kahapon, matapos nga siya ang nagsugilanon kay Senator Joel Villanueva, kinanansya niya ang pagbaton sang kapyerdihan kag nagpaiway sang Senate Presidency. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako sa katropang intern Princess Usita. XFM News.
10: Samtang atanawan ang hibaloon ang political journey ni Senator Wynne Gatchalian at siya nga nangin isa sa pinakakilala ng mga lider o kung isa sa mga pinakakilala ng lider sa pungsod amat amat naging tukod ni Senator Gatchalian ang iya pangalan sa serbisyo publiko sa iya natawhan ng syudad sa Valenzuela. 27 anyos ini nga nagsulod o kung isang nagsulod sa politika. Nagsugod ang iya karera sa politika sa 2001 sa napilian siya bilang kongresista sa 1st District sang Valenzuela. Siya ang unang at sa iya nga unang termino, ginfocus niya ang iya o kung niya ang pag-uswag sa ekonomiya kag maayo nga pagdumalang nga nangin mabaskog ang pundasyon sa iya mataas nga responsibilidad sa gobyerno. 2004, nagdaog siya bilang alkalde sang Valenzuela City. Sa sunod sang siyam katuig bilang alkalde, ginpangunahan niya mga reforma nga nagbulig sa pagpaayo sang serbisyo publiko kag pagpabakos sang transparency sa lokal nga pamunuan. Pagkatapos ng tatlo kasunod-sunod nga termino bilang alkalde, nagbalik siya sa Kongreso sang 2013. Dito ginpangunahan niya ang mga inisyatibo sa edukasyon kag induso ang mga programa nga nakabulig sa mga estudyante sa bugos nga pungsod. Kabahin siya sang nagpatuman sang libreng edukasyon sa mga state universities kag colleges nga naghatag sang mas madami mga kahigayunan sa mga estudyante nga makapadayon sa kolehiyo. Bangod nagdamo ang nagasuporta sa iya liderato, nagdaog siya bilang senator sa 2016. Sa Senado, nakilala si Gatchalian bilang isa sa mabaskog nga tig pangabudlay para sa reforma sa edukasyon, seguridad sa enerhiya, proteksyon sa mga konsumidor, kag pag-uswag sa ekonomiya. 2022, ginpili siya sa mga Pilipino para sa ikaduhan niya termino bilang senador. Nagpadayon siyang aktibo nga sa pagpakigbahin sa mga isyu nga may kangtanan sa edukasyon, enerhiya, kag maayo nga panguluhan, samtang nagapangulo man sa importante nga komite sa Senado. Hunyo 17, ukon kahapon, siyang napilian bilang lider sa Senado nga naghatag sa iya sa pinakamataas nga posisyon sa institusyon, kag nagpamuno sa iya legislative agenda sa Senado.
11: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Sa iban pa nga mga balita, nagikan sa iban nga bayan sa Pilipinas, nag-deploy naman ang Philippine National Police ang mga personnel sa mga apektado nga mga baybayon sa Sarangani kag Davao Occidental sa natabo nga coastal uplift matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Sunod sa kay PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr., ginmanduan niya ang mga regional police units nga magpatuman sa hugot nga checkpoint, maritime monitoring, kag pag-inspeksyon sa mga merkado, fish port kag transport routes. May nabalhag man nga pag-uplift sa Coastal Sanglan, Sarangani, kag Jose Abad Santos, Davao Occidental, rason sa pag-expose ang mga seabed tubtub duha ka metros nga pag-atras ang dagat sang kapin man sa 200 meters. Bangon sini, madamo nga mga isda, mga shells kag iban pa nga mga marine life ang na mga nagkalamatay. Napaandaman ang PNP nga delikado sa ikaang lawas ang pagkaon sang mga patay kun mga daana nga mga seafood. Padayon man nga gilabantayan ang mga supply road pagkadto sa General Santos City kag mga kaiping nga mga probinsya gud nga mapunggan ang paglaptas ang posible nga kontaminado nga produkto sa merkado. Nagpanawagan man ang ehensya sa mga manugbaligya kag mangingisda nga magkoopera sa mga otoridad kag unahon man ang kaluwasan sang publiko samtang nagapadayon ang pagbangon gikan sa epekto sang linog.
10: La 7-1 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapangunang nga balita national. Sailo kita sa detalye sa ngaton balita international.
11: International News.
10: 8 ka mga crew members ang napatay matapos nga nag-crash ang US Air Force B-52 Stratofortress bomber samtang nag-take-off sa Edwards Air Force Base sa Mojave Desert sa Southern California. Yara sa routine test mission ang 8-engine jet-powered aircraft sa natabong insidente sunod kay Air Force Colonel James Hayes. Ginabugusan o kung ginabugusan sa nanari-sarik nga crew ang nakasakay sa aeroplano sa diin. Nakip diri ang mga government civilians, contractors, kag uniformed military personnel. Naibaluan nga may nga magasuporta kung taniyang ang mga flight sa radar modernization program. Padayon pang inimbestigaran ang gintunaan sang insidente.
1: Ginakabig sang head sang Centers for Disease Control ang prevention sa Africa nga posible ini ang pinakamalala nga outbreak sang Ebola sa Congo. Sunod sa opisyal nga tens of thousands nga nakakontak sang mga na-infect sa Ebola ang wala na trace. Ginpayag man ni Africa CDC Director General Jean Kaseya kadungan sang virtual meeting sang African Heads of State sa Burundi nga ini ang posible magalala pagid kun indi ini matapna gilayon. Ginatumod man sang opisyal ang outbreak nga naga efekto sa Guinea, Liberia kag Sierra Leone 2014 tubtub 2016 nga rason sang pagkapatay sang 11,000 ka mga individual.
11: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
10: Samtang Ashley Rivera nagapangasubo bangod sa kamatayon sang iya iloy. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Sobaldo.
12: Subo-subong ang gapuso actress nga si Ashley Rivera matapos ang pagkapatay sang iya iloy bangod sa balatian nga cancer. Ini ang ginpakigbayad sang actress pinaagi sa iya mismo nga sunod-sunod nga post sa Instagram stories. Sa una sini nga post, makita ang picture sang iya iloy nga malipayon samtang sa ikaduha sini nga post, makita naman nga iya ginakaptan ang kamot sang iya iloy nga patay na sa ospital. Sa ulihin naman sini nga story sa IG, iya man gin share ang video kun sa diin todo ang iya paghibi samtang ginakaptan ang kamot sang iya iloy nga yara sa hospital bed. Iniman ang ginkabig ni Ashley nga iya worst nightmare, biggest heartbreak, kag hardest goodbye. Ginlaragway sang aktres ang iya iloy bilang stage mom, bangod sa wala untat sini nga suporta sa iya career. Sunod pa kay Ashley nga mabudlay batunon ang pagkadula sang iya iloy, apang ini ang nagpromisa nga magpagabakod sa piyak sa mga pagtilaw nga iya ginaagyan. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santan Vitamin C, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Ilo ako sa katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
11: Sports News.
1: Kakaroon sa ato naman, nagapangunang balita sa sports, wala nagpakita ang anay head coach ng Ateneo Blue Eagles nga si Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation kahapon nga adlaw. Inibisan pa nga ginpadalaan siya sang subpoena bilang kabahin sang investigasyon sang ehensya angot sa kamatayon sang duha ka mga student athletes sang Ateneo de Manila University. Sunod sa kay Attorney Carl Justin David, abogado ni Baldwin, wala ini nakatambong bangod hindi maayo ang kondisyon. Dugang pa niya nga naghatag ang NBI sang panibago naman nga schedule. Kag-istoryahon pa niya si Baldwin kung magakadto ini sa masunod nga hearing. Nagligad nga adlaw ginanunsyo sang Ateneo de Manila University nga nag-resign si Baldwin bilang coach amuman ang team manager nga si Epo Kimpo. Antes ini, wala nagpakita si Baldwin sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG para sa separado nga investigasyon. Wala man siya nagtambong sa unang hearing sang Department of Labor and Employment ikundole may kang tanan sa yasini nga work permit status. Apang ginpa siguro na ni David nga magakooperar si Baldwin sa nagapadayon nga investigasyon kag mga legal nga proseso may kang tanan sa among nga trahedya. Magluwas kay Baldwin, wala man nagtuhaw sa NBI si assistant coach ng Ateneo Blue Eagles nga si Sandro Soriano. Suno sa iya abogado nga si Raymond Rojas, emosyonal si Soriano matapos ang among insidente. Nagpresentar man sang sertifikasyon ng Ateneo Office of Guidance and Counseling nga nagakonfirm mar nga si Soriano yara si dalam sang treatment kag sa counseling.
11: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
10: Last 7:05 mga katropa, nabatian ang detalye sang aton balita sa hinampang. Balita sa hinampang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakag Clavawaska. Baskog kakuan, nakaturbo ka 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
13: Extra wow! Balita!
10: Lasyete sa is sa karon sa detalye sang aton extra wow balita, ginasentensyahan sang 3 ka tuig nga pagkapreso ang karnero sa South Sudan matapos nga napamatud-an nga guilty ini sa kamatayon sang 45 anyos nga babayi. Base sa report, ginaresto sa mga otoridad ang karnero sang Mayo 17 matapos nga ginatake sini ang biktima nga ginkilala kay alias Chopping. Sunod sa Rombek East Police, nga napatay si Chopping sa naagom sini nga mga pilas matapos sa ginatake sang karnero. Nagitan man diri nga nabali ang hawak sang babayi. Ginpreso ang among karnero sa military camp sa Adwell County Headquarters samtang bilang multa sa nagapanag-iya sang karnero ginmanduan siya nga

0: Okay.
1: Grabe nga korte man. Amo na ginatawag nila nga kangaroo court. Mm-mm. Bisan sapat gina.
0: Siguro biga pa dalom na gani ka pa dalom na gani iya ano, ga pa dalom na gani iya nga sungay.
1: Oh, ga pa nga subo mo. Kung di ka man bla nugdulong ka na prisuhan hindi ka mga subo.
0: What's a bagay?
1: Daw makalalo na tsura ka nagatiko ng iyang sungay. Pero kung paimnon mo ni turbo ko si balis kan pi babaw sungay ni. Turbo lang katapat sina.
0: Extra well balita mga katropa ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express balita sa aga. Express balita.

0: Okay, tropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express. Balita sa aga Webes sa Hunyo 18, 2026. Mayong aga sa ating mga katropa listeners and solid supporters. Mga members ng ating fans club din man nga parte sa ang kalibutan. Mayong aga sa inyo tanahan mga katropa. Good morning, kids, mga katropa naton. Nga nagapamati sa aton sa ilang mga rasyo sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Good morning sa inyo tanahan mga katropa. Good morning man sa mga katropa naton nga nagaupod sa aton sa ilang mga Facebook, sa aton Facebook live streaming on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol, Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning mayong aga kay Mama Raya Crispo. Happy Thursday and good morning kay Mama Anhilo de Monteverde. Mayong aga gid. Sa kay Mama Mary Cavar, mayong aga amuman. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir Randy Santisas, kay Sir Mayo Catarasanga, Nado Cabana. Good morning kay Sir Rinaldo Abeto, kag sa iban pagid natin ng mga katropang nagaupod. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Mayong aga gid sa kay Vincent Dos Desiocho, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio. Good morning kag sa iban pagid natin ng mga katropang nagatune in sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Mayong aga and keep safe, mga katropa.
1: Lastly, si Punong Barangay Noel Groy sang Palagon, Pavia. Mayong aga, kap.
0: Mayong aga. Good morning, good morning. Mga katropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantika?

0: Aing mga pagkain. Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Cup Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya at kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
5: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: Dahil akon kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santon Gold Herbal Tea.
11: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
15: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
14: Oh, galit. Diri yun.
15: Ah, dali na.
16: Sa
3: sakit ng katawan?
16: Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Sam, 25 years.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Sister Pain.
21: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
20: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
24: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
23: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Padayat na kubuwas ah.
1: XFM.
2: Patropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7.31. Mayung aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag para mati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Thursday, Webes, sato sa ring pagparagad. Today is June 18, 2026. Sa gihapon po nato sa ring mga katrupa reporters, nag-welcome gid kami sa inyo tanan. Sa mga suki ginaton sa ring mga tagpalamati, dari iya sa siyudad, sang Iloilo, sa 180 ka mga barangay, kag sa kabugusan sa ring probinsya. Namuman na nga to sa ring mga tagpalamati sa kaiping sa ring mga kaprobinsyahanan, just like sa province of Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, kag sa Negros Island Region. Kag sa tanan sa ring malabutan sa aton nga pagwaragwag, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa gihapon upod ang inyo sa ringa katrupa, katrupang Josel Banias. Sa mga nagapanguna sa ringa mga balita kag informasyon sa panahon, may nagapasulod sa ni nga weather disturbance kag dakong possibility nga mangin bagyo ang pamangkot sini kon makalandfall diri sa aton sa Pilipinas o kon indi. Balantayan ini mga abyan because this weekend posibleng bumbahon kita kapag ulan. Bangod sining weather disturbance nga nakitaan outside of the Philippine area of responsibility. Well, sa iban pagin sining mga balita kag informasyon, si President Ferdinand Bongbong Marcos is in a meeting right now in Russia, face to face with Russian President Vladimir Putin. Ano yan ang mga maayong balita nga dala sa ato sining presidente pagbalik diri sa Pilipinas? Halahakuta ang tanan ng investment diri sa Pilipinas pero utdal iog sa mga kawatan. Kay bisan maghakot ka pa di isa ka karusa karon ng investment kon ang mga kawatan gahakot ya binagon bagon away magapon pulos. Lugi gyapon Pinoy, ha? Pierde gyapon, ha? Kita ya nga mga taxpayers. Kag sa iban pa sining balita, ladies and gentlemen, may warning karon ang Estados Unidos through President Donald Trump sa Russia sa kay President Vladimir Putin for Putin to, shall we say, negotiate and make something about the problem with Ukraine. So, no, yes, Presidente sa Estados Unidos, nga he's giving Putin an advice, a good to nga tapuso ng giyera sa Ukraine. Manog tapos ng giyera, iya sa ano mo, Iran, ti karon ay nakabisihan ng Estados Unidos, ti ba si Russia masunod? Kaya ang Ukraine right now is trying to push agudto nga mangin kabahin sang EU or the European Union. Makipag-aliado sa Europe and mangin kabahin sa mga pungsod sa idalom sang EU or European Union. It's already 7:35 sa ato sa ring pagparagad. Ginadulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, ang ultimate trio sang Yes to Health Incorporated, your ultimate source sang vitamins, minerals, pang depensa sa lawas, agud indi kita tapikan sang pamalatian. Sa mga suki niyong butika, available ini kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre pa dira ang konsultasyon. Well, sa mga bagay nga aton pagatutukan, may bag-o sining Senate President. Elected by 13 senators pagkatapos nga may duha ka gina-consider sang new majority karon sa Senado nga mga baganihan nila eh, mga heroes kay kun whining duha magtipyok ti laban-laban minorias lagi hapon. Why mag Senate President si Senate President Sherwin Gatchalian? We are referring to Senators Chis Escudero and Joel Villanueva. Atagon, bangod man kay pagtabok ni Senator Joel Villanueva, he was given a committee chairmanship. Buta malon si ni Latom na yan, si Senator Joel Villanueva, that gin-align niya na ang iya sininga kaugaringon with Gatchalian Soto Lacson Group. And isa pa gidiri, kagin na consider nga nagtabok kahatagan sa dako nga responsibilidad amo si Senator Chis Escudero kaysa ginaduso karon sa mayoriya nga mag preside kag mag pamuno presiding officer sa impeachment trial against the vice president. So with this, ladies and gentlemen, nga pagbulo-baliswa, kagbulo-balintuad sang minority and majority sa Senado, tiginumpisahan ni Tito Soto, mayoriya sila. Binusla ni Cayetano, nagminoriya ang Gatsalian Group, ang Soto Group. Ginbusla ni Gatsalian, nagmayoriya naman sila. And that's democracy in action. Amo niya ang naturalisa sa Senado. Budlay lang basahon kung anong motibo. Kiti medyo madalom ina because nobody nag-admit so far kung ano gid ang mga madalom nga rason kung nga nagabulo-baliswa sila. Pareho sa pagbaliswa sa halin sang una sa Soto Group nga sanday Senators Loren Ligarda, Mark Villar, kag Camille Villar. Way to mahibaluan ko nga nagbaliswa man sila tos pihak. Kag sumimpon diri karon sa now minority. Ang pagbaliswa yan ni Chess Escudero kag ni Joel Villanueva ang madalom sini nga rason ti way manta kahibalo. Ang hambal nila ti they want only to work. Gusto lang nila magtrabaho. Pero ti naintindihan ta nga nagapanilag nga laban-laban may mga madalom nga mga rason. Ang statement dari ni Senator Alan Peter Cayetano nagasiling nga ini sila gina-pressure bangod kay may ara na kabinbin nga kaso sa ila. Ti ang arrangement so no, kay Cayetano, nga ti kon magtabok sila to sa now majority, ti laban-laban sila yung kaso nila, forgive and forget. Daw amo nang mensahe ya ni Cayetano right now, that their group belongs already to the minority. It's 11:13 right now, ang counting. 11 ang sa minoriya, grupo ya ni Senator Alan Peter Cayetano, 13 ang sa mayoriya, grupo ni Senate President Sherwin Gatsalian. Ano sini ang epekto sa nakabinbin ng impeachment trial? Today, himuon ang ginatawag sini nga pre-trial conference but closed door sa media. Hindi nila pag ipalayag sa media ang pre-trial conference. Hibalon ta kung ano ang ara sa pre-trial conference sa ato sini nga pagparagad, kag kung anong basa sang mga nagapanilag sini sa pagbaliswa na karon sang liderato naman sa Senado. Naintindihan ta nga sa makatulad sini, ladies and gentlemen, ang pinakimportante mandiri, hindi lang ang mga nagabugos sang Senado, kundi ang presiding officer. Because there will be time nga ang presiding officer will be the one to make the ruling. Ha? And ang presiding officer will be the one nga magtimon kung diin diretso ang investigasyon o kung ang trial. So ti ini makaapekto sa momentum sang impeachment trial against the vice president. Kagang isa pa diri naka binbin karon nga petition questioning di June 3 sininga session. Kung bala illegal or unconstitutional, it was brought to the Supreme Court by no less than Senator Alan Peter Cayetano. Well, to discuss about this impeachment against the Vice President and ang epekto sang panibag-ong bulubaliswa sa membership sang minoriya kag mayoriya karon sa Senado, will be having a seasoned lawyer at the same time nangin lead prosecutor during the corona impeachment nga nangin successful, that's the only impeachment nga nangin successful na tapos, and seasoned congressman. We are referring to former 53 congressman Neil Junjun Tupas. Ara karon sa ato siring linya si 53 former congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si Katrupan Jose Albanya sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Yes, good morning. Katropang Josel, mayong aga.
0: Salamat gid sa tiempo ni Congressman Tupas. Kabay pang hindi ka lang matak-an sa paghulam namon sa tiempo, Congressman Tupas. Because for the past few weeks, daku gid ang tiempo na kuha namon sa imo para maatagan ang ato sining matag para mati karon, no? Sa sitwasyon bala sa impeachment trial against the Vice President. Now, Congressman Tupas, today ang pre-trial conference sa impeachment trial against the Vice President. Congressman, para sa pag-intindi na itong tanan, ano ang nagkahinabo during the pre-trial conference, Congressman Tupas?
1: Well, ang pre-trial conference, katropang Josel, daw pareho man siya sa korte. nag-submit na isang pre-trial brief. Kagado, sa isa kagado, nag-submit na sila ni sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Usually, ang pre-trial brief, ginabutang mo lang da ang mga issues, ang witnesses mo. So, probably kung ano matabo sa trial, both sa prosecution and defense. And during the pre-trial conference karon, maistory ang both parties sa chamber sa, let's say, sa judge na iya kung ang ginailugta, pero subong iya sa impeachment iya sa Senate, an ilimit ang issues. So may mga admission balada sang facts, may mga kung may admission sang issues or facts gali, then mas madali ang trial. So in short, ang pre-trial brief, kung may kasugtan ka mo da, dira ka mo magkasugot para mapadasig ang trial. Kag kung may witnesses ka mo, dira nyo ibutang ang witnesses nyo, ihambal nyo, para hindi ma-surprise ang respondent pag-abot na sa trial.
0: Okay. So given na ang tanan sining yung mga evidence, pieces of evidence, including the names of the witnesses, i-lay down na da sang magtimbang sining grupo, Congressman Tupas?
1: Correct.
0: Okay. Dira man mahibaluan ay han Congressman Tupas kung ano ang unang articles of impeachment nga pagatalakayon during the trial proper.
1: Pwede.
0: Okay.
1: Pwede dira. Or bisan actually bisan sa trial proper na natabo dito iya, nag-ask lang kami sa permission sa court sa to, ay wala namon mahambal sa pre-trial, nag-ask lang ko sa permission nga we want to let's say present ang article nga muna, nga hindi man nga article 1, no?
0: Mm-hmm.
1: And kung pasugdan ka bisan sa trial proper, pwede, as long as of course ara siya sa articles of impeachment.
0: Oh, kinanglan ang presence ni isang tanan, Congressman Junjun, for example, kinanglan ang personal appearance of the defendant, in this case the Vice President?
1: No.
0: Okay. Oo, sa so, part naman. Oo, sa prosecution kinanglan ang tanan man sining mga prosecutors, public prosecutors dapat ara.
1: Not necessarily.
0: Okay.
1: Not necessarily.
0: Mhm.
1: Basta may ma-represent lang sa prosecution.
0: Oho. So, hindi gidman ni maglawig nyo, Congressman Junjun, ining pre-trial conference.
1: Hindi. Mm-hmm. Hindi no. Okay, so by this time, syempre may mga stipulation of facts na guro. Nga gina-admit na mo nang amuning inyo sa pre-trial brief nyo, ginamon eh. So aran na bala na nilang ubraw na nila. So I don't think madugay na.
0: Ti ang supposed to be gina-object cancelling ebidensya, gina-object cancelling witness if in case, dira man na sa pre-trial conference desisyonan, Congressman Junjun?
1: Well, ang pre-trial conference, kung hindi sila magkasugot da, it will be decided na sa trial.
0: Okay. Buta malun, markahan na nga
1: yes.
0: Under protest, ano na? Okay.
1: Well, not necessarily, pero may marking of evidence dira eh.
0: Mm-hmm.
1: May exhibit. So let's say magsilingbi ang ginambot mo siguro silingon na katropang Josel, for example, with respect sa firearms.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Uh-huh.
1: So kung ambot kong in-include na nila, sa pre-trial, wala ko kabalo, wala ko kakita sa prosecution, pero originally wala na, for example.
0: Uh-huh.
1: Tag sa pre-trial conference lang i-bring up.
0: Mm-hmm.
1: So depende na guro sa chamber, depende siguro sa presiding officer kung anong himuon niya sila.
0: Oo. So mga amo ni Congressman Junjun nga madamo sa mga na solicit nga mga ebidensya during the hearing conducted by the House Committee on Justice, are we expecting, Congressman Junjun, nga madamo sang i-object kandera ang defense?
1: Definitely.
0: Uh-huh.
1: Definitely. Kaya may mga, remember mo sang gin-discuss sa last time, wala siya sa original article of impeachment, pero nagtuhaw lang siya sa Committee on Justice hearing.
0: Mm-hmm.
1: Pag nagdugang sila sa mga pieces of evidence, so siguro i-object na nila. We don't know kung ano ang himuon sina sa Senate Impeachment Court. But of course, hindi man nakakarule lang sa chamber lang.
0: Uh-oh.
1: Because the chamber lang, it's not the entire impeachment court. So, with respect to that, siguro sa importante nga issues, that will be ruled upon or decided during the trial na.
0: Mm. Ang presensya sa mga senator judges naton kinahanglan ang full or ang personal presence nila during the pre-trial conference, Congressman John John?
1: Not necessary.
0: Okay.
1: Not necessary. Sa amon wala to eh.
0: Uh-huh.
1: Really lang to kaga majority leader at the time, si Tito Soto.
0: Mm-hmm.
1: So, again, dali lang gali, katropa, again ha, ang pre-trial conference, of course, gakatabo ni siya sa courting hearing, no? Especially sa criminal. Pero ginasunod lang ni siya sa impeachment court kay supplitorily ga-apply man ang rules of court. Pero, not necessarily nga ang tanan niya gakatabo sa korte matabo ni sa impeachment court, no?
0: Mm.
1: So, busilingon sui generis gyapon ni eh. And malaku gyapon ang leeway sa presiding officer kung mag-rule with respect sa mga issues sa pre-trial conference.
0: Okay. Ano kadako ang papel diri sang mangin presiding officer in this case as identified by the Constitution and by the rules amo ang Senate President sa pre-trial conference, Congressman John John?
1: Well, dako man. Dako katama kay siyang nag-timon.
0: Oo.
1: Pero actually, hindi lang pre-trial conference. During the entire trial, the duration of the entire trial, sa impeachment court, very, very important ang role or crucial sa presiding officer.
0: Okay. Sa pre-trial and during the trial proper, Congressman Jun Jun, may bintaha ang presiding officer being a lawyer?
1: Well, hindi lang bintaha. Should be a lawyer.
0: Dapat, no?
1: Because in humble together, okay. Okay lang niguro sa pre-trial conference, guys. Sige, hindi ka mo magkasugot na. Okay. Ano stipulation of facts niya? Okay, so okay kita dire. So hindi na wala kita problema na dire ha. Tana na admit man sang both parties. Pero when it comes to trial o magsilingbi ang let's say may mga examination ng witness o objection your honor. The lawyer is badgering the witness. Objection your honor. It is argumentative. So paano mag-rule kung hindi ka abogado?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Okay lang na iya, bisa may battery of lawyers ka, pero iulti ikaw ma-decide eh. And split second lang mga decision da. Hindi man pwede nga mahulat kita isa kaadlaw para mag-decide ang presiding officer. So, para sa akon, it should be a lawyer. And sa subong, ang nakita ko katropang Josiel, limited lang ang option sang impeachment court. Kaya of course, ang Senate President, hindi abogado.
0: Oh.
1: And they had to change the rules sang Senate. Which medyo wala ka katabo na ya kay traditionally ya sa tanan ng impeachment trial na natabo Estrada and Corona. Of course, ang presiding officer daya ang specialist sa Corona, ang presidente sa Senado. So subungin change nila ang rules, limited ba na option nila kay dua lang ang abogado. So it's either si Jesus Rodera lang or si Kiko Pangilinan.
0: Mm-hmm. So in this case daw ang ginatugpo nila si Senator Chis Escudero being a lawyer mm-hmm. most likely nga mag-preside. Being a lawyer also si Senator Chis Escudero somehow may hibalogid no sa mm-hmm. tawag sa niya legal proceedings sa Congressman Jun Jun.
1: Yes, si Chis. I think he was a member of the impeachment court during the Corona.
0: Mm-hmm.
1: Do ara bala sa to. Kag last year siyempre siya ang si Chis Escudero ang Senate President ng una na impeachment kay Sarah, Vice President Sarah. So in a way, hindi lang siya ang abogado, kundi may experience pa siya sa impeachment.
0: Oh. Sa mga katulad si niya, ang both group karon, the minority and the majority, seem to be gusto nila mangin presiding officer. Ano ka impluensyado or ano ka dako ang papel sa presiding officer gid sini Congressman Jun Jun nga ang kon ikaw ara sa defense gusto nimo nga somebody known to you man ang mangin presiding officer nga pwede ini maliko-liko kag pwede ini ang tiko matadlong kag ang tadlong mapatiko sa presiding officer Congressman Jun Jun.
1: Remember ha, sa tanan kita nga familiar sa judge. Okay. Let's say, simple lang ang kaso. Sa korte ang judge.
0: Oh.
1: Siyempre, kung friendly ang judge mo, okay ka.
0: Oh.
1: Well, ha? Oh. Patudloan niya ka, may mga signal pa na, ina-judge na gina,
0: mm-hmm.
1: na impartial na under the Constitution. Pero iniya, judge ni nga presiding officer. Siya ang first among equal sa 24. Tag, hindi siya required nga maging partial. In the first place, political animal siya.
0: Mm-hmm.
1: So, kung pabor siya sa imo, ipinsaroon mo na lang kung ano ka-advantage na sa either sa defense or prosecution.
0: Pero anong possibility si ni Congressman Junjun, the fact nga sa part iya sang depensa subong, they have battery of lawyers, ha? Hindi lang ni basta-basta nga law office ang ginkuha iya sang defense, no, ni Vice President Sara Duterte. Basi lang magtaktikahanay and maguba ang imahin and integridad, credibility sa presiding officer bala. Inang panan bala pagkatapos pagkasala, i-criticize at petitionan, Congressman Junjun, how's the possibility?
1: Well, we expect this. It will not only be, per experience, ang matabunin sa trial ni VP Sara, it will not only be a trial inside the Senate, but of course, it will also be a trial sa media para sa public opinion.
0: Hmm.
1: So, expect na ni nga damo ni sang tawagay nila daw, ano, mga angle sa media. And of course, kung may battery of lawyers and defense, of course, kaya man magkuha sa prosecution.
0: Hmm.
1: So with respect siguro sa kalidad sa mga abogado, ang prosecution probably ang mga congressmen, kung hindi man sila amo ng quality nila, pero pwede man sila yapong kakwa sa private prosecutors. Kaya nagkuha na sila, nag-start na sila magkuha subo.
0: Oo. Now, na ano ini, Congressman Junjun, daw nagbatuod ang imo sining primero bla daw, hindi man ni premonition, pero ang guess ni mo before sa interview na ito, doon nagmatuod niya, damo pa changes man tabo, kagdako-dako gid ang changes nga na tabo, Congressman Junjun, kay bumaliskad na subong ang komposisyon sa minoriya kag mayoriya. It seem ba, pardon our words, pero ang nagagawa karon nga, ang majority is as if i-label naton pro-impeachment, ang minority is anti-impeachment. We're not really meant for that, pero ang huyog lang bala, Congressman Junjun, right now, nga ang grupo nanday Suto, Gatsalian Suto, Lacson et al, amo karon ang sa mayoriya. Anong pagtanaw ni mo sinisa mangindalagan sang impeachment trial as far as the Vice President is concerned or the defense is concerned, Congressman Junjun?
1: Well, as we were discussing sa halitsang una, katropang Josiel, ang siling tataklaron katamang impeachment, di ba? Ang conviction po silingon. Pero as we know, damo pang natabo. Kagsubong siguro may mga changes pagid na. Probably ang major changes subong ara na. Pero of course, during the trial, damo pa matabo, no? With respect sa alliances. Pwede tayo hambal ang majority-minority, pero para sa akon, hindi ta sila ma-label gid nga pro-impeachment, pro-conviction, kag pro-acquittal.
0: Mm-hmm.
1: So, do hindi ta sila ma-label pasubong, kay too early. But, busilingon, hindi siya imposible nga ma-convict subong.
0: Mm-hmm.
1: Daw nagalapit nga nagalapit. Of course, nagakusog man nga nagakusog ang huyog sang conviction. Although subong medyo hindi pa pwede, malayo pa man sa ako. No? But still, compared mo, let's say, 6 months ago, 2 months ago, 1 month ago, may mga changes.
0: Oo. So, butang balusin ni ang under pressure gidya, Congressman Junjun, are the senators nga re-electionist in 2028?
1: Well, that is correct.
0: Oh.
1: Eh, syempre, mabantay sila sa public opinion.
0: Mm-hmm.
1: So, ano bilang huyog sini kung magsugod ng trial?
0: Oh.
1: Anong huyog sini? Pila ka percent ayan sa pumuluyo ang gasuporta sa conviction or acquittal?
0: Mm-hmm.
1: Kung na matabo.
0: In short, sining manilag sila kunin ng huyog sang tao, abino sentimiento sang tao. So that would mean nga from today until the trial proper, until the time niya dapat na sila magbinotuhay, dara Congressman Junjun, there's a big possibility nga sa part niya sa mayoriya subong, mang duha-duha ni siya nga, kung ang sentimento sa tao, abi, magapabilin gyapon sa Vice President, no? Kay right now, di popular pa sa gyapon. That would mean nga, basi kung may surprise pa ini Congressman Junjun sa katapusan during the voting day na Congressman Junjun?
1: Definitely.
0: Okay.
1: Definitely. Sa amon nga experience ko, may mga surprises kahit even sa voting na.
0: Mm-hmm.
1: Ito may ara nga daw sa tumatakay ko corona nga daw against siya sa or for acquittal siya, pero nagbuluto sila eh.
0: Uh-huh.
1: Lock sila nga daw, pila sila kasi nagbuto sila for conviction.
0: In short, si ni Maleta will play a lot of words ni Congressman yun dyan, ha? Kati subong palang ganito na batyaga na natin daw, grabe ng pressure eh. As of now,
1: pero
0: ha?
1: Pero galing kay, the stakes here are so high. Uh-huh. Ang nakataya di sobra kadako. Nga nakita ta, nga ang sarsuela, kag ang pressure, grabe.
0: No? Mm-hmm.
1: So, amulang ni ang very intense siya because of the stakes are high. So, ang stakes niya ang 2028 elections.
0: Oo. Right now, Congressman Junjun, may twist pagidabi magluwas abi sa leadership change no sa Senado from Cayetano to Gatsalian. Si Senator Chingo Estrada is under 90-day preventive suspension. So ini makaapekto Congressman Junjun sa natawag nato sini number of senators required to vote for the conviction ang threshold iya nga 2/3 apektado ini Congressman Junjun with the suspension of Jinggoy.
1: Hindi. Okay. Ang istorya ta lang sa nagliga, we were just talking of quorum.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang quorum may Supreme Court decision 77 years ago. Diba? No. Kasi gani din applicable mo na subong eh. Kaya siyempre, at wala dalain ng chimpo. Pero, ang Constitution naghahambal with respect to conviction, hindi siya makonvict unless there's a concurrence of at least ha, 2/3 of the majority of all the members.
0: Mm-hmm.
1: So, buti yung bisan ma-suspend, bisan pa outside the country, basta miyembro siya sa Senado, upod siya sa isipay sa 2/3, which is 16.
0: Okay. Kiti, may sunod pag na Congressman Junjun kay we don't know with the effort of the government to arrest Bato de la Rosa, no? And reportedly daw may warrant of arrest naman subong that includes kay Senator Bongo. So, granting for the sake of discussion, ngayon sila will be brought outside of the country to the Hague that left us with 22 warm bodies nga mga senador. So, ang threshold will remain at 16 even though 22 lang ang warm bodies sa mga senador tangari di sa Pilipinas, Congressman Junjun?
1: Well, amuna siguro ang nami nga ripe na sa ulihi nga issue para sa Supreme Court nga mag-decide kung mag-abot di man kita da.
0: Mm-hmm.
1: Pero as of now, as long as member sila sa Senado, then mag-count sila sa threshold. So inaya, wala pa naka-rule, wala pa kita sa jurisprudence dala.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sa subong, I think, katropang Josiel, may gindala sa Dagligan nga adlaw or kahapon, ang Cayetano Block with respect sa June 3 na reorganization sa Senate.
0: Oh.
1: Pero adto iya, with respect sa quorum.
0: Mm.
1: So probably wala ta kabalo kung ang Supreme Court ma-rule sadto definitively or basi nag-boot an academic na. Kay siyempre, wala na subong sang justiciable controversy kay nag-13 na sang kahapon eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero with respect sa threshold, I think absent any ruling from the Supreme Court, it should be kung as long as member ang isa ka senador, upod siya sa threshold.
0: Oh. So in short, unless otherwise expelled or ang non-attendance because of death
1: or resignation,
0: sa gihapon, inside or outside of the country, ang warm body sa senador magapabilin sa 24 Congressman Junjun gihapon ang numbers nga or ang number nga dapat i-consider.
1: Correct.
0: Okay.
1: So, muna ang pinaka-safe, ang pinaka-clear na interpretation kay even sa law school ka, ginatuduan ka, let's say first semester ka, when the text of the Constitution is clear, then there's nothing to interpret. So, buso hindi mo siya madugangan, hindi mo siya ma-interpret in any other way than the clear text of the Constitution, which is two-thirds of all the members of the Senate.
0: Mm-hmm. Si, ti ang mabuhin malang numero sang 24 ka mga senador ta under the Constitution and the law. Kung amulan ng basis, Congressman Jun, yung mabuhin na numero nila, no? Eventually, no, the final number is conviction or if not death, resignation, or he will be or she will be dropped from the list of senators, yeah. Congressman Jun Jun.
1: Or pwede man final conviction kay kung kay may ara nga disko ang bayaran siya ng dismissal from service.
0: Oho.
1: Nila so anything short na nakwaon siya ang role as a role of members ng Senate, he's still a member of the Senate.
0: Mm-hmm. So in short, bisan pang butang ta granting for the sake of discussion, hindi ka-participate si Senator Chinggoy, hindi maka-participate si Senator Bongo, hindi maka-participate si Senator Bato de la Rosa, hindi ni nagkahulugan niya disbintaha para iya sa depensa subong sa grupo sang Vice Presidente ang non-participation of these three sa impeachment trial, Congressman Jun Jun.
1: Well, again, no, we go back sa text ng Constitution.
0: No.
1: Na nabutang dito ang threshold. I-clear ko lang again, ha, ang threshold.
0: Mm-hmm.
1: Na at least two-thirds of all the members.